0: sa darating na panahon. Hindi natatapos sa nakaraan ang kasaysayan. Ito po ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Paano nga ba natin maipamamana sa susunod na henerasyon ang ganda ng ating kasaysayan? Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
0: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang atin pong programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV. Ang kasaysayan na ating pinipiling alalahanin, ituro at ipamana ngayon ang huhubog sa pananaw at mga pagpapasya ng susunod na henerasyon. Sa mabilis na takbo ngayon ng panahon, mahalagang paalala sa atin na ang kasaysayang pinipili nating ibahagi o ipamana sa susunod na henerasyon ay ang huhubog sa kanilang pananaw at pagpapasya. Kaya nga po magandang tanungin ang ating mga sarili, paano natin maipapasa ang kasaysayan sa mga kabataan? Paano mapagsasabay ang komersyalismo at ang kasaysayan? Paano gigisingin ang interes ng susunod na henerasyon sa pagpapahalaga ng kasaysayan? Para po sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Reuben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: Muli po nagbabalik ang ating pinag-uusapan sa ating pagsusuri at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. At muli ay guest natin si Eufenio Agbayani III ng National Historical Commission of the Philippines. Magandang araw ulit sa iyo, Eufy. Eufy na lang uli ang tawag ko sa iyo, ha? Bumati ka muna.
3: Maraming salamat po, Bishop, at magandang araw po sa inyo at sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
2: Alam mo, Eufy, napakaganda ng ating usapan last episode, ano? Sapagkat nabuo ang kahalagahan ng inyong komisyon, ang ambag ninyo, no? At ngayon ko na-realize na kinakailangan pala ay nagtutulungan upang hindi lang malaman kung nasaan ang ating mga historical sites, kundi magkaroon ng ambag ang lahat para mabigyan ito ng proteksyon, pagpapahalaga, at papaglaganap sa ating lipunan. Ngayon, Eufy, no? Ay pag-usapan natin kung paano natin na ipapasa sa ating mga nakababatang henerasyon ang dapat na pagpahalagahan. Okay, iba kasi yung lugar eh. Iba yung sites. Ngunit iba rin naman yung mindset. Okay? At ngayon nagbabago na eh, lalo naman ang mga kabataan natin ngayon, kung ano yung parang makabago na mga fad, no? Eh tayo, we are too faddish to look into our past. Ang sabi nga eh, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, eh paano tayo tutungo sa ating paroroon? Ano palagi mo sa sinabi ko?
3: Opo, mahalaga nga din po na yung mga aral tungkol sa ating kasaysayan ay matutunan ng ating mga susunod na henerasyon. Actually, hindi lang po ng kabataan, pero lahat po tayo. Kasi yung mga medyo nauna naman, kailangan ma-refresh din po yung ating kaalaman sa kasaysayan para alam po natin kung ano yung ating ipinapasa. Malaking step po tungkol dito, yung maintindihan natin paano ba sinusulat ang kasaysayan. Ito ba ay arbitrary na bigla na lang pumutok sa buho? Kung ano na lang sabihin ng NHCP, yun na yun. Maganda maintindihan natin mga kababayan na yung kasaysayan ay sinasariksik. Tinitingnan natin yung mga documents, yung mga pruweba. Tinitingnan natin kung mapagkakatiwalaan ito, kung nagko-corroborate siya sa isa't isa. And then kapag nabuo na natin yung naratibo, saka natin ito kinikwento o ibinabahagi sa madla, no? And maganda din po yung definition ng kasaysayan ni Dr. Sue Salazar. Salaysay na may saysay sa mga taong pinagsasaysayan. So, ibig sabihin,
2: pakiulit mo yan.
3: Salaysay na may saysay sa mga taong pinagsasaysayan tungkol sa nakaraan. So, meron ang kulatina tungkol sa nakaraan kasi marami naman pong salaysay na na may babahagi natin, no? So, ibig sabihin, dapat may relevance, may kabuluhan po doon sa ating kinakausap yung kinikwento natin tungkol sa nakaraan. So, paano natin po ito gagawin? Una, tinutulungan po natin yung ating mga guro na ituro ang kasaysayan sa malikhaing paraan. Malaking bahagi po dito yung visualization of history, na hindi lang po puro bloke ng teksto yung nakikita ng ating mga mag-aaral. Kaya po, meron tayo mga documentaries, mga short videos, mga virtual tours, minsan pati po mga larawan na ibabahagi po natin, o kaya creative reinterpretations through paintings and illustrations, para po pag nagtuturo yung ating mga guro ng kasaysayan, meron po nakikita yung ating mga kabataan. Hindi po lang sila bloke ng teksto. Pangalawang paraan at pagtuturo ng NHCP ng kasaysayan para marating yung ating mga kabataan. Yung iba't ibang mga programa, mga palihan or workshops, mga art exhibits, mga lectures na ang tono ay hindi high and mighty, pero yung lengguwahe ng ating mga kabataan ginagamit na rin natin. Kaya po nagugulat tayo minsan, na shoutout po tayo sa mga ibang mga programa na popular o mga podcast na popular, dahil nga po we try to engage as much as possible with the public at sa wika na nauunawaan po nila. And nakikipag-coordinating po tayo sa mga iba-ibang ahensya katulad ng Department of Education kung paano po natin may papasok pa yung history sa ating meron po tayong listahan na makikita sa Facebook page ng NHCP, fb.com/NHCP1933. Meron po tayong YouTube channel na pwede nyo pong panoorin ang ilang mga dokumentary tungkol sa ating kasaysayan. Meron po tayong National Memory Project, memory.nhcp.gov.ph, para basahin ang mga primary and secondary sources tungkol sa ating kasaysayan. Now more than ever, kailangan po nating aralin yung ating kasaysayan, dahil napakarami nating suliranin na hinarap naman na din po ng mga nauna sa atin, nagawa ng paraan o baka yung iba persistent pa rin na problema. Kapag alam po natin kung ano yung ating kasaysayan, dito natin mahuhugot yung mga aral na mapupulot natin para solusyonan yung mga problema natin sa kasalukuyan, and hopefully, yung maisusulat natin kasaysayan sa kasalukuyan ay magiging benepisyo sa mga susunod na henerasyon sa atin.
2: Magaling. Maraming salamat. At yan po, sa ating piling, ang Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, si Eufemio Agbayani III. Maraming salamat sa iyo. Congratulations sa inyong commission.
3: Maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At maligayang buwan ng kasaysayan po sa ating lahat.
1: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
2: Naging napakahalaga po ang laman ng pag-uusap namin ni Yuffie tungkol sa pagpahalaga sa kasaysayan po natin. Isang bagay na kahit po ang banal na kasulatan ay nagpapahalaga sa kasaysayan. In fact, kung pupuntahan po niyo ang Psalm number 78, ay doon ay kabilin-bilinan ng salita ng Diyos sa atin na kung ano ang ating mga naituro sa atin, ano, naalaman natin sa nakaraan, ay huwag nating itago sa ating mga anak. At ipakita natin, ihayag natin sa mga susunod pang henerasyon, lalo na ang mga patungkol sa mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano po? That they might set their hope in God and not forget the works of God. That the next generation should come, no, and maalaman po nila ang lahat. Magkaroon sila ng pagpapahalaga sa mga bagay na mula sa ating Panginoon. In fact, sa Proverbs po, dalawang talata ang laman ng pagpapahalaga na ito. Una ay doon sa Proverbs 22:28. Ang sabi, "Remove not the ancient landmark which thy fathers have set." Doon sa Proverbs 23:10, "Remove not the old landmark and enter not into the fields of the fatherless." Kaya po ang mga bagay na ito ay ating ipinagyayaman sa atin maging para sa ating bayang Pilipinas. Wala man tayo sa Bible,

0: Pero ang mga prinsipyong ito ay pinagpapaalagahan po natin. Si Joshua, for example, nung sila'y pumasok doon sa lupang pangako, sa lupang Kanaan, matapos silang tumuwid doon sa malaking ilog, ano po, ay ang sabi niya ay magtayo tayo ng memorial upang ang mga susunod na henerasyon, pag nagtatanong sila, anong ibig sabihin ng memorial na ito? Ang sabi niya ganyan eh, ito ay mananatili nakatayo sapagkat kinakailangan malaman na mga susunod na henerasyon ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya po, yan ang makukuha nating katotohanan mula sa salita ng Diyos, pagpapayaman ng ating mga historical at mga napakahalagang mga sites at mga katuruan. Pagpapala sa ating lahat.
1: Susunod sa FEBC Radio TV.
2: Gaya nga ng sinabi ni Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang salinlahi. Sa ating pagtatapos, maging paalala sa bawat isa na maging bahagi ng pagpapahalaga sa kasaysayan, lalo't higit ang pagpapamana nito para sa mga susunod na henerasyon. Sa pangalan ni Bishop Reuben Abante, ni Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
1: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Anak, gising ka na ba?
1: Opo, Mami.
0: Good morning. Pwede mo bang walisan muna ang sala bago ka maglaro?
1: Ha? Mami naman, mamaya na lang po.
0: Bakit mamaya pa? Anak, kailangan mo ring matutong gumawa ng simpleng gawaing bahay.
1: Pero bata pa po ako.
0: Oo, bata ka pa. Kaya ngayon pa lang magandang matuto ka na. Kapag marunong kang tumulong sa bahay, mas nagiging responsable ka.
1: Pero napapagod po ako.
0: Alam ko, pero tandaan mo anak, hindi lahat ng tama ay laging madali. May mga bagay na mahirap gawin, pero makabubuti sa atin.
1: Ganun po ba, Mami?
0: Oo naman. At kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, ipinapakita rin natin ang pagmamahal at paggalang sa kanila.
1: Sige na nga po, Mami. Magwawalis na po ako. Uy, hindi naman pala sobrang hirap. Natapos ko na rin.
0: Very good. I'm proud of you, anak.
1: Thank you, Mami. Next time po, hindi na ako magre-reklamo agad.
0: That's my girl.
2: Isa na namang masayang Sabado mga kiddo listeners. Ako po si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa panibagong adventure, kwentuhan, tawanan at mga aral mula sa salita ng Diyos? Tara na at ipakilala na natin ang ating mga kasama.
1: Hello mga kiddo listeners! Ako po si Angel Faltado.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman po si Rich Gabriel. Excited na akong makasama kayo ngayong Sabado.
4: Hello everyone! Ako naman si TJ. Pwede na ba kayo matuto habang nagsasaya?
5: Hello po! Ako po si Sepas!
2: And welcome to
6: Okino the 414 Kid Show!
4: Ang programang ito'y hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Mapapakinggan nyo kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
1: Shoutout din sa mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig through Care 104.3.
7: Awesome!
1: Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na rin sa inyong mga kaibigan at pamilya na makinig dito sa Okido!
7: Tara na po!
2: Mga kiddo listeners, may tanong ako. Meron ba dito na minsan ay napapasabi ng mamaya na? Ayoko po. Ang hirap naman.
4: Ay, parang ako po yan minsan kapag inuutosan ako maglipit ng higaan.
3: Ako rin po, ate. Lalo na kapag pinapatay na ni mami ang tablet tapos gusto ko pang maglaro.
8: Ako po, kapag bedtime na.
1: Minsan kasi, gusto pa nating gawin ang gusto natin. Pero alam natin na may inuutos sina mami at daddy.
2: Tama. At alam nyo ba, ang pagsunod ay hindi lang ginagawa kapag madali. Mas mahalaga ang pagsunod kahit medyo mahirap. Kasi doon nahuhubog ang ating magandang ugali.
3: Oo nga po, ate. Kapag sumusunod tayo, natututo rin tayo maging responsable. At masaya rin sila mami at daddy.
4: At higit sa lahat, masaya rin si Lord.
6: Amen!
2: Kaya ang episode natin ngayong araw ay sumusunod kahit mahirap.
1: At dahil dyan, mga kiddo listeners, handa na rin ba kayo sa ating memory verse?
7: Yes!
8: Ang ating memory verse ay mula sa Efeso chapter 6, verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6, verse 1.
6: Amen!
2: Napakagandang verse. Simple lang pero napakahalaga. Hindi lang dahil sinabi ito ni na mommy at daddy, kundi dahil utos din ito ng Diyos. Kapag sumunod tayo sa ating mga magulang, guro at mga nakakatanda, ipinapakita nating mahal natin si Jesus.
4: Kaya mga kiddo listeners, handa na ba kayo sa mga aral na mapupulot natin today?
5: Born! Ready po!
3: Kami rin! Kaya stay tuned lang dito sa Okido, the 414 Kids Show! Yeah!

0: katawanan. Biruan. Joke-joke lang. Just kidding.
1: Who's there?
2: Lettuce.
1: Lettuce who?
2: Lettuce obey mommy para happy ang lahat.
1: Ay, wow. Healthy na. May lesson pa.
0: Just kidding.
3: Cephas, anong gulay ang magala?
4: Ano po?
3: Edi, upo. Marunong silang magpo at upo.
0: Just kidding.
5: Cephas, anong sapatos ang laging masunurin?
4: Ano po?
5: Shoes sunod.
4: Oh, akala ko po, masunurin.
0: Just kidding.
2: Knock, knock.
3: Who's there?
2: Olive.
3: Olive who?
2: Olivia, mommy. Kaya susunod ako sa'yo.
3: Aw, sweet naman. Hinihingi ka lang dagdag baon eh.
0: Just kidding.
6: Idol listeners, kung meron kayong clean jokes, ipadala ninyo sa ating Facebook page. Baka sa susunod, joke ninyo na ang marinig nyo dito.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
2: Hello ulit mga bata! Oras na para sa isa namang paborito nating segment, ang Isip Bata, kung saan ating maririnig ang inyong mga sagot. Ito ang tanong natin ngayong linggo. Ano ang pinakamahirap sundin na utos din ng mommy o daddy? At bakit? Excited kaming malaman ang sagot ninyo!
3: Comment lang kayo sa ating Facebook page para makabasa namin ang sagot ninyo sa susunod nating episode!
2: At tandaan, walang tama o maling sagot. Basta maging honest lang. At lagi nating isipin kahit minsan mahirap sumunod, may magandang dahilan kung bakit tayo inuutusan ng ating mga magulang.
6: Comment na po!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Ready na ba kayo sa ating Trivia Time? Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagsunod. Narito ang limang nakakatuwang trivia na aming nakalap. Gina ba ang lahat?
7: Amen!
1: Alam ba ninyo si Noah ay sumunod sa utos ng Diyos na gumawa ng malaking arko kahit hindi pa umuulan noon? Nagtiwala siya at sumunod. At dahil doon, naligtas ang kanyang pamilya.
7: Amen!
3: Alam ba ninyo, ang mga langgam ay nagtutulungan. Kapag may nakakita ng pagkain, sumusunod ang ibang langgam sa sentril papunta roon. Kaya mabilis silang nakakahanap ng pagkain para sa buong kolonya.
2: Wow! Narito pa ang isa. Ang mga sheep o tupa ay kilala sa pagsunod sa boses ng kanilang shepherd. Kapag narinig nila ang tamang boses, sumusunod sila rito. Parang tayo din. Dapat kilalanin natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
7: Amen!
2: Alam nyo ba, noong unang panahon, maraming bata ang natututo ng mga gawain sa bahay mula pa sa murang edad. Tumutulong sila sa pagluluto, pag-aalaga ng hayop, at paglilinis.
6: Dahil dito natututo silang maging responsable habang lumalaki.
2: Kaya ang simpleng pag-ayos ng higaan o pagwawalis ngayon ay magandang training para sa kinabukasan.
3: Amazing!
5: At panghuli natin ay isang Bible trivia. Si Jesus mismo ay naging halimbawa ng pagsunod. Sinunod niya ang plano ng Ama kahit alam niyang mahirap ito. Ipinakita niya ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsunod.
3: Amazing!
6: Ang dami ko pong natutunan!
3: Ako rin! May magandang bunga po pala talaga ang pagsunod!
1: Tama! Mas naging responsable tayo, magalang at mas napapasaya natin si mommy, daddy at higit lahat si Lord.
3: Amazing!
5: Mga kiddo listeners, remember ang pagsunod ay hindi lang ginagawa kapag gusto natin. Mas mahalaga ang pagsunod kahit medyo mahirap. Kapag natututo tayong sumunod sa ating mga magulang, mga guro at mga nakakatanda, mas lalo rin tayong natututong sumunod sa Diyos. At tandaan natin ang ating memory verse, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Episode chapter 6 verse 1.
8: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
9: Joel, Sabado ngayon. Magdi-general cleaning tayo ngayon. Huwag ka munang makipaglaro sa mga kaibigan mo sa kapitbahay, ha? Tulong-tulong tayong maglilinis ngayon.
1: Sige po, Mommy. Ano pong gagawin ko?
9: Dahil ikaw ang kuya, ikaw ang magmamap ng floor, ikaw din na maglilinis.

0: Madumi na kasi ang mga ito. Tapos mamaya, tulungan mo ako magtiklip ng mga damit na nilaban ko.
1: Opo, Mami. Yan lang po ba ang gagawin ko, Mami?
2: Eh kung tulungan mo kaya ako sa pagwawalis ng bakuran, Chloe. Mas madali akong matatapos kung tutulungan mo ako.
0: Mabuti pa nga. Tulungan mo na lang ang Ate Jenny mo, Chloe. Kapag natapos mo na ang pinapagawa ko sa'yo.
1: Eh, si JJ po, ano pong gagawin niya?
0: Ano naman ang kayang gawin ng kapatid niyong yan? Masyado pa siyang bata para magtrabaho dito sa bahay.
3: Ako na lang po ang magpupulot ng ibang mga kalat dito, Mami.
4: Ikaw ang magpupulot ng kalat o ikaw ang magkakalat?
3: Yung mga ikinalat ko po, ako rin po ang magliligpit.
0: Tama, anak. Pagkatapos mong maglaro ng mga toys mo, matuto kang iligpit ang lahat ng yan, ha, JJ?
1: Opo, Mami.
5: Siyempre, ako rin ay may gagawin.
4: Ano pong gagawin niyo, Daddy?
5: Marami akong i-repair dito sa bahay. Mga sirang hinges ng cabinets, mga sirang electrical outlets, at mamaya ay aakyat ako sa bubong ng bahay para linisin ang mga alulod. Baka marami ng mga dahon na nakastak doon na dahilan na din kaya hindi makaflow ng maayos ang tubig.
1: Ano pong alulod, Daddy?
5: Ito yung gutter sa bubong. Dito dumadaan ng tubig kapag umuulan. Kapag marami ng mga dahon na nakastak doon, hindi nadadaloy ng maayos ang tubig. Nagiging dahilan ito ng pagkasira ng gutter. At baka bumuhos pa ang tubig sa loob ng bahay.
4: Ah, para pumaagapan na magkaroon ng mas malubhang sira?
5: Oo, ganun na nga.
4: Ay, nakapagod naman ang trabaho dito sa bahay. Parang gusto ko na magpahinga na lang eh.
2: Oh, Kuya Joel, bakit hindi ka na gumagawa dyan?
4: Nakakapagod kasi ang trabaho na binigay sa akin ni Mami. Sana nag-hire na lang siya ng helper para maglinis dito sa bahay.
1: Kuya, magbabahit pa si na Mami at Daddy kung kukuha tayo ng helper.
2: Oo nga, noong mga mas bata pa tayo, meron tayong helper. Pero ngayon, kaya na nating tumulong dito sa house.
4: Eh, kasi may mga gagawin din kasi ako sa school. May mga assignments pa ako na tatapusin.
2: So, hindi na tayo tutulong dito sa bahay kasi may mga assignments pa tayo?
1: Kapag hindi mo ginawa ang inuutos sa iyo ni Mami, ano mangyayari?
2: Eh di, magiging madumi dito sa bahay. At pag madumi ang bahay, tayo rin ang affected.
1: Lalo na si JJ, mayroon siyang asma. Hindi pwede sa kanya ang maruming paligid.
2: Kaya nga, si Mami at Daddy ay walang tigil sa paglilinis dito sa house araw-araw. Kahit pagod sila sa kanilang work, ay may time pa rin silang maglinis.
1: Paminsan-minsan lang tayo na may general cleaning na kailangan ng tulong nating mga magkakapatid. Tapos, hindi pa tayo susunod.
4: Okay. Sige na nga. Tapusin ko na mga gagawin ko. Nagtulungan ba naman ninyo akong dalawa eh? Sige na, magtrabaho na ako.
2: Ako malapit na akong matapos. Kaya mamaya, gagawin ko naman ang mga homeworks ko.
1: Ako rin, tapos na ako. Kaya tutulungan ko naman si Ate Jenny sa pagwawalis sa bakuran natin.
4: Ang lakas ng ulan. Mabuti na lang natapos na natin ang mga gawain dito sa bahay. I'm impressed na.
3: Natatakot ako sa ulan, Kuya!
4: Hindi naman nakakatakot ang ulan, JJ. Tandaan mo, kapag walang ulan, matutuyo ang mga lupain at magkakaroon ng malaking problema ang mundo.
2: Kapag hindi tumigil ang ulan na ito, tiyak na magkakaroon na naman ng malalaking baha sa maraming lugar.
1: Kawawa naman ang mga tao na binabaha sa kanilang lugar. Mawawala na naman sila ng lugar na matutulugan.
2: O, di kaya ay pupunta na naman sila sa evacuation center.
0: Oo nga mga anak, marami ang nahihirapan kapag bumaha. Kaya kailangan tayo mag-pray na hindi na magtuloy-tuloy ang malakas na ulan.
5: Alam ba ninyo mga bata, kapag ganitong umuulan, ay naaalala ko ang kwento sa Bible tungkol sa mahabang pag-ulan.
4: Alam ko na po yan, Daddy. Lumang kwento na po yan. Di po ba? Ang kwento tungkol kay Noah at ang pagbaha sa buong daigdig.
5: Tama ka naman dyan, Joel. Ang kwento ni Noah ay maaring luma na, pero ang aral na makukuha mo sa kwentong ito ay hindi naluluma.
0: Oo, I agree. Hindi kailanman naluluma ang mga lessons sa mga Bible stories.
3: Daddy, ikwento po ninyo sa akin, hindi ko pa po alam ang kwento tungkol kay Noah.
5: Si Noah ay isang taong sumasamba sa Diyos. Noong kapanahunan niya, ang mga tao sa buong mundo ay naging napakasama na. Hindi sila sumusunod sa Diyos.

0: at hindi nga nila kinikilala ang Diyos.
1: Bakit po ayaw nila sa Diyos, Daddy?
0: Dahil alam na nila na ang gusto ng Diyos ay gumawa sila ng mabuti. Huwag silang sasamba sa ibang Diyos at huwag silang mananakit ng ibang tao.
2: Ano po ang ginawa ng Diyos?
0: Nakita ng Diyos si Noah na ang tanging tao na gumagawa ng mabuti. Kaya kinausap ng Diyos si Noah.
3: Ano po ang sinabi ng Diyos kay Noah?
0: Sinabi ng Diyos kay Noah na sisirain niya ang masama sa mundo at ang pamilya lamang ni Noah ang kanyang ititira. Kaya inutusan niya si Noah na gumawa ng isang malaking barko.
3: Isa pong malaking barko, Daddy? Paano po nagawa ni Noah yun?
0: Itinuro ng Diyos kay Noah kung paano niya gagawin yun. Kung gaano kalaki, kung ano-ano ang gagamiting materials, at iba pa. Siyempre, sinunod ni Noah ang lahat ng inutos ng Diyos. At nang matapos niya ang paggawa ng barko, ipinasok o pinapasok ng Diyos ang mga hayop. Bawat hayop ay may kaparehong uri.
2: Nagkasya po silang lahat sa barko?
0: Oo. Napakalaki ng barko na nagkasya ang mga hayop na gustong ilagay ng Diyos. At pinapasok din ng Diyos ang buong pamilya ni Noah. Ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak na sina Shem, Ham at Japheth. Kasama na rin ang kanilang mga asawang babae.
3: Tapos, ano po ang nangyari?
0: Dumating ang ulan at hindi na tumigil ang pag-ulan sa loob ng 40 days at 40 nights.
1: Hala! Ano pong mangyayari sa mga taong hindi nakapasok sa barko, Daddy?
0: Makakaligtas sana sila kung nakinig sila kay Noah. Pero, pinagtawanan lang nila si Noah. Kaya nang bumahana, hindi na sila makapasok sa barko. Nakakalungkot, silang lahat ay namatay.
4: Tanging si Noah lang at ang kanyang buong pamilya ang naligtas kasi sila lang ang sumunod sa Diyos.
1: Kawawa naman sila, maliligtas sana sila kung sumunod lang sila sa Diyos.
0: Kaya mga anak, mahalaga na tayo ay laging sumunod sa Diyos. Gawin natin ang mabuti at iwasan natin ang masama.
4: At ang pinakamabuting gawin natin ay ang magtiwala tayo sa Diyos at tanggapin natin ang Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas.
0: Katulad ng panahon ni Noah, marami ang hindi sumusunod sa Diyos. Ngayon, isa sa mga hindi nila pinaniniwalaan ay ang pagdating ng Panginoong Hesus.
5: Kaya ako, isanayin ko ng sarili ko na sumunod sa Diyos. Siyempre, love ko si Lord Jesus and I will follow Him.
2: Kaya kuya, umpisahan mo na ang pagsunod kina mami at daddy. Maghinis ka lagi dito sa bahay.
5: Nga no, hindi na ako magreklamo sa mga inuutos nila sa akin dito sa bahay.
3: Ang mabuti pong bata ay masunurin.
0: Tama mga anak. Bata pa lang ay sanayin na ninyo ang mga sarili ninyo sa paggawa ng nais ng Diyos.
6: Yan po ang gagawin namin!

0: shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go kiddos! Meet na!
1: Happy blessed birthday sa aking kapatid na si Michael Tolentino. Ngayon naman, let us close in prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na natutunan namin ngayon at lahat ng mga paalala sa amin mula sa inyong salita na ang pagsunod sa inyo, ang pagsunod sa aming mga magulang ay pagpapakita ng aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Nawa, Panginoon, maramdaman nila ang inyong pagmamahal, and we pray for good health to be upon them. Nawa, Panginoon, ang inyong patnubay at ang inyong paggabay ay sumakanila. Lord, we also pray for those who are affected by all the flooding and the heavy rains ito pong mga nakaraang linggo. Nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat at mag-provide po ng pangangailangan ng aming mga kababayan na apektado po ng mga pagbaha at kalamidad nitong mga nakaraang linggo. Lord, we continue to look up to you for strength, for guidance, and for wisdom. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Mukhang hanggang dito na muna tayo, mga bata. Pero sana may bago kayong natutunan ngayong araw.
4: Let us remember, hindi man lagi madali ang sumunod, lagi may magandang bunga ang pagiging masinurin. Kaya sa buong linggong ito, subukan natin gawin ng ating
5: Kindness Challenge! Isang mabuting gawa kada araw. Baka pwedeng tumulong sa paghuhugas ng pinggan, magligpit ng higaan, o sumunod agad kapag tinawag ni na mommy at daddy. Maliit man itong bagay, malaking saya ang madudulot nito. At bago tayo magpaalam, maraming salamat sa ating buong Okido family. Maraming salamat kina Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kikilechi Dapogi, at Mommy Lovely Leia Morada.
3: Maraming salamat din sa lahat ng ating volunteers at mga taong patuloy na sumusuporta sa ating programa. God bless you all po!
0: Thank you rin po kay Ate Joanna Perez at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
1: At isang taus-pusong pasasalamat din sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV at World Vision. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating mga kiddo listeners.
3: Ako po si Angel!
5: Ako naman po si Rich!
0: I'm Sepas!
4: I'm TJ!
1: At ako naman si Ate Michelle. Kiddos, tandaan, ang tunay na pagsunod ay hindi lang kapag madali, kundi kahit mahirap. Next Sabado ulit ha, tune in lang sa
2: Okido the 414 Kid Show! God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: The Good News Bible in Romans chapter 12, verse 11 says, "Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion." In Revelation chapter 3, God is never pleased with lukewarmers, those who are neither hot nor cold. Today, Bishop David Sobrepeña shares to us another how-tos, how to keep your spiritual fire burning.
1: Sa Romans chapter 12, verse 10 to 12, sabi po, "Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, and then rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer." Dito naman po sa NIV, ganito po ang sinabi, "Be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves, never lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila sa aming buhay. Pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon, sa iyong pagpuprovide ng pangangailangan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ang iyong mga biyaya, pagpapala ay malaya mong ibinubuhos sa mga nananawagan sa iyo at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po na iunat mo po yung mapagpalang kamay sa aking mga kapatiran na dumadaan ng iba't ibang klasing mga pagsubok, kahirapan at mga challenges sa kanilang mga buhay. Lord, I pray that you will bless them. Bigyan mo sila ng lunas sa mga kapatiran na may karamdaman, pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. At mga kapatid, Panginoon, na walang trabaho o kaya nahirapan sila sa pananalapi, bigyan mo sila ng idea upang maiangat ang antas ng kanilang buhay at kabuhayan. Lord, above all, dinadalangin ko po na ang iyong salita ay maging gabay bawat isa sa amin. Hamunin mo kami, Panginoon, na maging maalab muli ang aming paglingkod sa inyo. Lord, basbasan mo ang bibig ng iyong lingkod at pandinig ng iyong mga anak upang iyong pangalan ay maitaas. Hallelujah sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sabi po sa ating nabasa ay never lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor serving the Lord. Alam niyo po, napakahalaga po na yung atin pong spiritual fire ay nananatili sa atin pong mga buhay. Napakahalaga po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung maalab ang iyong paglilingkod sa Panginoon, if your spiritual fire is burning, oh, temptations may come, but it's easy for you to overcome them. When trials come, man, you can face them because the spiritual fire in your life, the fire of the Holy Spirit, will help you overcome them. So, balit, pag nanlalamig na, pag hindi na maalab, hindi na maapoy ang ating puso ng spiritual life natin, aba, ang kabaliktaran palagi nang nagdadabog. Kunting bagay lang, nagtatampo na. O kaya, kunting criticism lang na marinig, nako, nagagalit, mapagsabihan lamang. At kung hindi ka maraubdob ang iyong paglilingkod sa Panginoon, when the spiritual fire is gone, when you're getting cold, oh, yung mga pagsubok, napakahirap. yung mga pupuntahan ng mga lugar napakalayo. Yung mga bagay na gagawin natin kahit na hindi mahirap, kahit na madali, napakahirap. Yung pagkakaloob, nako, ang hirap dumukot. Why? Because your spiritual fire is gone. At ikaw ay nanlalamig sa Panginoon. You see, mga kapatid, mga bagulang, God is not pleased with lukewarmness. In fact, ang Panginoong Jesus ay kinamumuhian niya ang malahininga na temperatura ng ating spiritual na pamumuhay. So sabi niya sa Church of Laodicea, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Yun ang sabi ng Panginoon. The Apostle Paul says to us sa atin pong text ngayon na kailangan na magiging fervent tayo. Fervent in spirit. Now, from the Greek word zeal, apoy, maapoy. Alam ba ninyo, there are levels of fire ng init sa apoy. Pag nakita mo yung apoy ay yellow, mainit yan pero hindi masyadong mainit. If you see a fire color red, that is hot, but it's not the hottest. If you see a blue flame, it is hot, but still not the hottest. Ang pinakamainit, marubdob na apoy ay yung puti, yung white hot. Kung kaya't, kung yung mga nagwe-welding, pag maputi-puti na yung sindi o yung apoy ng kanilang welding rod, pwede niyang ikat ang steel. Because that is hot. So the word zeo means be white hot for God. Amen? Na talagang maapoy tayo sa Panginoon. Unang-una sa lahat, ano ba yung mga elemento? What are the elements that dampen your spiritual fire? Do you know what will rob you of your zeal and spiritual fire? Unang-una, people. Not just unbelievers, but Christians, believers. Yung mga kasamahan natin sa church ay nagiging sanhi kuminsan na ginagamit ni Satanas na maging katitisuran. Sabi po sa Deuteronomy chapter 1 verse 28, our brethren have discouraged our hearts. Ano yung mga bagay na maaaring makatisod, maka-discourage, maka-affecto sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Tulad ng mga bulong-bulungan, mga gossips, mga negative attitude, mga negative talking, mga slander, paninira. Ito po yung mga nakaka-discourage na mga gawain. And sad to say, kahit among Christians, ay may nangyayari na ganun. Okay. So we need to avoid people who will infect you with spiritual virus. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, ano ating gagawin? We need to infect or influence people with the love virus. With the love virus. Mayroon pong isang verse na nagsasabi, "For the love of Christ constraineth us." If you are gripped with the love of Jesus in your heart, you cannot help it but spread it around. Can you say amen? You cannot help it but help people that are in need. Ang tanong ko sa inyo, sa ating lahat, what are you infecting others with? Brothers and sisters, let us all spread the love of the Lord. Amen. Pangalawang sanhi is the cares of this world. Sabi po sa Mark 4:19, the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in, choking the word, and it becometh unfruitful. Yung tayo ay nagiging asyadong materialistic, aburido sa mga bagay-bagay ng mundo. We're busy trying to acquire wealth and riches to the point that we neglect our spiritual needs and to tend to the fire of God in our hearts and in our lives. Meron pong isang example dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, the example of Demas. Sabi po ni Apostle Pablo, "For Demas have forsaken me, having loved this present world." Anong ibig niya sabihin yan? Having loved this present world, mas lalo niyang inibig, binigyan ng kahalagahan ang mga bagay-bagay ng mundo. Maaring mga ari-arian, maaring mga kaaliwan ng mundo, maaring mga properties. Naging busy siya sa paghahanap ng salapi, ng ginto at salapi. You know, hot pursuit of material things, if unchecked, can lead us astray from God's will. Okay naman na tayo maging busy sa gawain natin. Kasi meron ding salita ang Diyos na nagsasabi, "Occupy, do business till I come." Ito po ang napakahalagang alalahanin ninyo. If you and God are partners in business, and if you make God number one in your life and in your business, yes, you can be busy pursuing your business and enlarging your business. But if you remain faithful to the Lord, hallelujah, wag mong kaligtaan ang

0: ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na ipagkait sa iyo ang mga mabubuting bagay. Pangatlo are the storms of life. Problems and difficulties come in various ways and sizes. Mga problema na matitindi at kuminsan kahirapan, sari-saring mga at patong-patong na mga problema. Subalit mga kapatid, mga magulang, dito tayong manatili sa Panginoon. Kung meron mga bagay na nangyari sa buhay mo, huwag kang magtampo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Pagkos, ikaw ay dedicate, lalapit ka sa Panginoon, tatakbo ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, magsusumamo ka sa Kanya, luluhod ka sa Kanya, at God in His timing ay ipagkakaloob niya sa iyo ang iyong mga pangangailangan. Hallelujah. So pangalawa, how do we keep our spiritual fire burning? Sa papaanong paraan natin maintain ang marubdob at maapoy, maalab na ating paglilingkod sa Panginoon? Unang-una, remove the spiritual ashes out of our lives. Alam niyo, the residue of burnt wood affects the fire and may be used to put off the fire. For example, kung gumawa ka ng bonfire o ang kalan mo ay, ang ginagamit mo ay charcoal o kaya kahoy na panggatong, after several minutes ay marami ng mga ash, abo, di ba? So, kung hindi mo tanggalin yun, yung apoy ay mamamatay. So ang gagawin mo, susungkitin mo, aalisin mo yung mga ashes, yung mga abo, upang patuloy na umapoy. So anong klaseng spiritual abo, mga ashes na dapat nating tanggalin? Remove the ashes of insincerity and hypocrisy. Sabi ni Apostol Pablo sa ating text, Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Ano pang dapat nating tanggalin? Remove the ashes of envy and jealousy. Yung pagsiselos, yung envy. Dahil merong isang kapatid na mas maganda ang kanyang pananamit kaysa sa iyo, o kaya magara ang kanyang sasakyan kaysa sa iyo, o kaya yung bato sa kanyang singsing ay kumikintab, mas makintab kaysa sa iyo, o kaya yung mga hikaw, o kaya yung mga gamit niya. Naiinggit naman tayo kuminsan. Wag, hindi niyo alam, baka utang lahat yon. Dalhin mo na lang sa Panginoon. Sabi mo, Lord, pinagpala mo si Sister so-and-so. Lord, pagpalain mo din ako. Amen. At kung ikaw ay lalapit sa blesser, darating ang araw, si blesser ng ating Panginoon, pagpapalain ka rin. Huwag mong pairalin ang pagkaingit. Can you say amen? And then remove the ashes of worldly compromise. Kung ikaw ay isang Kristiyano, follower of Jesus Christ, you can start with being honest. Doon sa trabaho, you can start with your integrity. Maging matapat sa salita ng Diyos. And then, another way for you to keep your spiritual fire burning is to maintain meaningful fellowship with fellow believers. Katulad ng mga life groups, katulad ng mga cell groups natin, mga Bible study groups natin, where men and women are gathering together to pray for one another and they, you know, share the Word of God together to strengthen their faith and their fire. Hallelujah. Wala pong lone ranger Christian. Kailangan po na maging kasama tayo. Meron tayong mga accountability groups, meron tayong mga prayer groups where they can pray with us and encourage us. in our faith, in our journey through life. Ano pa ang ating gagawin upang maging marubdob ang ating paglilingkod sa Panginoon? Keep yourself full of God's Word and prayer. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, yun ang salita ng Diyos, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Itong dalawang ito ay napakahalaga upang mag-survive tayo at maging malakas tayo at maapoy ang ating spiritual life, yung pagkapuno ng ating puso't isipan ng salita ng Diyos at pagkapuno ng pananalangin na walang araw na tayong lalabas sa ating mga tahanan na hindi tayo nanalangin. At bago tayo matulog, manalangin tayo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then, kung ating sabayan ng panalangin, let me tell you, magiging maalab, maapoy ang iyong spiritual life. Amen? Importante yung salita ng Diyos sa linggo na ating papapakinggan. So, balit, hindi po makapag-maintain ng iyong spiritual fire. Kailangan din po na kayo'y kumain na sa ang salita ng Diyos, na basahin ninyo ang Biblia at manalangin. Can you say amen? Can you imagine kung ikaw ay kakain lamang ng isang beses sa isang linggo? Aba, mangangayayat kayo. Ang ilan sa inyo, kakaroon kayo ng ulcer. So meron po mga Kristiyano ngayon, meron sila mga spiritual ulcers. Dahil payat na payat sila at hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Pang-apat at panghuli. In order to keep our spiritual life burning, we need to keep our first love fire glowing. To keep the first love fire glowing. Meron pong isang church sa Revelation, the Church of Ephesus. Sila ay merong wastong doktrina at sila ay may sigasig sa gawain ng Panginoon. Ang kanilang attendance ay perfect. So, balit, merong pong diferensya ang kanilang mga puso na pabayaan nila ang kanilang unang pag-ibig. Sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 4 and 5, nevertheless, I have somewhat against you because you have left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works or else I come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of its place except thou repent. Ang problema ay yung kanilang unang pag-ibig na hindi na marubdob, hindi na maalab. Thou hast left thy first love. Maalala ba ninyo nung kayo'y una pang na-born again? Oh, you fell in love with the Lord Jesus Christ. Palagi mong hinahanap ang mga fellowship. Hindi mo mahintay ang linggo na darating, ahanap ka ng mga Bible study at, you know, masigasig ka, nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. You are full of zeal because you are in love with the Lord. Pero dumating ang panahon, ilang taon na naglipas, na wala yung first love mo. Yes, dumadalo ka pa rin. Nagsiserve ka pa rin, pero oftentimes nagdadabog. May mga reklamo, pahirapan, dahil wala na yung first love. So anong sabi ng Panginoon? remember from where you've fallen. Ito yung process na dapat nating gawin. Unang-una, alalahanin natin kung saan tayo nahulog. Alalahanin mo yung first love mo sa Panginoon nung maalab ang iyong puso para sa Panginoon at iyong paglilingkod sa Diyos. And then, number two, repent. Repent, magsisi ka sa kawalan na ng pag-ibig sa Panginoon at mga bagay-bagay para sa Diyos. And then, number three, repeat. And do the things you did at first. In other words, ang gagawin mo lang, alalahanin mo, magsisi ka, at babalikan mo yung mga dati mong ginagawa para sa Panginoon nung punong-puno ka ng passion at pag-ibig sa Panginoon. When you do that, you are on the right track of being on fire once again for the Lord.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. The Word of Hope can be heard Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. That's Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. Here at 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. God bless you.
3: Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI, Jesaistos, sa inyong mga radyo, naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: Hello mga kids, ako galit si Teacher Del para naman sa aton nga memory verse. Hello? Hello? Ha? Mga bata, kaagi ba lang ka mo nga wala gasabat ang imong nga ginatawagan? Wala ino, frustrating din no, nga wala gid siya gasabat in time sa mga emergency no? Sa aton nga memory verse, matun-an ta kung sino gid ang nagasabat nga wala gid nagapakyas ang iyang sabat sa aton nga pagtawag. Kag sino kaya na siya? Mapamatian or ma-learn naton ang aton nga memory verse through sa Bible as a Bible. Ang Bible is a word of God. So ang aton memory verse makita sa Old Testament kag sa chapter 17 verse 6. Ang Psalms mga bata, gisulat ini siya ni King David. So, basahon ko ha sa Psalm 17 verse 6. I call upon you, will answer me, O God. Incline your ears to me, hear my words. Basahon tatanan diri masa aton nga screen. Sige, mag-start kita sa Book of Psalms chapter 17 verse 6 kag diri man kita matapos. Sige, sabay-sabay. Psalms 17 verse 6. I call upon you for you will answer me, O God. Incline your ear to me, hear my words. Psalms 17:6. Ano kaya ang ibig sabihin sa aton memory verse mga bata? I call upon you. Sino kaya ng I? So, ang I mga bata, si David ina siya, si King David. Siya nagtawag kay God. Ang you, ibig sabihin, si God na siya. Sa tunga time, grabe siguro ang iyang trials nga naagyan, no? Mga problema. So, grabe kitang iyang pagtawag kay God. Dati, wala pa na sang cellphone. Dati, wala pa sang mga loob. So, paano magtawag si David? Balaan nyo, hindi na kailangan sang cellphone, hindi na kailangan sang load, because God is omniscient or all-knowing mga bata. Ibig sabihin, balaan nyo kung ano ang imong ginaisip. Pwede ka mag-pray, pinaagi lang sa isip. Pwede ka mag-pray nga loud. Pwede ka man mag-pray nga ginahuti. Oo, kag ang imong nga pag-pray or pag-talk kay God, pwede nga anytime or anywhere. Hindi git busy si God, kaya pwede mo git siya tawagon anytime or anywhere. Kabis ka nagahita ka, nagapungpo or nagatindog, nagalakat, pwede ka git mag-pray kay God. Kay omnipresent git na si God. Kaghambal niya, for you will answer me. Tama mga bata, si God naga-answer git sa imo nga prayer. Hindi man ang pray ang pagsabat niya, hindi man subong, pero may ara gid sang best nga perfect time ang iyang pagsabat sa imo nga prayer. Kaya mag-trust lang gid kita sa kay God, kay siya gid mag-answer sa aton nga prayer. Ano galing word up naton? God answers prayer. Oo mga kids, kaghambal niya, incline your ear to me. So, pamatian gid ni God ang aton nga prayer. Hear my words. Diba? Kasi may aton nga mga prayer, daw sobra lagi ka desperate naton, kailangan na gid naton sang help, mamati gid si God sang aton nga prayer. Kaya kung ikaw bata nga nagbelieve na kay Jesus as your Savior, manawag ka lang gid kay Jesus. Anytime, anywhere. Kay siya gid mamati sa imo nga mga prayers. Pero kung ikaw naman bata nga wala pa nag-believe kay Jesus Christ, ang imo nga prayer hindi pa siya masabat. Pero ang una mo nga prayer ay ang hindi pa masabat tungod sa imo nga sala nga wala pa napatawad, because ang imo nga sala may aras ang punishment, because God is holy, hindi niya gusto ang sala, kaya mapalayo pa kita kay God forever. Kaya ang una dapat nato nga himuon, mag-ask tayo ng forgiveness, maipray nga nagabelieve ka gid kay Jesus as your Lord and Savior. Believe nga siya gid nagbayad sang imo nga sala, pinaagi sa iyang adugo nga nag-awas dito sa cross kung sa diin napatay siya, gilubong pero nabuhi siya liwat. Kaya subong i-memorize natin ang aton nga verse para hindi natin malimtan. Sige. Sundan ang akon nga action. Sige. Psalm 17:6. I call upon you for you will answer me, O God. Incline your ear to me, hear my words. Psalm 17:6. Okay, magdugang naman kita sa action. I, ihatudlo ang imong sarili. Sige, ready, go. Psalm 17:6. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear to me, hear my words. Psalm 17:6. Okay, magdugang naman ta action. Psalm 17:6. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear to me, hear my words. Psalm 17:6. Sige, dugang naman ta action. Psalm 17:6. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear, hear my words. Psalm 17:6. Okay, may padalawa ka action. Sige, dugang naman ta. Psalm 17:6. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear to me, hear my words. Psalm 17:6. Okay, tanan na may ara na siyang action. Sabayan mo ako. Psalm 17:6. I call upon you, for you will answer me, O God. Incline your ear to me, hear my words. Psalm 17:6. Sige, ikaw na lang mag-memorize. Pwede ninyo i-video ang imo nga pag-memorize ang verse ka. Pwede mo i-send sa amon, sa YouTube, or sa JNC Online, or sa CF Coronadan. Sige, mga bata, see you naman next week!
1: Para naman sa ito niya Bible lesson mga bata, sa liwat ari naman si Teacher Kat. May ara si Teacher Kat nga ipakita ang picture nga makita natin diri sa screen. Ang isa ka picture, happy face. Diri naman sa piyak na side, sad face. Ikaw bata, ano bala ang imo nga mabatsyagan kung may ara ka sang good news? Oo, siguro happy face gid ang imo nga mabatsyagan kag makita gid ang imo nga reaction sa imo nga itsura. Or may ara ikaw sang bag-o nga gamit. Makita gid ang kasadyahan sa imo nga itsura. Or ano kaya ang imo mabatsyagan kung may ara ikaw sang palangga sa kabuhi pero nagmasakit siya. Halimbawa ang imo nga parents. Oo no, masagit ikaw kag makita agit ina sa imo nga itsura ang imo nga pagkasad. Balan bala mga bata nga sa aton Bible lesson sa subong nga hapon nga aton pagatun-an may aras ang isa man katao nga ginghambal diri sa Bible nga ang iya nga reaksyon sa isa ka balita makita gid sa iya nga itsura kung ano ang iya na batyagan kung na happy ba siya or na sad gid siya. Ato na siya kilalanon sa subunga adlaw. Mga bata, after ni King Cyrus of Persia ginsakop ang Babylonia, naghimo siya sang isa ka desisyon. Ginalaw niya ang mga tao, ang mga katawhan sang Ginoo or ang mga Israelites nga magbalik sa Jerusalem para mag-i-build ang ilang templeiwat. Pero balaan mo bala mga bata nga ang imbitanan ng mga Israelites people nagbalik dito sa ilang homeland. Kundi ang iban mas gintili nila nga magstay dito sa Babylonia to do the job dito sa Babylonia. Kagbalaan mo bala mga bata nga isa sa mga Israelites nga nagstay dito sa Babylon amo si Nehemiah.

ka importante ang iya nga trabaho. Gani mga bata si Nehemiah, isa ka adlaw, diba, dito siya nagpabilin para mag-serve bilang isa ka cupbearer sa hari. Isa ka adlaw ang iya nga relatives nga si Hanani nga makita natin diri ang picture nagbalik dito sa sausa and nagdala siya sang news alin sa Jerusalem. Gani si Hanani mga bata ging istorya niya sakay Nehemiah ang mga natabo dito sa lugar sang Jerusalem. Ang ginghambal niya nga balita nga diba ang isa ka city dapat cover gate ang ilang nga lugar kag grabe gid ang grabe gid mga bata ang ginbalita ni Hanani no sakay Nehemiah nga dito sa lugar nila sa Jerusalem ginbalita niya nga ang ilang nga mga pader dito ang ilang mga gates grabe gid ang damage grabe gid ang na damage mga bata gani ang ilang lugar hindi na kaayo safe lalo na kung kagabihon gani nasubuan gid si Nehemiah mga bata sa ginbalita sa iya ni Hanani. Kayang ilang mga gate dito ginsunog gid sa mga Babylonians. Balan mo bala mga bata nga ginalaw gid sang Ginoo nga matabo ina sa mga Israelites kay ina mga bata resulta gid or consequence sang mga sala nga nahimo sa mga Israelites people. Oo mga bata, balam mo bala nga ang sala may ara gid sang consequence sa atubangan dira sang Ginoo. Ang imo kag ang akong sala may ara man sa consequence hindi lang ang sala sa mga Israelites people. Kay nga aman halimbawa kung ikaw nga halimbawa kung ikaw magtinikal kung hindi ka magsugid sang tuod, pwede gid nga ang mga resulta sina hindi na magsalig sa imo ang mga tao. Kung mag-cheat ikaw sa exam, pwede gid nga maakig sa imo ang imo nga teacher. Kag magkaroon pa ikaw sa failure nga grade. Kag halimbawa, mag bad words. Pwede gid nga makasakit ka sa iban. Kag magkakos gid ina sa ginamo. Amo ina mga bata no nga halimbawa gid sang mga sala. Kay ang sala may ara gid sang kaparosahan. Dira sa atubangan sang Ginoo. Pero balaan mo bala mga bata nga ang Ginoo may aragid siya ginhimo nga pamaagi para ma-rescue ikaw kag ako sa sinaang sala paagi sa pagpadala niya kay Jesus Christ nga nagsuffer para sa imo kag para sa akon nga mga sala. Kay siling nga diri mga bata sang pulong sang Ginoo, ang sala seryoso gid nga butang, hindi siya joke lang. Kay ano ang resulta? Basahon ko diri sa Isaiah 59 verse 2. Siling nga diri "But there is a problem. Your sins have cut you off from God. Because of your sin, He has turned away and will not listen anymore." Oo mga bata, ang bayad sang sala mga bata, mahiwalay gid sa Ginoo kag ang Ginoo hindi gid mamati dira sa imo nga pagpangamuyo dira sa iya. Pero ang Ginoo naghimo gid siya sang pamaagi, paagi sang ginhimo ni Jesus Christ ng pag-sacrifice sa cross para ang imo kag ang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran mga bata. Kasubong man ina no ang sitwasyon sang Jerusalem nga kung sa diin ang resulta sang sala mga bata nagkakos gid nga matabo ato sa ila kag nagkakos gid nga si Nehemiah mga bata nakabatya gid siya sang pagkasubo kag naghilibion gid siya bangod sang kaluoy sang sitwasyon sang mga Israelites people dito sa Jerusalem. Ano pala ang kung ikaw bata, kung makabatsyag ikaw nga nasaktan ikaw or sad ikaw, ano bala usually ang imo nga ginahimo? Siguro nang ang imong ginahimo nang sasulod ka lang sang imong kwarto no, tapos nang siguro nagahibi ka dito or may mga tao ikaw ang ginaistorya, kung mga friends mo ginaistorya mo kung ano ang imong nabatsyagan or halimbawa kung sad ikaw ginahambal mo kay mama or kay papa nimo. Balano bala mga bata ang si Nehemiah nakabatsyag gid siya

0: sang kasubo, sang sitwasyon sang mga Israelites people. Gani, balaan mo bala mga bata kung ano ang iyagin himo? Makita natin dere o sa picture nga si Nehemiah nangamuyo git siya kag nangayo sang bulig dira sa Ginoo. Nangayo git siya sang bulig dira sa Ginoo. Ikaw kag ako bata makaatubang man sang kasubong sang kay Nehemiah. Nga kung may mga kabudlayon sa imong kabuhi, feeling sad ikaw or may mga hindi ikaw maintindihan nga nagakatabo sa imong palibot. For example, may member sa imong family nga nagamasakit siya. Or ang imong parents or ang members sa imong family sagi lang git nagainaway. Or sa eskwelahan, may mga classmates ikaw nga nagabully dira sa imo. Ano kaya madalas ang imo nga himuon dira mga bata? Siling diri o sa aton nga Bible lesson subong nagasiling nga you can count on God to hear and answers your prayers. Oo mga bata, pwede gid ikaw siling nga diri makasalig ka sa Dios nga magpamati gid kag magsabat gid siya sa imo nga pagpangamuyo dira sa iya. Kay siling gani sa aton nga word app, God answers prayer. Oo, imo gid na permitong dumon mga bata. Kay kasubong kay Nehemiah ang iya nga ginhimo, nangamuyo git siya dira sa Ginoo. Git istorya niya ang tanan sa Ginoo kung ano ang nangyari dito sa Jerusalem mga bata sa mga Israelites people. Git istorya niya ang iyang kasubo, ang iya tanan nga kinabatsyag dira sa Ginoo. Kaghamba diri sa Bible mga bata, 4 months git ang iya nga grabe nga pagpangamuyo. Grabe git ang iya nga pag-istorya dira sa Ginoo nga nagapangayo git siya sang bulig para sa mga Israelites people. Nangamuyo git siya sa Ginoo mga bata nga ang Ginoo git magtandog sang tagipusoon sang hari. Gani isa kaadlaw mga bata ang hari na notice nga git nga si Nehemiah nagakasubo git. Sa kaadlaw nagserve si Nehemiah sa iya sang iya nga ilim nun or kagpagkaon, nakita niya git ang kasubo sa hitsura ni Nehemiah mga bata. Gani nagwonder git ang hari kay hindi siya ang musina nga nagakasubo or hindi kin makita sa iyang face nga nasad siya, kay always lang siya nga nagakalipay. Gani sang isa kaadlaw nga nakita git sang hari nga sad git si Nehemiah, nagtingala git siya. Gani ginpamangkot niya si Nehemiah kung ano ang natabo nga aamuin na ang iya nga itsura. Gani mga bata, si Nehemiah may ara gid siya, nagkaroon gid siya sa ano no, sang kaisog nga ihambal sa hari kag sa king and queen about sa masubo nga sitwasyon sang mga Israelites people dito sa Jerusalem. Ginsugid niya kung ano ang nangyari mga bata, sang namangkot ang hari kung ano bala ang gusto mo nga ahimuon ko, ano bala ang gusto mo nga mabulig ko. Si Nehemiah mga bata sang pagpamangkot sang hari, nagpundugit siya kag nangamuyo silently dira sa Ginoo. Oo mga bata, pwede ikaw makapangamuyo sa Ginoo biskan wala sang boses nga nagagawa sa imong baba. Pwede ka makapangamuyo sa iya paagi sa imong isip kag paagi sa imo nga ginabatsyag. Kay kita gid na sang Ginoo ang tanan. If you are a child of God, always remember you can count on God to hear and answer your prayers. Kay siling gani mga bata sa aton nga word app, God answer prayer. Oo mga bata, halimbawa sa imo nga pagpangamuyo dira sa Ginoo, pwede mo istorya sa iya ang tanan kung ano ang ara sa imo nga isip kag kung ano ang imo nga ginabatsyag. Kay halimbawa kung may ara ikaw nga family nga nagamasakit, pwede mo gid istorya kag isalig ina sa Ginoo. Or kung may ara ikaw sa member sa inyong family nga nagainaway, pwede mo gid maistorya ina dira sa Ginoo mga bata. Kag halimbawa kung ginabully ikaw sa eskwelahan or ginabully ikaw sa iban nga mga nga bata or mga friends mo, pwede mo gid i-trust ina sa Ginoo kay siya gid ang Ginoo nga magbulig dira sa imo. Remember mo kung ano ang ginhambal sang pulong sang Ginoo. Remember mo nga pwede ikaw makaistorya dira sa iya paagi sa pagpangamuyo kag magasalig ikaw dira sa iya nga siya ara gid nga magpamati dira sa imo sa tanan nga tion kung anuman ang nagakatabo dira sa imo nga kabuhi. Always mo dumdumon nga ang Ginoo nagapamati gid sang pagpangamuyo sang iya nga mga kaanakan. Kasubong kay Nehemiah mga bata nangamuyo gid siya dira sa Ginoo kag ang Ginoo nagsabat gid sang iya nga pagpangamuyo. Naghambal si Nehemiah sa hari mga bata nangayo siya sang permission nga maglakad siya dito sa Jerusalem kag magrebuild sang wall mga bata. Kag balaan mo bala mga bata kung ano ang sabat sang hari according diri sa pulong sang Ginoo. Nag-yes kit siya sa kay Nehemiah. Oo mga bata, kay nag-yes ang hari tuod git niya ang Ginoo nag-answer sang pangamuyo ni Nehemiah. Oo mga bata, kag ang hari naghatag siya kay Nehemiah sang permission nga maglakat balik dito sa Jerusalem kag gamiton pagit ang iyang ang mga kahoy no para mag-rebuild sang wall and gates dito. Kag hindi lang amusina mga bata, ang ginhimo pagit sang hari nagpadala siya sa mga soldiers upod kay Nehemiah for protection sa iyang paglakat dito sa lugar nila sa Jerusalem. Balaan mo bala mga bata nga always mo dumdumon nga kung ikaw anak sang Ginoo, you can count on God to hear and answer your prayer. Kaya kay halimbawa, kung may ara ka sa tong nagamasakit sa members ng family, kung may nagairinaway sa member mo man sang family o may nagapuli sa imo, dumdumon mo pirmi nga ang pulong sang Ginoo nagahambal nga ang Ginoo nagapamati sang pagpangamuyo sang iya nga mga kaanakan. Pwede ka makatok dira sa Ginoo anytime kag makasalig ka sa iya nga siya gid ang Dios nga magasabat sa imo nga pagpangamuyo. Kasubong sa kay Nehemiah, balan niya mga bata nga ang Ginoo ara gid always nagapamati dira sa iya every time nga siya palapit dira sa Ginoo. Ano bala ang mga bagay nga imo nga nagahatag sang kasubo sa imo nga kabuhi? Pwede mo gid ina ipagpangamuyo kag istorya dira sa Ginoo. Kag pwede mo gid isulat kung ano ina nga prayer. Kag pwede mo i-check sa imo nga notebook kung ina nga prayer i-answer na sa Ginoo mga bata. Kag kung ikaw naman mga bata, wala pa sang Ginoo dira sa imong kabuhi. Inigid mga bata nagapadumdum nga gusto gid sang Ginoo magpalapit dira ikaw sa iya. Siling diri sa Romans 10:13, for anyone who calls on the name of the Lord will be saved. So bata, will you call on Jesus to save you from your sin today? Ang dapat mo himuon, akuon mo nga ikaw makasasala. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross. Magpanawag ka sa iya nga nagakilala nga hindi mo gid kaya luwason ang imo nga mga sala. Paagi lang gid sa ginhimo ni Jesus dito sa cross nga siya napatay, dinlubong, kag nabuhi gid pagkatapos ang tatlo ka adlaw. Kay kung himuon mo ina mga bata, ikaw mangin anak sang Ginoo kag ang iya nga promesa siling nga diri anytime nga magpalapit ka sa iya, makasalig ka sa Dios nga siya magpamati kag magsabat sa imo gid nga mga pangamuyo dira sa iya. Gani kung ikaw bata, wala mo pa ginkilala si Jesus, sundon mo ang ini nga pagpangamuyo. Pwede mo iduko ang imo nga ulo, ipiyong ang imo nga mga mata kag magsunod kay Teacher Kat sa pag-pray. Ginoo, ginaako ko na ako makasasala. Lord Jesus, ginabaton ko ikaw na akong Ginoo kag personal nga manluluwas. Buligi ako na magkabuhi sang tama kag bayaan ang malain. In Jesus name, amen.
1: Ayan, nabatian ang manami nga lesson from the life of Nehemiah. Di, mag-pray bala ka mo? Yes, boys and girls, assignment for this week. Magapangamuyo gid kita. Ihambal ta sa Ginoo kung ano ang ara sa aton nga tagipusuod, kaglalo na subong. Ang aton nga pungsod, kinahanglan gid ang mga prayers ng kada isa sa aton. Ipagpray ta ang aton nga country, the Philippines. Ang aton man nga pungsod, ang aton nga city, kag ang aton nga mga simbahan, kag isali nyo man ang aton nga program diri sa GNC online kag on air. Yes, pati man ang ministry sa Child Evangelism Fellowship. God bless you!
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode dito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: nakaka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uya na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lovable Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

pagdagakalipay kita ko nga makaobtanay kita liwat sa silinga programa Musik Kabuhi. Kumusta ang aton mga tagpalamati sa silinga radio station DYVS? Kabay pa nga ang inyo adlaw is fruitful, as we all know that this is break sa aton nga mga work. So I just pray na kabay pa ang mga families nga naga time together will really enjoy its other's presence. Enjoy every moment to be with the family. Okay, so subong, salamat ako kay may bagong nagsulod sa akong mind. I think this is very important na things nga aton pwede maistoryahan sa pila naman ka mga sessions naton together. There is a Musika Buhi where we look for some songs that we can analyze, especially that is relatable to our everydayness of life. Okay, and I was thinking about the book of Ecclesiastes because nagapamati ako sang audio sina, and many things nagsulod sa akong mind, and I think this is very good nga book tun-an aton together, and of course we will reflect ang mga songs nga nagahambal man parte sini, maskin hindi kita necessarily Christian song, but even sa secular or mainstream ang tawag nila ng mga songs, nag-talk sila about mga philosophies that is also ginhambal na diri sa book of Ecclesiastes. So kabay pa nga makita ninyo ini nga series naton, important kag exciting para sa sininga journey naton together. Okay, so inatamyaw naton liwat ang aton mga tanan naton nga mga taxi drivers, aton mga tricycle drivers, aton mga motorista. Oh, I pray na okay ang inyo biyahe, kag drive well, hindi ibutang ang inyo mga helmet ha, mga motorista, sa inyo siko. Kidamo gidya ginabutang lang sa siko ang ilang ang mga helmet, ibutang sa ulo ninyo kay hindi kita kapakot kung ano mga disgrasya blahaw. And also nagpasalamat kita sa Ginoo kay although nag-ano gidman ah, kanay-kanay gidman ang damo nga ulan sa nagligan, no? Although sila nila damo pa mga bagyo ang magsulod, pero salamat kay padayon kita nga maka aman sini because dapat prepared kita, no, sa mga tag-ulan naman later on. But as of now, let's just enjoy. Although kung kisa daw kapaang manggid, natamaan man kung kisa, but naanad naman kita because this is the usual weather naton sa Philippines. Okay, so hasta halong lang ta ang mga ibang sa aton, ha? Bantayan nato ng aton mga VP. Kay VP, kay magsaka, no? Sa ang init, bala? Especially gid ang gamotor. Kaya ti very exposed gid inaya sa adlaw, balahaw, may tendency magsaka gid ang mga BP naton. Okay? So sige, before kita magpadayon sa aton na song na aton i-analyze subong diri sa Musika Buhi, gusto ko ipabalo sa inyo ang title sina, no? Ang song is Next in Line. No, sino sa ka nakabati sa inyo sa Next in Line nga song? Ining Next in Line sa una, madumduman ko gid niya sa Bible school pa ako nag-eskwela. Ginakanta namon ini, and abi ko bala kay wala ko gid tagaan time maglantaw kun sino ang gakanta sini. Abi ko na bala kwan Amerikano ang mga banda nga ini. Pero diri nakabutang diri song by After Image kili ini, o Filipino. Ha? So kabay pa nga makuha nato ng significance sini, anong matunaan naton sining song, and ano naman ang ginarelate sini sa story sa Bible. Okay, anong mahambal sini sa Bible. Okay, so aton pamatian ina nga song, Next in Line. Kulang i record ang bilogin ka kanta, aton lang lantawon verse by verse,
and then chorus, line by line, para malantaw natin ang iyang lyrics kag ang meaning sa sini nga ambahanon ang natawag natin next in line nga song. Okay, ready na ka mo? So sige, ako nini nga ito karun.

Okay, ambo to siya ang first nga line aton gilantaw sa sining nga song. Kag ang lyrics naghambal, what's life? Oh, what has life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult. Yes, it's stereotypical. So, nang sang nakapamati ko sa sining nga song, nadumduman ko ang Book of Ecclesiastes. Kay ginahambal diri sa Book of Ecclesiastes, especially sa kung sa Ilonggo ni Manugwali ang title sang libro, chapter 1 bersikulo 4, no, ang ginahambal diri, nagataliwan ang isa ka henerasyon kag nagabulos naman ang isa, pero ang kalibutan amulang gihapon. So ini naghambal about the cycle of life or ang seasons of life na makita naton diri sa sininga ambahanon or kanta. And that's really true. So, subong may mga banda nga sikat, dugay-dugay pila ka years maglabay, waya na sila. Okay. May mga tao nga nagsikat, dugay-dugay nagkakapanas lang sila sa history. Hindi na sila madumduman. Madumduman sila kung gina-research sila. Right? Kung may mga assignment ang estudyante pa-research kung sino ang mga famous whatever ilang mga contribution, especially subongya, kaya iti may mga nag-google-google na lang kita. Iti makita natin nga hapos lang makita anday natin ang ina ng mga tao. Pero actually, tuod gina nga wala lang, kakadula lang na ang mga tao. So, just a cycle of life. Here today, then gone tomorrow. Oh, ang kabuhi daw diri sa Ecclesiastes. Ginahambal diri nga daw, ano lang siya, life is like a mist, the vapor bala. Kita niyo ng vapor? Kung magluto ka mo, ang vapor, kakadula lang. Or a flower nga kadasig lang nag-fade, amo na ang kabuhi. Then bago naman nga generation, amo lang gihapon ang cycle of life. So diri ginahambal nga so ano ang gina-offer sang life kung mag-grow old na? Ano ay hanin mo answer? Sa Bible school kami, basta kantahon na ganit ng first line, ginasabat namon, what has life? What has life to offer me when I grow old? Aches. Sakit sa likod, arthritis, mga ache-ache, balaw. And then eventually, death. Dira pa kanto. No? Then second line, what's there to look forward to beyond the biting cold? Anong i-look forward natin? In the future. Beyond sa reality that later on, ang biting cold is an expression nga daw, later on when we become old and everything is dark, daw ka-hopeless, di ba? And third line, it says, they say it's difficult. Yes, stereotypical. Para sa iba, nambal nila, budlay ka dyan pangabuhiya kung magtigulang na. stereotypical, meaning to say, liwat-liwat lang. Why manggid sang bago. Pero tuod man nautod, no, ng why gid man sang bago. Sa una, sa amon simpo, ang bago is email man lang. Kaya mag-email ka, doon ka bago na, kaya kadasig na. Di ba la? Pero sang later on, nag-abot na ang subong ang mga technology daw. Na daw, kadasig na, mag-PM ka subong. Dasig lang, di ba? Daw global community na basta everything is dasig subong. So pero later on ambot anong labutan naman ng mga bag-o nga mas magdasig pagid. And so nothing really is new under the sun. Bag-o lang na subong, dugay-dugay ma-replace na. Kung makita naton ang basta ang mga models sa mga cellphone or even iPhone, no, makita natin subong garara gid sila kung anong latest, but yun, pila kabulam mag-release naman kay daw may bag-o naman. So

0: to Ecclesiastes or Manugwali, chapter 1, verse 2, Hambalri, wala sing pulos. Wala gid sing pulos ang tanan. Uy, dali lang. Do ka depressing, di bala? Ara na sa Bible ng mga tinaga, wala sing pulos. Wala gid sing pulos ang tanan. Okay, before mo gisiyon ina nga mga pages sa Bible nga ina, kay ara gali na sa Bible. Well, gusto ko ipabalo sa inyo nga ini nga libro ang Manugwali or Ecclesiastes sa English. Na-consider ni siya as wisdom book. Wisdom. Oh, wisdom. Meaning to say, kung magbasa ka sini, kag ma-aplikar mo sa imo kabuhi, mangin wise ikaw nga person. Tiktani nami, pero nga ang amuning iatisis, wala ginsang pulos, wala ginsang pulos ang tanan. Well, maintindihan na to na. Kung maintindihan man naton ang background sa sini nga libro. Kung matunduman na to, kung ipabalo ko sa inyo, nga ang writer sini, si King Solomon nga bata ni Haring David. Kag si Haring David, of course, hindi siya perfect. Nga king, may ara man siya, dark past niya. Pero later on in his life, naging faithful gid ni siya sa Ginoo. Okay? And then later on, sang tigulang na siya, lapit siya mapatay. Again, ipasa naman ang leadership sa iya nga anak na si King Solomon. Kag ang iya prayer, kag iya nga reminder, ang iya nga warning sa iya nga anak nga si King Solomon nga hindi kagi magbuya sa Ginoo, mangin matutom ikaw, mangin obedient ikaw, tumanon mo ang mga sugo sa Ginoo. Well, at sa pagsugod siguro nami man, pero later on sa iya kabuhi, ginalaw niya, okay, ang kultura sa iya palibot nga magkaon sa iya tagipusoon, no? Nag-change ang iya heart. Nag-entertain siya sa mga wine, women, sa kabuhi, pleasure. Instead nga maging faithful siya kay God. Kay God, kung nasa na ito ng bilog, sa aton paglantaw sina later on sa details sina, makita natin nga ang kabuhi ni Solomon nag-deviate kung sa English pa. Meaning naglisa. Hello? Nga hindi na siya faithful sa Ginoo. So, that's why nga makita naton na sa iya paghambal gali nga wala plus ang kabuhi, bangod kay ang iya nga kondisyon sa iya tagipusoon, layo naging siya kaayos sa Ginoo. That's why, amo na, nga hindi niya na ma-enjoy kung ano gali ang pagpanglakaton sa isa katawo nga ang Ginoo ara sa equation sa iya pagpangabuhi. Kay ang iya, wala na. Pati man siya nga may Ginoo, pero di, ara lang din ang Ginoo say God daw. To press ba lang ang iya faith daw? So, kung lang, casual lang, ma-survive lang, basta layo lang siya sa Ginoo. That's why, nga muna ang iya nga expression, wala pulos. May imagine nyo kung si King Solomon, may ginsakyan siya nga machine sa una sa iya nga time kag mag- kanto siya diri sa future kag ma-attend siya sang college na campus kag ang subject nga iya ginsudlan siguro philosophy kag gingaan sila sang thesis assignment nila sa ilang teacher about the purpose and meaning and significance of life. Ano gid bala ang plus? Then nag-raise hand ang mga estudyante, sir, amo ning akon sir, paano madiskubre ang success, ang meaning sa life. Damo sila mga titles. Dasun si King Solomon, ara lang sa higad, no? Kay nagpamati lang siya. So nanotice siya sa teacher, o ikaw Solomon, anong imo thesis, anong title? And then eventually nagambal siya. Sir, ang akon, kwan lang ah. Inang, ari sir, meaningless. Siling niya, wala sing pulos, wala gid sing pulos ang tanan. Wow, nakibot siguro ang maestro. Nga, wala sa tanan. Paano mo na i-prove? O sige sir, ako ma-prove sini. Sudlan ko anay tanan. Dason i-prove ko nga wala gid sang pulos ang tanan diri sa kalibutan. Tiyan mo na nga aga mo na ang libro sang Ecclesiastes. Kay tuod-tuod ginman, ginsudlan niya ang tanan. No? Kag ang iya conclusion, wa ay gid sang meaning kag purpose ang life kun wala ang Ginoo sa iya nga kabuhi. So ang iya nga ginasiling na under the sun sa sini nga kalibutan. Kung si God wala sa equation, sa pagpangabuhi sang tao, di wala sang pulos. In other words, mangaranon ka man katama, kag ikaw na ang pinaka-imol man katama, wala pulos gihapon, pares man lang ka mong patay. Amo na iya. Kung anong achievement mo, kag sa mga tao wala achievement, wala gani isang pulos. Kung wala ang Ginoo sa equation sa pagpangabuhi, wala sing pakantuan. Meaningless, meaning pointless. Other translation, vanity or futile sa English. Sa Ilonggo, wala sing pulos. So, before kita mag-proceed sa mga malasun ng simana, makita natin rin nga may mga ara man mga tao sa Old Testament kag sa New Testament nga lain naman ang ilan na discovery nga may ara gid pulos ang kabuhi. Nakuha nila ang sekreto. Kung ikaw nga akon ang tao gali, may ara sang personal nga relasyon sa Ginoo. And then magkabuhi siya nga sa diin ang Ginoo amo ang iya nga Dios, ang Ginoo amo ang iya nga hari, ang Ginoo amo ang iya nga amay, ang Ginoo amo ang nagauyat sa iya kabuhi. Ang iya pagtuo, pagsaling na sentro dira sa Ginoo. The Old Testament, like Abraham, like David, and other heroes in the Old Testament. Kung sa New Testament naman niya, damo man. Pero gusto ko lang i-single out si Apostol Pablo. Kay kaklaro gin sa ngambal niya. Nakuha niya ang sekreto. Siguro ma-agree siya kay Solomon. Wala gituod pulos bala Solomon mo ang kabuhi under the sun. Kay ang hope is above the sun. Who is above the sun? Ang expression is that God who is watching over us. Who created everything that we see. So ang iya paghambal sa Philippians ling niya, for me, to live is Christ and to die is gain. Wow! Magkabuhi siya. Ang iya kabuhi ara kay Kristo. Kagun mapat, kupatay mangin siya, siling niya gain, ginan siya ang kamatayon sa iya paglantaw. Anong sekreto? Nga again, kun ara ka kay Kristo, meaning ara ang Ginoo, upod sa equation si mo kabuhi. Adlaw-adlaw. So wala naga matter, manggaranon man or imol, basta ang tao ara in Christ, then hindi na wala simpulos ang pagpangabuhi. So kumusta ang imo pagpangabuhi sa sining kalibutan? Ginansya ba o perdi? Gain or loss? Let us explore kay introductory part lang ini. Aton lang tawon ang madason naton nga mga pag-analyze sini. Remember what this life has to offer me when I grow old? Basi pain and sorrow lang and death, separation from the presence of God. That's a loss. Challenge, anchor verse naton, for me to live is Christ and to die is gain. Kapay pa ini naghatag sa aton sa deep reflection para pangitaon naton kung anong klase ng kabuhi ang maghatag sang direction, meaning, purpose, and significance sa aton kabuhi.
1: Nagapamati kamo sa 1062DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS, Zamboanga City, 106.9 DXGR, Cotabato City, at 1062 DXKI, Coronadal.

0: 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS Community Radio.
1: 11:16 sa inyong mga radio.
0: Sa programang
2: Puwersa na ba?

0: Yes, magandang umaga po sa ating lahat. It's another Saturday lunch date with the Naval Command Western Mindanao. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Journalist 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyong pong Kafuerza Kat. And yes, ang kasama ko for today ay of course si Kafuerza IB pa rin.
1: Yes po, magandang umaga sa ating lahat mga Kafuerza.
0: And yes, binabati namin ang ating mga tagapakinig at tagapanood dyan. Ang isang magandang morning. Ayan, yes, Kafuerza IV. Talaga namang mainit pa rin yung ating panahon ngayon dito sa Zamboanga City. Kaya naman mag-ingat po, lalo na ang ating mga chopper. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo. And of course, wag po natin kalimutan na laging magdala ng water para tayo po ay mag-hydrate. Ayan, and of course, binabati namin ang aming mga Kafuerza dyan. Ang ating mga duty warrior.
1: Yes.
0: Ayan, nagbabantay sa ating kapaligiran, sa ating komunidad 24/7. Good morning. And of course, patiin natin ang ating Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming napakasipag na commander ng Naval Command Western Mindanao, na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At kasama ang aming Deputy Commander na si Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA, at ang aming pong Chief of Staff NCWM, Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps, and of course, ang aming napakasipag na OC3 NCWM na si Captain Philip Edward B. Lamug, Philippine Navy MNSA. Good morning sa inyo, sirs. And yes, Kafuerza IV.
1: Yes, of course, babatiin din natin ang aming commander, Civil Military Operations Group Navy, na si Colonel Zaldi A. Dionida, Philippine Navy Marines General Staff Corps, kasama ang aming Deputy Commander na si Colonel Nilo E. Japson, Philippine Navy Marines General Staff Corps, at aming Chief of Staff na si Commander Jason A. Andrada, Philippine Navy, at syempre Kafuerza Kat, ang aming bagong installed na commanding officer ng CMOU Western Mindanao na walang iba kundi si Lieutenant Ross Victor D. San Luis, Philippine Navy.
0: Ayan, good morning sir. Looking forward na marami na naman ang ating pagsasamahan kasama si Sir San Luis. Ayan,
1: snappy pa naman to si sir. Kasama ko yung dati sa Kafuerza Kat sa headquarters pa.
0: Yes, ayan. And nakikita ko kay Forza IB, malapit na to siyang bigyan ng certificate matapos ang kanyang OJT dito sa no? Ayan, that syempre magiging meron na tong magiging na to siya, magiging isang certified Forza IB na talaga. Ayan, dahil syempre dapat looking everyday ka mag-guest dito ka Forza IB.
1: Looking ayan. Forward ako dyan ka Forza ka.
0: Mm-hmm. And of course, batiin ka agad natin. Andyan po nanonood si Janet Bulanon sa Balyero. Ayan, patiin natin ang ating mga Kafuerza dyan sa Municipality of Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Good morning sa inyo dyan. And of course, syempre, Kafuerza IV, meron pa ba tayong mga aabangan later, no? Ayan, mapag-uusapan natin ang syempre, ang latest and hottest in the Navy. And of course, ang ating pong mga accomplishments sa ating hukbong dagat ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Naval Command Western Mindanao. And of course, huwag pong kalimutang mag-like and share sa aming pong Facebook Live, mga Kafuerza. And of course, kami po ay inyong mapapanood dito po sa inyong impilang DXJS, your community radio,
1: 1116 sa inyong mga radyo.
0: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
0: At syempre, bago ang lahat, dumako muna tayo sa mainit na balita. Yeah. Hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: At narito ang ating mga balitang nakalap para sa araw na ito. Nasa bat ng Naval Command Western Mindanao sa pamumuno ni Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, ang mahigit 147 milyong halaga ng smuggled diesel fuel at foreign brand cigarettes sa dalawang magkahiwalay na maritime security operations sa Zamboanga City at Sulu. Noong August 22 taong kasalukuyan, naharang ng mga operatiba ng NCWM ang isang walang markang motorboat sa karagatan ng Barangay Labuan, Zamboanga City. Na may kargang undocumented diesel fuel, tinatayang 52.27 milyon ang halaga ng nakumpiskang diesel at sasakyang dagat. Samantala, noong 24 August taong kasalukuyan, naharang naman ng motorboat G-Boy sa bahagi ng Pangasinan Island, Sulu na may dalang 611 master cases at 37 rims ng undocumented foreign brand cigarettes. Tinatayang 95.01 milyon ang halaga ng mga kontrabando at sasakyang dagat. Sa dalawang operasyon, umabot ng 147.29 milyon ang kabuuang tinatayang halaga ng mga nasabat na kontrabando at vessels. Ang lahat ng nakumpiskang items ay isinuko sa Bureau of Customs, Port of Zamboanga para sa kaukulang legal na disposisyon. Sa magkakasunod-sunod na operasyon, ipinakita ng NCWM ang patuloy nitong pagsisikap na sugpuin ang smuggling, ipatupad ang maritime laws, panatilihin ang seguridad sa karagatan at protektahan ang lehitimong maritime commerce sa Western Mindanao.
0: At para naman po sa isa pang balita, 2nd Marine Brigade pinalalakas ang kahandaan sa Territorial Defense sa Tawi-Tawi. Ang 2nd Marine Brigade sa Tawi-Tawi sa pamumuno ni Brigadier General Armando B. Custodio of Philippine Navy Marines ay matagumpay na lumahok sa Western Mindanao Command Interagency Territorial Defense Operation Exercise 2026. Layunin ng pagsasanay na mapataas ang kahandaan ng brigade at mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa teritoryo, particular sa southwestern frontier. Isinasagawa ang exercise sa isang realistic at challenging na environment upang masubukan at mapahusay ang tactics, techniques, procedures, operational capabilities at coordination ng mga kalahok na unit. Nakatuon ito sa amphibious operations at kabilang ang simulated amphibious raid para sa pagbawi ng Cebuto Island seaborne maneuvers, gunex, high angle sniping fries gamit ang S-701 Black Hawk helicopter. Close quarter battle, casualty evacuation at subject matter expert exchanges. Higit sa lahat, nakakatulong ang pagsasanay upang mapalakas ang interoperability at interagency coordination. Masuri ang kahandaan ng brigade para sa joint at combined territorial defense operations at mapahusay ang kakayahang tumagon sa mga posibleng contingency. Sa kabuuan, ang IATDO Exercise 2026 ay nagsilbing mahalagang pagsasanay upang matiyak ang 2nd Marine Brigade ay nananatiling handa, dalubhasa, maaasahan at may kakayahang makipag-ugnayan sa iba pang partner agencies at forces sa pagpapatupad ng misyon nitong ipagdanggol ang bansa at mamamayan. Yan po ang ating hottest and latest in the Navy. Ako po muli, si Kapor Sakat.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Yes, isa naman pong accomplishment po ng ating Naval Command Western Mindanao dahil syempre tayo na naman po ay nakapag-sugpo or nakapag-pigil po ng mga illegal na gawain po na patuloy pa rin na ginagawa ng ating mga syempre mga friendship diyan sa tawagin na lang natin silang mga friendship diyan sa karagatan ng Western Mindanao, no? At syempre paalala, patuloy pa rin nating ipaalala kapwa sa IB na talagang magdesisyon na silang itigil ang itong mga ganitong gawain dahil syempre ang ating pong hukbong dagat ng Pilipinas, lalo na ang Naval Command Western Mindanao ay hindi
1: walang sawa
0: walang tigil din. At wala ding humpay at hindi titigil sa
1: walang kapaguran,
0: yes, sa paghuloy, yes, sa pag-iikot, sa paghuli at pag stop ng ganitong mga gawain, no, Kaforza. And of course congratulations din dahil dahil kamakailan lang ka for the IV ay meron tayong ginawang in connection ito sa Western Mindanao Command anniversary, no, ka for the IV, meron tayong ginawang interagency territorial defense operations. Ito ay nilahukan ng mga iba't ibang agencies, mga kasama nating mga law enforcement agencies ka for the IV, at meron tayong mga ginawang mga exercises, at later on itong pag-uusapan kasama ang ating special guest dito, yes, sa ating programa. Ayan, and syempre ka for the IV during balikan natin itong umaga na to. Hindi pwede kasi mag-proceed tayo ka for the IV na hindi natin nababanggit yung ating hugot for today.
1: Ayan. Yes, Kapreza. Alam mo ba, Kapreza, Kat, scan-scan ka lang ba sa Facebook, tapos bigla-bigla kang may nakita. Alam na alam kong meron talagang hugot. Hugot talaga siya, literal na hugot. Mm-hmm. So, ayun na nga. Sabi nga dito, who once betrays you will betray you 1,000 times. 1,000 times, Kapreza, Kat, ha? Mm-hmm. There is no need to drink the whole sea to realize it's salty. So, yun, Kapreza, Kat, alam na alam natin. Meron at meron talaga.
0: Mm-hmm. Kaya
1: at hindi natin maiiwasan yan. Kasi, kumbaga parang ganito na talaga yung mga kinasanayan ng mga people of the Philippines, yes, as of nowadays.
0: Yes. Oo. Ang masasabi ko lang ka for the IV, the world is cruel.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kahit anong kabutihan ang ibibigay mo, ang ipapakita mo, meron at meron talagang masasabi yan sa'yo.
0: Pero, syempre, huwag pa rin natin kalimutan, you look into the silver lining na lang.
1: Yes,
0: kung yun ang mga laging sinasabi ni Catriona Gray.
1: Kumbaga, I see the light, parang ganun.
0: I see the light.
1: Magalang kakanta.
0: Syempre, tayo din as a person, no, magiging lesson learned. Marami tayong matutunan sa bawat masamang nangyayari sa ating Kapwersa IB, sa bawat challenges na dumadaan sa ating buhay, ay meron niyang karampatang lesson,
1: yes,
0: na na maibibigay natin, na ito yung magagamit natin na strength or ang ating mga bread and butter pagdating sa future.
1: Ito yung way na magpapalakas sa atin para i-overcome lahat ng mga challenges man yan, struggles man yan na ating mga nakakaharap sa ngayon. Kumbaga, hindi tayo pababayaan.
0: Yes. At syempre, kung lagi nating tandaan, sabi ko nga kanina, medyo maano yung mundo.
1: Yes.
0: Challenging yung mundo. So, ang gagawin mo na lang is always ano na lang. Kumbaga,
1: hayaan na lang.
0: Maging mabuting tao ka na lang.
1: Focus ka na lang doon.
0: Yung lang wish ko palagi everyday ngayon, maging mabuting tao na lang ako.
1: Wow, ayan. Ikaw ba yan?
0: Hindi man ako perfect, pero
1: nobody's perfect.
0: Sana, Lord, pinagpe-pray ko, maging mabuting tao ako.
1: Yes, lahat naman, Kapwersa, Kat, ganyan ang gusto eh.
0: Yes, ayan. So, yes, mga Kapwersa, mamaya meron tayong mga special guest, yeah, na ating interesting ang ating topic for today.
1: Medyo mainit-init to ngayon.
0: Mm-hmm. Kaya naman, yes, mga Kapwersa, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval.

Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: HIV talks.
1: Mapwers ang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio.
3: 1116 sa inyong mga radyo.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval. Yes, ang inyo pong napakinggan kanina during our break ay pinamagatang Kanluran. Ang Kanluran ay isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino.
3: Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin. Para ito sa ating mga mangingisda, ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na magmamana ng yaman ng ating bansa, para sa ating mga sundalo at tanod-dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
2: Ang West Philippine Sea ay ang ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng Kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa Kanluran naninindigan. At syempre, nandito na tayo sa ating Navy Talk. So, mapwersang talakayan na kung saan pag-usapan natin, syempre, ang accomplishment po ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Naval Command Western Mindanao. At syempre, ang ating guest for today ay isa to sa mga officer ng Naval Command Western Mindanao, mga masisipag na officer dyan sa ating command, no, Kaforza IV. Walang iba ang ating guest for today via Zoom VTC, Deputy Assistant Chief of Naval Command Staff for Operations OC3 NCWM. Let us welcome Lieutenant Commander Marlo M. Ibera, Philippine Navy. Good yes, morning, sir. Magandang umaga po, sir.
4: Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapanood at mga tagapakinig sa programang Fuerza Naval. Magandang ka-Fuerza morning po sa ating lahat.
2: Ayan. Kanina lamang ka-Fuerza IB, no, nabanggit ko yung Joint Task Force Poseidon Interagency Territorial Defense Operation. So ito yung pag-uusapan natin dahil ito yung mainit-init pa na nangyari dito po sa ating command. Kasama din po in participation ito po sa Western Mindanao Command Anniversary. Kaya naman, sir, maaari nyo bang i-explain sa ating tagapakinig at tagapanood kung ano ba itong primary objective ng kamakailan lang na natapos na Interagency Territorial Defense Operation, Maritime Interdiction Operation, and VBSS exercise na ginawa natin, no, or ginawa po ng ating Joint Task Force Poseidon, sir?
4: Bago ang lahat, nais ko po munang batiin ating buting commander na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Isang magandang ka-Fuerza morning po sa inyo, sir. Ka-Fuerza Kat at ka-Fuerza Ivy, sa unang katanungan niyo po. Mga ka-Fuerza, ang pangunahing layunin ng katatapos lamang na Interagency Territorial Defense Operations na ang pagsasagawa ng Maritime Interdiction Operation at PBSS exercise ng Joint Task Force Poseidon ay upang subukan at patunayan ang kakayahan ng ating pwersa at partner agencies na magsasagawa ng isang pinag-isa, mabilis at koordinadong pagtugon sa banta sa maritime domain ng Western Mindanao. Mga kapwersa, higit pa sa isang simpleng demonstrasyon ang ginawa, kundi ang operasyon na ito ay nagsilbing aktual na pagsubok sa command and control, interoperability, maritime domain awareness, at interagency coordination ng bawat isa mula sa pagtukoy na at pag-uuri ng isang potensyal na banta, deployment at interception hanggang sa boarding, inspection, evidence handling at paglipat ng kustodiya sa nararapat na law enforcement agency. Mahalaga rin ang exercise na ito upang matiyak na ang malinaw na paghahati ng tungkulin jurisdiction at responsibilidad ng bawat kalok sa na ahensya. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang duplication ng efforts, natitiyak na ang tactical response ay maayos na naiugnay sa law enforcement at legal processes hanggang sa pinal na disposition ng kaso. Sa kabuuan, ang operasyon ay naglalayong patunayan na ang Joint Task Force Poseidon kasama ang mga partner agencies ay may kakayang kumilos bilang isang integrated pool of government force na handa, mabilis at iisang operational pictures patugon sa mga migration threats, smuggling, transnational crimes at iba pang mga bantang sa seguridad ng ating karagatan. Sa madaling salita, mga kapersa, ang layunin ay hindi lamang mahuli o ma-interdict ang isang banta, kundi patunayan muna mula sa detection hanggang sa legal resolution. Kaya nating kumilos bilang isang organisado o magkaugnay at responsableng pamahalaan.
2: Ayun.
3: So
2: maganda yung sinabi kanina ni Sir, no, na whole of government force. Ayan, yes, so. Kaya naman nakikita nyo sa ating picture, no, nandyan yung ating police, nandyan yung ating PDEA, nandyan din yung ating Bureau of Customs, okay? Nandyan din yung mga, syempre lahat ng mga agencies na maaring involved doon sa ating ginawang exercise, no? At doon natin natetest na talaga naman kung baga maganda yung nagiging workflow. Kasi alam
3: lang sa Navy.
2: Napapractice natin kasi yung kung paano
3: yung
2: natin
3: nila, tsaka yung sa ating
2: paano yung process. So,
3: collaboration.
2: Ayan.
3: So, yes. Ayun nga, karagdagang tanong, sir, kasi nasabi mo kanina, sir, mayroon mga partner agencies, sir. So, sino-sino po yung mga government agencies, sir, na nag-participate during sa exercise na yun, sir? Tsaka, ano yung mga specific roles na ginawa nila, sir, during sa inspection ng vessel natin, sir?
4: Mga kapersa, ang mga pangunahing papel at responsibilidad ng mga kalahok sa ating ehersisyo. Una-una, dito po ang ating Philippine Navy gamit ang kanilang sasakyan pandagat, ang PG-204. Ang Philippine Air Force gamit ang kanilang sasakyan panghimpapawid, nariyan po ang kanilang Scan Eagle. Sila po ang pangunahing responsable sa pagtupad ng cordon sa pagharang at seguridad sa karagatan, kabilang ang air surveillance at tuloy-tuloy na pagbibigay ng real-time surveillance feed upang suportahan ang common operating pictures at decision-making ng Joint Task Force Poseidon. Kasama rin po natin dito ang Philippine Coast Guard gamit ang kanilang sasakyan pandagat, ang MRRV 4401 at ang kanilang Special Operations Group. Sila po ang nangunguna sa boarding action, tactical containment, visit board search and seizure operations, kabilang pag-secure ng sasakyan dagat, personal at critical na lugar habang isinasagawa yung operations. Kasama po rin natin dito ang mga law enforcement teams or agencies tulad ng Bureau of Customs, BFAR, PDEA, PNP Maritime Group, Bureau of Immigration at Bureau of Quarantine. Sila naman po ang nagsasagawa ng specialized inspection at law enforcement procedures kabilang pagtukoy at paghawak ng kontrabando at illegal na droga, pagberipika ng mga paglabag sa maritime laws, proper documentation and preservation ng evidence, at pagsusuri sa mga immigration status ng mga dayuhan o mga individual tungo sa maayos na legal disposition ng mga kaso.
3: So, ang dami pala talaga ka-Forza Kath, no?
2: Pero at least yun ka-Forza Ivy ay sa dami ng mga role po na kasama natin yung iba't ibang ahensya or agency, no? Doon natin na ano kung paano ito pinagsunod-sunod. Ayan, kung paano ba ano ba yung dapat unang gawin kasi para kumbaga nakadaan siya sa proseso talaga, process talaga kasi yung ano niya. So dito natin tatanungin si Sir, no, Sir, kung paano ba nakakatulong, Sir, ang operational framework na detect, classify, deploy, intercept, inspect, resolve na nakakatulong, Sir, sa aktual na operasyon sa ating karagatan, Sir.
4: Mga kapwersa, ang operational framework ay nagsisilbing iisang operational cycle na nag-uugnay sa intelligence, command and control, tactical forces at law enforcement agencies mula sa unang pagtukoy ng banta hanggang sa legal disposition ng insidente. Sa aktual na operasyon, mga kapwersa, mabilis na natutukoy at nakukumpirma ang banta, natutukoy ang nararapat na tugon, na ipapadala ang angkop na pwersa, at naisasagawa ang interception, inspection ng may malinaw na roles at responsibilidad. Higit sa lahat, tinitiyak ng framework na ang bawat insidente ay hindi natatapos sa tactical actions lamang, kundi maayos na naipapasa ang tamang o na naipapasa sa tamang ahensya para sa dokumentasyon, due process at legal resolution. So sa madaling salita, mula sa detection hanggang resolution, isang pinag-isang proseso, isang malinaw na command and control at isang koordinatong tugon ng buong pamahalaan.
2: Mm-hmm. So, you know, malinaw ang pagkakasabi ni Sir patungkol sa mga kung paano yung flow nitong ating ginawang interagency territorial defense operations, no? And yes, Sir, meron po ba kayong mga mensahe po, Sir, sa ating mga tagapakinig and tagapanood, Sir, kung meron kayong mga gustong i-shout out, lalong-lalo na, Sir, particularly dito sa ating mga sa ginawa nating successful na activity, sir, or exercise, sir.
4: Yes, Kapersa Kat at Kapersa Ivy. Ang mensahe ng Naval Command Western Mindanao sa ating mga kababayan at coastal communities ay malinaw. Ang seguridad sa karagatan ay sama-samang pananagutan, or ito ay shared responsibility na patuloy na pag-iigtingin ng Naval Command Western Mindanao katuwang ng ating mga partner agencies at coastal communities. Ang pagbabantay at pagpatutupad ng seguridad upang maprotekta ng ating katubigan, kabuhayan at kaligtasan. Mga kapwersa, hindi lamang presensya ng mga barko at pwersa ang ating layunin, kundi ang pagbuo ng ligtas, maayos at mapayapang maritime environment kung saan malayang nakapangingisda, makapagnegosyo at makapamumuhay ang ating mga coastal communities. Sa ating mga kababayan, ang Naval Command Western Mindanao ay narito upang maglingkod, makipagtulungan at protektahan ang ating karagatan, dahil ang ligtas na karagatan ay pundasyon ng ligtas at maunlad na pamayanan. Again, maraming salamat sa inyo. Thank you.
3: Thank you din, sir.
2: Ayan, maraming salamat, sir, sa inyo pong napakalagang information na naibigay po o na i-share po sa ating mga kafuwersa na nakikinig at nanonood. Ayan. And yes, sir, meron po ba kayong gusto pang i-shout out dyan, sir?
4: Nais ko lang batiin ang mga nanonood ngayon sa atin, lalo lang yung mga sa mga weekend warriors. Pagbutihin lang natin ating mga trabaho at concentrate po tayo at maraming salamat po.
2: Ayon, thank you so much, sir. Actually, si Sir Ibera ay nakasupport din yan sa atin dito sa atong sa ating programa since day one. Yes. Nandyan siya palaging nagpapalakas ng ating mga syempre ng ating mga confidence. Mm-hmm. Ayan, isa yan si Sir sa naniwala sa atin dito sa ating programa. And of course, yes, maraming salamat po, sir, sa pagbigay po ng inyong oras, dahil alam mo naman na Kaforza Ivy ang OC3 ay talaga namang napaka-busy. Mm-hmm. At talagang sila yung, di ba, sabi nga natin, ang opisina. Ang opisina, hindi rin natutulog.
3: Di naman, sir, weekend na weekend. Mm-hmm. Pero binigyan pa rin tayo ng time.
2: Ayan. Kaya naman, sir, maraming salamat. At syempre, mga kaforsa, siya po ang Deputy Assistant Chief of Naval Command Staff for Operations OC3, Naval Command Western Mindanao. Maraming salamat po,
3: salamat,
2: Lieutenant
3: sir.
2: Commander Marlo M. Ibera, Philippine Navy. At syempre, later on, magkakaroon tayo ng Navy Nice to Know and Navy Trivia. Kaya naman, mga ka-Fuerza, huwag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval.
0: Kayapaan, katahimikan, pagunlad, bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Philippine Navy, in active service with the Littoral Combat Force of the Philippine Fleet. BRP Nestor Acero is named after the fallen hero and Medal for Valor awardee, Private First Class Nestor Acero of the Philippine Marine Corps. Built by Israel Shipyards, the Shaldag Mark V I-5 fast patrol craft was commissioned onto the Philippine Navy on November 28, 2022. At yan ang ating Navy trivia for the day.
1: Ayan. So, yun po. Meron po tayong bisita no, sa ating Navy Nice, no, sa yes. NCWM. At syempre, hindi lang basa-basang bisita yun. Mm-hmm. Meron silang mga pinag-uusapan na talaga namang makakapag-paganda pa ng ating trabaho no, for the IV. Yan po ang ating Navy Nice to Know. Now you know. Ayan. Yes. And of course, nandito na tayo sa ating Bati for Show, no? Batiin natin ng ating mga supporters. Ayan, nandiyan pa rin. Eh. Still watching si Janet Bulanon sa Baliero. Ayan, thank you so much sa inyo po panunood. Shout out dyan sa ating mga kababayan dyan sa Punawan, Zamboanga, Punawan Mabuhay, Zamboanga Sibugay. Ayan, good morning, good morning. And nandiyan din si Kuya Nads Ash. Ang sabi niya, shout out mga ka-Forza. Watching from 2nd Marine Brigade. Ayan. And of course, nandyan din si Sir John Eric. Ayan. Sabi niya, shout out ka for Zakat. Dink later. Ayan. Ayan po ang aking beshi. Ayan. Bayuta ka. Nandyan siya. Nanonood. Si Pugak. Ayan. Good morning. Good morning. Good morning sa inyo dyan. And of course, batiin ko rin ang isang happy, happy, happy birthday po. Si Ma'am Sugar. Ayan. Good morning. Good morning. And of course, yes, Kaforza Ivy, nandyan din po si Ma'am Job Angel V. Ang sabi niya, good morning, Kaforzas. Good morning, Sir Ibera, Sir. Ayan, good morning, good morning. Ayan, yes. And of course, dyan sa kabilang PECAS, meron kabilang dyan, kabilang PECAS, meron dyan bumabati, Kaforza Ivy. Ayan,
0: yes, meron din
1: yan.
0: Dito, Kaforza Kat. Ay, si Sir pala, ang ating poging, NC7, walang iba si Sir Cabaltera. Mm-hmm. Sabi, it's Kaforza time. Ayun, yun lang pala ang nandito ka for Zakat. Ay, meron dito.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw na ayan. Siguro nito.
1: Ayan, batiin natin, no? Si Petty Officer, Second Class, Japet Anito, Philippine Navy. Nandyan po, naka-duty sa NCWG Southern Luzon. Batiin natin ang ating mga ka-forza dyan sa Southern Luzon. Nandyan din ang ating best friend na si Alamil, di ba?
0: Oo. Ayo, speaking of Southern Luzon, gusto ko palang batiin ang happy, happy birthday ang aming class president na walang iba kundi si Seaman First Class Journalist Francisco, Philippine Navy. Happy ayan. Birthday, Press! Hindi ko nakalimutan, Press.
1: Mm-hmm. And of course, kung meron tayong mga babatiin pa, no? Or, syempre, patuloy pa rin kayong mag-comment po sa ating Facebook Live. And sabi din po ni Sir Chavo Ibarra. Ayan, sabi niya, shout out. Ayan, good morning, shout good out, morning sir. Sa iyo dyan, sir. Kay Sir Chavo Ibarra. Ayan, good morning, good morning. And of course, yes, mga ka-Forza, sa ating pong lahat ng mga friendship dyan, kung gusto niyo pong mag- collaborate. Ayan.
0: Yes,
1: and of course, kung merong gusto nyo po kung even gusto nyo mag-guest dito sa ating programa, maaari po
0: kayong
1: mag-
0: very welcome kayo dito.
1: Mm-hmm, maaari po kayong mag- email po sa ating email account na Western Mindanao Naval Command at gmail.com at mag-text o tumawag po sa aming hotline number na 0917-811-5378. Meron ka pa bang gustong mabatiin na ka-Forza IV?
0: Meron pa ba? Siyempre, huwag natin kalimutang batiin ang Class 600. Aming mga batching dyan. Hello, hello sa inyo. Kumusta na kayo? Kung saan man kayo ngayon, sana masaya din kayo. Kasi kami ni ka-Forza Kat, lagi kaming happy.
1: Always,
0: hindi lang, kung may riding in tandem, ano tayo ka-Forza Kat?
1: Lahat na ng tandem.
0: Lahat na ng tandem.
1: Aha. And of course, nandyan din si Ma'am Giovanni Marie Sarmiento Roldan. Ang sabi niya, shout out po, Team Uno, IMF Western Mindanao, class Humapit class 236 to 237. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Shout out po sa class sa Humapit class 237 and 236 to 237. Ayan, and of course.
0: Ayan, may bago ako nakita eh. Biglang lumusot eh.
1: Mm-hmm.
0: Hello pala kay Mrs. Saitan. Hello, Simantals.

0: you soon? O kailan tayong magkikita ulit? Aha. Miss ko na kayo. Ayun. Ay, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan na igreet ang aking CMOU, Western Mindanao Family. Syempre, sa aming bagong commanding officer, sir, welcome to Western Mindanao.
1: Ayan.
0: Ay, meron din natang, ano dito, meron tayong, kasama ba tayo dito, Kaforza ka?
1: Aha, and of course, nandyan din po, yes, Kaforza Ivy, itong nag-comment, patuloy pa rin pong sumusuporta sa atin, no, si former po, commander ng NCWM, nandyan po, si Sir Larry Sisista, ang sabi niya, may bagong tuklas dyan, na. Ayan, sir, good morning sa iyo dyan, sir, and syempre, God bless po, sir, and sa pamilya niyo po, syempre, ang masasabi lang, see you when I see you, sir. Yes, ayan, lagi pong mag-iingat, sir. And God bless po. Ayan, ayan, and syempre.
0: Shout out daw.
1: Mm-hmm,
0: shout out from N7, N11, and vice ko mga ka-Forza. Ayan na, nag-comment na nga si Simantala.
1: Good morning, good morning sa inyo dyan, sa ating mga friendship, sa ating mga ka-Forza dyan,
0: yes,
1: sa headquarters, Philippine EV. Yan, magandang, magandang umaga sa inyong lahat dyan. And of course, yes, ka-Forza Ivy, kung meron pa bang mga i-shoutout, yes, syempre, i-shoutout ko ang mga naghihintay sa akin dyan, sa Balor.
0: Wait lang, pauwi na.
1: Ayan,
0: konting tembot na lang.
1: Shoutout natin dyan, si SFO3, Mary Jean Rabon, ng BFP, and of course ang aking cousin, napakaganda, si Jennifer Ojales. Ayan, good morning, good morning, good morning sa inyo dyan. Andyan din si Kuya Romel Rabon. Good morning, ayan, good morning. Of course, batiin din natin ang ating Ka-Forza Ed. Good morning sa iyo dyan, Ka-Forza Ed.
0: Muntik makalimutan, Ka-Forza Kat. Maka magtampo.
1: Kami po ay naghihintay lamang sa iyo.
0: Konting kembot na lang.
1: Sa iyong pagbabalik.
0: Ayan. See you on September.
1: Masyado na atang mahaba.
0: September.
1: Masyado na atang mahaba.
0: Tama na. Kasi yan. Dito ka na ulit.
1: Ayan, ayan. And of course, yes, mga Ka-Forza, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Ako po muli ang inyong Ka-Forza Cat, journalist third class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy.
0: At ako naman ang inyong Ka-Forza Ivy Seaman, first class journalist Jel Ivory Manzanares, Philippine Navy.
1: Pero bago po ang lahat, bago namin tapusin itong ating programa, syempre kami po muna ay manalangin.
0: Lord God, maraming salamat po sa panibagong araw at sa buhay na ipinagkaloob ninyo. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon at gawain namin ngayon. Bigyan mo kami ng lakas, karunungan at mahabang pasensya sa anumang pagsubok na darating. Ilayo mo po kami sa kapahamakan, pagkakamali at mga taong may masamang hangarin. Pagpalain mo ang aming pamilya at lahat ng aming minamahal. Panginoon, samahan mo po kami sa buong araw na ito. Amen.
1: And yes, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-Forza. At syempre, laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa. Pagtulong-tulong may pagsulong. Magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS, your community radio.
0: 1116 sa inyong mga radyo.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
2: Forza Naval. You are now listening to Moral Beats.

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.
1: Sinasabi.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3, the new J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
5: Masayang tahanan!

0: Magandang-magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides. Diyan ba sa inyong tahanan ay nagkakaintindihan ang bawat miyembro na representative ng iba't ibang generations? Alam ninyo kung ang pag-uusapan natin ay ang pagiging intergenerational at multigenerational, present na present yan sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating mga tahanan. If we will understand each other, naku, lahat tayo ay madaragdagan ng kaalaman, lahat tayo ay magiging mas matalino at mayaman ang pananaw sa ating bayan, sa ating buhay at lipunan. Kaya ngayong araw na ito, yan ang ating pag-uusapan. Across generations, paano natin pagsasama-samahin ang iba't ibang henerasyon sa loob ng ating tahanan. At meron tayong espesyal na bisita. Mamaya ko siya ipakikilala sa inyo. Pero ngayon, eto at galawin muna natin ang isa pang iba ang henerasyon, pero magkasama tayo sa pagpapatatag ng pamilya. Ito ay isang millennial, inaanak namin sa kasal. Puntahan na natin sa Negros ang ating bibang nanay, si Mommy Dorcas Liedo Brion.
1: A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and bird dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars. Wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gudlo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use visual cues. Stop being the voice of the doom. Shouting orders from the kitchen, paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, can I play? You don't say no. You point to the chart and say, check the map, anak. What does it say we do next? It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist at nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasaning na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next one.
0: Sobrang happy ako, mga kamasayang tahanan, ngayong araw na ito dahil kasama natin muli sa ating palatuntunan ang aming panganay, Bea Salumbides. Hello, Bea!
2: Hello!
0: Kamusta ka?
2: Okay lang kasi magkasama po tayo.
0: Bea, yes. Naman. So, ibig sabihin, araw-araw okay ka dahil madalas araw-araw
2: opo,
0: magkasama tayo.
2: Yes.
0: Talaga ba?
2: Opo.
0: Anong generation ka?
2: Alpha po.
0: Oh, alpha. Hindi ka alpha generation.
2: Joke lang
0: ano?
2: Po. Gen Z po ako, Gen Z.
0: Gen Z. Ako naman ay Gen X. Yes. At dito sa loob ng ating studio, meron tayong mga kasamang millennial, Gen X, at ano pa, Gen Z, hindi ba?
2: Yes po.
0: Alam mo, kapag pinag-uusapan iba't ibang mga generations, kadalasan ang naiisip ng mga kapitbahay at kaagapay natin, yung generational gap. kasi daw hindi nagkakaintindihan.
2: Opo.
0: Ikaw, when you talk about and when you hear the word generations, ano yung mga naiisip mo?
2: Naisip ko po yung mga lolo-lola, tito-tita, mga nanay-tatay, and then yung mga kabataan po. Parang may divide nga po kasi hindi family yung pumasok sa utak ko kundi yung separate generations.
0: Oo. When the intention of God in creating different generations ay ilagay sila sa iisang pamilya,
2: opo,
0: hindi ba? Yun talaga yung intention ng Panginoon eh. That inside the family, multi-generational, hindi lahat ay mga Gen Alpha, hindi lahat ay Gen Z. Bakit kaya ganun ang design ni God for the family? Sa pananaw mo, bilang isang Gen Z?
2: Kasi po, we have to learn and grow, no? From being with one another. Kung sama-sama, parang sa science po, pag sama-sama, pare-pareho, hindi nagsusurvive. Kailangan may variety.
0: Mm-mm.
2: So part din po ng survival siguro yon.
0: Biodiversity, hindi
2: opo
0: ba? Sa isang kagubatan, iba-iba yung makikita natin doon. Sa flora at fauna pa lamang, makita natin yung design ni God. Talagang it has to be diverse.
2: Opo.
0: At bawat isa, merong tungkulin. Bawat isa, meron siyang purpose, hindi ba? Alimbawa, in the context of family, syempre may nanay, tatay, merong magkakapatid, minsan solo na anak lamang. Mm. Ano yung nakikita mo if generations learn to really work together? Ano yung nakikita mo na pwedeng maging benefit nito sa bawat isang miyembro ng pamilya?
2: Mas magkakaroon po ng harmony sa tahanan. At yung iba, pag umuwi, hindi sila stressed, hindi yung ayoko umuwi kasi pag uwi ko, pagagalitan ako. Or ayoko umuwi kasi dadaldalin ako, tatanungin ako, how was your day? Kahit gusto ko lang umupo at magpahinga.
0: Mm-hmm.
2: Parang magkakaroon ng understanding po sa bawat isa and masaya pag umuwi.
0: Ayun, talagang blessing ang pamilya,
2: yes,
0: gift
2: po
0: ni God. Lalong-lalo na kung yung design ng Panginoon para sa pamilya ang ating nasusunod at ang ating ipinamumuhay. Ngayon nga po, dito sa Masayang Tahanan, pag-uusapan natin cross-gen. Kasi across generations, hindi po ba? Sama-samang pamilya, henerasyong nagkakaisa. At yan po ay hindi lamang natin topic dito sa Masayang Tahanan. Ito po ay isang malaking gawain na ipinag-aanyaya sa inyo ng PCEC Family Commission. Bea, tell them more about CrossGen, the Family Summit.
2: Yan po. So it will be happening September 26. And sa morning po siya mag-start, if I'm not mistaken, 8 a.m. po, no?
0: 8 a.m. po ito.
2: Hanggang
0: alas 4:30 ng hapon.
2: Yes po.
0: At magagana po ito sa GCF South Metro sa Las Piñas.
2: Mm-hmm.
0: Kaya magpa-register na kayo para hindi kayo maubusan ng slot. And let's make September 26 a family day, a family affair. Talagang different generations from boomers hanggang sa mga Gen Z ay magkakasama-sama dito. Subukan nga natin kung nagkakaintindihan ang dalawang generations na inyong nakikita at nakakasama ngayon dito sa Masayang Tahanan. Ako po ay Gen X at ikaw
2: ay Gen Z po.
0: Gen Z. Magbibigay po sa atin ng ilang categories ang kasama nating Gen Z na si Nicole. She will shout out kung ano yung kanyang mga ipapagawa sa amin at tignan natin kung magkapareho nga ba o magkaiba ang atake ng Gen X at ng Gen Z. Take it away, Nicole!
3: Making a phone call.
2: Hello?
3: Hello, party line?
2: Ba't di ka sumasagot? It's here na me, where na you? Hello?
0: Magkaiba Hello? Yung Gen X. Nagsimula kami rotary phone pa. Pagkatapos yung rotary phone, naging pindot-pindot na ganyan. Pero ang receiver, nandito. Pagkatapos yung aparato kung saan ka magdadial ng numero ay nakahiwalay.
2: Ano po yung party line? Parang conga line ba yan sa party? Yung ganun. Ano po ba yun? Yung party line?
0: Yung party line nung araw kasi, iba at very limited yung linya ng mga telepono. Pagkatapos, merong mga households, they will share the same number. Kaya minsan, kapag yung party line, naunahan ka at medyo nagte-telebabad, alam mo yung ibig sabihin ng telebabad?
2: Yung nakababad lang sa phone, tawag ng tawag, at ayaw nang mag-share sa iba. Ganun.
0: Nagliligawan kasi, halimbawa doon sa telepono. Kaya magdamag na magkausap sa telepono. Nako, hindi ka na makakasingit kapag yung kaparty line mo, merong nililigawan.
2: Yes. Wala daw pong makakapigil sa pag-ibig.
0: Wala.
2: Kaya ganun.
0: So, ganun yung phone nung araw. Pero ngayon, di ba, hindi mo na kinakailangan ang mag-share kayo ng same number. Iba-iba na.
2: Yes,
0: SIM na yung kinakailangan ngayon. Hindi ba? Naabutan mo pa ba yun?
2: Hindi ko po alam yun eh. Baka hindi ko na po naabot.
0: Wala ka nang nakitang aparato? Kasi dati meron tayong dekorasyon sa bahay.
2: Na
0: lumang telepono siya.
2: Rotary
0: mabigat,
2: phone?
0: Mabigat na mabigat. Pagkatapos rotary phone siya.
2: Hindi ko po na-try yun.
0: Pwede mong gamitin dumbbell yun.
2: Ah, tama.
0: So ayan ha, across generations, magkaiba ang experience pagdating sa telepono. Ano ang next category natin, Nicole?
3: Taking a photo.
0: Ah, ganyan.
2: 0.5 naman,
0: 0.5. Magkaiba kasi sa amin, di-click eh. Pipindutin mo yung camera mo eh, hindi ba? Ano pa, yung kaibahan ng Gen X sa Gen Z?
3: Taking a hard sign.
0: Yeah. Magkaiba sa akin ganyan.
2: Opo.
0: Okay, one more.
3: Opening a
0: party. Ah, ganito yan. Ikaw, dipindot lang?
2: Kala ko sumasayaw siya. Yun lang ah.
0: Kami, ganyan.
2: Siguro next time, ganito na lang.
0: Parang motion sensor. Swipe na lang, hindi ba? So, makikita natin, mga kaagapay at kapitbahay, talagang magkaiba ang mga karanasan, magkaiba kahit dun sa mga simpleng bagay lamang. Ang challenge sa bawat isa sa atin, how do we bridge the gap? How do we make generations that grew up in different times really connect with each other? Yan ang pag-usapan natin ngayon, Bea.
2: Yes po.
0: Ano yung nakikita mo na mga improvement na kinakailangan gawin or pwedeng adjustment din na kinakailangan gawin ng mga nasa generation ko, Gen X, para mas maintindihan ang mas nakababatang generations?
2: Ayan po. I think one of the things, yung wag masyadong makulit.
0: Mm.
2: Yes. Often po, sa mga bata, sinasabi ng magulang, kulit nyo naman, ayaw nyo kaming tantanan, ganun. Nag-go-work. Ba't nyo kami ginugulo? Gusto nyo maglaro. Eh, nag-go-work ako, busy ako. But even sa mga bata po, minsan, nakukulitan din sa mga magulang and minsan sa kung sino man ang nag-alaga, whether lola man yan, tito, tita, lolo, ganyan. Kasi yun nga pong na-mention ko kanina, no, na pag-uwi, gustong magpahinga. Pero sasabihin, oh, kwentuhan mo naman ako. How was your day? Naubos mo ba yung baon na binigay ko? May natira pa ba sa allowance mo? Grabe, no? Parang medyo overwhelming po, no? Nakukulitan minsan.
0: So hindi lang po bata ang makulit?
2: Hindi lang po.
0: Kahit na ang mga nasa generation namin, meron din kaming kaparaanan para kulitin kayo.
2: Yes po.
0: So what would be a better approach? Kasi kaya naman nangangamusta ang mga nanay, yung mga naiwan sa bahay, kaya nangangamusta kasi talagang concerned. Gustong malaman ano yung pinagdaraanan ninyo. Gustong malaman how was your day? Masaya ka ba? Opa. Malungkot ka ba? What would be a better approach na hindi overwhelming,
2: yes,
0: para doon sa bagong uwi lang, opa, doon sa mga kababata o yung mas nakababata na tinatanong ng mga mas nakakatanda sa
2: ayan
0: kanila?
2: Po, parang ganito po. Welcome home! Gusto mo ba ng merienda? Gusto mo ba ng Jollibee? Diba?
0: So, tapos, so dapat may
2: po, may welcome
0: mo
2: na. Parang sa hotel lang po, good morning ma'am. Ganun po, dapat ganun. Tapos, after po magpahinga, nung bata na kagagaling lang sa school or sa work, yung mga nag-work na nakatulad kong Gen Z, tsaka po, pwedeng mag-initiate. O, kamusta naman yung araw mo? Naka-rest ka ba? Okay na yung rest mo? Gusto mo ba magkwentuhan tayo? Tell me about how your day went. Ganun po.
0: E paano kung ayaw mag-open up nung anak?
2: Pwede, close open. parang nung baby lang na nagko-close open. Siguro
0: hindi nga,
2: po.
0: Bakit nga hirap ang mga anak na mag-open up sa kanilang mga magulang?
2: Siguro
0: minsan
2: po,
0: sa lolo at lola, nahihiya ding magkwento.
2: Dahil feeling po minsan na hindi naiintindihan. Baka mamaya mag-open up nga, pagagalitan naman. Kasi may problema. Ba't ganyan problema mo? Ba't ganyan ginagawa mo? Ano nangyari? Ganun po. Parang out yung concern. Parang it comes across as nagagalit. Pero yung pala concerned lang, gusto lang pong tumulong. Ayun.
0: Minsan kasi kapag ang magulang o yung naunang generation ano would operate in fear, na ta-translate yung concern at saka yung love sa takot, ang nako-convey nga sa inyo parang nagagalit o parang naninisip pa minsan, hindi ba? Pero paano yon? What would be a better approach, Bea? Kapag halimbawa napagsabihan na ng ilang ulit, let's talk about love life.
2: Opo.
0: Halimbawa, maliit pa lamang sinabi na wala mo ng boyfriend girlfriend ha habang nag-aaral. Pagkatapos sumigi, tumibok ang puso eh.
2: Opo.
0: Wala ka nang
2: magagawa.
0: Parang
2: party line po no, nagliligaw, walang makakapigil. Yan sa pag-ibig.
0: So, ayun nga, tumibok ang puso.
2: Opo.
0: At kahit na ang rule doon sa bahay, wala munang boyfriend, girlfriend, habang nag-aaral, eh sumige. Mm. Pagkatapos na broken-hearted. Mm. Ano yung magandang approach ng magulang? Because normally, parents would say, sinasabi ko na nga ba sa'yo eh, kaya nga pinagbabawalan kita eh.
2: Siguro po yung light approach muna. Parang ganun, nalaman mo, magulang ka, nalaman mo may crush, nalaman mo nag- kapag tumibok ang puso, ganun. Kakantahan mo muna ng ganun.
0: Diba ka naman sabihin, ini-invalidate, nasasaktan na nga ako, tapos diba, ano, you're making a joke out of my pain.
2: Then nag-boyfriend pa lang, kasi start pa lang eh. Tapos, para sa ganun, magabayan mo, hindi yung break na agad, dun mo palang malalaman, ganun po, diba? So sa start pa lang, kinuwento sa'yo, kunwari may crush. Ganun, magiging open ka, para mag-open up po yung bata. Diba, yung anak mag-open up sa'yo kasi alam niya, ah, nakikinig to sa akin, may pantibok-tibok ng puso, ganyan, di ba? Tapos, pag nag-break, walang sinabi ko na sa'yo kasi ayaw nga namin dyan sa taong yan, tapos ginoypen mo, ganun. So, sa ganun paraan po, ma-avoid yung malalaman nyo na lang pag nag-break na, tapos pinagalitan ka pa, ganun po. So, you will journey with your child through the seasons na pinagdadaanan niya, through the chapters ng buhay niya, imbis na malalaman mo na lang, FYI na lang, tapos na pala.
0: Pero alam mo, ang hirap-hirap no, na para sa magulang, minsan na papabuladas na lang o nasasabi na lang, sinasabi ko na nga ba sa'yo. Kasi nga, very precious ang mga anak para sa mga magulang. Very precious kayo sa amin. Nung maliliit nga kayo, madampian lang kayo ng, makagat lang kayo ng lamok o tsaka ng langgam, hindi ba? Minsan eh, nag-aano na kami. Parang anong gagawin namin dito? Nasaktan ang anak namin. So, minsan, talagang ang nangyayari, nauunahan kami noong concern. Opo. At naiko-convey yon, parang pinagagalitan kayo o sinisisi. But really, nanggagaling iyan doon sa posture na mahal namin kayo, ayaw namin kayong nasasaktan. Palagay ko maraming mga kapitbahay natin na Gen X nagha-heart sa atin
2: opo,
0: ngayon.
2: Paano ganyan sila?
0: Heart, oh, diba? Opo. So, ano yung masasabi mo base sa experience o sa mga observations, paano mas nagiging open ang communication lines between parents and children? Bukod doon sa sinabi mo na kanina na dapat
2: light,
0: talaga nakikinig.
2: Light, ano po, tsaka open. Ganun.
0: Open dapat. Ano pa yung ibang mga pwedeng gawin ng parents? Lalong-lalo na yung sa sitwasyon sa bahay nila, hindi talaga open ang communication sa ngayon.
2: Para ang pinaka-importante po doon, yung sa parents. Kasi may time naman po mag-open up yung anak, yung maglalakas loob at mag-open. At pag ginawa yun, listen. Ganun. Kailangan pong makinig. Kahit parang minsan, ano ba yan? Tignan mo na yun. Ganyan. Kahit gusto mo nang mag-react. Pag nagkakwento, nag-share, minsan nga lumuluha na. Makinig po muna. Listen.
0: Put down the phone.
2: Opo. Ah, phone? Bakit po may phone?
0: Eh, minsan kasi nagsasalita yung anak.
2: Tapos nagsiselfone. Nagsiselfone
0: yung magulang eh, hindi ba?
2: Opo, listen. Tapos yung attention din pala, ibibigay yung full attention.
0: Mm-hmm.
2: And then, kasi ang mangyayari po yan, habang nakikinig, yung thoughts about paano ba ako magre-respond dito, mas naaayos po. Imbis na you react agad, mag-respond with, bakit kasi ganyan? Parang, nakikinig ako. Ganun ba? Pero in your mind, you're thinking, ano na kaya ang next na sabihin ko? Paano ko i-comfort yung anak ko? Or paano ako magre-respond in a helpful and good way? Parang ganun po. Mm-hmm. Kasi the more na silent ang mouth, mas makakaisip din po, di ba? Kung paano ba mag-respond ng maayos.
0: Mm-hmm. At saka, listen to understand, hindi listen to respond.
2: Mm-hmm.
0: Kasi minsan, kapag ang kaparaanan natin, nakikinig tayo para alam natin kung paano natin sasagutin, hindi talaga tayo nakikinig, di ba? Kasi abala yung ating isipan kung paano natin sasagutin yung sinasabi
2: tsaka
0: ng anak
2: din
0: natin.
2: Po siguro, listen, not to prove that you are right. Kahit tama, di ba minsan, malalaman niya ng anak na nagkamali pala sila through learning experience. Hindi, sinabi ko na kasi sa'yo. E di parang mas magka-close up po. Hindi yung toothpaste na yung magka-close up yung puso ng bata na mag-open tungkol sa pinagdaraanan niya. So yun po, listen, not to prove that you are right, but because you love your anak, because you love your loved one. Ayun po.
0: Talagang posture of humility para sa mga magulang. Kasi minsan gusto nating i-shortcut ba? Kasi alam na natin eh. Dahil nga, because we have the advantage of experience.
2: Parang been there, done that.
0: Oo. Because we have the advantage of experience and age. Kumbaga, nagkukwento ka pa lang sa utak ng magulang, alam mo na eh kung saan ba papunta. Punta eh. Lalong-lalo na kung marami ka nang naobserbahan
2: pero,
0: at naranasan sa buhay.
2: Di ba po, hindi naman lahat ng bagay na shortcut.
0: Yes.
2: Minsan, the most effective teacher would be may experience nung bata.
0: Mm-hmm.
2: And tsaka lang nila mapapakinggan kung, ay, oo nga, tama nga pala si mama, si papa. kasi they have also learned. Yun po.
0: At saka, ang isang realization ko dito, as we teach our children, kahit kaming mga magulang, natututo din. Halimbawa, kayo ng kapatid mo, dalawa, di ba? Dalawa. Iisa lang naman ang pinanggalingan. Di ba? Genes namin ng papa ninyo. Genes ko. Pero magkaibang-magkaibang ugali. Opo. Magkaibang-magkaibang interest.
2: Personalidad din po, no?
0: Magkaiba ng personalidad. So makikita natin dito, sa loob ng pamilya, you're not just dealing with different generations, but you're also dealing with different personalities. And each person is created in the image and likeness of God.
2: Kahit po kambal, no? Maaaring magkaibang-magkaiba din. Kahit pa identical twins yan, it's a separate person.
0: Oo. Pero yun, matututo tayong mag-adjust. Doon ko nakikita yung kahalagahan ng being gracious with one another. Paano mo nauunawaan yung grace, yung salitang grace?
2: Yung grace, nung una po, syempre, pag tinuro sa bata, grace of God, yun yung unang tinuturo na concept ng grace. Ano nung grace ni God? Alam ko lang, amazing grace. Ganun. Pero, hindi ko alam ano bang ibig sabihin ng grace. And even po sa work ko as Bible translator, mahirap for us to translate grace sa level ng mga batang ages 8 to 12. But I think sometimes the best way para malaman ng bata or ng tinuturuan would be by example po. So grace, yung hindi agad magagalit, makikinig muna. Grace, pag may nakalimutan yung bata, hindi sisermonan, kundi, ay, asa na yung nakalimutan mong gamit? Halika, hanapin natin, parang ganun po.
0: At yung paghingi ng tawad, kahit pa magulang, yung nagkamali, hindi dahil mas nakatatanda o mas yung position niya sa family, position of authority, di ba? It is with grace that we ask forgiveness from each other. Meron ka bang mga karanasan na naaalala growing up na nakapagturo sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng grace?
2: Yes po. I think one of the instances would be nung high school po ako. Nasa daan na kami, malapit na sa school, may nakalimutan akong gamit. Imbis na bulyawan ako at sigawan, napaka-irresponsable mo naman, bakit mo kinalimutan? Importante yan. Sabi, si Papa po yata yun, sabi niya, balik tayo, kunin natin yung gamit mo. Tapos umiyak po ako. As in, hagulgol talaga kasi in that moment, I experienced grace na akala ko ako'y pagagalitan. Akala ko ako'y masasaktan na naman dahil sa words or yun nga, dahil sa response or reaction instead of response. Pero grace yung naging yung tugon sa akin.
0: And that taught you more about the grace of God. Nako, ang gandang kwentuhan. Sana po sa bawat tahanan na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, bukas din ang kwentuhan. Ang communication lines ay bukas. Ang mga kwentuhan ay hindi na uuwi sa argumento. Ang mga kwentuhan ay talagang dumadako, nagli-lead doon sa connection ng hearts, ng isipan, connection ng relationship, anuman ang henerasyon na ating kinabibilangan. Kasama nga po natin ngayon dito sa Masayang Tahanan, si Bea, ang aming panganay, at marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. Dahil ang layo natin, to really connect different generations together. Mas masayang ugnayan, mas masayang pamilya. But before that, eto po muna ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, para naman sa ating usapang worship. Jesus.

0: Maraming maraming salamat sa ating kumpare Pastor Romel Guevara at kumaring Susan Guevara para sa ating usapang worship. Alam niyo po, talagang napakahalaga that the family worships the Lord together. We share the same faith. Ang bawat isa sa ating pamilya ay higit nakikilala at lumalago sa Panginoon. Ngayon po, meron kaming paanyaya sa inyo. Sa darating na September 26 ay mangyayari ang kauna-unahang Family Summit ng PCEC Family Commission. Ito po ang Cross-Gen Family Summit, pamilyang sama-sama, henerasyong nagkakaisa. And we would like to give you some stories behind this event. It's not just an event, but we are believing and trusting that this will become a movement for families.
1: So, Mama, saan po ba nanggaling yung idea ng Cross-Gen?
0: Ayan. Yung Cross-Gen, ito po ay ibinigay talaga ng Panginoon, ano, yung burden to really reach different generations at pagkaisa-isahin ang iba't ibang henerasyon, ibinigay ng Panginoon siguro mga 2 years ago. Dalawang salita, or actually one word, intergenerational. Dalawa actually, kasi intentionally intergenerational. Parang itinuturo at pinaparealize ng Panginoon, Maloy, lahat ng mga gagawin mo, you have to be intentional in making it intergenerational. Kaya yung mga activities, mga commitments and engagements na ginagawa ko, I make it a point na merong iba't ibang mga generations represented doon. Kaya etong cross-gen, parang hindi nawawala eh yung bigatin to do something that will connect generations together. And so, I think tayong dalawa yata yung nagkukwentuhan nun eh. Nagkaroon ka ng isang idea hindi ba?
1: Opo.
0: And what was that
1: yung
0: idea?
1: Yung idea na yon, sabi ko po, parang maganda na magkaroon ng panel discussion ang mga lolos, lolas, kabataan, titos, titas, parents, na they are just sitting in a couch like this. And they are talking about the differences of their experiences throughout their generation. So, kunwari, nung nag-school po kayo, paano po yung experience? Ganun, paano kayo pumapasok araw-araw? Ano yung mga homework? Siyempre, yung iba magkwento, libro pa kami. Yung iba, iPad na gamit nila for e-books. So, parang simpleng kwentuhan po ng ganun. So that we understand where each one is coming from. Na, ah, o nga pala, may differences. But at the same time, para din po malaman yung similarities na I can relate with you na, oo, mahirap nga ang math. O kaya, oo, nag-struggle ako sa English. Parang ganun po. So, you discuss your differences but also to see kung ano ba yung similarities or relatable points ng bawat isa sa iba't ibang henerasyon.
0: Oo. Kasi nga ngayon, meron akong binabasa, no? Yung libro ni Tito Doc Luis Gatmaitan. Pang older readers na ito, hindi yung gaya ng mga dating children's books niya. Parang pang teens itong kanyang isinulat, mga sikreto ni Lola. Pagkatapos, tuwang-tuwa ako doon sa kwento kasi different generations ang characters doon sa libro. Pero naka-highlight doon kay yung pinaka-lola na main character at saka yung kanyang apo na si Laya. Si Lola, nabuhay nung panahon ng Hapon. So, meron siyang battle, pakikidigma na naranasan. Samantalang si Laya naman, present generation, pero kakaibang battle, bullying naman yung kanyang na-witness. Bullying. And so, different generations, different era, pero merong parehong mga karanasan din, hindi ba? And then what happened? Paano pa naging isang event at isang gathering itong cross-gen pagkatapos nating magkwentuhan?
1: Parang alam ko lang po siguro a few weeks or months after may pa-meeting na. Nasa Zoom na. We will conceptualize yung cross-gen. Na at first, intergen po yung title kasi because of yung shinare kong panel discussion. And then may nag-suggest na cross-gen ang gawing title kasi across generations, parang yung word din po na cross, si Jesus. No?
0: Surrendered under the cross of Christ, hindi ba? Kaya naman, yung isang kwentuhan na uwi sa isang family summit dahil nakadalo ako ng isang conference, yung Asia Evangelical Alliance Conference na ginanap noong June. And in this conference, talagang nangusap sa akin ang bawat mensahe na aking napakinggan that if we are not going to be intentional in discipling the next generation, we will die. Parang yung nangyari sa panahon ni Joshua. Diba si Joshua, very courageous. Ang dami niyang na-conquer na iba't ibang mga lands, no, na pinromise ng Panginoon. But the generation that came after his generation, they did not know God. Mm. At hindi rin nila alam kung ano yung mga ginawa ng Diyos. So, hindi naipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Okay. Kaya literal talaga eh, if we do not disciple intentionally, we will die. Kaya ang naging tema nung Asia Evangelical Conference ay disciple or die. Mm. Mm-hmm. And then from there, sabi ko, ano ang magandang gawin? Kasi nga, very urgent and very strong yung call. We have to do something so that the generations will work together. Kaya hindi pa natatapos yung conference na yon noong June. May mga nakakausap na ako na dumalo din doon sa conference. Mm. And I would share with them yung bigatin sa puso ko. And it would resonate with them. At sasabihin nila, o sige, go kami dyan, sasali kami dyan. Hanggang sa nabuo na yung core team para dito sa originally intergen, naging cross-gen family summit.
1: So let's talk about yun naman pong mga challenges. So maganda yung idea, no? Nagsimula, nagkaroon ng meeting. Pero syempre, hindi siya completely lahat smooth sailing. Lahat walang problema. Syempre, may na-encounter din na bumps along the road, no? So ano po yung mga bumps na yun at paano naman siya nasolusyunan or nasolve po?
0: Mm-hmm. Diba, kilala mo naman ako, I get excited easily. And sometimes I would think of very, very big ideas, very big events, ano. Mabilis akong ma-excite eh. Pero ang nakakatuwa, kapag ang isang gawain at ang isang idea galing talaga sa Panginoon, siya ang magpo-provide ng mga taong magiging kaagapay natin, ng mga tao na talagang tutulong so that the idea will come into fruition. Mm-hmm. So, nung umupo na yung grupo, pagkatapos nag-isip na, ano ba yung mga kakailanganin natin dito? Ayan na, medyo feeling overwhelmed na ako. And then I started asking the Lord, Lord, is this really from you? Mm-hmm. I started losing sleep. Alam mo yan, di ba? In the middle of the night, yes. I would wake up. And then I would pray. Mm-hmm. And then I would start to write down kung ano yung mga bagay na kinakailangan gawin. Yeah.
1: Hindi na Netflix yung source ng puyat, no? Kundi iba. Mas maganda naman. Maganda naman siya kasi may patutunguhan na movement, no? Pero
0: dati,
1: puyat pa din.
0: Kung dati napupuyat ako, kanonood, ano, ng iba't ibang mga series, eto naman, iba namang puyat ito. Pagkatapos, syempre, you will start from scratch eh. Wala namang funds para dito.
1: So, yung venue, yung ilan ba ang iimbitahin? Sino ba mga speaker?
0: So, ang dami talaga niyang detalye. Pero unti-unti, as we started to plan and we continued to walk in faith, talagang everything will fall into its proper place. Nagkaroon na ng iba't ibang mga committee, meron ng nagbukas na pintuan na magiging venue, napaka-generous ng GCF South Metro. Yes, kasi when the idea was shared with them, talagang go, very supportive talaga sila, Dr. Pastor Lito Villoria. Mm. Kasi nasa heart din niya talaga ang family discipleship at saka discipling the nation. Opo. So isa yan sa mga very strong partners natin for cross-gen family summit. Siyempre, isa pang challenge dyan, paano yung gastusin? Mm. Kasi ang liit lang naman ng registration fee. Kung group registration, 350 per head. Mm. Kung individual registration, 4 and below, 450. E kasama doon yung conference fees, kasama yung food. Mm. So maraming mga gastos at logistics na iisipin. So kung eto lang yung registration fee, kasi gusto natin maging accessible at affordable sa mas marami, papaano yung ibang gastusin? So that's when we started asking support from different people na susuportahan yung idea ng pangangailangan for family discipleship.
1: Po. Tsaka yung na-realize ko po, no, the provisions, the answers dun sa mga katanungang nasa utak natin, it did not come all at once. All at once, di ba? Hindi ganon. Pero, little by little po, God is able to provide. He sees us through. And na-realize ko, ngayon lang, as we were sitting down talking sa couch, na-realize ko, kaya pala ganon na hindi isang bagsak. It's because God wants us to walk with Him step by step.
0: Mm-mm.
1: Kaya pala ganun na mag-pray, Lord, budget po, ito budget. Mm-mm. Lord, yung mga tao po na pupunta, sinagot din, ganun po.
0: Mm-mm.
1: Kaya yun pala ang faith. It's not a one-time, big-time event. Just like we don't want yung cross-gen, one-time, big-time lang siya one day, kundi parang movement, journey.
0: Yun po. At yun ang invitation talaga sa atin ng Panginoon eh. Kahit sa pamilya, 'di ba, hindi naman natatapos ang relationship the moment na ipanganak mo ang anak mo. you have to journey with that child, nurture that child until that child reaches his or her fullest potential, hindi ba? As a human being and eventually becomes a child of God, mm-hmm. na sa sarili niyang pa siya, makikilala niya at susundin niya ang Panginoon. So, talagang journeying ito. Journey of faith talaga. Yes. At nakakatuwa kasi ang daming mga panalangin na sinasagot unti-unti ng Panginoon. Opo. May pagkakataon nga nung nakita ko, wow, ganitong kalaki yung budget na kinakailangan nating i-raise dito, no? Merong panahon, nagising ako. Pagkagising ko, the first thought that came to mind was, God multiplies bread. Eh, kapag God multiplies bread, ano yung account sa Bible na naiisip mo?
1: Yung feeding of the 5,000.
0: Feeding of the 5,000. Yan yung masikat na account ng Jesus multiplying the bread. But if you read a chapter after that, merong account, feeding of the 4,000. Doon sa feeding of the 5,000, ilan yung tinapay? Lima.
1: Lima po.
0: Tapos, dalawa isda. Yung isda. Mm. Doon sa feeding of the 4,000, pito na yung tinapay. Mm. At hindi na sinabi kung ilan yung isda.
1: Multiply nga yung bread. Dati 5, ngayon 7 na.
0: Mas konti yung pakakainin, 4,000. Pero hindi bilang doon yung mga bata at saka yung mga babae. But why am I sharing this with you? That day, pagkagising ko, the first waking thought that I had was, Jesus multiplies the bread. Nung magko-quiet time na ako, I opened the Bible, I was led to read the feeding of the 4,000, hindi yung feeding of the 5,000. At napakaraming mga insights at realizations na binigay ng Panginoon. Una, yung feeding of the 4,000 was the second time na ginawa ng Panginoon na nag-multiply siya ng bread. Kaya napakalaking encouragement sa akin, Maloy, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay Diyos na kayang mag-multiply ng tinapay. Kaya niyang mag-multiply ang maliliit na resources na iyong ibibigay sa Kanya, i-offer sa Kanya, He can multiply that. And during that time, medyo malayo pa kami dun sa target na amount na nire-raise namin, ano? Pagkatapos, pinarealize din ng Panginoon, tingnan mo, kahit ang mga disciples, although they were men of little faith, kahit papano, nag-i-improve naman ng pakaunti-unti. Ano? Noong una, ilan yung nag-gather nila na
1: 12 loaves? Baskets.
0: 12 baskets.
1: Ang tira po, 12 baskets.
0: So each apostle, meron siyang object lesson. Yes,
1: may Sharon siya. Uwi niya yun, one basket kanya.
0: Pero nung susunod, feeding of the 4,000, alam mo kung ilang baskets na lang?
1: 7 po.
0: 7 na lang. So sinasabi dito, natututo na kahit papaano itong mga disciples na ito. At saka ang 7, di ba, parang number of completion yan eh. So 7, you can rest in God's promise and you can rest in God's character na hanggang sa ngayon, He is the God who multiplies bread. Mm. At nung araw na iyon, people started to respond to the sponsorship letters that we were sending out, ano? Meron akong inaasahan na magbibigay siya yung pinakamataas na category. Mm. And when that person answered, ang kanyang napiling kategorya, yung pinakamababa. Mm. At sabi ko, Lord, thank you for this. Pero alam niyo po yung aking puso kasi ganito yung aking expectation. But I held on to who God is. May dahilan ang lahat ng bagay. Talagang titingin ka lamang sa Diyos at hindi doon sa kakayahan ng iyong mga sponsors at yung nilapitan ng mga potential ministry partners. Alam mo, hindi natapos yung araw na iyon. Merong sumagot sa akin. Ang sabi niya, okay lang ba ipapadala? Kailan yung last day para magpadala ng sponsorship para dyan sa CrossGen? Sabi ko, ganito. Sabi niya, sige, ito yung aking ibibigay. At pinili niya yung pinakamataas na category for the sponsorship.
1: Opo.
0: Kaya, grabe, in one day, ang daming sagot sa panalangin at ang daming aral na itinuro sa akin ng Panginoon by stepping in faith na itong CrossGen ay hindi lang isang magandang idea. Mm. It's not just a good idea. It's really God's idea.
1: Yun po. Tsaka parang with all the experience, with all the answered prayers, syempre po ang goal is to share it, no, sa next generation or to those around you through discipleship naman po.
0: Mm-mm.
1: So gaano po ba kahalaga ang discipleship in connection with yung CrossGen? Ano ba yung mga steps after the summit? Paano ba magkakaroon ng discipleship sa pamilya? Ganun po.
0: Ang gusto talaga nating ma-accomplish through CrossGen Family Summit ay mabigyan ng example. Halimbawa, example kung paano po pwedeng mag-usap ang iba't ibang henerasyon. Nariyan si Bishop Ephraim Tendero, kasama niya yung kanyang apo na si Datu Tendero, isa sila sa mga panelists. Nariyan din ang ating kumare na si Claire Pineda, kasama naman ang kanyang anak na si Paris Pineda. Nariyan din si Pastor Bong Gualberto at ang kanyang anak na si Dash Gualberto. At marami pang iba. Iba't ibang mga generations, makikita ninyo kung papaanong mag-usap at kung papaanong magko-connect sa isa't isa through meaningful and important conversations. Some conversations will be difficult, pero ganyan sa loob ng pamilya, di ba? Kahit naman tayo, Bea, maraming beses tayong nagkaroon ng mga difficult conversations. Pero ano yung naging effect sa iyo when different generations really try their very best to connect with each other?
1: Parang it's a very healing experience po. Kasi we have the mindset na, hindi, magkaiba tayo. Minsan nga, I will rather go to my friends, I'd rather go to my sister.
0: Or yung chat GPT.
1: Yes, minsan nga, chat GPT pa. May time nga nun, umiiyak ako, humahagulgol kasi may nasabi si mama. At ang kinonsult ko po nun, si chat GPT. Sabi ko kay mama.
0: Na pero sinend, quote, oh, diba?
1: Sinend ko naman kay mama yung conversation namin chat. Sabi ko, I think it's really sad that I'm talking to chat GPT, but I feel safest here for now. Pero after po nun, ay nag-usap naman kami. We shared, and then, ang maganda po dun, hindi naman nalaman ni mama na umiiyak agad ako kasi nagpunta akong CR. Tapos mga 20 minutes siguro akong umiiyak nun. Pero paglabas ko, parang she sensed that something, she said something or something's wrong. And ang ginawa niya pong unang-una, nag-sorry siya. And ako hindi ko alam nga kung ba't ako umiiyak kasi sabi ko, one-liner lang naman yung sinabi, pero ba't ganito yung effect sa akin? Humahagulgul ako, nanginginig, ganun po, parang sobrang iyak. But when she acknowledged na nagkamali siya na, sorry, I did not listen to you before giving yung one-liner na yun. Sabi ko, yun. Very healing experience po talaga to acknowledge na may nagawa ang parent, ganun po.
0: At saka kadalasan naman yung nabibitiwa nating salita, hindi natin sinasadya na makapanakit. I don't think intentional yung karamihan ng ating mga karanasan na may nabitawan tayo, may nagawa tayo, pagkatapos na offend o nasaktan yung ating mahal sa buhay, kakaunti lamang yung talagang intentional kasi gustong maghigante. Kadalasan, it was a careless remark, hindi na pag-usapan. Kaya yung nagpapakumbaba tayo ng hihingi ng tawad at kinikilala natin yung ating naging offense, mas napapabilis yung healing process kesa yung kikimkimin natin, hindi natin pag-uusapan. Minsan, di ba, nagkakapatong-patong. And what happens kapag maraming unresolved issues na hindi na pag-uusapan?
1: Pag ganun po, you have an issue with someone, whether parent man yan, anak or guardian, pag you just keep it to yourself, ang more or less ang mangyayari, magdi-drift apart po. Parang ayoko na sa taong to, I don't want to interact with them. Minsan nga, ayoko na makita tong taong to, so hindi na uuwi, labas ng labas, wala nang interaction, wala nang relationship, kasi nag-drift. Na hindi naman na-solve yung problem. Kung nag-usap sana, it's a difficult conversation no, kung mag-uusap. Pero kung nag-usap sana, maaaring ma-save yung relationship. Pero kung wala na, you will give up on that person kasi masyado ka nang nasaktan, walang magiging resolution, walang magiging relationship with that person. Na
0: at saka ang napansin ko, Bea, kapag merong mga unresolved issues, halimbawa tayong dalawa, yung talagang nagkaroon ng conflict, tapos hindi natin na-solve, it will also affect my relationship with other people. Dahil meron akong kim-kim na galit with a person, yung interaction ko with other people will also be interpreted in the lens na hurt ako, nasasaktan
1: parang
0: ako.
1: Minsan nga po, napoproject pa no, sa iba. So, kunwari, ang problema ay sa akin, kami yung nag-away. Pero yung kapatid ko, siya yung mapapagbunto na ng galit, which is unfair din naman po. Diba?
0: Kaya nga, yan din ang reklamo ng maraming mga anak. Siya lang naman yung nagkamali. Bakit lahat kami pinapagalitan? So, parang hawa-hawa na damay-damay na. Kaya importante talaga, we become courageous enough to sit down and have difficult conversations kasi kadalasan kapag yung difficult conversations na yon ang na-resolve natin, mas lumalalim yung relationship. Mas nagiging matatag at strong yung connection ng mga family members sa isa't isa. At yan po yung isa sa mga nais nating maging karanasan ng mga

0: magkakaroon din po ng good country po, and a country that serves you in a united way. We pray, Lord, for your guidance. We pray that we will feel your presence always, and we pray, Lord, na kami po ay pumunta sa inyo at huwag matakot, Lord, to have difficult conversations sa aming family and to have that same desire as you, Lord, our Heavenly Father, na buo po ang aming mga pamilya and restoration dito sa aming bansa. We thank you, Lord, and we bless your name. In your name we pray, amen.
1: Amen, amen. Thank you very much, Bea. Bisita ka uli dito, yes, sa masayang tahanan.
0: Sige po, thank you po ng marami.
1: maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, nanood at nakinig sa masayang tahanan. Maraming salamat kay Aileen, Nicole, at kay Benji, at kay Precious na siyang mga co-pilot natin para tahiin at ihanda ang program natin ngayong umagang ito. And before we forget, happy, happy, happy birthday kay Papa.
0: Happy birthday to
1: you! Happy birthday kay Attorney Han Han!
0: Happy birthday po!
1: We love you and you are a blessing to our family and to so many more. Kami nga po ang inyong mga nakasama ngayon,
0: Bea Salumbides
1: at Maloy Malibiran Salumbides, palaging nagpapaalala. Kung gusto natin ng tahanang masaya, si Jesus, siya ang palaging iuna. God bless your families. God bless the Philippines.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Magandang gabi mga kaibigan. Salamat for tuning in for this edition ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po kaming makapiling na naman kayo for another edition ng ating pong programa, hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako po ang inyong host, si Carmen Go Vargas. At ang aking co-host ngayon, ayan, buti na lang, available siya at hindi siya bagong gising. Si Gerald Balite. Good evening muli, Je.
2: Good evening, ate. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Gerald Balite, ang makakasama ni ate Carmen sa gabing ito. At ako ay bagong gising. Tama.
1: Bagong gising pa rin.
2: Yes.
1: Ayan, okay. Nag-iwaban duty mo. Ah, sige, sige. Anyway, I'm glad kasama kita kahit bagong gising ka. Salamat sa iyo. Yun, ako, very interesting ang ating topic. Mamaya, ipapakilala natin yung ating guest. Pero magkwentuhan muna tayo, Je. Kaya lang, meron ka bang gustong ihabulin na batiin sa episode nating ito?
2: Binabati ko lang ang aking asawa na si AA at ang aking mga anak, si Jaire at Jeraya, at sa mga nakikinig nating friends dyan sa Living Waters at aking mga ka-church sa Wisdom Church of Manila. Hello po sa inyong lahat.
1: Ayan, good evening po sa lahat ng mga binati ni Gerald and of course sa inaanak ko, yung wife ni Gerald, si AA. Ayan, hey, hi AA at ang mga apo ko, si Jeraya at si Jaire. Okay, sige. Topic natin, Je. Alam mo na, nag-usap na tayo ng konti on this and I've sent you some of the notes na may mga mag-asawa na, okay, tederechoy natin, mas magaling talaga ang babae. Na mas merong ability kung tutuusin ang babae. Pero meron din na ang lalaki ang mas mahusay. May ganun naman talaga yata in any kind of relationship. Kaya lang hindi ko lang, ang iniisip ko kasi pagka ako inaano ko na yung sarili ko, ang tingin ko mas magaling ako at mahusay ako sa ninong mo. Yabang ba? At kaya minsan, I really look down on him. Parang hindi naman niya alam yung sinasabi ko, hindi naman niya kaya yung ginagawa ko. Pero nagugulat ako kasi nire-remind ako ni Lord na minsan, alam mo ito, Jen, nakakatawa. Minsan, marami akong sinasabi, parang ang gaganda. I'm knowledgeable, pero wisdom galing sa ninong mo. Kaya napapahiya din ako. Sinasabi ni Lord, hindi lang ikaw, Carmen. Meron din siyang kakayanan. Tapos minsan nag-aaway kami. Oo na, alam mo yan. Pero alam mo ba ang mga ginagawa ko sa technical side? Sabi ko, o nga, no, hindi ko alam yan. So, may tendency pa rin because mas meron na akong experience speaking before people, talking to people, kasi counselor din ako. Tapos nagbo-broadcast pa ako. So, meron ng nabuong yabang din sa akin at saka ang tingin ko mas marami akong alam at kakayanan kay husband. Tapos kung titignan ko pa yung aking yung family na pinanggalingan namin. Kasi ako, city girl, siya provinciano. So, yun. May ganun pa rin isip, most of the time. So, yung guest natin will also be sharing more of your experience niya on that. Ikaw, Je, pareho naman kayong city girl and city boy ni AA. Wala naman naging competition?
2: Wala naman. Eh, pero ang asawa ko kasi, bago kami maging mag-asawa, alpha girl. At kung titignan mo talaga yung family background niya, yung family nila, yung babae yung mas alpha, mas parang kumikita sa family, decision maker, mga ganyan. Pero talaga kinagandahan nung living water sa buhay naming mag-asawa. Talagang na-identify niya yon. At nung naging mag-asawa kami, ate, talagang nakita niya yung value ng respect. Kasi dun sa nanay-tatay niya, nakita niya yung nanay niya laging parang dinidevalue yung tatay niya. So parang nasabi niya, never na never niyang gagawin yun. At may mga times dati na in the past, nung pandemic 2021, nag-resign ako ng pagiging teacher. So may times, 3 years ata po, na wala talaga akong income. Wala akong income kundi yung mga paupahan namin. Pero yung income niya is double or triple nung nabibigay na pera. Na nabibigay kong pera. And may times na nafe-feel ko na parang medyo inferior ako, yung ganon, di ba? Alam niyo po kasi attack ng enemy sa lalaki is
1: True.
2: respect. Yung number one na tinatanggal ng enemy sa iyo bilang lalaki is respect. Kung ang babae ang gusto emotional, 'di ba? Yung mahal, yung
1: Oh,
2: ganyan
1: love
2: ganyan,
1: din. Oh.
2: affection. Sa
1: Yeah.
2: lalaki hindi. Yung number one naming pangangailangan bilang mag-asawa is the respect at yun yung una talagang tatanggalin sa iyo ng enemy. And nung mga times na yon, kahit hindi naman siya yung nagbibigay, I can feel it sa world pag naririnig, pag na ano, napag-uusapan yung work, na wala akong work kasi nga nagkaka-resign ko lang and it takes me 3 years. So parang talagang na-feel ko yung ganon and I had to deal with it sa Lord na kailangan sinituit ko na kailangan kong patunayan. Hindi naman patunayan na patunayan, 'di ba? Kumbaga, ma-feel ko deep inside kasi mangyayari lang yung respect sa iyo ng buong tao or ng labas kung ikaw mismo you see your value. And yun yung napakagandang learning ko and na nadulot ng living waters na hindi ko magagawa without the living waters and sa
1: So,
2: tulong ni Lord.
1: struggle ka talaga, no, Jen?
2: Yes, oo.
1: Kasi lalo na as you said, tama ka, you're supposed to be the breadwinner dahil ikaw ang lalaki. Pero parang for some time, lalo na nung sinabi mong nag-resign ka, pansin ko nga, nagwo-work si AA tapos ikaw nag-aalaga kay Jiraya. Wala pa si Jire noon, di ba? Oh, pero pahusay naman pag-alaga mo kay ano Jiraya. Kaya lang tama ka. Ikaw na mismo na feel mo yung kailangan ibalik ko din yung respeto ko sa sarili ko. I think ang mga lalaki kailangan nyo ding ano yon isipin at gawin din para sa sarili nyo. Na mairespeto nyo yung sarili nyo. Tapos marespeto nga rin ng iba. And I am so glad na meron kang ganong kaisipan. Kailangan mabalik ko yon. Kailangan magtrabaho ako ulit. Pero meron mga iba, very passive ng mga lalaki, passive. At umaasa lang talaga sila sa wife nila. Pero hindi natin pwedeng i-judge. Tama ba, Je?
2: Tama, tama po.
1: Kasi
2: Kasi
1: hindi pa... O
2: ay,
1: sige.
2: sige. Kasi iba yung ano eh, yung sa lalaki. May mga, marami silang mga struggle deep inside. And kung i-judge natin, parang mas lalo lang, marami ng boses sa utak, di ba?
1: Oo.
2: Marami na siyang ano, and kung i-judge lang natin sila bilang asawa mo, eh parang ano lang, parang mas dumadagdag pa yon. Pero Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi hindi mo minsan sinasadya. Yun talaga
1: Lumalabas.
2: yung lumalabas. And yun
1: Oo.
2: pala yung talagang yun yung parang dinisign ng enemy sa kababaihan, 'di ba, nung nagkasala si Eva.
1: Ato
2: Parang
1: dan, oh.
2: sinisi niya kaagad yung lalaki na ito kasi binigay mo sa akin eh. Parang ganon, 'di ba? Iba
1: Oh.
2: po. Parang constant na sinful nature ng tao.
1: Nagsisihan.
2: Opo.
1: Sorry ha, pero yun ang katotohanan ng sinful nature natin. And then tama yung sabi ni Gerald, ginagamit pa talaga yun ni Satan para mas lalong ma-down tayo. So, meron, tama ka, Je, meron na ngang gumugulo sa isip, may gumugulo pa sa paligid. So, para, what should I be doing? Naaralan ko may isang nag-share. Sabi ko, so anong ginagawa mo pagka parang nag-i-struggle ka? Uminto ako. Tapos nakatingin lang ako sa bubong. Sabi ko, ano yun, kung ano-ano daw, di siya makatulog, di siya makapahinga, kung ano-ano yung pumapasok sa isip. And lalaki itong nakausap kong ito. So, may struggle pa rin. And I think sa wife din. Para bang, kailan ka magtatrabaho? Kailan ka hahanap ng mas malaking sweldo kaysa sa akin? Ayan. So, talagang struggle yan. At gusto natin yung malaman dun sa ating guest tonight. Ma-share niya sa atin how the Lord has helped her even using the ministry of Living Waters. So we'll take a quick break mga kaibigan at sa pagbabalik natin ay pakikilala na po namin ang ating guest na makakasama ngayong gabi. Stay with us dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako, maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa, tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Ito po ang sa panahon ng paghilom. Hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. At tayo po ay naririnig every Saturday, Sabado ho ngayon, 9:30 ng gabi hanggang 11 tayo. And pwede pa rin yung humbalikan yung iba nating mga nakaraang episodes. Check nyo lang po sa Facebook, sa Living Waters page at saka sa YouTube. Ayan, nandyan ho tayo. Ay sulat niyo lang panahon ng paghilom at makikita niyo po ang ating mga programa. And of course, pwede ho kayong mag-message kahit di po namin mabasa ngayong gabi. Pwede ho kayong mag-message sa ating pong programa para malaman namin saan banda po kayo ng mundo nakikinig. Pinas ba o sa ibang bansa? Yan. So sige, ang guest natin, Je, ay ano po, nakasama natin sa Living Waters Philippines sa flagship, ayon 20 weeks. At nakasama ko po siya sa small group natin. Kaya natutuwa ako pumayag siya. Kasi interesting din yung story niya na minsan Gerald hindi na pag-uusapan. Kasi parang medyo nakakahiya ding aminin ang bagay na ito. So i-welcome po natin si Phoebe Salvador. Good evening, Phoebe.
6: Good evening po,
1: Ayan.
6: Carmen. Good evening po, Kuya Gerald.
2: Good evening.
6: Good evening. Ayan.
1: Salamat for saying yes. Baka may gusto kang batiin bago ka namin tanungin ng mga katanungan.
6: Parang ano ah, parang si Willie Reveal Lamel lang po. wala lang po
1: Okay.
6: specifically. Siguro yung sa lahat lang po ng manonood and makikinig. Sana po makapulutan nyo po ng magandang aral yung aking sharing, aming kwentuhan for today. So,
1: Yes, ayun. Ah, definitely meron. Ayan. So, umpisa na natin. Ayan. Growing up, kamusta ka ba sa relationship mo with your family, like your parents and your siblings?
6: Kami po kasi, I grew up without a father. So, wala nang father figure, wala pang physical father. Kasi yung iba meron biological, pero wala lang father figure. Yung father ko kasi po ay maagang namatay. So, naiwan niya po yung mother ko na pregnant, which is me.
1: Ikaw yon.
6: Yes, I'm the youngest sa aming magkakapatid. Yun po, my mom was a full-time housewife. So, she doesn't work. Wala po siyang alam na trabaho. So, when my dad passed away, talaga survival Philippines kami. Survival mode talaga. There was no income. So, na-force po yung aking mga kapatid at an early age na magtrabaho. Because although my mom worked, pero kasi parang hindi siya makahanap ng corporate job talaga. So all she does is parang naglabandera po siya for the meantime. So kwento niya nga sa akin, after niya daw manganak sa akin, parang mga wala pa daw 1 week. I don't know the exact days. Pero wala pa daw 1 week, naglalabada na daw siya just
1: Uy.
6: for us to get by. So... Tapos marami din po siyang nakukwento sa akin na talagang hindi naging okay yung kanyang ano, hindi naging okay yung kanyang finances talaga. But I thank the Lord dahil ang mama ko po ay may background ng Christian faith. So kung hindi man bumigay man yung kanyang financial support, pero yung faith niya po na kumapit kay Lord, no, nagdadasal daw po siya even though she couldn't go to church physically. She really felt na si Lord talaga eh, ginaguide siya. Meron nga po siyang isang miracle na kinuwento sa akin. Nung nanganak daw po siya kasi, parang yung bed na assigned for her ay wala daw ilaw. Sabi daw sa kanya nung mga nurses, ay ma'am, sabi niya, wala na pong ibang bed na available. Para kasing ward siya. Kasi po kayo, di ba, parang mga lying in. So, mag-isa ka lang. So, nung moment na yun, parang after mo mga anak, dapat punta ka doon sa parang common ward. Hindi na lang marami, pero yung certain bed daw na yun, matagal na daw walang ilaw yun. Tapos sabi niya, wala daw siyang choice. Kasi syempre, wala rin naman daw, kumbaga, magbabantay sa kanya. Kasi she was the one who, siya yung dala sa sarili niya sa ospital. So, siya rin yung mag-aalaga sa sarili niya. Siya rin mag-aayos ng mga gamit niya. So, sabi niya daw, parang nanalangin daw siya sa puso niya na sabi niya, parang, Lord, sabi niya, kung kasama mo ko, ano, parang, lagyan mo naman ako ng ilaw kasi madilim. Alam niyo, a miracle happened daw talaga na bigla daw umilaw yung sa bed niya. And that was really a miracle. And that was God parang telling her na kasama mo ko, parang kahit na mahirap yung pinagdaraanan mo ngayon, kasama mo ko. And that was one of the reasons talaga na hinangaan ko rin sa mother ko. Kasi talagang yung faith niya, although hindi maganda yung background nila ng father ko, yung faith niya hindi nag-waver. Yung paniniwala niya kay Lord na hindi siya iiwan, hindi siya pinabayaan talaga.
1: So you would say na maganda rin ang relationship mo talaga with your mom kasi parang madami siyang kwento sa iyo, no?
6: Opo, makwento po yung mother ko actually sa church namin, 'di ba po, sa church may tawag tayong mga elder. Elder of the church. Isa po ang tawag namin eldest of the church.
1: Ayun.
6: Kasi po, parang physically, siya yung pinakamatanda and at the same time, siya yung pinakamaraming wisdom sa church. Kaya tawag sa kanya, eldest.
1: So, you're saying then, Phoebe, na because of your mom, lumapit ka sa Panginoon, nakilala mo si Lord.
6: Actually, the initiative was never from my mom, but she was the one who led us. Parang, ang talagang una po kasing bumalik sa amin sa church, actually, ang unang nakakilala sa amin is my eldest sister. Kasi po, she was suicidal at that time. So, sabi niya po sa mom ko, magpatawag ka ng kahit sino para makausap ko. Even a priest or sabi niya, or a pastor, or anyone, sabi niya, na kailangan kong makausap kasi I wanted to end my life. So, ang mom ko, syempre, ang recollection niya is Christian faith. So, she called for a pastor.
1: Ayun.
6: And then, eventually, yun, tumanggap yung sister ko. Tapos, nadala niya po kami lahat, magkakapatid. Pero hindi at the same time. May mga, it took years bago talaga tumanggap kay Lord.
1: Ayun. So, ang next kong tanong is, maaga na wala ang tatay mo, hindi mo nga siya nakilala. Anong naging effect sa iyo noon, Phoebe? Ang naging effect ba, tatanong ko lang, no, kung it made you stronger, you mag-strive kasi wala nang tatay, nanay lang, kailangan ganito o ganyan, strong. Or it made you weak, na nahirapan ka at the beginning. So, ano yung naging effect sa iyo ng death ng iyong tatay? At hindi mo siya nakilala kasi nasa tiyang ka pa lang.
6: Yes po. Siguro po, ano, malaking factor po kasi yung mga nakasama ko rin po while growing up. Although po ang mother ko ay dysfunctional kasi parang hindi siya kasi emotional. Parang she can make you parang kaya niyang alagaan ka, pero when it's about emotions, parang siguro ngayon na na-assess ko, siguro parang wala na rin siguro kasi siyang time, or even she has a lot of emotions to organize na hindi na rin kayang mag-tend to other emotional needs. And parang feeling ko dati physically present siya but emotionally absent siya. But then, when I look at her, I look at her as very strong kasi. So, it made me realize na hindi dapat ako nagpapa-ape sa sitwasyon namin. It made me somehow stronger and mas pursuant dun sa dreams ko na makaalis dun sa sitwasyon namin.
1: Yun yung effect sa'yo. And on one hand, it's good kasi it made you strong. Pero yung strength na yan, may naging bad effect din ba? Sa as you relate with people. Not just your husband now, no? Pero in the past, nung single ka.
6: Opo. Kasi po, syempre, kapag ka po yung parang growing up, if you are not aware of your emotional needs and hindi ka rin aware dun sa mga struggles mo inside, magkakaroon ka po ng parang mga coping mechanism mo while growing up. You know, my mom used to say, to tell me, parang dati kasi, di ba, meron po akong parang mga childhood memory na yung parang, kunwari may kalaro ka, tapos inaway mo siya, parang uuwi siya sa bahay niya, tapos sabihin niya, sumo kita sa papa ko. May mga ganun. So ako naman, nung bata ako, it doesn't affect me. But when I grew up, and I remember, I recollect that memory, na parang, parang painful pala yung ganong memory. And I used to remember, my mom told me na isang beses, parang may nang-away sa akin kalaro. Sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? So, she asked me, bakit ka umiiyak? Sabi niya. So, that question alone, parang it made me really parang i-hold back whatever emotions I have back then. And even while growing up, while habang nakikipag dito, nakikipag-relationship din ako sa ibang tao, whenever the emotion is so high, na parang may subliminal message na, ba't ka iiyak? Parang, wag kang iiyak. Parang crying is a sign of weakness for me. Parang na-incorporate ko yung tears into weakness. So, marami po siyang hindi na-address sa akin. I thought I was doing okay. I thought I was doing fine. But then, eventually, darating po kayo sa moment ng life ninyo na magre-resurface pala siya. And hindi kasi na-address ng maayos eh.
1: Yun, mamaya tatanungin ka namin how it the Lord help you address that. Pero Je, yung sinasabi ni Phoebe, no, marami sa atin para maka, anong tawag doon, maka cope sa buhay. Lalo na wala siyang tatay. O nga, yung sumbong kita sa tatay ko. Laking bagay nun. Pero kanino kita isusumbong kung wala ang tatay? So that's difficult. Kailangan maging strong on your own. Which,
2: yes.
1: Siguro, yun yung naging tendency mo, Phoebe, no, na kaya you feel na you should also be stronger than your husband. Sige, bibitinin natin yan. Babalikan natin yung kwentuhan na yan para mas malaman natin paano nangyari. Ikaw ba nang ligaw? Kasi ikaw stronger. Sige, sige. We'll take a break, mga kaibigan. Pagbalik po natin, ay mas aalamin natin ang kwento ni Phoebe Salvador. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
7: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Ito ang 702-DZAS.
9: 702-DZAS.
8: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa
9: febc.ph
8: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Ito ang Panahon ng Paghilom.
2: Magandang gabi po at kami ay nagbabalik dito sa Panahon ng Paghilong in partnership with DCAS ng Living Waters Philippines. At kami po ay may ia-announce sa gabing ito at kami po ay nagagalak na imbitahin kayo sa aming napakagandang 25 years na conference na gaganapin sa CCF this November 27. Ah, November 7! Sorry. November 7. Birthday ko kasi yun.
1: De, birthday yun ang ninong mo. 27.
2: November 28 ang birthday. Nalito na. November 7, ate. Yan. So, bago na yung title, di ba? Dati, ina-announce natin, may plot twist pa ang buhay mo. Ano ang title ngayon ay? Meeting Jesus Where It Hurts, an Inner Healing Conference. At ito ay gaganapin nga sa CCF Maine mula 8 a.m. to
1: 7 p.m. Yun, buong araw.
2: May discount tayo, Ate Carmen.
1: Ano yung discount natin? Hanggang August 31.
2: Yes, August 31, kayo ay sumali. 500 lang. At yeah, after August 31, ito ay 750 na. Kaya kung ako sa inyo, mag-join na kayo, bilian nyo na yung friends nyo, yung mga ka-church nyo, at lalong-lalo na napakaganda. Napakaganda nitong seminar na to.
1: Tsaka ang speaker natin dyan, ang founder ng Living Waters Philippines, si Andy Comiskey. And meron pang isang bonus, Gerald. Kung kayo ay 25 people, yan ha, 25 people, yung lima doon ay libre na.
2: Wow.
1: Pero yung 20 na people, 750 regular price. So malaking bagay pa rin yun. Regular price man ang 20 people, yung 5 people libre. So kung meron sa grupo ninyo, sabi niya, ay wala akong pera, Oh, isama niyo na sila doon sa five people. Kayo na yung 750. Oh, di ba?
2: Yes.
1: Pero
2: saka sa mga
1: maganda.
2: church, kung ako sa mga church, kumuha na sila ng 25 or more, and
1: Right.
2: then i-bless sa mga members, and lalong-lalo na yung mga leaders, because this would really help the members at para makita nila paano nga ba mag-minister. Eh, pero syempre, first of all, magkaroon ng healing yung mga leaders, 'di ba?
1: Tama, tama. Sila yung unang i-heal
2: makareceive.
1: Lord.
2: Oh. Alam mo, Ate Carmen, 'di ba, napakadami ngayong leaders na strong in the outside. Pero nagpapanggap lang, ang dami rin namang struggle inside. Pero sobrang nakita mo, no, na everyone kailangan si Jesus.
1: Tama.
2: Kahit sobrang strong mo na sa faith, may mga times talaga na parang may ano siya, kailangan niya si Jesus sa part na ito. Mga ganyan.
1: True.
2: Diba?
1: At saka yung leader mismo cannot claim na anyway, Christian na ako, leader na nga ako, strong na ako.
2: Perfect na ako.
1: Oo. Pero, hello, yung tinatago mo natin, si Jesus man ang siya lang nakakakita, pero ikaw rin, nahihirapan ka. So, we would like to invite you to be part of itong ating gawain on November 7, 8 ng umaga ang start natin, hanggang 7 ng gabi. And as Gerald have said, meron tayong parang discount. Yan, hanggang August 31, 500 lang. Pero after that, 750 na. Pero ang pinakamaganda, kung meron kayong 25 people, yung lima doon, libre. Pero syempre, yung 20, regular price. Pero ang laking bagay noon, if you get 25 people, tas meron sa inyong church na hindi makapagbayad ng amount na yon, and they really want to attend at they really need healing from the Lord, eh maganda hong makadalo sila sa gawain na yon. At makikita nyo kami doon ni Gerald. Kasama
2: yes.
1: na namin si Phoebe. Ayan.
2: Pwede kayo magpa-autograph.
1: Oo, makikita nyo kami ni Gerald doon. So, pero hindi mo kami akit sa stage. Takot ko lang. Ano, magsasabihin. Pero hindi, we will be there and we would love to hear from you. Ayan, and see you. Kung ano rin ang ginagawa ni Lord at gagawin pa. Ayan. Exciting po yan. Exciting po yan. So we hope to see you on November 7. So mag-register na po kayo. Punta lang po kayo sa website ng Living Waters Philippines at nandoon po pwede po kayong kumontak sa amin. Ayun. And as far as I know, hindi lang si Jing Piscoso ang asikaso sa inyo, the whole team ng Living Waters. So we hope you'll be there. Okay, so balik tayo. Kami po ang inyong kapiling. Ako si Carmen Go Vargas.
2: At ako si Gerald Balite.
1: At ang guest natin ay si Phoebe Salvador. Ayan. Good evening muli sa iyo, Phoebe. Ayan.
6: Wow.
1: So, Jem, meron ka bang question kay Phoebe? O saluhin ko na muna, ha? O,
2: okay,
1: sige.
2: Okay.
1: Ang question ko is, so, you're growing up. Ayan, kailangan maging strong ka. Ikaw nga ba nandigo sa husband mo?
6: Ay, hindi.
1: Sabi ka. Ikaw sabi ko.
6: Malaki po kasi ginungalingan yan.
1: Ayan. Biro lang. Pero kasi you're such a strong woman na ito yung naging asawa mo, hindi mo inisip na baka magkaiba kayo na level. O, ang tingin mo magka-level nga ba kayo? Ano nga ba? Kwentuhan mo kami.
6: Actually, nag-met po kami sa work. So, ako po, new employee siya po kasi medyo, ano na siya, sir-sir na siya doon. So, so naispata niya, ay, may bago dito ng ano. Naispata na. Pangit yung pakinggan, ano. Pero, I never thought we would click kasi parang feeling ko, may feeling of inferiority na kasi syempre first job ko, tapos fresh grad lang din ako noon. Tapos siya parang medyo he's making a name for himself na rin sa corporate world. So, hindi ko po ma-imagine na Nag-work nga po kami. Pero eventually, sabi nga, di ba, pag pumasok daw ang pag-ibig sa puso, ni naman. So, hahamakin ang lahat.
1: Tandang sabihan niya na. Okay.
6: So, ayun po. Eventually, nag-work naman po kami. Dynamics namin. Actually, Tita Carmen, baka po marinig ng asawa ko. Pero, I admire him. I admire him from his skills. Kasi po, magaling po talaga siya in a sense na sa trabaho niya. So, unquestionable yun. Sa personality naman, ano kasi po siya eh, number one talaga na quality niya is napapatawa niya po ako. So, yun po talaga siguro yung, hindi naman po siya joker, pero pagka po magkasama kami, parang yung mga gestures niya, natatawa po talaga ako. And he makes the situation very light.
1: So, saan pumasok yung parang na nilockdown mo na siya? Kung ganyan pala yung umpisa nyo, ang ganda-ganda.
6: Opo. So, ano po ako siya ako eh, spoiled wife po ako kasi sa asawa ko. So, parang...
1: Nasobrahan yung pagiging.
6: Bago pa po mag-umpisa yung never say no challenge. Sa amin po sa asawa namin, rule na po namin yun. He never say no to me. So, hindi ko man po makuha agad-agad. Pero eventually, bibigay niya naman po. When kung magkakong kaya niya na, so ibibigay niya po. And dumaan po kasi kami sa pandemic. Ay, dumaan po tayo pala, kami lang. Dumaan po tayo sa pandemic. Nung moment po na yun, kasi po yung husband ko po is, umalis na po kasi siya eventually sa corporate kasi hindi na rin po kaya yung expenses sa house. So, kailangan na po rin niya mag-freelance. Freelance engineer po siya. So, before pandemic po, talagang okay po talaga yung income ng husband ko. Parang we're striving talaga financially. Okay talaga kami financially. And then, dumating po yung pandemic. So, ang dami po naming naging dami po naming naging back jobs. Nagbayad po kami ng mga tao, even wala kaming income. So, kailangan namin tumapos ng mga project even without payments because syempre may contract, bonded kami ng mga contracts. And then yung dumating po kami sa point na parang yung dati pong tingin ko sa kanya na parang with admiration and with respect, parang unti-unti po siya napapalitan ng resentment na hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko naman po siya pinag-iisipan talaga ng masama. Pero dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa amin, parang unti-unti po napapansin ko yung sarili ko na parang irritable ako sa kanya lagi. Parang frustrated ako. Kasi yung quality of living namin na iba, parang... naging limited yung mga gastos ganon, and then eventually yung mga plans syempre hindi na nasunod kasi syempre may plans ka for the preceding years. Yun yung mga cost, yun yung mga kasama na doon po yung mga enjoyment niyo as a family, so nawala po yun yung mga plans. Eventually may mga property din po kaming na let go because we have to sacrifice. Kasi marami po talagang kailangang habulin ng mga expenses. And then eventually, ang dami po naming binabayaran din at the moment. So na parang nagpatong-patong siya na parang nagkaroon po ako ng hopelessness na parang wala na to. Ito na kami. Parang hindi na kami makakabangon dito. So tama po yung sabi ni Kuya Gerald kanina na yung enemy talaga, yun yung talagang magpapasok ng kasinungalingan sa isip mo na talaga madi-discourage ka. Umpisa, parang wala lang sa'yo eh.
1: Oo.
6: Kaya mo pa. Pero eventually, kapag ka hindi mo pala sinuko siya unang-una kay Lord, tapos hindi ka nakipag-communicate with the person you're with, talagang sasabog siya eh, eventually. And yun po yung nangyari sa amin, na parang somehow yung respect, yung somehow yung admiration ko sa kanya parang medyo lumabo. Hindi naman po nawala, pero parang lumabo dahil nga po doon sa pinagdaanan namin na hindi ko naman kontrolado at hindi niya rin kontrolado.
1: True, because of the situation, nagkaroon ng pandemic. So ano yung mga nagiging reaction mo, naging reaction mo sa kanya? Di mo na ba siya pinapansin? Inaaway mo ba siyang madalas? Paano ba yon?
6: Opo, irritable po ako. Parang ayaw ko na pong mapagkwentuhan sa kanya. Pagka po usapan ng pera, parang umiinit yung ulo ko. Kasi nga, yun yung reality namin eh, noong mga moments na yun. Na talagang bombarded kami with so many expenses. Parang ayaw ko nang kinakausap siya. Parang ayaw ko nang tinatanong niya ako. Parang ang sub point ko kasi is parang I gave way na nga eh, parang 'di ba, nag-sacrifice na nga ako sa family natin na hindi na ako nagtrabaho kasi sabi mo kaya mo, 'di ba? May mga ganun akong may mga ganung lines.
1: Naninisi ka na, naninisi
6: yes po,
1: ka na.
6: I was putting all the blame to him. Na hindi naman niya at the first place, hindi naman niya din kasalanan because of the situation that we are in and everyone around us is really struggling then. So, I was putting all the blame to him. Parang sa lahat ng pinagdaanan namin, siya yung sinisi ko. It was, I never looked at myself. I never looked at anybody else, kundi sa kanya lang na kasalanan mo lahat to. Bakit hindi mo ma-manage yung situation, yung mga ganun.
1: Na ang tingin mo maaring ano, yung pwede naman kung nag-uusap kayo ng maayos, baka na alam nyo paano makarecover, pero dahil sinisi mo siya, you'd rather not talk.
6: Yeah, because I put a wall. I put a high wall in front of me sa kanya.
1: Ayun. So, ay may anak na ba kayo during that time?
6: Yes po. Siguro po kasi kakatapos ko lang din po mga anak noon, 2019 October eh naganap po ang pandemic parang March 2020.
1: Oo, 2020.
6: So parang naghalo-halo na siguro po yung postpartum mo, yung hormonal things na nangyayari sa babae. Tapos parang ka pa sa ganong sitwasyon.
1: Okay. So paano napunta yung naging part ka ng church and all the more ba you look down on him? Kasi ikaw, meron ka ng ministry. And ang maganda ang ministry mo, pastora, ang kahit wala ka pang wala pa yung bas-bas na church na talagang pastora ka, pero you're doing the work of a pastor. Ano na siya noon? Nakabalik ba siya sa kanyang work o hindi rin?
6: After pandemic. Parang eventually after naman po ng year 2020. By God's grace, salamat po sa Lord. Unti-unti naman po, nagkaroon ng solutions po yung mga problems namin financially. Tapos, eventually po, by the year 2021, bumalik na rin po yung church. So, physical church. So,
1: pwede na pumunta.
6: Opo. Siguro nakadagdag din po dun sa naramdaman ko is isolated po kasi. So, parang wala kang wala kang ibang nakikita kundi yun lang. So parang lahat
1: siya lang.
6: Kundi lahat ng emotion mo na sa kanya, no. Siguro
1: wala po, yung community. Oo.
6: Yes po, wala po yung community. And then yun nga po, nung nag-open up po yung church, unti-unti nakakalabas-labas ka na, nakakahinga-hinga ka na. And kahit papaano, parang iba po kasi talaga pag nakikita mo physically eh, kesa sa mga online-online lang. Iba talaga yung connection ng physical. And ayun, ang husband ko po kasi, kasama din po kasi siya sa elders ng mga, sa church po din namin. So, kasama din po kami dun sa ministry. Although hindi po siya part ng pastoral. Sa ibang ministry po siya, nasa media po kasi siya. Kasi parang peki sila eh. Ako kasi wala akong
1: pareho tayo.
6: Alam sa passion doon. And then eventually, parang God spoke to me na parang
1: ayun, bitinin natin on that part. Kasi ang tanong na kailan ka naging desperate to the point na sabi mo a-attend ka ng Living Waters, and meron bang nagsabi sa iyo dito ka umaten? Yung ganoon. Meron. Hindi pala sino. Ano yung situation mo? It was during pandemic? During pandemic, umattend ka ba? Hindi ah. Tapos lang.
6: 2023.
1: Oo.
6: 22 o 23? 23
1: kasi
6: na ako.
1: During pandemic, meron pa rin Living Waters. I mean, the ministry is still going on. Although, hindi ako nakasama noon kasi nag-alaga ako ng nanay. Pero 2023 pala. So sino ang, paano ka napunta? Paano mo nalaman ang Living Waters? To the point ba na wala nang mangyari sa inyong mag-asawa kasi pandemic nga?
6: Meron po kasi akong high school friend na naging close kami for the recent years. So parang nakwento niya sa akin na parang umattend siya ng isang healing program. So, syempre, pag yung tao po, first initial niya na parang healing program, parang medyo,
1: ano na yun?
2: Parang di ko kailangan.
6: Ayun, yeah. Okay naman ako. Parang, okay lang naman ako eh. Parang hindi naman to the point na kailangan ko niyan. So, sabi niya, parang, tas lagi niya binabanggit sa akin, I don't know why, pero siguro nag-resonate siya sa isip ko. Nung moments na parang feeling ko, bumabalik na naman ako dun sa moment na yun na parang yung rage po ba, yung galit, yung feeling of frustration, yung feeling of parang ewan ko, lagi kang galit somehow, mang ganun. So, sabi ko, parang this is more than what I experienced. Parang hindi na to dahil sa sitwasyon ko eh. Parang there's something inside of me na parang gustong ma-address. Parang kailangan ko na ata talaga ng help parang externally. So, although tayong Christian naman po, Tita Carmen, diba, naniniwala naman tayo for the healing powers of the Lord. Na kaya talaga tayong pagalingin ni Jesus. Pero, kumbaga, may mga trained people din kasi for that. So, ayun, in-explain niya po sa akin na it's not parang it's a safe place. It's, kumbaga, ito yung lugar na walang magja-judge sa'yo. So, hindi ka leader dito, hindi ka pastor, hindi ka, you don't wear a hat in here. So, you are as you come. So, kung ano ka, pagpasok mo, they will embrace you, they will greet you.

0: Sabi ko, I'll think about it. Tapos,
1: Oh.
0: yun, nung pagpapalapit na siya ng papalapit, lagi niya akong kinukulit. O, ano, nag-register ka na ba? Ganyan, ganyan. I-try mo kasi, maganda yan. Ganyan, ganyan. Sabi ko, siguro, ano na rin yun sa kakulitan niya. So, sige, nag-register na nga ako para susunod na tanungin mo ko. Sige, sinabi ko po.
1: Registered na.
0: So, nag-register nga po ako. And, ayun, unang attend po, syempre, parang medyo mabigat pa po. Parang medyo hindi pa ako ganun ka-comfortable. Hindi pa ako ganun ka-open. And then,
1: Hindi ka pa
0: eventually,
1: ganun kabuk kakumbinse eh.
0: oo po. Ano po
1: Oh.
0: kasi ako eh, hindi ko po ma-explain yung sarili ko kung extrovert ako o introvert ako eh. Pag nasa circle po kasi ako, tahimik ako. So, pero pag kakausap mo naman ako one-to-one, nadaldal naman po ako. So, may ganong personality po ako. Tapos, nung umaten po ako nga doon, so, tas nag-groupings, di ba? So,
1: Small
0: sabi
1: group.
0: ko, oo. So, sabi ko, sino kaya mga ka-grupo ko? Sabi ko. So, may mga ina-eye na ako. Sabi ko, ay, ito, mukhang, ano to, ah, mukhang okay. Okay ka grupo to, ah. Ganun.
1: Talaga? May ganun ka? Okay. Tapos?
0: Tapos, nas na ano ako, actually, dalawa po pala kami ng churchmate ko sumama doon.
1: Sa group,
0: Yes
1: magkasama.
0: po. Siya po, nabilang po siya sa ibang grupo. Tapos,
1: Okay.
0: ako po, sa group ninyo. So, namin ko po si Tita Carmen doon. Siya po yung aking leader sa aming grupo. Tapos, natatawa po ako kasi, ano, yung tabi dito, sabi sa akin ni Tita Carmen, napaka-reserve ko daw. Parang one-liner lang laging sagot ko.
1: Oo,
0: Kasi
1: tipid na
0: parang,
1: tipid.
0: yes po, parang siguro may trust issues din po ako daw.
1: Tama. At saka
0: Siguro na.
1: Ah, sige.
0: Yun po yung mga yun po yung mga comments sa akin ni Tita Carmen. Na ako din naman po kasi parang ako po yung sobrang sobrang disorganized din po kasi ng thoughts ko. Hindi ko po alam kung saan doon yung ikukwento ko. Buti na lang po sa Living Waters, there parang may structure siya. So madali for people like me na hindi okay sa conversation. Parang ako yung conversation na ni, parang ako yung tao na kinamusta mo lang ako, nakwento ko na yung talang buhay ko sa iyo. So,
1: Pero parang hindi ka ganun sa umpisa eh. Sa tanong sa sagot.
0: kasi po parang na-overwhelmed din po kasi ako sa mga sabi ko, grabe, parang sabi ko, napaka-honest naman ng mga tao dito. Parang first meeting pa lang. Sabi ko, parang yun po yung over. Kasi nga po, new to me eh. Although sa church namin, ganun, may mga cell groups, may mga discipleship, pero hindi ganun ka-depth yung mga tanungan. Yung mga, kumbaga, surface lang, yung ikukwento mo, what happened to you within the week. Pero ito kasi parang pababalikin ka niya sa memory lane. Na akala mo yung mga bagay na nakalimutan mo na pala, it matters still kahit na ganto age ka na.
1: So, how did the Lord use the small group? Paanong lumabas yung memory lane mo? Ano yung nasa nakalipas mo that the Lord used for healing you? Can you share one or two?
0: Sa ano po, sa small group po na naganap, nakita ko po na ano, na yung vulnerability hindi po dapat tinatago. Hindi rin naman dapat siya ipinagmamalaki, no? Pero dapat po siya ginagamit po siyang power tool to inspire other people. Eventually po kasi nung habang nakikinig po kasi ako, parang in my mind, may thought na ako na makikinig lang ako. Parang feeling ko, ano nyo, assistant nyo po ako. Makikinig lang.
1: Okay.
0: Nakiki-leader lang din ako doon.
1: Oh, ka leader ka na kasi.
0: Kasi
1: Okay.
0: po, yun po yung ginagawa ko po sa church eh. So, I think,
1: Oh.
0: yun lang din ang gagawin ko doon. So, makikinig lang din ako. Tapos, eventually, there is a prompting in my heart na sabi ng Lord, this is your opportunity, anak, to address what is happening inside of you.

0: na parang learn to trust, learn to parang open up yourself. Hindi ka naman nila i-judge. So, gradually, hindi mo naman po agad-agad. Siguro naging kampante ako mga fourth week na, fifth week, gano'n. Patagal po
1: That,
0: yung process ko na magtiwala po talaga doon sa circle. Kasi inisip ko, sabi ko parang ang dami nakikinig. So, small group eh. Parang madami nakikinig. Sabi ko, paano pag nakikita niya ako sa labas, naisip niya yung mga kinuwento ko, ganyan. Pero in my stay at Living Waters, I never felt that. Parang mas more of I'm excited na marinig sila and at the same time, ikwento rin yung improvements. Kasi ano siya, looking forward for the improvements nung naranasan mo. And ayun, nagamit yung small group ko to really earn my trust in dealing with people sa part po ng emotional ano
1: Oo.
0: aspects.
1: Gerald, pansin mo sa kwento ni Phoebe doon sa relationship niya with her mom and then her husband. Hindi lang rage yung lumabas. Kaya nung tinanong mo, Gerald, ano pang ibang issue na dala mo? Mukhang yung ang issue rin of trust. Correct me if I'm wrong, pero nawala rin yung trust mo sa husband mo in
0: Yes.
1: providing for you during that time. Tama ba?
0: Siguro ate dahil wala siyang tatay. Yun kasi yung dinadala ng father figure eh, na I will provide for you don't need to worry. Ka diyan ka lang, stay put ka lang diyan bilang anak, I will provide for you. Yun kasi yung nawala nung nawalan siya ng tatay. And kaya naman, nung may time nung pandemic na, ay parang kailangan ko may gawin, kailangan kong ano. Tapos nagkasabay-sabay na, nagalit na siya, mga ganon. Nakaka-stress, di ba?
1: Oo.
0: So,
1: Para kasing nare-relieve yung memory. memory
0: Parang
1: of
0: nare-revive siya yung memory mo nung bata ka na wala kang tatay. There was no one to provide for you. Parang somehow ganun. When I look back, na parang nababalik ako dun sa feeling of hopelessness. Yung feeling of parang kanino ako magtitiwala. Eh, yung nangyari sa amin, hindi naman talaga kasalanan ng husband ko, pero siya yung nasisi ko.
1: Tama. Binuntun mo lahat sa kanya. Kaya, Gerald, ano yan eh, nung umpisa, walang tiwala si Phoebe sa akin. Kasi to,
0: Nakikiligner po ako.
1: yung pang-pagiging ano niya, na I'm okay, walang problema sa akin. And leader ka na kasi, kaya lumalabas din yon. There's nothing wrong in being a leader. It's really very good. Kaya lang during that time, dahil hindi pa nabubuo rin ang tiwala mo. And I guess hindi ka na nakikinig kay Lord. Tama ba ako? Nakinig ka lang siya nung sa fourth or fifth meeting. Buti narinig mo pa at pinakinggan mo si Lord. Sige anak, mag-share ka. You need this. Ayan. Sige. Pero natutuwa ako in your honesty now. Ang gusto ko lang maintindihan ngayon yung wala kang trust sa husband mo. What happened to your marriage during that time? Kasi hindi naman kayo naghiwalay eh, magkasama pa rin kayo mag-asawa. Pero during that time, ano yung atmosphere? Ano yung anong parang nararamdaman mo o nararamdaman ng asawa mo during that time? Aside from your word na there was rage. Kasi kahit hindi mo sabihin, nasabi mo rin kanina when you were explaining something na you felt rage. Pero what was the atmosphere inside your home?
0: Kami po, we're doing okay. Pero yung relationship, sa bahay po, nagpa-function po kami. Hindi po kami dysfunctional. Kumbaga, nagpa-function pa rin po kami. Pero, there is missing sa amin siguro yung communication. I stopped communicating with him kasi nga I was too critical kasi sa kanya nung mga moments na yun na parang konting lahat, parang feeling ko sa mata ko, lahat ang gawin niya mali. Kasi nga, syempre, I come from a place of, ano eh, parang, I come from a place of hurting, parang na, parang feeling ko noon, nung mga moments na yun, parang, ang hopeless, hopeless ko na. Kasi nga po, siguro, because of all the hormonal imbalance na naranasan ko nung moment na yun. And then, eventually po, God spoke to me nga, na nabasa ko po yung Romans 3:23 na for all have sinned and fall short of the glory of God. So, hindi po dapat ako tumitingin sa kanya na siya lang yung nagkamali. O kung meron man siyang pagkakamali, dapat din po sa part ko, alamin ko rin na parang oo nga, dumaan nga tayo sa ganyan na out of his control. Pero ano yung naging respond ko? Imbes na nagpakatatag kami both, ako po, parang mas lalo ko pa siyang nilulubog sa kung saan man siya nakalagay ngayon sa life namin. And ayun nga, because of living waters din na parang dun ko po kasi na-realize na kailangan mong sabihin that words are really important. Kailangan marinig. Kasi po, may ang mga babae po kasi, I don't know if you will agree po, tita. Ang mga babae po kasi, feeling nila, alam na nung lalaki.
1: Ay, oo, totoo yan. I agree. Para bang dapat alam mo yung iniisip ko.
0: Ayun po, may ganun po kasi ako. Ganun po kasi attitude ko towards my husband. Na parang, dapat alam mo na to eh. Alam mo na galit ako. Dapat alam mo na kung anong ginagawa mo. Dapat nilalambing mo ko. Dapat nag-apologize ka. Dapat bumabawi ka sa akin. Ganito yung, kumbaga, ganito yung nangyari sa atin. Dapat alam mo na eh kung ano yung gagawin mo sa akin eh. Pero dahil nga po, tao lang, tayo ay tao lamang. Hindi naman tayo nagbabasa ng isip ng kapwa natin. Doon ko na-realize po tayo, asawa ko ay kailangan po talagang sasabihin ko sa kanya kung ano po yung gusto ko, kung ano po yung nararamdaman ko, kung ano po yung tumatakbo sa isip ko. Diba? Na hindi niya alam, nagalit ako sa kanya, tita. Yun yung kinainis.
1: Akala niya lang may postpartum blues ka lang.
0: Opo, parang nung mag-usap po kami, ang sabi niya po kasi sa akin, binibigyan niya lang daw po ako ng space. So, binibigyan niya lang daw po ako ng space to parang baka daw masyado na akong overstimulated. So, binibigyan niya lang ako ng space to be on my own. Ako naman po, in my part, bakit kaya ito? Walang ginagawang step para ano, para bumuti yung pakiramdam ko. So, pumupatong ng pumupatong yung galit mo sa kanya
1: Mas
0: kasi nga
1: nakakainis kasi hindi ka napapansin.
0: opo, in short po, nagpapapansin po ako. Hindi niya ako pinapansin. So, so yun po yung nakadagdag din po sa hurt ko, nakadagdag din po sa, 'di ba, bilang babae po, tama po yung sinabi ni Kuya Gerald na ang kailangan namin, yung maramdaman namin na mahal, kumaga na mahal kami ng lalaki. 'Di ba?
1: Ang husband mo.
0: Yes, sa mga pamamaraan na kumbaga in our ways, in our language, no? And ayun po yung isa sa mga realization ko when going through living waters na you have to communicate. Napakahalaga po pala na sinasabi mo dun sa especially sa dynamics po ng mag-asawa. Kailangan po sinasabi mo kung anong gusto mo. Kaya po ngayon, nag-usap po kami in regards to that. Sabi ko, alam mo ba, dumating sa point na sinisisi kita. Kung kaya kitang tirisin, titirisin talaga kita sa sobrang galit ko sa iyo. Sabi niya,
1: Wow.
0: wow, hindi ko naramdaman na galit ka. Eh di wow. Parang gusto ko magalit po.
1: Bait na asawa mo.
0: Sabi ko sa kanya po, parang lalo ko nagalit kasi hindi ka pala aware na galit ako sa iyo. So, lahat na ng ginagawa ko, nagpapapansin na ako at lahat-lahat sa iyo. Kulang na lang siguro anuhin kita eh. Kumbaga parang itulak kita papalayo sa akin, hindi mo pa lang nararamdaman. Ayun po pala. Yung isa sa mga personality po pala ng asawa ko is hindi po pala siya hindi siya nag-assume hanggat hindi ko sinasabi.
1: Ah, para bang meron siya palaging tiwala sa iyo
0: Yes po.
1: na okay ka until sabihin mo sa kanya. Ayon, sige.
0: Opo.
1: At Je, ganyan nga ba ang mga lalaki o hindi lang you're a husband? Kayo ni ano AA, may ganyan din ba yung hanggang hindi sinasabi ni AA, okay ang mundo mo. Gayong hin mundo niya hindi na okay.
2: Baliktad po sa amin. Kasi ako, nagagalit na ako minsan, nagdadabog na ako, ayan, talagang ibagsak mo na lahat ng ibabagsak. Hindi niya pala alam. Kailangan niya pala sa, eh di mas okay, wala kaming away.
1: Pero hindi rin na-settle, di ba?
2: Nasisettle naman after mga ano,
1: After
2: napagka...
1: na kailang dabog ka na.
2: Hindi ka nagalit.
1: Oh. Nakakalimutan na lang. Oo nga.
2: Tsaka nyo na pag-usapan kasi tapos na, wala na yung galit mo
1: Kalmado
2: and
1: na.
2: kalmado ka na, dun niya na lang magigits. Ah, galit ka pala.
1: Sige.
2: Kaya ang lagi niya sinasabi, sabihin mo ganito, ganyan. Mag-usap tayo.
1: Which is
2: So,
1: tama, sabi nga ni Phoebe, kulang lang sa communication.
0: Opo.
1: Sige. Magbe-break tayong muli. Pagbalik po natin, tatanungin natin si Phoebe, ano yung ginamit ni Lord na either teaching, aside from the small group, ano, pero yung teaching or yung may Jesus moment ba during that time. Kaya medyo na wala ang rage mo, natuto ka mag-communicate na, yung mga ganon. Let us know. Pagbalik po natin sa ating programang Sa Panahon ng Paghilo.
3: Kai! Gandang buhay! Kai! Saya-saya! Bakit?
4: Kaya sabihin mo.
3: Ang ALK ay muli mo nang mapapakinggan. Paul Pasco po, muling sa Asahin Papawid dito sa 702 DZAS. Magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom at natutuwa kami ni Gerald na kayo ay makasama. Hanggang 11 po tayo. Konti na lang ang oras pero mahaba pa naman kasi gusto pa nating malaman ang ilang mga ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating guest na si Phoebe Salvador. Good evening muli sa iyo, Phoebe.
4: Hello po. Good evening.
3: Ayan. So, kwentuhan mo kami. Ano yung pinaka ginamit ni Lord na teaching or ano yung Jesus moment mo that made you turn around and realize yung mga sinishare mo kanina pa sa amin ni Gerald?
4: Ah, okay. Pwede ka ba ikwento yung specific na activity or okay
3: yeah,
4: lang?
3: Yeah, yeah. Oo.
4: Okay. So, one thing na sobrang amazed po ako dun sa teaching nung Living Waters is yung doon po sa grave clothes. I don't know what day that, I don't know what week was that, pero parang connected po ata siya sa false self.
3: Or self.
4: So, yun po yung grave clothes na buhay ka na, pero suot mo pa rin.
3: Alin ang suot?
4: It was yung grave clothes. Kasi po yung sa kwento po ni Lazarus, yun eh.
3: Okay.
4: Diba po sinabi ni Jesus, ano yung parang, Lazarus, lobas ka, parang buhay ka na eh. Binuhay na siya ulit ni Jesus. Pero, suot-suot niya pa rin yung, yes po, suot-suot niya pa rin yung grave clothes. At sabi po ni Jesus sa kanya, tanggalin sa kanya yung grave clothes.
3: Pero hindi ikaw ang nagtanggal. Ay, hindi si Lazarus ang nagtanggal. Kasi
4: yes po, ibang tao.
3: The community.
4: Yes, the community. So, yun po, parang minsan po, actually, sa sobrang amazed ko po dun sa teaching na yun, na-preach ko rin po yun sa church. Parang ginawa ko po yung sermon siya. So, yun nga po yung moment na, ano, yung, minsan, it's one thing to be alive and one thing to live. Parang, oo nga, binuhay ka na ulit. Pero hindi ka nabubuhay ng buhay. Parang
3: paliwanag mo maigi. Sabi mo alive and live. Yes, iba yung alive, iba yung live, living.
4: Living. Parang kasi po parang marami po sa atin binuhay na ng Diyos pero parang nabubuhay pa rin tayo. Nasuot pa rin natin yung grave clothes natin. Na yung mga bagay na nagpapamukhang patay pa rin tayo. Kasi 'di ba grave clothes are it represents death. Kasi nga, sinusuot siya sa patay, sa bangkay. And we need the community. We need other people. Kasi yung disciples ang nagtanggal kay Lazarus noon eh. Hindi naman mismo si Lazarus po yung nagtanggal sa kanya. And sometimes we need other people eh to help us na talagang mabuhay, to live. Not just be alive, but to live.
3: So how do you relate it to yourself?
4: Yun nga po. Parang feeling ko, parang ako po si Lazarus, no, sinabi po ni Lord na parang bumangon ka alive and remove the grave clothes. Mm-hmm. It really resonated sa akin po na kailangan may ano rin tayo, may community tayo to help us. Na kasi hindi natin minsan nakikita yung sarili natin eh. Minsan hindi natin, akala natin, yun nga po, yung lagi natin sinasabi, di ba? We are okay. Walang problema sa akin. I'm strong. Ano, I'm strong with the Lord. Pero nga sabi, di ba po, no man is an island. So parang hindi ka pwedeng, mahirap mag-survive. Oo nga, may mga taong nasusurvive nila yun. Pero yung iba yung nabuhay ka eh. Yung iba yung nabubuhay ka ng may, ano, kumbaga may freedom. You can move your hands, you can move your feet. Kasi diba si Lazarus po, nung binangon siya, para po siyang naka-mummify eh. Diba? Hindi po siya able na igalaw yung mga hands niya, yung feet niya. So doon po sa small circle, pinag-usapan po kasi ano yung mga grave clothes. Ano yung mga grape loads na gusto mong matanggal sa sarili mo? And ayun, na ano ako, na inspire po ako, na encourage ako, na wow, sabi ko, wow, it's a great revelation from the Lord nung moment na yon, na kailangan kasi po, di ba, mag-arise yung true self and matanggal yung false self, na yung false self po kasi yun yung tainted eh, yun yung dating ikaw. Kailangan mabuhay yung purpose, yung will ni Lord sa buhay mo.
3: So ano yung grape floats sa iyo? Ano yung kailangang buhayin? Ah, alive ka nga pero you're not living. Hindi ka talagang nabubuhay ng ayon sa purpose ni Lord. Ano yung sa iyo?
4: I need to be healed from the
3: Okay.
4: past. In order for me to appreciate the present and not be afraid of the future.
3: And most of the time you are living in the past.
4: Yeah, as human being po, parang yun po talaga yung tendency natin na bumalik po sa past time to time.
3: And dahil doon, you're saying na you don't want to stay dead. You want to be living.
4: Yes
3: Tama.
4: po.
3: Oo, syempre. Sino ba ang gustong staying dead? So, anong naging effect nun sa marriage mo ngayon? So, or even the way na you look at your husband now?
4: I look at him with ano na po, with compassion, and I do not judge him for who. Kasi po meron po kasi akong ano eh, lahat po naman ng tao may parang may ano tawag dito, parang may fixed goal ka to something, someone, na parang gusto mo maging ganito siya. Kumbaga may mga expectations.
3: Yeah,
4: Eh,
3: right. Oo.
4: Opo. And may narinig nga po akong teaching sa YouTube. Sabi, expectation ruins relationship. So kapag ka po masyadong high expectation ka dun sa tao, syempre, hindi naman po all the time magagawa nila yon, no? Hindi naman all the time okay din sila. So, inaccept ko rin po yung vulnerability ng asawa ko. Kasi masyado po siya naging superhuman sa mata ko. Parang, bawal po siya maging weak, bawal po siyang magpakita ng, ano yun, ng vulnerability niya sa akin. Dapat lagi lang siyang strong. Parang, yun po yung, ano ko, yun yung parang naging perception ko sa kanya. So, nung moment na parang nagka-crack yung image ko sa kanya. Parang doon po nagkaroon ng maraming problema. Yun ngayon po, na-accept ko na I love him just as who he is. Na we are imperfect, both of us. Kung may pagkukulang siya, may pagkukulang din po ako. And kung he's striving hard for us na maging maayos kami, dapat po ako rin, cooperative din po ako sa kanya. Hindi po ako lagi ang sinasuyo. So, dapat po may mga times din po na dapat ako din po yung sumusuyo sa kanya. So, hindi po laging siya yung nag-initiate. Hindi po ikinababa ng pagkababae ko yun na kung ako yung mag-initiate ng kumbaga ng mabuti over him. Kasi po ako, para expected po ako sa, kasi lagi sa kanya na gusto ko ako yung laging nilalambing, ako yung laging binibaby, ako yung laging ini-spoil, ako yung laging tinatanong na anong gusto mo, mga ganyan. So ngayon po, dumating po ako sa point ng life ko na parang time to time, kahit po nakikringe ako, natanong ko na po siya, ano bang gusto mo?
3: Cringe.
4: So, hindi
3: ikaw
4: po
3: ah, Phoebe.
4: Hindi po kasi kami, sa family po kasi namin, hindi talaga po emotional beings.
3: Hindi kayo expressive.
4: Yes po, hindi po kami
3: Oo.
4: Expressive. Wala nga po akong memory ah. Eto po ah, hindi ko po talaga to, hindi po ako nagsisinungaling. Wala po akong memory na yung nanay ko po niyakap ako or kinis ako. So, wala po talaga kaming ganun sa family. Siguro kasi po, busy surviving eh. So, ayun po. Unti-unti, nag-open up na rin po ako sa asawa ko. So, ngayon, pag naiinis ako, talagang sinasabi ko na sa kanya. Dati po kasi titigan ko lang siya ng masama. Eh, hindi naman po niya pala nagigets. So, ngayon, kailangan ko pong i-verbalize sa kanya yung mga bagay-bagay na ganun.
3: Alam mo, Phoebe, kanina pa iniisip ko, ine-expect mo dapat Superman ang asawa mo. Pero
4: Opo.
3: ikaw yung may X-ray vision, tinitingnan mo siya masama at gusto mo sunugin. So, pero ano, marami naman sa atin ang ganon. Ayun. So, if you're going to, kumbaga, what do you look forward to? How do you want the Lord to continue to heal yung relationship nyo? By the way, nakapag-attend na ba ng ano, program si husband? Ano nga name ni
4: Hindi pa
3: husband?
4: po. Paul po, Paul.
3: Ah, hindi pa. Sige, pa-attendin natin para siya
4: Nga
3: naman
4: po
3: ang
4: eh.
3: ano.
4: Dapat natin rin. Tapos,
3: Oo.
4: doon po siya ang hindi. Charot.
3: Oh, siguro kahit next year na kasi ano na ngayon, ongoing na yung flagship eh.
4: Ah, okay po.
3: Oh, next year. Pero attend na lang kayo dun sa November 7. Okay. So, ano yung you look forward to? And all the more na kumbaga, what more do you want the Lord to heal in your life? Yung ikaw. Hayaan muna natin si Paul. Si Lord ang bahala kay Paul. Ikaw, Phoebe. What do you want to see na baguhin pa ni Lord sa iyo?
4: Wow. Siguro po ano, tita, ano, I could say I'm far pa dun sa person I need to be because yun nga po, marami pa po akong mga kailangan gawin pa sa life ko. Pero I always believe in the saying na malayo pa, pero malayo na. So, malayo pa yung kailangan kong gawin. Malayo pa yung dapat kong puntahan. Pero malayo na ako from where I've started. So, siguro dito po sa healing journey ko. Natatapos po ba yung healing journey? Parang hindi naman po.
3: Oh,
4: Hindi
3: hindi.
4: naman po natatapos yung healing journey. Pero po sa healing journey ko, my aim is to be okay in order for me to give back dun sa na-receive ko from the Lord. How He made me whole. Makatulong din po sa ibang tao na masses din kung ano yung what's happening inside. Because not a lot of people has access. Hindi lahat ng tao aware. Hindi lahat ng tao alam yung mga program like Living Waters. Diba? So, yun po. Siguro naging ambassador of healing ako in the future.
3: So parang you're saying you still also look forward to what the Lord will be doing sa buhay niyo, lalo na yung sa iyo
4: Yes po.
3: as an individual. Okay. Still have enough time. Would you like to tell your husband, si Paul? Kasi mukhang nagbabago ka naman.
4: Mabait na
3: Na
4: po.
3: mabait ka na, as you said. Hindi mo na siya inaaway. Wala nang rage. So, what would
4: Opo.
3: you like to tell him? Nakikinig yung ngayon, di ba? Katabi mo lang.
4: Ay, hindi po. Nandun po siya sa kabilang kwarto. Sabi ko, huwag siya papasok.
3: Ah, sige. Ah, sige. Anong gusto mo sabihin sa kanya?
4: Ano po? Thank you for... Actually, number one supporter ko po yun sa mga healing journey ko. When I told him, parang B, I needed this. Sabi niya, go! How much ba yan? Susunduin ba kita?
3: Wow.
4: Hatid ba kita? O ganyan. And, di ba tita, nung graduation, nagluto pa yon.
3: Oo nga,
4: May
3: sarap.
4: saldereta. I
3: Buti na
4: never
3: lang.
4: told him to do that, pero sabi
3: Be
4: niya, kung
3: awkward.
4: natulungan ka ng mga taong to, I am indebted to them. So, eto na lang yung part ko para i-return sa kanila yung favor. Kasi
3: Thank
4: nakita
3: you,
4: niya
3: Paul.
4: siguro yung massive change.
3: Changes. Massive. Massive
4: Sabi
3: change.
4: niya, wow,
3: Okay.
4: napabait nila yung asawa ko. So, ano ba naman yung paglutuan ko sila?
3: Sige, teka, ano ba yung massive? Ano doon yung na-impression na massive change? Can you tell at
4: Siguro po,
3: least?
4: pag inutusan ko siya, nag-ano na ako, pwede ba? Paki naman. Yung mga... Dati kasi
3: Oh,
4: para
3: okay.
4: expect ko na eh. Ano, hindi mo ako yahatid. Ganun.
3: Ngayon may pakiusap
4: Ngayon na,
3: na.
4: pwede ba hatid mo ako? Mga ganun.
3: Massive change.
4: Massive change po talaga. And, ayun po, Paul, kung nakikinig man ka man ngayon or kung in the future mapakinggan mo to.
5: Nasaan ka man? Saan ka man naroroon? Parang, okay.
4: Ipagpatuloy mo lang yan.
3: Pagpatuloy mo lang. Ano-ano yung pagpapatuloy niya? Kung ano-ano naisip namin ni Gerald tuloy eh. Ano yung pagpapatuloy niya? Oo.
4: Pagpatuloy mo lang ang pag-unawa at pagmamahal sa akin
3: Wow. Amen.
4: because ano ba? Because mahal mo ako eh, so wala kang choice in the
3: Parang demanding pa rin. Oh, buti
4: Oo
3: lang
4: nga, no?
3: mabait
4: Pwede
3: si
4: ko
3: Paul.
4: pala idagdag to, Tita Carpin, sa, ano, sa
3: Ano?
4: activity namin, no?
3: Oh.
4: Magkaharapan kami. Tapos, ano yung pinagpapasalamat?
3: Tama, tama. You
4: Siguro
3: should do that.
4: magtatawanan lang kami.
3: Hindi, sulat mo na. Ayan, kita mo parang naging small group kami ulit, Gerald. Isulat mo na. Tapos, harapan kayo, pag-usapan nyo yon. Sige.
4: Ayun. Oo nga. We never do that pa. Hindi pa namin
3: Oh,
4: nag-fire. So,
3: it's a good
4: pwede. Pwede
3: idea.
4: pass. Oo.
3: And then, ano yung gusto mo sabihin sa mga listeners? Sa mga wives or even husbands na have the tendency to look down on their spouse?
4: So, si Paul muna po. Eto, seryoso na po.
3: Oh, sige.
4: Thank you for understanding me when nung times na ako mismo hindi ko maintindihan yung sarili ko. And thank you for giving me enough space para magawa yung mga kailangan kong gawin in order for me to be okay. And thank you for having a, ang tawag dito, having the initiative to always help me and protect me. Ako lang po talaga yung hindi appreciative. Pero thank you. Kasi po, sabi ko nga sa kanya, ikaw na yung nagpalaki sa akin eh. So
3: Wala
4: halos,
3: ang tatay.
4: yes po, almost everything that I've learned along the journey, dahil po sa kanya yun. Bumait po ako dahil sa kanya. So, God really knows me, kaya siya yung pinadala sa buhay ko. And thank you, Paul, for loving me in spite of everything. And ganun din naman ako sa iyo, no? Kung ako may expectation sa iyo, ikaw din naman may mga expectation ka sa akin. And thank you for being patient enough to wait until the moment na ayun, kaya ko ibigay yung mga expectations na yun. And salamat dahil pinag-aaral mo ako ngayon.
3: Oo nga, nag-aaral yan, Je, ng ano,
5: Ay,
3: counseling.
5: talaga.
4: Yes,
5: Oo.
4: thank you. Thank you for supporting me. Number one supporter. And dahil dyan, pagka-graduate ko, libre ka na ng session sa akin.
3: Nakakonselan mo.
4: Yes
3: De,
4: po.
3: paatinin mo rin ng Living
4: Oo
3: Waters.
4: nga po
3: Ayan.
4: eh. Paatinin ko dapat po yan eh. Kasi
3: Amen.
4: lagi niyo po sinasabi parang kailangan ko ba
3: Oo.
4: niyan? O yan. The moment na sinabi mo hindi mo kailangan, mas kailangan. So ayun. I pray na maka-attend ka rin ng mga ganito kasi I believe may mga kailangan din i-address sa'yo. So trust the process.
3: Amen.
4: Tama.
3: Yun.
4: Sa mga ano naman po, sa mga
3: Listeners.
4: listeners, that there is hope. Yun yung lagi kong gustong sabihin sa mga taong nakakausap ko na dumadaan po sa mga unresolved issues in themselves. That you are redeemable. Na hindi, you're not difficult. All you need is to take that one step in your healing journey and yung process mo, wag mo madaliin. It's gonna be one step at a time. It's never too late kahit gaano ka nakatanda, gaano nakatagal yung sitwasyon na kinalalagyan mo. And accept your journey. Yakapin mo. Yakapin mo yung journey mo. Appreciate all the things God is teaching you. Don't be impatient. and learn to give it all to God. Surrender talaga. Yung living waters is just a tool. Kumbaga, matutulungan ka nun. But at the end of the day, it's syempre, it's between you and God. So you have to surrender everything to Him.
3: Amen.
4: And walang ibang makakaintindi sa'yo kundi siya because He created you.
3: Amen.
4: At the first place. And He wanted you to live a life na kasiya-siya. Hindi yung, hindi yung buhay na yung parang survival mode ka or naka-autopilot ka lang. Gusto niya, gusto ng Lord na mabuhay ka na yung under His presence, yung safe, secured, free, and alam ko na hindi naman tayo pa, hindi pa natin ma-reach yung perfection. Pero meron naman tayong high standards. Yun yung gusto ng Lord na ma-reach mo na mabuhay ka ayon sa standard niya. Ayon sa kalooban niya. Ayun
3: okay.
4: Na.
3: And let's pray. Pangunahan mo kami, Phoebe, sa prayer.
4: Yes po. Yes, Lord. We thank you for tonight, Lord. Thank you for your presence, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, you are here, Panginoon. Dahil sabi mo, two or three are gathered in your name, Lord. You are there in the midst, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga napagkwentohan namin, Panginoon. Thank you, Lord, for the testimonies that we've heard, Lord. Hindi lamang po ako yung nagbigay ng testimony, Lord, kundi nakarinig din po ako, Panginoon, kung paano ka kumilos sa buhay ni Tita Carmen at saka ni Kuya Gerald, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga buhay nila, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, sa pag-spread, Panginoon, ng magandang balita, Panginoon. Lord, continue to bless them, Lord. Continue to inspire them, Panginoon. Continue to encourage them, Panginoon. Continue to remind them, Lord, that they're doing is important, Panginoon, sa kingdom mo, Lord God. And I pray, Panginoon, bless, Panginoon, every viewers, every listeners, Panginoon, anoint every words, Panginoon, na maririnig nila, Lord God. And I pray, Holy Spirit, that you work mightily in their lives and that you would just change everything that needs to be changed. Transform them, Lord, from inside to outside, Panginoon. And I pray, Lord, na lagi mo po kaming, lagi mo po silang yayakapin, Lord. Lagi mo po silang i-remind, Lord, that they are never alone, Panginoon. Na hindi sila mag-isa, Panginoon, kundi kasama mo sila lagi. And I pray, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na nandito, Panginoon, I pray, Lord, that your grace, Lord God, will just overflow in our lives, Panginoon. Be the center of our lives, Panginoon. And Lord, provide, Panginoon, sa lahat ng mga may pangangailangan, Lord God, you provide the things that they need right now, Panginoon, according to your will, Panginoon. And to those who are sick right now, Panginoon, I pray for healing, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung karamdaman na yun, Lord. Maaring physical, maaring mental, maaring emotional, Panginoon. I pray that you would just heal them, Lord God. And I pray, Panginoon, lahat ng mga may pangangailangan, Lord, you provide for them, Panginoon. And Lord, to those people nagda-doubt pa, Panginoon, sa mga steps, Lord, na gagawin nila sa buhay nila. I pray, Panginoon, you give them the courage, Lord God, to accept, Panginoon, yung kalagayan nila sa buhay nila and that they need help, Panginoon. And Lord, I also pray na pagpalain mo, Lord, itong programa na to, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, to reach a lot of people, Panginoon. I pray, Lord, na magbuhos ka, Lord, ng inyong pagpapala. Magbuhos ka, Lord God, ng inyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Sa lahat ng bumubuo, Lord God, ng programa na to. Maraming salamat, Lord. We just want to honor you. We just want to glorify you, Panginoon. To you, we give all glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen po.
3: Amen. Amen. At gusto ko lang i-share yung nabasa natin, ang marriage daw na malusog ay kung pareho ng mag-asawa, hindi competitor. Sinabi yan ni Gerald kanina, pero team kayo na nagbibigay
4: yes.
3: ng respeto, ng pag-unawa at ng pagpaparangal sa isa't isa. Ayun. Thank you, Phoebe Salvador, for being our guest tonight. God bless
4: Thank
3: sa inyo
4: po.
3: Ni Paul. And of course, thank you so much, Gerald. Kahit na puyat-puyat, ay matulog ka na ulit. Gabi na eh. Salamat for being here with me. And of course, thank you kay Jing Piscoso na umalalay sa atin sa studio. Ayan. At sa inyo po mga kaibigan, sa ngalan ni Benji Cruz, ako si Carmen. Thank you po. Good night and God bless.
2: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYBS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Ehemplo. Ready ka na ba para mapakinggan ang bago nating feature? Marami tayong matututunan, lalong-lalo na kung paano nga ba natin ititreat ang mga resources na binigay po sa atin ng Panginoon. Medyo challenging po ang ating episode ngayon. Challenging in terms of sa ating puso. Ano, marami po tayong mga action point na gagawin. At excited po ako na maibahagi po sa inyo ang panibagong episode na ito ng Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro dito po sa 702 DZAS. Napapakinggan rin po tayo sa iba pang himpila ng FEBC Radio TV. Ganon din po sa mga platforms natin sa pamamagitan ng Facebook page at YouTube channel 702 DZAS pa rin po. Ito po ang programang Ehemplo. Makakasama po natin ngayon mula sa CSA, mga Christian Steward po, si Dr. Zenet Maramara. Siya po ang founder and president at respected voice in the global Christian community. Siyempre on biblical stewardship, generosity, and whole life discipleship. Meron po siyang 30 years of experience sa training churches, leaders, and non-profit organization. At siya po ang susi sa tagumpay ng pag-transition ng Asian Theological Seminary from foreign to local funding, shifting from 70% outside support sa ngayon po ay 95% locally sustained po ang Asian Theological Seminary. And founder po siya ng Christian Stewards. Ano nga po ba yan? Mamaya pag-uusapan po natin. Kasama rin natin si Ma'am Suzanne Lopez. Siya po ang Executive Director and siya po ay committed follower of Christ since 1983 at nakapag-serve po siya from different churches across the Philippines, Hong Kong, and United States. Mamaya po ay kikilalanin natin ng husto ang ating pong mga kasama po dito sa programang Ehemplo. Magandang araw po and happy birthday, Dr. Zenet.
1: Maraming salamat, Miss Jo.
0: Talagang binonggahan mo ngayong araw na to, ha? Sa birthday mo.
1: Birthday, oo. Salamat sa Panginoon sa grasya ng buhay.
0: May babatiin po ba kayo?
1: Gusto kong batiin yung mga Christian Stewards all over the Philippines, yung mga CSA members, yung aming staff, si Marielle, tsaka si Christy, and of course, yung mga board namin.
0: Ayan. Hello po sa inyo. And Ma'am Suzanne.
2: Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak talaga na naimbitahan nyo kami dito.
0: Kami rin po ay masaya na ma-feature po namin kayo and ready na po kami na matuto at makinig po mula sa hamon ng Panginoon. And syempre, yung platform nyo, laging ang ano yan, take-home challenge eh. No, Ma'am Zenet? Pero bago po ang lahat ng iyan, gusto po namin kayong makilala. Pwede nyo po bang ibahagi yung faith journey po ninyo? Many years ago.
1: Many moons ago. Ako po ay galing sa Catholic background. Isa po ako sa mga huli na naging born again Christian sa aming family. Dahil prodigal daughter yata ako eh. Dahil humiwalay ako sa family ko. Kaya yung nangyayari sa kanilang conversion, hindi ako nakasali.
0: Mga ilang taon ka noon, Doc Zen?
1: 31 ako nung ma-born again. So 10 years akong naglagalag. Sa aking sarili. Yan. Tapos, nung iniwanan ko na yung aking employment, nagtayo ako ng sarili kong business, and I was sending people to the Middle East. I had a recruitment agency.
0: By the way, si Dr. Zenet ay graduate ng University of the Philippines with advanced degrees in theology, journalism, business, and a doctor of ministry in transforming leadership for the global city. Medyo very, very, very light lang yung mga inaral mo, Doc Zenet.
1: Ay, ganyan nga. So, 10 years sa corporate, tapos nung maborn again ako, nag-attend kasi ako ng Bible study sa bahay ng nanay ko. 1 year ako nag-attend, and isang araw na lang, naiintindihan ko na yung Bible. So, tapos sinabi nila, born again na ako. So, hindi ko naman masabi ko anong petsa, no?
0: Okay.
1: Pero, alam ko, born again ako. So, nagsimula na yung church. I was part of the founding members ng aming church. And para ma-fast track yung aking parang Christian walk, kasi late na nga ako, late bloomer eh, sa Panginoon, pumasok agad ako sa ATS 1 year after. Pero hindi naman ako kukuha ng degree. Dapat ano lang, kukuha lang ako ng mga theology classes, ng Greek class.
0: Para mas malalim yung...
1: Tsaka hinabol ko yung si Anthony Petsota, nagtuturo ng Roman Catholic official teaching. Kasi para masabi ko sa mga kaibigan kong Katoliko, ma-share ko yung difference ng paniniwala ng Roman Catholic tsaka sa atin. Pero... ayun, tuloy-tuloy na. Nakadalawang degrees ako. Pagkatapos, nag-join na ako.
0: Masyadong
1: nagustuhan ko. Hindi na nga ako umalis sa ATS until mag-retire ako noong 2017. So, ako yung unang fundraiser ng ATS.
0: Mm-mm.
1: At nung, yun yung nagta-transition yung ATS na tinurn over na ng mga Americans sa Pilipino, si Doc Bell Magalit, yung aming first Filipino
0: anong
1: president.
0: Anong year po itong nagta-transition?
1: 89 kami nagkaroon ng first Filipino president.
0: Ah, si Dr. So, Bell. Na-meet ko pa siya.
1: Na-meet mo pa siya. Napaka godly na Christian leader. Mm-hmm. Dami ko natutunan sa kanya. So, siya po yung transition. Dinala niya sa Amerika yung mga Filipino faculty para magkaroon ng PhD kasi masteral kami, dapat one degree higher. Mm-hmm. Tapos, syempre, nag-nationalize. Kailangan i-nationalize din yung funding. So, doon ako pumasok. Although MASCOM ako sa UP, pero wala namang fundraising school nung araw na yun eh.
0: Okay, bibitinin natin yan. Walang fundraising school nung araw. At doon magsisimula yung meat ng story po natin. And Ma'am Suzanne, ikaw naman po.
2: Ako naman, nakilala kong Panginoon, nasa kolehiyo pa ako. Nag-aaral ako noon sa USD way back, 1983. And nasunugan actually kami.
0: Nung sa family.
2: Nasunugan kami sa, yun na, nag-aaral pa ako.
0: Saan po kayo nakatira?
2: Nasa Quezon City pa po ako nung time na yon. Tapos, yung time rin po na yon, kasi may business po ang nanay ko.
0: Ano pong business ng nanay?
2: Nag-export siya. So, ang nangyari na, na-swindle siya ng mga products niya. So, sabi
0: na ano po yung products niya?
2: Yung ano po para si cucumber yata tsaka
0: mga pagkain.
2: Mga ano po kinukuha niya mula doon sa Ormoc yata.
0: Okay.
2: Yun. And then anong nangyari po nung maswindle siya? Syempre nasa isip ko na nako, paano pa ako makakatapos ng pag-aaral ko? Dahil sa
0: by the way, sa mga bata, yung naswindle, na-scam ngayon ng tawag.
2: Ayun, dyan. Tama. Tama. O nga pala.
0: So, na-scam si mother.
2: So, pagkatapos po noon, so naisip ko, siguro, hihinto na ako sa pag-aaral ko. Ang kinukuha kong kurso noon ay electronics and communications engineering. So, sabi ko, nako, siguro hihinto na ako. Pero yun pala ang way ni Lord para ma-bless niya ako. Kasi after kaming masunugan, tinawag ako dun sa registrar's office ng USD. Sabi nila, nabalitaan namin na nasunugan kayo, bibigyan ka namin ng scholarship.
0: Wow.
2: Kaya talaga sabi ko, ang Panginoon napakabuti, akala mo masama ang nangyari sa iyo. Pero meron pala siyang planong mas maganda. At yun nga, dahil nga po dun, kaya po ako nakagraduate. And yung time po na yon, hindi pa po akong believer, hindi pa po ako born again.
0: Magkasunod po yun, scam and sunog?
2: Opo, magkasunod yun.
0: Yung father niyo po, ano po?
2: Matagal na pong namatay ang father ko. Kasi 7 years old pa lang ako, meron kami grocery na hold up po kami. Tapos napatay yung daddy ko doon.
0: Grabe naman pala yung...
2: Pwede pong telenovela yung kwento ko.
0: So, paano kang tinawid ng Panginoon?
2: Kasi ang nanay ko po ay Koreana. And siya nga po ay nabiyuda at the age of 36. Lima kami magkakapatid. Tapos ako noon, 7 years old pa lang ako noon.
0: Pang-ilan po kayo?
2: Pang-apat po ako.
0: Okay.
2: Tapos ang kabutihan talaga ng Panginoon, makikita mo talaga. Kasi since bata pa kami, syempre, foreigner siya.
0: Uh-oh.
2: Tapos nabiyuda siya, limang anak. Pero naitaguyod niya kami. Normally, mangyari, mag-aasawa, di ba? Ang nanay ko naman, maganda po siya. Kaya ang dami nga naniligaw nun. Pero
0: bata pa siya noon.
2: 36 po. Oh, kaya, Kaya lang wala, hindi po niya inisip yun. Talagang itinaguyod kami, nagtayo siya ng mga negosyo. Nag-aral po siya sa UP para lang maano niya. Kaya doon po, nagpapasalamat ko talaga ako sa Panginoon dahil binigyan din po kami na napaka resourceful na nanay. Yun. Kaya kami naka-graduate din. Pero syempre ang Panginoon may mga magagandang plano. So nung makilala ko po ang Panginoon sa after nung masunugan kami kasi nakita ko talaga ang hand ni Lord. And nag-attend po ako ng isang fellowship service. And doon po binigay ko po ang aking buhay sa Panginoon noon. 1983 po 'yon. And mula noon talaga hindi ko masasabi na naalis talaga totally yung pag-worry ko kasi dati worrier ako eh. So pero nung dinaan din niya ako kasi napakabait nga ng Panginoon dahil blessed niya ako nung after ko mag-graduate, di po ako nahirapan magtrabaho, marami po ako naging mga work sa iba't ibang bansa. And nung dinala niya ako sa mga iba't ibang bansa, syempre malakas din po ang kita ko noon dahil nga nasa ano. And hindi, ang masasabi ko, hindi po ako naging mabuting steward. Kasi syempre, ang nasa isip ko po noon ay binigay ng Panginoon o pinaghirapan ko.
0: Deserve ko to.
2: Yun, akin ito. So, kumbaga, lahat ng mga kinikita ko noon, although nagsishare ako ng hindi ba yung pagbinibigay mo, hindi ba...
0: Bukal
2: naman po, pero hindi, walang sakit na magbigay. Ganon, yung parang hindi, walang sacrificial giving po. So, ang nangyayari, basta magbibigay ako kung anong gusto kong ibigay. Ganon, hindi ko ano sinabi ng Panginoon sa akin. Yan, kaya lang tinuruan po niya ako kasi nung 2017, nag-umpisa po ako ng negosyo.
0: Tapos, ano pong business?
2: Pumasok muna ako sa mga apps. Ganon.
0: 2017
2: po,
0: may apps na.
2: Nag-umpisa po ako ng apps. Yung apps na 2018 ko inumpisahan, kasi pinaano ko pa po, 2018 ko na-umpisahan. Tapos nilaunch ko na 2019 na. Ano po yun para sa mga salons na yung pang reservation sa salons. Yung apps. Ang nangyari po, pagdating po ng 2020, alam niyo naman po.
0: Pandemic.
2: nag-pandemic. So, nagsara lahat ng mga customer namin. So, naubos po talaga lahat ng puhunan ko. Lahat ng makinita ko ng ilang taon na pinag-ipunan ko, kinuha talaga. So, kasi po, hindi po ako hindi nagpasweldo eh, kahit ng pandemic eh. Kasi,
0: nagpasweldo kayo dire-diretso.
2: Kasi nga po, alam ko na hirap din sila. Dahil sa akin, sa sweldo lang umaasa. So, buong pamilya nila. Kaya nagpatuloy ako ng nagbibigay kahit nga walang kita. So, talaga po naubos. At yung naubos, parang doon ko po na-realize na hindi nga pala ako naging mabuting steward ng blessing ni Lord. Kaya nung maintindihan ko 'yan, doon ko po na ano, kasi ang sabi nga 'di ba, ano, I have known kung paano have little and to have much and but I can do all things through Christ, 'di ba? So, 'yun doon ko po nakilala ang Panginoon na provider siya, pero siya ang may-ari ng lahat. Doon ko na recognize po na siya ang may-ari ng lahat. Kaya, ano,

0: task na yan. Pero thankfully, merong mga, may grupo na ganito, Christian Steward, na tumutulong sa atin magbigay ng kaalaman, ng conviction, at i-open yung ating perspective toward giving.
1: Ganon din yung pananaw ko noon, ang bigat, ang pakiramdam ko, ako ba yung araw-araw naghahanap ng pera para dun sa seminary? Na-realize ko na very transactional pala yung ginagawa ko. Kasi kung ang iniisip natin na fundraising eh transaction, we need money, you have money, give me money. Uh-oh. Thank you very much, next year uli ha, pag nangailangan uli kami. So that's very transactional. And kaya mabigat. Ang feeling ko pati, ako yung may control sa aking gawain na ako yung magpo-provide ng budget every year. Pumunta ako sa Amerika para mag-aral. So, kala ko yun ang solusyon. Yun ang solusyon to get more equipping. Pagdating doon, nagkaroon ako ng born again experience. Na-convert ako. Kasi sabi 2.0. Sabi sa akin nung anak ni Pat Robertson, si Gordon Robertson, yung nagsimula ng CBN Asia. Sabi niya, alam niya kasi fundraiser ako ng ATS. Oh, Zenith, whose money are you fundraising from? Isn't it all God's money? Yung alam mo yung ganong simple na statement at saka yung ganong kasimple na question na tanong sa akin, life changer para sa akin. Narealize ko, oo nga ano, sa Panginoon nga lahat galing nung aking fina-fundraise. Eh bakit ako nag-worry? Bakit ako ang bigat-bigat ng daladala ko? Eh ang Panginoon naman pala ang panggagalingan ng lahat. Yung pera nga lang nasa dulsa ng mga tao. So, sila yung hahanapin ko. So, ayan, naging transformational yung aking pananaw sa fundraising. At pagbalik ko sa Pilipinas, yon sinimulan ko na yung local fundraising department ng fundraising, and dahil networker ako, nagtawag ako sa ibang mga seminaries. Saan ba yung mga fundraiser dyan? Wala. Isa lang siguro yung meron, yung ISOT Asia, IGSL ngayon. Pero,
0: tsaka hindi siya talagang ano, hindi siya position.
1: Hindi.
0: Di ba parang ano siya, anong tawag doon?
1: Walang may ganung title. Parang may communication department, slash, may promotions department.
0: Slash fundraising. Yun, diba, or manager slash fundraiser. Mm-mm. Pero wala talagang tao focused on fundraising.
1: Wala. So, doon ako binigyan ng burden ng Lord na magsimula nung Christian Stewards nung 99. Na para merong mapupuntahan yung mga non-profits, yung mga ibang schools na magpa-fundraise, merong training din nila kailangan pumunta pa sa Amerika. Yun, nagsimula kami. First 20 years, nagtuturo kami ng fundraising, ministry fundraising, from a biblical perspective na all money, everything belongs to God, and we are stewards of everything entrusted to us. So, pag nagpa-fundraise ako, I'm actually connecting you and your resources to God. And it's actually not just asking you for money. I am really connecting you and your resources to God. And I'm inviting you to be part of what God is doing through our ministry.
0: Parang iniimbitahan na ako ni Doc Zenith. Grabe yung mata nito. Napaka ano, convincing. Oo. Ma'am Susan, part po kayo ng CSA.
2: Yes, po.
0: Opo. Ano pa yung mga unang mga... Siyempre, ano, baby steps ninyo. Sabi nyo nga, lessons learned doon sa negosyo na nalugi. Moving forward, kayo po'y pinagpala ng Panginoon. Ano na po yung ginawa nyong iba?
2: So, mula nang ako'y sumama po sa Christian Stewards. Last year lang po. 1 year pa lang po ako.
0: Baby ka pa talaga.
2: Maybe pa. So, marami pa ako natutunan. Kasi bago po ako sumama doon, meron pong itinuro sa church namin. Si Ate Zenith ang nagtuturo. Ang generosity class. Ng bukas pa.
0: Grabe, no? Yung so, generosity, may klase.
2: Yung 12 sessions sa every Saturday. So, yung nag-attend po ako niyan, kasi yun po ang mga, parang mga business people ng church, nag-attend nun. Talagang nabuksan po yung mata ko doon sa, talagang ang Panginoon ang magbibigay, siya rin ang magpapalago. Kumbaga, ang ating role ay tayo lang ay magtatanim, tayo magpa-plant, tayo rin po ang maglalagay ng tubig, pero ang Panginoon ang mag-grow nun, hindi po tayo. Kumbaga, ang responsibility ay wala sa atin kung ano ang tinanim.

0: natin, ang Panginoon pa rin ang may responsibility. So, yun po ang mga natutunan ko nung ako ay nag-attend ng generosity class. And doon po, nagkaroon po ako ng parang eye-opener na talagang dapat talaga maging mabuting steward tayo, maging mabuting katiwala ng ating mga resources. Kaya nung magkataon talaga nung magkasama kami, kasi after nung training, nagkaroon kami ng parang retreat sa Bataan, naging ka-roommate ko po si Doc Zenith. At doon talaga dinala ng Panginoon na nag-usap po kami, nagkakawintuhan, tapos nasabi niya, naghahanap siya ng executive director. Sabi ko, pwede sana ako, kaya lang meron pa akong ibang ministry. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, gusto mo, padala ko yung,
1: ikaw na pala.
0: Tapos tinitingnan ko yung kanyang job description. Sabi ko, parang ako ito . Sabi ko gano'n. So sabi ko, sige, pero pag-pray ko muna, hindi muna ako mag-oo, sabi ko. Pero siniaya niya na ako sa strategic planning ng, sabi ko.
1: In-expose ka na.
0: Hindi pa nga ako nag-umoo. Pero nandun ako sa strategic planning, nag-attend na rin ako. Tapos nakilala ko na yung board, ganyan. After nun, talagang dun kinausap ako ng Panginoon after nun. Sabi niya, bakit kita idinaan dun sa meron ka at saka wala? Para malaman mo, paano ka maging mabuting steward. Ganun. Ah, kaya pala. So, yun. Kaya dun na nag-click sa akin na dapat talaga dito ako sa Christian stewards. Kaya, yan po.
1: Doc Zenith, para po sa ating mga listener, can you define po yung totoong essence ng generosity na merong pananampalataya?
2: Mm-hmm. Una-una, ang generosity nagsisimula sa Panginoon. Mm. God is generous, na experience natin yung generosity niya. Mm-hmm. Hindi lang yung mga tao ng Panginoon, kundi everybody, maraming common grace. Mm-hmm. Libre yung hangin, di ba? Libre yung araw at gabi. At para
1: libre
2: sa atin, oo, libre pero ngayon binabayaran na yung oxygen. Hindi, yung kidding aside.
1: Yung paglinis ng hangin, binabayaran
2: na. Binabayaran na. Pero napaka-generous ng Panginoon. Kaya tayo, every man and woman created in the image of God, carries with them yung DNA ng pagiging generous. Mm-hmm. So, lahat ng tao merong DNA ng generosity ng Diyos. Kailangan lang i-unleash natin yan. At tayong mga tao ng Panginoon, doble dapat. Kasi na-experience natin personally yung generosity niya. Mm-hmm. Yung namatay siya para sa atin, di ba? Niredeem tayo. Pero bakit ba hindi generous sa mga tao? Bakit walang tinatawag na flourishing? Sabi naman ni Jesus, I came that you might have life and you may have it more abundantly. Mm-mm. Sa ibang version, sabi that you may have life in all its fullness. Mm. Pero yung earlier dun sa verse na yun, di ba merong, there is an enemy who comes to steal, kill, and destroy. So, talagang na-destroy, broken na yung ating pag-iisip.
1: Perspective.
2: Nung kay Adan at kay Eva pa lang, tapos dinagdagan pa natin ang kasalanan natin. So, nasira yung original na magandang pananaw. O, naging greedy, naging selfish. Pero, niredeem na nga yun ng Panginoon . So, ibalik natin na siya ang Panginoon, sa kanya lahat. Tayo steward. Paano ko ini-steward yung buhay ko? Hindi lang pera, yung generosity. Kasi buong buhay yon. Pwede yung time mo, di ba? Yung experience mo, yung relationship, yung influence mo. Sinishare mo yan. Parang holding on lightly to the things of the world. Dahil alam natin na steward lang tayo. Ang owner, Panginoon. So may master ako kung steward ako. At sinusunod ko syempre yung kagustuhan ng master. Yun, I think, ang problema ngayon sa bakit maraming mga conflicts, bakit merong mga leadership crisis, kasi na yung sinarili nila, kumbaga, naging owner sila. Ang mindset nila, owner mindset, imbes na steward mindset.
1: Mm-hmm. steward mindset na ito talaga yung, actually ito yung mandate din kay Adan eh, di ba? Ang pagka-create sa kanya is to subdue, to manage, take care of creation. Di naman sinabi, di naman in-acknowledge na ikaw bilang creator, di po ba? Or co-creator. Or, pero tayo nga po ay steward. Pero Doc Zenit, alam ko common naman sa inyo to kasi tayo ay nasa Pilipinas. At ang Pilipinas ay para bang laging kakambal niya crisis. So how do we encourage our fellow na think out of what we are currently experiencing? Oo, like sabi mo nga kanina, hindi lang naman yan pera, time. Kaso yung time ko, gagawin ko na yung marami kong time para kumita ako.
2: Mm-mm.
1: Para mas maging hawa yung buhay ko.
2: So maraming problema sa Pilipinas, diba, no? Diba? Yung poverty, o crisis, conflict, hindi naman mawawala yun.
1: Yes.
2: Pero para sa isang merong pananampalataya kay Jesus, ang focus natin si God. Kaya hindi siguro generous yung iba, nag-hoard kasi kailangan to ng pamilya ko dahil kulang sila ng pananampalataya na ipoprovide ng Diyos yung ibibigay sa kanila. Kasi yun ang parang opposite ng generosity eh, fear.
1: Mm-mm.
2: Fear of not having enough. Mm-hmm. Hindi ko mabigay ngayon yung last money ko. Eh paano, baka hindi ako makauwi, maglalakad ako, pamasahe ko to. Pero kung sabi ng banal na spirito, eh kinakatok yung puso mo, ibigay mo dyan. Magugulat ka na lang na ang Panginoon magpo-provide. At ang daming ganyang mga example. I'm sure yung mga listeners mo, alam nila may mga ganong experience na huli na nilang pagkain, tapos binigay pa nila sa ibang mas nangangailangan. Pero sobrang nag-provide ang Panginoon sa kanila. So, faith in God, parang kung ang paniniwala mo, ang Panginoon ay kayang-kaya niya because He's an abundant God, no? Very rich and very compassionate, punong-puno siya ng grasya. So, kung sobrang tuon yung paninampalataya ako sa Diyos, hindi ako matatakot na I will not have enough. Na meron akong mag-worry ako. Ba't ako mag-worry? Eh, andyan naman ang Panginoon. Basta't ginagawa ko yung tama. Hindi ako nagnanakaw. Hindi bad yung aking ginagawang trabaho. Kakapit lang ako sa Panginoon. Kasi siya yung provider.
1: Mm-mm. Dito po sa CSA, ano po yung mga ginagawa po ninyo na transformation? Sabi niyo nga po, kasi itong equipping na to is transformational sa mga leader.
2: Opo. Gustong-gusto po namin yung steward leader theology and practice. Ang karaniwan po kasing common na alam natin yung na model ng leadership, yung servant leadership. And tama naman yon, servant leader naman ang ating Panginoong Jesus. Pero yung steward leader is also a servant leader. Pero yung servant leader may not necessarily be a steward leader. Kasi,
1: ah, talaga?
2: Kasi kung servant ka, bigay ka ng bigay ng iyong trabaho, baka mami iba yung motivation mo for serving dahil nami-meet yung need mo to be needed. Tsaka doing yun eh.
1: Parang Martha ang, attitude.
2: Yan. Ang difference kasi ng steward leader, yung steward leader, meron siyang journey of transformation. Surrendered yung buong buhay niya sa Panginoon. Pati yung control, yung use ng power, use ng kanyang resources, surrendered lahat sa Panginoon. At meron siyang sinusunod yung kung ano yung purpose ng Panginoon, kung ano yung plano ng Panginoon. Maganda yung sinabi mo, Mary and Martha. Ako, I can relate to Martha. Talagang busy-busy ako. Gusto ko maayos lahat, lalo na kung may mga ibang bisita, di ba? Gusto ibigay sa kanila yung maganda. Pero ganun nung nag-complain si Martha kay Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, Martha, Martha, you're worried about so many things, but only one thing is needful. And Martha, and Mary has found it. Yun. So, kailangan pala, ano tayo, intimate sa Panginoon, reflective tayo, meron tayong time na kina-carve out para sa kanya. Hindi yung busy lang.
1: Mm-mm. At paano natin maka-carve out yung time na yun?
2: Ayun, paano natin maka-carve out yung time na yun kung ang highest calling mo bilang steward leader is to be intimate with God? Kailangan i-guard natin yun. Ano ba yung mga distraction na nakakaalis sa atin para buksan natin yung Bible instead na mag-scroll kagad dun sa Facebook, sa Messenger, di ba? Kasi once sinimulan mo na yun, tuloy-tuloy na, before I know it, nagtatrabaho na pala ako. Sinasagot ko na yung mga email tsaka yung mga tanong sa akin dun sa Messenger. So, kailangan talaga discipline. Distraction yung cellphone. Kaya dapat mas malapit sa akin yung Bible ko, pagising ko, yun ang hawakan ko, wag muna yung cellphone.
1: Mm-hmm.
2: So, isa yon. Yung worry is also one distraction, yung maging anxious sa tomorrow. Sabi naman ng Panginoon, why are you worried about tomorrow? Kaya ko naman ibigay sa'yo yung pangang, give us today our daily bread. Kaya ganun nga ang prayer natin na tinuro sa atin.
1: Mm-hmm. And ikaw, Mama Susan, paano po ang ginagawa po ninyong intentional time para mas maging meaningful yung fellowship mo with God?
0: So, I just make it a point na pagising sa umaga, na una-una, syempre, oh, good morning, Lord. Yun ta unang na ano ko, good morning, Lord. Thank you sa umaga. Thank you sa ano. Thank you at buhay pa ako, di ba? And then, diretso na po ako sa devotion. Kasi pagka hindi ka, pag inumpisahan mo na yung phone, nakagang, ano, sabi nga, scroll ko na scroll, hindi mo na napansin, naka isang oras ka na pala nag-i-scroll. Mm-hmm. Di po ba? So, yun po, talagang importante po sa ang magbigay ka talaga ng time kay Lord. And intentional. Kasi kung hindi, maagaw talaga ng pansin, lalo na kung maisip mo, ay nako, may meeting pala ako, ay nako, meron palang, ay hindi pa ako nakapagluto,
1: hindi ba pala ako naliligo, oh, malilate na ako,
0: ay nako, meron palang ganon. Tapos kaya lagi ko po sineset yung alarm ko ng, kasi 4 a.m. po ako gising araw-araw, kaya talagang kailangan maaga para may time ako para kay Lord.
1: Si Doc Zenith ba, ano oras gumigising?
2: 5:30. So 5:30 dapat naka-stretch na ako. Stretching.
1: Tapos,
2: para magising. Tapos makikipag-usap na ako sa Panginoon sa aking personal devotion. By 7:30, nasa gym na ako. Kasi di ba steward of steward ka rin dapat ng body mo, kasi kaya ako
1: taob naman ako kay
2: Doc. Kaya ako tumagal ng ganito na may energy pa ako even at my age, no? Ako, parat ko lang ina-announce yung age ko. Wag na lang muna, birthday ko ngayon.
1: Oo nga, oo. Mm-hmm. Sa'yo na yan.
2: Oo. Kasi we have to be good stewards of our body. Magtatagal pa ang Panginoon, gusto ko nagsiserve ako sa Kanya for the next few years na andi dito pa ako na healthy. Oo.
1: Ilang hours, minutes sa gym?
2: One hour.
1: Mm-hmm. Talaga. Mm-hmm. Para naman ako sa lampal ng katotohanan.
0: Daig na tayo.
1: daig. Oo. Naalala ko lang po, if I may share, ano, isang Korean din, testimony naman niya. At the age of 40, she started na mag-join sa marathon. 40 ha, hindi siya sporty ever. And then when she started joining, nag-exercise siya, tumakbo siya ng 1 hour, 2 hours, 3 hours. And then the Lord spoke to her, sabi niya, ikaw nakakatakbo ka ng 3 oras, pero hindi ka nakakatagal ng devotion ng 3 oras. So sabi, parang ang challenge sa kanya ni God is, tapatan mo yung oras na nag-exercise ka sa oras na ni-spend mo sa akin. And true enough, naging mas fruitful yung buhay niya because the Lord has taught her how to manage her time.
2: Yung tinatawag natin soul care. So meron din akong spiritual director na once a month meron kaming spiritual direction.
1: Soul care.
2: Parang creating a space to nourish your soul. Pag-uusapan lang natin para ma-nourish yung soul natin.
1: Paano ba yun?
2: Paano maging intimate sa Panginoon.
1: Wow.
2: So may maraming mga tools, may mga exercises. At basta para kapakpakainin mo lang yung kaluluwa mo. Maganda kasi yung spiritual director, syempre trained siya, no? Yes. To ask the right questions. Mm. Parang, ang mga tanong naman, hindi naman siya magsasabi sa'yo kung ano eh.
1: Di man hard math.
2: Pag sinabi kong, gusto ko sana mas malapit ako sa Holy Spirit, tapos tatanong niya, what would that look like na mas malapit ka sa Holy Spirit? Yung mas intimate ko sa Holy Spirit. Ako rin yung sasagot.
1: Ang ganda. Oo, parang nire-reflect lang niya yung kung ano yung sinasabi mo. And Ma'am Zenet, gaano po ka importante po ito? Hindi lang sa leaders, ito pong ginagawa po ninyong advocacy sa lahat ng simbahan, sa lahat ng mga organization.
2: Nakita po namin, maski sa experience namin, na yung inner transformation ng isang leader, napaka-importante.
1: Mm-mm.
2: Kasi pwedeng nagtuturo tayo and we just go through the motion dahil busy, may mga targets, may mga objectives, kailangan ma-meet yung mga yon. Pero ang number one calling nga ng isang mark ng steward leader, yung to be intimate with God.
1: Mm.
2: Kasi ano yung ituturo? Ano, saan okay. Nakukuha ng ituturo sa'yo if my seed bag is empty? Kailangan puno yung seed bag ko para marami, my cup overflow it.
1: Mm.
2: Para mag-flow din yung love, yung peace, yung kindness, goodness, lahat yung nag-grow ang isang Kristiyano doon. So, everyday, ano yan, surrendering mga nuggets of control sa buhay.
1: Wow, nuggets.
2: Kasi may mga naiiwan pa yan. May mga vestiges. May mga vestiges pa ng control. Ako, akala ko, ano ko eh, yung hindi ganung klaseng tao. Pero,
1: example nga, Doc Sen.
2: Yung halimbawa, gusto ko ganito ang results.
1: Mm.
2: So,
1: results-oriented ka.
2: Results-oriented. Mm. Tapos dahil, syempre, ang tagal ko na sa ministry, alam ko na paano yung gawin.
1: Mm.
2: Pero dahil bago, kunwari yung staff, so let her learn and trust her to give her confidence.
1: Yes.
2: Kasi if you trust them, nagkakaroon sila ng confidence to do it. Basta i-guide mo lang. Yung mentoring nga namin is yung apat na tanong, I do, you watch.
1: Okay.
2: I do, you assist. Tapos, you do,
1: I watch.
2: Tapos, you do, I assist.
1: Parang alternative.
2: So, papakita ko muna sa iyo, imo-model ko naman sa iyo. Tapos, mag-help ka sa akin.
1: Mm-mm.
2: Tapos, bayaan ko ikaw naman ang gumawa. Titingnan kita. Tapos, tutulungan din kita.
1: Mm.
2: So, kailangan marami tayong grace kasi hindi lahat sabay-sabay.
1: Sangsa akong grace dapat yung ino-order natin every day.
2: Oh,
1: no?
2: Kasi journey yung ano eh, yung pagiging steward of all of life. It's a journey, not a destination. Lahat tayo nasa journey.
1: Mm-mm.
2: May mga taong nasa likod.
1: Mm-mm.
2: So, sumusunod sa atin.
1: Atras konti.
2: Meron mga taong nasa harap. Ako, I had a mentor for 30 years.
1: Wow.
2: May mentor ako sa fundraising, sa governance, sa strategic
1: even
2: leadership.
1: Even up until now?
2: Hindi na kami
1: ikaw
2: active.
1: Ikaw na yung nag-mentor.
2: Hindi ka, pero maganda pa rin may mentor. Tsaka maganda, intentionally, may imi-mentor tayo. Kasi yung accountability sa isang steward leader, napaka-importante. Gusto nga namin gumawa ng isang steward leader community, pero dapat merong mentorship doon, may accountability doon.
1: Mm-hmm.
2: Kasi madaling ma... Kung saan-saan lang tayo minsan pupunta, di ba?
1: Yes.
2: Especially kung successful ka na, success can make us forget some things that are more important.
1: Yes. And ang ganda po ng na-mention po ninyo, accountability. Kasi di po ba yung success or yung leadership is an influence na biyaya ng Panginoon. Pero minsan, curse din siya kapag ginamit mo sa mali. So, kailangan po talaga merong tao na tumitingin sa'yo, nagko-correct sa'yo, and you are very much willing to be corrected. Opo.
2: Maganda yon sa individually, we're accountable to someone we're comfortable with.
1: Yes.
2: Para i-announce ko, sige, meron pa akong konting, sabi ko kanina, nuggets ng control. I-announce ko yon. Ikaw yung best friend ko. I-correct mo ko, kukumustahin mo ko. Pero yung accountability, ginagamit din natin as an organization.
1: Yes.
2: An organization also has to be accountable. So, isa sa parang tinulungan namin to give birth to an accountability organization is the Christian Council for Transparency and Accountability. Wow. Putting standards of stewardship and accountability para maganda yung governance, maganda yung you build trust with your constituents so that generosity can flow freely.
1: Ang ganda po no, no, na may mga natutulungan po kayo na organization. Transformational talaga siya. Sana po dumami pa po yung mga grupo na may influence po ng CSA. Ma'am Suzanne, very interested po ako. Babalik po tayo doon sa kwento po ninyo na pandemic, tapos nalugi yung negosyo. Paano po kayo tinawid ng Panginoon moving forward with picking up the learnings na nakuha po ninyo?
0: Ang natutunan ko talaga kasi yung dati ang aking worries ay talagang hindi na makatulog, hindi na makaano, lahat sa puso talaga. Pero nung sa tinuro sa akin Panginoon, yung kanyang provision during that time ng pandemic, talagang grabe ang ano niya, magtataka ka, wala naman akong pera, pero laging puno yung ref, parang ganoon. Laging merong nagbibigay, merong ano. So, nakita ko yung kung paano ang Panginoon yung kamay niya na hindi nagpapabaya. Ganon. So, dun mo nakita na talagang He provides your daily bread. And nung maibigay, nung makita ko yun, parang sabi ko sa sarili ko, talagang hindi naman ako. Hindi naman kakayahan ko, hindi naman kagalingan ko ang nag-aano sa akin. Talagang lahat sa Panginoon galing. So, dun dahil doon nakatawid po ako doon sa ano sa pandemic at pumasok na ako doon sa pumasok po ako sa Christian Stewards pero inumpisahan po akong ibang negosyo. At doon unti-unti naman binabangon ako ng Panginoon. At with the knowledge na nasa isip ko na hindi talaga ako pababayaan. At mula noon yung aking fear. Wala na yung fear eh. Naiisip ko pero hindi ko na, winawaglit ko na pa kasi nasa isip ko, ay, ano yun? Hindi yan sa Panginoon, di ba? So, alam ko naman, if God, kung will ng Panginoon, siya rin na magpo-provide kasi yun ang ganun naman ang Panginoon natin. So, mula noon, hindi na ako masyadong, hindi na pumapasok sa puso ko. Minsan dito, pero wala na rin.
1: Dok Zenet, paano po ba maging isang mabuting ehemplong Kristiyano?
2: Ah, maganda nun, i-model natin yung ating natutunan. Kasi madali magturo eh. Madali magturo, pero yung nakikita sa buhay, dapat nakikita sa buhay natin na tayo sumusunod sa Panginoon, na tayo hindi nag-worry, tayo walang control issues, at ang concern natin talaga, yung well-being ng person. Kapag nga may bago kaming staff, halimbawa, sinasabi namin na you're not just a work machine. Hindi ka namin hinar just to work. We are concerned about your total well-being. So, yung whole person talaga. At gusto namin mag-create ng community of steward leaders. Meron kaming tinatawag na Stewards Connect. Kasi yung accountability, napaka-importante.
1: Yes,
2: kung meron kang community, halimbawa, may mga fundraising graduates kami, may community ng mga fundraising graduates, na ganun ang gagawin nila, fundraiser sila ng kanilang organization. So maganda, nag-meet sila kasi every month para makapagkwentuhan ba, ito yung magandang nagawa namin, makita yung mga best practices. Ito, hindi ito maganda, nag-fail ito. So, natututo. Tapos
1: notes.
2: Pwede rin silang mag-collaborate.
1: Yes.
2: Network, nagko-collaborate, nag-join ng, actually, globally, dito sa atin kasi hindi pa masyadong well-developed yung mga generosity ministries. Parang kami nga lang talaga yung generosity ministry.
1: Focused,
2: oo. Although nandito na yung generosity path, maybe yung ibang mga tao na kapag attend na nung Journey of Generosity, maganda yon, overnight retreat, Journey of Generosity, talk about money, walang fundraising, just talk about how God provides. Pero, meron din sa Stewards Connect, no, yung bukod sa mga fundraisers, meron ding gusto natin yung mga pastor, meron din sanang ganun, na, kasi ang mga pastor, hindi ka naman pwedeng iladlad mo sa miyembro mo yung problema, yes, di ba? Pero among yourselves, among pastors,
1: mas maiintindihan nyo.
2: Nakakaintindihan kayo. Mm-hmm. So you can exchange notes and pwede kayong magpalakasan, yung as iron sharpens iron. So gusto namin i-build yung community of stewards, that stewards connect.
1: Mm-hmm. And with that, meron po kayong event na...
2: Opo. Because this is our 25th anniversary,
1: wow, ng 25
2: Christian
1: years
2: Stewards.
1: Na.
2: We praise the Lord for His faithfulness. Mm. We have already graduated hundreds of fundraisers. Nasa 20,000 na po yung na-train at na-equip,
1: wow,
2: namin ng mga stewards from churches, mga ministries, and even Christian business people. So we're celebrating our 25th anniversary with a gala night. It's going to be a Thanksgiving and fundraising night on October 23 sa Eastwood Richmond Hotel.
1: Dito lang po yan.
2: Pero, malapit lang po yan. Pero gusto namin imbitahin yung mga pastor, yung mga ministry leaders. Sa October 24 po, meron kaming whole day Steward Leader Conference. Ang title po is Discovering the Abundant Life of a Steward Leader. And we invited our guru, the foremost theologian of steward leader, si Dr. Scott Rodin from the US. In-invite namin siya. Marami po siyang libro. I-google nyo Scott Rodin kung gusto nyo matuto kung ano yung steward leader. And he will be here the entire day sa Christian Bible Church, Christian Bible Church of the Philippines. I-announce po namin sa Christian Stewards.
1: Saan po yun?
2: Doon po yan sa tabi ng Channel 2 sa ABS-CBN. Dito sa Samar Corner, E. Lopez Drive, CBCP.
1: Okay. Opo. Ulitin nga po natin, October 24 po ito.
2: October 24, 9 a.m. to 3 p.m., Discovering the Abundant Life of the Steward Leader.
1: Ang contact details po, Dr. Zenit. Sige, Ma'am Suzanne.
0: Sa ano na lang po, steward, yung ano, christianstewards.org.
1: Okay.
0: Yun na lang po sa website namin.
1: So, dalawang event po yun. October 24, whole day seminar siya. And then yung October 23.
0: October 23. Gala.
2: Evening event yun. To celebrate God's faithfulness.
1: Bisitahin po ang?
0: christianstewards.org.
1: Okay. Last na lang, Doc Zenit, birthday girl. Pwede po ba kami maglambing sa inyo na ipag-pray po ang ating kaagapay na hinihipo ng Panginoon pero meron talaga siyang ano, na the spirit is willing but the flesh is weak, na nawa ay pumasok sa kanyang puso at isipan at mai-apply yung hamon ng Panginoon sa kanyang buhay.
2: Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan, Ikaw po ang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Mm. Sa iyo po lahat ng bagay, ang aming buhay, ang aming kapirahan,
1: yes,
2: ang even yung aming leadership, yung mga ministries na pinagkatiwala mo sa amin, Ikaw po ang nagmamay-ari.
1: Mm.
2: Salamat po na Ikaw rin ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga tao. At ngayon po, kung meron po kaming mga kaagapay na meron pong mga mabibigat, kabigatan sa kanilang buhay, meron pong mga maliliit, munting bagay na hindi nila mai-give up sa Panginoon, nawa hawakan mo po ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang damdamin upang makilala na Ikaw, Panginoon, ay nagmamahal sa iyo,
1: yes,
2: nagmamahal sa Kanya, at sana po ay ma-surrender niya yung lahat-lahat ng yon. At once ma-surrender niya, para ma-experience niya po kung ano yung ibig sabihin ng kalayaan,
1: Amen,
2: yung freedom and joy in becoming a steward and not having an owner mindset. Salamat po na tinawag mo kami sa pribilehyo ng paglilingkod sa iyo. At dahil tinawag mo kami, Ikaw rin po ang nag-i-equip. Ikaw rin po ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Sa iyo po kami humihingi ng lakas. Ikaw po ang nagbibigay ng iyong banal na espiritu na nagtuturo sa amin sa lahat ng katotohanan. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng hope. Ikaw ang nagbigay sa amin ng power and authority over the people and organizations and ministries that you have entrusted to us. Maraming salamat po na sa iyo nang gagaling ang lahat. Nawa ay dumating ka na, Panginoon, at makita mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo. Kung anuman po ang kabigatan sa aming buhay, inilalaan po namin yon sa iyong paanan. Ikaw po ang magpagaan. At yes, marami pong salamat na hindi ka po nagkukulang sa iyong mga anak. Maging sa iyong common grace sa lahat ng mga tao. Thank you, Lord, na hawak mo ang pag-ikot ng mundo. Mas concerned ka po sa mga concerns namin.
1: Yes, Lord.
2: Mas malaki po ang aming Panginoon kesa sa aming daladalang mga maliliit na problema in light of how big our God is. Mm. So thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And thank you, Jesus, because in you we can do all things. Yes. And we pray in your mighty name.
1: Amen. Amen. Amen. Thank you po. Napaka-refreshing naman ang ating episode ngayon sa ehemplo. Ma'am Zenith, Mara, happy birthday!
2: Thank you. Maraming salamat.
1: Thank you, Ma'am Suzanne.
3: You're welcome.
1: Meron po kayong mga babatiin na last. Wala na?
2: Binabati ko po ang mga Maramara clan. Yun. Lalo na po yung aming pastor. Ang pastor ko po si Pastor Rene Maramara, my younger brother. Wow. He's been in ministry for 50 years. Mm. So, happy birthday po sa akin. At kumusta po sa aking Pastor Rene at yung kanyang asawang si Banji.
4: Binabati ko yung mami ko. Buhay pa po siya. 92 years old.
1: Happy birthday, ma. Ay, hello, mami. Ano pangalan ni mami?
4: Si Lucia po. Lucia.
1: Hi, mami Lucia.
4: Yun lang po.
1: Ayan. At dito na po nagtatapos ang programang Ehemplo. Marami pong salamat sa ating programming team. Salamat kay Brian De La Cruz, kay Angelica Kalaya, kay Benjo Morano, kay Benji Musura, at kay Ma'am Ella De Leon Homiliano. Ako po si Jo Cabrera Alabaso, nagpapaalalang kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanas. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na pilisining po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 BZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan sa 702 DZAS AM band at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin pong makinig sa atin pong 702 DZAS mobile application na pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store at sa Apple App Store. Libre po ito, ha?
1: Yes, kaya pwede na tayo mapakinggan ano, yes, sa ibang platforms. At tayo po ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon. Ating projects din na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site.
2: At sa punto po namang ito ay nais po nating pasalamatan kayo naman po na amin po mga kaagapay sa patuloy po nating partnership sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating pong ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website no, sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po kaming magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon at exciting na topic na ating pag-uusapan ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Efeso chapter 4 verse 25. Ang sabi po, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan.
1: Amin po kayong inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya po kung meron kayong mensahe sa amin, lalo na may legal na katanungan, maaari niyong ipadala sa ating Facebook page ang Tabas ng Batas FEBC. At sa ating pong pagbabalik after a short break ay tutungo na tayo no sa ating diskusyon na ika nga attorney ay nakakabata. Dahil lamang sa pagdiriwang yan ng Youth Week ano ngayong Agosto kaya napaka-interesting na topic napapanood kahit wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik pa rin dito sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas.
3: Tiyaga. Pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Tapos ng batas.
2: Okay, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney John Jose Gonzalez, at nabanggit natin kanina, no, Attorney, na napapanahon na naman ang ating pag-uusapan na topic ngayon. At ito ay may kinalaman sa kabataan. At dahil riyan, ay ito ang ating katanungan. Ang kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? Napakagandang katanungan, ano? At napapanahon yan. So pag-uusapan natin ang karapatan, ang pananagutan, ang pamilya, napakahalaga, at ang papel ng kabataan sa nation building. Yeah,
2: napakahalaga niyan, ano, kasi itong kamakailan nga noong August 12, no, ay nag-celebrate ang ating bayan ng National Youth Day, no. Oo, baka yung iba hindi pala natin
1: nakalitaan
2: alam.
1: Na.
2: Meron palang National Youth Day. Oo, yes, no. Yes. Meron tayo, ito'y sineselebrate in order to revisit the role of the young Filipinos sa atin pong society, lalo na sa nation building. So, may ilang katanungan tayong core questions na kailangan nating sagutin ngayon sa ating pagbubulay-bulay at talakayan. Okay. Ano? Muna, ano nga ba ang papel ng kabataan sa nation building? Yan, ano? Pangalawa, ano, rights lang ba ang pinag-uusapan? O meron itong kaakibat na duties and responsibilities? Yan, no? Kasi mahalaga yan, ano? At syempre, ano naman ang papel ng pamilya at ng mga magulang sa usapin, lalong-lalo na ng kabataan, no? So, ang pagdidevelop ng mga kabataan ay hindi lamang ito concern ng gobyerno, no? Ito ay concern ng bawat isa sa atin, sa atin po mga Christian communities, at syempre ng ating bayan, ano? Kasi ang konstitusyon po mismo natin ay kinokonekta at pinagsasama-sama ang youth, family, parental responsibility, moral formation, at nation building na para bang connected sila sa isa't isa. Yan na. So hindi pala pwede tayo mag-usap-usap patungkol sa nation building, patungkol sa paano mas magiging pinagpala ang ating bayan nang hindi natin pinag-iisipan at tinatalakay ang ating ginagawa at gagawin sa mga nakababata sa ating lipunan. At syempre, ang mas malaking konteksto ng pamilya, pagiging magulang, at ang pagdidevelop ng spiritual at moral formation. No? Kaya nagkaroon ng batas ang Republic Act 11913, or yung tinatawag na National Youth Day Act, no? Ang sabi ng Section 3 na to, in observance of the International Youth Day, the 12th day of August of every year is hereby declared as National Youth Day. So ibig sabihin, ito ay kaalinsunod sa pangmalawakan at pandaigdigang celebrasyon, no, patungkol sa mga kabataan. Actually, Attorney Chona, ang mga kabataan ngayon, hindi na sila ang kabataan na sa darating na mga panahon, no?
1: Yes,
2: Parang tayo ang
1: yes.
2: tawag sa atin dati, mga kabataan. Eh ngayon, hindi na, no? So, the idea of the youth amongst the community or celebrating the young people is a reminder actually ito ha sa mga nakatatanda. Na, oy, i-disciple at turuan natin ang kabataan kasi yan ang ating kinabukasan. So, kung may National
1: Yes.
2: Youth Day tayo, ano nga ba, attorney, ang vision ng ating konstitusyon at ng ating mga batas para sa ating mga kabataang Pilipino?
1: Oo, napakaganda no kasi dahil sa ang ating saligang batas mismo ay mayroong inilatag ano na polisiya patungkol sa ating mga kabataan at may kinalaman ito sa youth or rather nation building. No, na
2: yes.
1: Kinikilala ang kanilang kontribusyon no doon sa pag-develop ng ating bansa at maging sa paglago nito sa iba't ibang larangan ano. Kaya ang Article 2 Section 13 at ito ay isang provision na talagang malapit na malapit sa ating mga puso ano attorney dahil the state recognizes the vital role of the youth. So meron agad pagkilala no. Vital pa, no? Napakahalaga, importante ng kanilang gagampanan na tungkulin ano, para sa ating bansa sa pag-build nito ano, sa pangkalahatan. At ang sabi, dahil kinikilala ng Estado ang vital role of the youth in nation building, so dapat ipromote ng Estado at proteksyonan ang kanilang physical, moral, spiritual, and I would like to highlight that kasi madalas hindi nabibigyan ng pansin yan, pero sinasabi ng Constitution, kailangan i-promote at i-protect ang physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being of the youth. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in public and civic affairs. Napakahalaga niya, ano? So, mapansin na natin, ano, iniisa-isa na kung anong aspeto ng buhay ng kabataan ang dapat proteksyonan, ang dapat ipromote, ano, ng ating Estado. Ngayon, ang youth development ba, attorney, eh, limited lang sa edukasyon or pagkaraan noon ay karoon sila ng trabaho dahil, syempre, pala trabaho sila, makakakontribute din naman sila, ano, kasi may taxes yun, ano, yung kanilang income, ano, at even pag lumakas yung spending power, eh syempre, 'di ba lahat ng binibili nating goods and services may taxes. So they can contribute in that aspect. But limitado ba doon 'yun, 'di ba? Ang konstitusyon ay nabanggitan natin kanina, nagbigay ng importansya sa moral and spiritual development at malamang sa ating karanasan ano attorney no while we are on the ground and serving the students, medyo 'yun ang nakakaligtaan talaga. Moral and spiritual foundation ng ating mga kabataan. Kaya nga marami nagko-komento attorney na kaya nagtataka pa ba tayo kung bakit may mga nangyayaring karahasan ano maging sa ating mga paaralan eh kasi ito ang nakakaligtaan, moral and spiritual development. Youth are also expected to participate in public and civic affairs at ang nation building, take note ha, eh it requires both character and empowerment. So hindi dapat maiwan yung character, di ba attorney? So natatandaan mo ba, ewan ko kung naabutan mo pa yon, kung meron GMRC, good moral character na tinuturo ano sa mga eskwelahan at praise God at na ibalik naman itong batas na ito no. So ngayon, kaya bigyan natin ngayon ng pansin ano attorney ang role of parents at napakahalaga nito no dahil sa mga nakaraang mga pangyayari ay nabigyan din ng pansin ng ating mga local officials ano na ang paghubog ano sa ating mga kabataan ay nagsisimula sa pamilya at sino ang gaganap ng katungkulan na ito kung hindi ang mga magulang. Article 2, Section 12. The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Attorney, bigyan natin ng pansin to, no? So, kinikilala ng ating Estado ang sanctity of family life. Napaka-sagrado niyan. At proproteksyonan, papalakasin ang pamilya as a basic autonomous social institution. Highlight natin, autonomous, ano? ang pamilya ay isang core foundation ano ng anumang bansa. Yan ang basic unit of society. Kaya't meron siyang sariling hindi ba lakas, may sarili siyang mandato, meron siyang primary right coming from the Lord, at merong basic autonomous capacity ano. Kaya't ang pangingialam ng estado ay hindi kabilang roon. Ang kanila lamang dapat nagampanan ay ang pagpapalakas at pagpaprotekta ng pamilya. Ang natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government. Ang ganda nito, attorney, hindi ba? Dahil sa kinikilala ng saligang batas na ang natural and primary, ha, take note, right, at ang duty ng parents sa paghubog ng ating mga kabataan, ng ating mga anak. At ang role ng government is just support, hindi ba? Kasi merong mga pinapanukala ngayon, attorney, na kung saan ay kinikilala, gustong kilalanin na ang government o ang estado ang merong para silang ano, sabi nga, primary duty bearer ba yon, na sila ang parang mangangalinga ano at huhubog sa mga anak natin, samantalang hindi ba ang mga anak ay nanggaling sa mga magulang, oh, ano,
2: kakatiwala ng Lord
1: sa atin. Kung kaya't ito ay inuulit-ulit natin bilang paalala no sa atin ding mga mambabatas na kinikilala nga ng saligang batas na ang ating primary right at ang ating duty as parents ano. At dito po sa structure na to, makita natin again ang government ay in mere supportive role. So pwede bang ang government ay mag-formulate ng mga youth policies without parental involvement? Meaningful, ha, parental involvement. Pwede ba na basta gumawa na lang silang polisiya, hindi kumukonsulta sa ating mga magulang? Does youth empowerment mean weakening of parental authority? Pag ba sinabing, ah, bigyan natin ng kapangyarihan o ng palakasin natin ang kapasidad ng ating mga kabataan, ibig ba sabihin nun ay
2: pamilya.
1: Oo, parang papahinain na natin ang pamilya, ang karapatan ng mga magulang, oo, sa kanilang paghubog at pag-alaga rin, ano, aluga sa kanilang mga anak. What does basic autonomous social institution mean in relation to state intervention? So, tandaan po natin, ang saligang batas ay kumikilala that family is the foundation of the nation. Article 15, Section 1, tayo lamang ang merong saligang batas na naka, di ba, may naka-separate o merong nakalaan rather na isang artikulo patungkol sa pamilya bilang foundation of the nation. At it's shall, of course, the state shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Article 15, Section 3, Paragraph 2, the right of children to assistance, including proper care and nutrition, special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. Attorney, napakadami na natin batas, ano, for the protection of our children against prevention against child abuse, etc., and exploitation, ano? At ang Article 15, Section 3, Paragraph 4, the rights of or right of families or family associations to participate in the planning and implementation of policies and programs that affect them. Attorney, ito hindi ito masyadong napapansin, ano? At marahil maraming mga pamilya at family organizations na hindi nila nabibigyan pansin na may karapatan ang mga family associations at maging ang mga pamilyang makialam at mag-participate, dumaho sa pagpaplano ng mga polisiya, programa na makakaapekto no, sa pamilya at implementasyon nito. Kaya ang mga bata, tama, merong karapatan din na dapat na proteksyonan. Kaya nga pag inaabuso, meron po tayong mga batas riyan. Parental authority is not absolute, no? Yes, meron tayong God-given right and authority over our children, but it does not justify abuse. Hindi po kasama doon yung abusuhin mo yung anak mo, saktan mo, exploit mo, at nakakalungkot, may mga nangyayaring ganyan. At the same time, families are expressly given a constitutional role in policy formation. Kaya attorney, ito yung ating proposition. Kung merong strong family, matatag, malakas na pamilya, merong well-formed youth, oo, nahubog sila ng tama, ng ayos, of course, magkakaroon tayo ng matatag din at malakas na bansa.
2: Yan.
1: Kaya ano pa, attorney, ang mga other legal frameworks na may kinalaman sa
2: Yan.
1: kabataan natin?
2: Oo, kasi ang

0: no?
1: Yan.
0: So ang ibig sabihin na to, ang batas na ito ay siyempre rinirecognize na ang state ay merong role na pagtibayin ang at patatagin ang mga kabataan na para magawa nila ang kanilang vital role sa nation
1: Yeah.
0: building. So,
1: Yes.
0: ang definition ng youth ayon sa batas is from 15 years old to 30 years old at nire-recognize ang youth ay isang period ng buhay ng isang tao toward period of development toward quote-unquote no mature, self-reliant and responsible adulthood, no? So ang ganda, no, sinasabi ng batas na period to kung saan ang isang tao ay nagmamature, natututong mag-rely hindi sa iba kundi sa kanyang sarili, sariling sipag, sariling gawa at ang responsabling pamumuhay bilang isang adult. So mahalaga natin maintindihan, no, ang batas na ito, ang Youth for Nation Building, sinisikap at ninanais ang maturity. No, mature ibig sabihin hindi childish. Ibig sabihin ng mature, emotionally mature, kasama na rin yan na physically mature, di ba? At self-reliant, no? Ibig sabihin ikaw ay hindi umaasa sa iba at hindi ka nagiging pabigat. At ikaw ay nagiging contributor sa ating lipunan and responsible, no? Ibig sabihin ang ikaw ang nagdadala ng sarili mong mga responsibilidad. So ang katanungan nga natin, ano, dito sa batas na yan, eh nire-raise ba natin ng mga kabataan na maging empowered o sila ay nagiging entitled lang? Ayan na, maraming mga batang ganyan na ay, karapatan ko to, this is my right. I have the right to a safe space, right to my mental health. Okay naman yung mga yan, pero sandali, yung responsibilities mo kaya. Yan, ha? Hindi lang rights, pero may responsibility. So, ang kultura ba natin ngayon, eh, ini-emphasize ang rights more than the responsibility. Yan, ano?
1: Yes.
0: Kaya nga, sa ating pamilya, ay mahalaga ang responsibility at self-reliance ay sa pamilya natin ito na tututunan at hindi ho lamang sa eskwelahan. Kasama po ang school
1: Tama.
0: pero responsibility, self-reliance sa family po. No? Ang mga habit na
1: Yes.
0: ito ay kinukultivate una sa pamilya at ito ay rinirecognize ang ating konstitusyon at ng ating mga batas. O meron pang isang batas na medyo bago-bago pa ito, ano? Yung Republic Act 10742, yung Sangguniang Kabataan Reform Act, no? So medyo ito yung mas pinalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagpapatakbo ng ating bayan, ano? Sabi nga nila ang Pilipinas lang daw ang merong Sangguniang Kabataan, no? Na kung saan ay directly ang kabataan ay parte ng government, no? So relevant policy natin sa mga kabataan kasama ang physical, moral, spiritual, intellectual and social well-being. Eh
1: Yes.
0: in line ito dun sa diniskas mo kanina na mga
1: Oo.
0: constitutional mandate sa mga aspeto ng buhay ng kabataan na kinakailangan gabayan, yung physical, moral,
1: Yes.
0: spiritual, intellectual,
1: Yes.
0: and social. No? So, at ang sinasabi rin ng batas na ito na mahalaga ang magkaroon ng meaningful participation ang mga kabataan sa local governance at nation building. Pinahahalagahan ng ating batas talaga ang participation ng mga youth. Ang ganda, no?
1: Yes.
0: Sana lang yan, mas na-utilize at
1: Oo.
0: hindi sila napopoliticize on a negative
1: Oo.
0: sense agad, ano?
1: Yes,
0: Pero
1: yes.
0: ang purpose sa actually ito ang purpose ng Sangguniang Kabataan, no? Yung Council ng mga Kabataan kasi mahalaga daw ang una, leadership formation, civic participation,
1: Yes.
0: kailangan may accountability din sila, no? At matuto sila ng public service at sila ay makilahok sa community development. At siyempre ay tinuturoan na rin sila ng responsible use ng public funds and
1: Ayan.
0: siyempre ang integrity sa public service. So, anong palagay natin? Ito magandang usapan. Hindi
1: Oo,
0: natin alam kung
1: yes.
0: matutuloy

0: ba o mapopostpone. So ang SK ba ay functioning as a genuine training ground for leadership, or ito ay nagiging events organizer na lang sa mga sports, no, at iba't ibang mga paligat palaro, no? Pero habang yaman na ramang pinag-iisipan natin yan, ano, kung gusto, kung may mga nagsasuggest kasi na wag na raw ituloy, ano, i-abolish na daw. Pero tanong siguro ito sa pamilya, no? Public leadership should reinforce character that is actually only learned at home. Yan, ha? Ulitin ko, ha? Ang public leadership po ay rinireinforce niya lamang ang pag-uugali na natutunan niya sa kanyang mga bahay. So, ang leadership formation ay hindi maaring disconnected from family values and accountability. Hindi naman si mayor, hindi si congressman, hindi si konsehal ang magtuturo ng
1: Yes.
0: integridad sa ating mga anak. Tayo
1: At
0: din po.
1: yes, tama. At attorney, di ba, masi sa Article 15 talagang kinilala naman ang karapatan ng mag-asawa na
0: Yan.
1: to rear, ano, to take care of their children, ano, based on their religious convictions.
0: Religious, yan. Kaya nga, sa
1: Oo.
0: atin pa rin yan, di ba? Kaya nga, yaman na lamang rearing and education. Ano ba, attorney, yung sinasabi sa atin patungkol sa pag-educate
1: Oo,
0: and
1: ayan.
0: formation ng ating mga kabataan?
1: Kasi nga, attorney, di ba, meron ding isang kasabihan, ano, na it takes a village, ano, to raise a child, no? So, tulong-tulong talaga, no? So, alam na natin ang role ng Estado, yan ay to support, no? To protect the family, promote the family, strengthen the family, and support, ano, ang mga parents, ano, in the rearing of their children. Pero, ang, yun na nga, ang rearing ng children, paghubog sa magulang, based on their religious convictions. Take note ho, nasa saligang batas yan. So anong role na ngayon ng education sector? So mahalaga naman din yan kasi may pagkilala rin ng Article 14, Section 3, Paragraph 2 naman. Sabi, ang mga educational institutions, ang mga paaralan natin, shall inculcate patriotism. So nandyan ulit yun. Nationalism, foster love of humanity, respect for human rights, and eto, take note, teach the rights and duties of citizenship. Oo, yung pagka-Pilipino, hindi ba? Yung identity rin natin. Ang dami natin magagandang customs and traditions, ano, na hindi natin dapat na binabaliwala, ano, yung mga pagsabi ng po at opo, yung ating pagmamano, paggalang natin sa elderly, mahalaga yan, ano. Strengthen ethical and spiritual values. Attorney, nandito saligang batas to ha. Pero nakalagay dito yung spiritual values. Nakalagay
0: Galing.
1: dito, inculcate in the youth moral and spiritual. Ito naman, strengthen ethical and spiritual values ng mga paaralan ha sa ating mga kabataan. Develop moral character and personal discipline. So, ito po ang ating dapat na pag-usapan, rights and duties of citizenship. So, ang edukasyon natin, hindi naman dapat nagtuturo lamang na, oh, ito ang karapatan, no? Kung hindi, dapat andun din yung, ano naman ang tungkulin? Ano naman ang obligasyon? Ano ang ating ethical values? At mahalaga rin, of course, more than anything else, spiritual values natin. We are a Christian nation. So, ang dapat po ay pinapalaganap natin yung Christian values, ano? Moral character, personal discipline. At syempre, sa mga pamilya naman, ang eskwelahan po ay nagko-complement lamang. Ganun pa rin. No, kung ang pagkilala po ay naroroon pa rin sa primary duty ng paghubog sa mga anak ay sa magulang, ang eskwelahan ay dapat nagko-complement dito. So supporting role din lang naman ang school, bagamat pag ang mga kabataan natin, ang mga anak natin ay nasa paaralan, eh syempre ang gumaganap ano ng sabihin natin parang otoridad, parang parents, eh yung mga teachers ano doon sa eskwelahan habang naroroon sa kanilang mga institutions. Ano, pero they only complement, not replace parental formation. Bakit natin binibigyan ng emphasis? Kasi pagpalagay na natin ano, sa nangyayari sa Estados Unidos, eh merong mga ginagawa ang mga school officials nila na ayaw nang ipaalam sa mga eskwelahan ano, at sa mga parents. And it concerns the children. Itinatago na magta-transition daw yung bata, pinapalitan na yung
0: Mm.
1: pangalan, may gender affirming care na pinapa-go through na yung bata without informing the parents, ano? So hindi po maaring ganoon ang maging ang ating saligang batas ay nagbibigay ng patunay na kinakailangan po ang character formation ay nanggagaling ano sa mga magulang at must be consistent doon po sa bahay at sa eskwelahan. So attorney, bukod dito no sa local policies na to, may mga international
0: Yeah.
1: policies din ha. Oo, na
0: Yeah,
1: dapat natin bigyan pansin.
0: actually paspasan natin yung mga
1: Oo.
0: ibang international pero at the same time titingnan na rin natin yung biblical perspective, no?
1: Yes,
0: Kasi may
1: yes.
0: mga batas tayo, may constitution, pero katulad ng international law sa United Nations Convention of the Rights of the Child, no? Yung CRC, ayan ang very similar yan sa ating Philippine Constitution, no? Ang magulang ay mayroong responsibility, ang state naman ang nag-assist sa pamilya. Nandiyan din yung Universal Declaration of Human Rights, no? Na nag-emphasize din na family is not only a religious concept, no? It's
1: Yes.
0: actually recognized as a rights ng tao at kabataan. At syempre, napakarami na rin iba't ibang mga government agencies. Nandiyan ang NYC, National Youth Commission,
1: Yes.
0: DepEd, CHED, ang TESTA, syempre ang mga LGUs, nandiyan na rin, at lalo na ang sangguniang kabataan. So, ang dami na, Attorney Chona. Pero
1: Yes.
0: siguro ang tanong natin dito, ha? Ano ba ang sinasabi ng salita ng
1: At yan ang
0: Diyos?
1: pinakamahalaga.
0: Yan, no? So ano ba ang mga principles ng na makukuha natin lalong-lalo na sa pagpapalaki ng kabataan at para na rin sa mga kabataan? Ang unang-una is yung principle na youth can lead by example. Ayan, ha? Favorite yan sa mga youth camp. 1 Timothy chapter 4 verse 12.
1: Yes.
0: Sabi, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity." So, ang mga kabataan pala, hindi lang sila pang kinabukasan, ano? Pero
1: Oo.
0: they are not just merely future leaders, pero pwede na rin pala silang maka-impluwensya ngayon pa lang sa pamamagitan ng pagmo-model ng kanilang character
1: Yes.
0: at kanilang leadership ngayon. So, paalala yan sa mga kabataan, no? At sa mga magulang, paalalahanan natin ang ating mga anak, no? Maging mabuting ehemplo. Okay. At ang isa pang biblical principles na pwede nating principle na makukuha ngayon ay yung tinatawag na parental responsibility information. Ibig sabihin, ang formation pala ay ng isang bata, formation ng isang bata ay responsibilidad hindi ng estado, pero ito ay responsibilidad ng magulang ayon sa salita ng Diyos. Proverbs 22 verse 6. "Train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it." So, hindi lang financial provider ang mga tatay. Ha? Mga tatay na katulad natin. Tayo ay responsable sa character, formation, discipline, sa values formation, sa pagtuturo ng tama, ng pananampalataya, and showing and exhibiting it, at ang pagbibigay ng direction. Sabi nga nila, yung provision, Attorney Jonah, yung provision is provision, ibig sabihin advance vision. You know, binibigyan mo ng direction. Oh. And syempre, sa Bible, malinaw din yung mutual duties between children and parents. No? Sabi ng
1: Yes.
0: Ephesians 6:1-4, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise." Pero,
1: Yes.
0: pinaalalahanan naman ng mga tatay, "And fathers, do not provoke your children to wrath." Yun, no? Huwag mong galitin ng galitin. Na kasi nga, di ba? to the point na hindi na nila naiintindihan yung discipline, na
1: Yes.
0: naiintindihan yung nangyayari, pero ginagalit mo na lang sila kasi galit ka din, no? But bring them up in the training and admonition of the Lord. So yun pala yun, ano? Ang training at admonition, hindi kailangan galit ka lagi. In fact, kapag nagdi-discipline tayo, dapat meron tayong control sa ating isip at ating mga puso. So, tandaan natin, no, ang mga kabataan ay may duty sa mga magulang. Pero ang mga magulang ay may duty rin towards sa mga bata. Ang authority ay
1: Yes.
0: hindi ho ito lisensya sa para abusuhin ang ating mga anak. Pero ang karapatan din ay hindi rin to lisensya para tayo ay magrebellion at maging irresponsable. Oh, dahil ang isa sa pinakamahalagang principle ay formation begins at home. Sinabi ng
1: Yes.
0: Deuteronomy 6:6-7, "And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children." And sinabi din, "And you shall talk to them when you sit in your house, when you walk away, walk by the way, when you lie down, when you rise up." So formation actually is not delegated entirely to the school, church, or government. Ito po ay sa pamilya. And finally, mahalaga, malalaman natin ang final principle na youth and formation and spiritual foundation na Ecclesiastes chapter 12 verse 1 sinasabi ni Haring Solomon sa mga kabataan, "Remember your creator in the days of your youth." Ganda, no? So habang bata tayo, bago ang career, bago ang pag-iisip ng paano tayo yayaman sa darating na panahon, bago isipin ang impluwensya, politika, social media following, kinakailangan meron munang character, merong faith, at merong purpose. Diba, attorney?
1: Yes, kahit napakahalaga ng ating pinag-usapan ngayon. At balik tayo sa ating unang katanungan na nagpasimula tayo, kabataan, pag-asa pa rin ba ng bayan? Of course. Yes, oo. Pero yung pagiging pag-asa ng bayan, no? Actually, kinabukasan natin sila dahil sila ngayon next generation, no? Pero talagang ultimate, syempre, pag-asa natin sa Panginoong Jesus, ano? At yung maging pagtingin natin sa mga kabataan na ito, ay hindi naman automatic na sila ay maging hope of the nation, ano? Kasi kailangan pa rin natin silang hubugin, proteksyonan, pag-aralin, kailangan natin bigyan ng guidance, kailangan idisiplina ng tama, bigyan ng empowerment, ano? At meron ding responsibilidad, no? Hindi entitlement, kaya na sinabi mo, attorney, kanina. Kailangan responsibility at opportunities to serve. At kinakailangan po na mabigyan pa rin natin ng diin, ang Filipino family is the foundation of the nation. Parents have the natural and primary right and duty in rearing the youth. And youth has the vital role in nation building.
0: Nation building. So mahalaga, no? Matatag na pamilya, matuwid at responsableng kabataan ay nagdadala ng matatag na bayan. So, tandaan natin, hindi lang ba dapat itanong kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kundi kung anong klaseng kabataan, pamilya at lipunan ang sabay-sabay nating binubuo. Kaya sa aming pagbabalik ay magdi-discuss kami ng inyong mga katanungan. Kaya wag po kayong aalis. Babalik kami ni Atty. Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka. Si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: sumasama sa himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
0: Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po naming sagutin ang mga katanungang legal na inyo pong pinadala.
1: Yes, kaya bigandaan natin ang katanungan mula sa ating listener.
11: Good day po, TNB. May binili po akong property. Nakapangalan po siya sa lolo ko pero matagal na po siyang patay. Patay na rin po ang lola ko. At mayroon po silang siyam na anak kabilang ang mama ko. Sa siyam nila na anak, dalawa po doon ang patay na. Ngayon po, yung isa kong tito na patay na ay may isa pong anak na minor pa. Tanong ko lang po kung paano po o ano po bang dapat gawin sa EJS. Salamat po.
1: Ayan, attorney. No? Kasi sa mga ganitong pagkakataon na meron tagapagmana na namamatay na rin, meron minsan may konsepto na kasama pa ba sila sa mga tagapagmana? Ano? Kasama pa rin po sila dahil meron silang mga anak na maaari magrepresenta doon sa share nila doon sa mamanahin mula, in this case, sa lolo at lola. No? At sa EJS, kasi sa Extrajudicial Settlement of Estate, attorney, di ba, nilalagay yung kung sino yung namatay na, ano yung mga ari-arian niya, sino yung mga tagapagmana, nakalista na lahat yun doon. Ano? At sa kaso nga na merong isang namatay na anak, yung tito niya, no, na namatay na, pero may isang anak, ano? Yun nga, lamang minor pa lamang, pero nevertheless, ilalagay pa rin doon sa EJS na tagapagmana yon, no, in representation nung father na namayapa na, no, dahil yung father na yon, yung tito niya, yun ay tagapagmana. At dahil wala na siya, yung anak nung tito niya naman ang magre-represent doon sa share na yon nung tito niya. Kaya maganda na ito nga ay ma-settle, no, sa pamamagitan unang-una ng pag-execute ng extrajudicial settlement of estate.
0: Tama. At yung sa katanungan, kasi may minor, no? Magandang tanong to. Paano ba yung mga minor di edad? Pwede ba silang pumirma sa ganyan?
1: Mm-hmm.
0: Well,
1: yes.
0: Hindi po pwedeng pumirma ang minor mismo nang wala, dahil wala po silang legal capacity pumirma sa mga extrajudicial settlement, deed of sale, na parang ang isang adult na tagapagmana. Pero ang magulang o ang legal guardian, ano, kasi wala na nga magulang na matay na, or kung buhay pa yung isang magulang, pwede. Pero kung wala na pareho, legal guardian, maari po yung legal guardian na meron pong authorization sa court ang pumirma. Pero kung, attorney, kasi kung extrajudicial lang, okay eh. Pero kung ibebenta kasi, ililipat ang property ng pagmamay-ari ng minor, hindi ho sapat na basta pumirma lang yung nanay o tatay o yung legal guardian, kailangan pa rin ng court authority po dyan. Ano po? Kasi disposition na po yan ng ari-arian po ng minor di edad. So, ang sagot ay dun sa minor, papirmahin niyo po kung buhay po yung isang magulang o kaya yung legal guardian po.
1: Ayan, so bigandaan naman natin ngayon, attorney, isa pang katanungan sa mula sa ating listener.
12: Hello po, we filed a case against a condo developer for late turnover ng unit and the ruling was favorable to us. Now, we are at the phase where we already filed a motion for execution to HSAC and is pending resolution. Question po is, gaano po kaya katagal tong phase na to? And ano-ano po kaya yung mga next step bago makuha yung refund? Mga gaano pa po kaya katagal? Thank you po.
1: Ayan, attorney. So ito naman ay nakapag-file na siya ng case, ano, against the condo developer, pero mabuti at favorable ang decision sa kanya. Ngayon, ang interesado siyang malaman, naku, gaano ba katagal ito, attorney? Paano ba ang ano na nito, execution itong decision na ito na favorable sa amin, ano?
0: So congratulations at favorable yung decision sa inyo. Yes. Pero kung final executory na ang favorable decision, At motion for execution na ang pending sa HSAC, na sa enforcement stage na po kayo, no? At malapit na po kayong mag-collect harinawa, ano? Pero hindi po kasi automatic na makukuha ninyo agad ang pondo kasi may proseso po, no? Under po sa kanilang rules ng HSAC, meron pong 5 calendar days ang isa pong developer para mag-file ng kanyang opposition doon sa inyong motion for execution. So, baka naman pending pa yung kanyang motion for yung inyong motion for execution kasi nag-oppose. At ito'y dinidesisyonan pa nung regional adjudicator nila na meron namang 15 calendar days from the receipt nila para desisyonan, ano, to resolve, no? Pero kung kinakailangan ng hearing ay minsan sila nagtatalaga pa ng hearing for the execution. Pero pag na-issue na po ang writ of execution, eh dapat tong ipatupad na to ng sheriff. Kung monetary award po ito kasi ay sana maging cooperative po yung developer. Kapag hindi po kasi naging cooperative, ay kinakailangan pong umabot sa execution against sa mga assets or property noong developer na dapat pag-satisfy po ng judgment. So, ang mahalaga po ninyong tingnan po dito ay kung ito po ba ay ilalabas na yung inyong motion for yung inyo pong writ of execution at meron na rin ho bang opposition na final. Kasi kung ganun, eh ito po ay maaari na pong desisyonan sa loob ng 15 araw.
1: Yes, kaya't yan po ang naging talakayan natin ano, dito sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ang naging kasagutan natin, pwede pong balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC.
0: At kung meron ho kayong mga naging katanungan na pinadalat, hindi ho namin nasasagot pa, ay abangan nyo na lamang pong sa susunod na mga episodes. Sa mga may legal concerns naman po, pwede ho kayong mag-message sa aming pong Facebook page at padala nyo rin pwedeng audio or video. Ngayon po, idadako na tayo sa atin pong prayer time. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na ngayong Sabado ng umaga muli, Lord, na kami po ay nakapagkwentuhan, nakapag-usap. Una-una, na we were able to reflect, Lord, ang inyong pong principles, Lord God, para sa pagpapalaki, pag-aaruga, Lord, at paghahanda ng aming susunod na henerasyon, ang mga kabataan. Lord, bless mo, Lord, ang lahat ng kabataan, Lord, na nanonood at nakakapakinig ng aming pong mga tinig. Ngayon din, Lord, ang mga magulang, Lord, na nag-aaruga at nag-aalaga sa kanila. Lord, salamat din, Lord, sa iyo pong walang hupay na pagkalingat, pagkabay sa amin. And we pray, Lord, na yung mga taong dumadaan sa iba't ibang mga legal problems, Lord, financial problems, relational problems, Lord. Lord, reach out to them, Lord, and touch them, Lord God, at the point of their needs. We thank you, Lord, sa ministeryo, Panginoon, ng FEBC, DZAS, Lord, at ng amin pong programang ito, Lord. Patuloy mong gamitin para sa iyo pong kaluwalhatian at pangangaral at pangangalap, O Diyos, ng iyo pong salita. Until all have heard, we give you praise and give you glory. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube at sa atin pong 702DZAS mobile app. Kung wala pa kayo ay mag-download na ho kayo ulit. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po, si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado, hindi lamang po sa parehong oras at itong himpilang DZAS, kundi sa mga social media platforms po natin. Kaya atin pong tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakampi mo ang batas.
10: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center,
13: 1605 Pasig City o mag-email sa dzas.info@febc.ph.
14: Kumusta ka na? May problema ba?
15: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
14: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
16: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able at po ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS. Kumusta po kayo? Sana mabuti ang inyong mga kalagayan kahit na saan man po kayo ngayon. Ako po si Raquel Camulando.
2: Yes, magandang umaga, tanghali, gabi mga kaagapay. Ako po si Peggy Lotto at dahil po dyan ang God is Able ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero na smart number 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620 at maaari din po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Hi, Ate Raquel.
1: Hello, Peggy. Kumusta po kayo ulit? Ayan, pangatong kumusta ko na yan kasi talaga na nangumusta po kami. Alam niyo po, maganda maipakilala muna po namin kung ano itong God is Able. Hindi lang po tayo radio program. Tayo po ay isang advocacy, isang NGO. Ano po, na ang layunin ay para masuportahan ang mga persons with disability at ang kanilang mga pamilya. Pakilala lang po namin sa inyo kung ano yung aming mga ginagawa. Marami po kami ginagawa, pero meron po kaming tatlo na mga major programs. At ang una nga po doon ay yung ginagawa nating Family Camp. Every summer, tuwing month of May, gathering po ito ng mga pamilya ng merong disability para po ma-refresh lang, matuto. Yung mga pumunta doon na hindi pa na-accept ang kanilang mga sitwasyon, ang inaayos ng Panginoon, ano, pati yung mga healing na nangyayari during the camp. So, sana po ipag-pray ninyo na makasama din naman sa susunod na camp. So, yan po ang Family Camp once a year.
2: At po ko dyan, Ate Raquel, meron tayong tinatawag na Gift of Mobility wherein every month po, it's happening in the whole year because we partner with different churches. So, kailangan po namin sa mga partner naming churches po, doon po kami nagbibigay ng mga iba-ibang klase ng mobility devices like wheelchairs, crutches, walkers. Ngayon siguro po, natatanong nyo, bakit kaya sa churches? Because we value our relationship with Jesus more than dun sa ano. Of course, pero syempre gusto rin namin at the same time makatulong, ngunit syempre gusto rin namin mapamahagi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So Ate Raquel, meron pa Ate Raquel.
1: Oo, meron pa yung ating pong mga advocacy programs like yung Building Lives Together. Ito po ay pwedeng conference about particular disability. Yan, natututunan natin kung ano itong klase ng disability at kung paano ma-handle. And pwede rin po ito, of course, in partnership with the Asian Theological Seminary. Baka po merong mga educators na nakikinig ngayon, no? Pwede po namin ma-integrate kung mag-uusap po tayo at magkakasundo, pwede natin integrate ang ating Building Lives Together curriculum para nga po yung awareness tungkol sa disability ay makita natin, ano, sa iba-ibang sektor ng ating bansa. Ayan, Peggy, nakong excited ako. Ang tagal ko siyang, actually, nagkita naman kami sa isang anniversary ng aming dating pinaglingkuran. Yan, papakilala ko na ba?
2: Dito honor, Ate Raquel.
1: Yes, naku, ako po ay sobrang tuwang-tuwa. Intact, nasa listahan ko siya ng mga iimbitahin natin, Peggy. And naghihintay lang ako ng pagkakataon na ma-invite siya kasi yung mga posts niya, sabi ko, naku, talaga naman, tungkol sa autism. Kaya naging very interested ako na malaman kung ano yung mga initiatives niya. Pero personally, ano, talagang kakilala ko siya. Magkasama po kami parehong manggagawa sa Far East Broadcasting Company. Bago po siya, naging staff din ng FEDC. Siya po ay isang papuri singer. Oh, singer po yan hanggang ngayon.
2: And then later on,
1: ay, oh, ganun ang boses niya. And later on, naging company nurse siya ng FEDC. Naku, talaga namang lovingly attended to our needs. Napaka-sweet, napaka-patient. So, siya po ay isang nurse. Tapos, later on, siya po ay na-love. Siyempre, pinakasal at nagpakasal sa isang pastor. In fact, nag-bishop na po ngayon. So siya po ay isang pastor's wife. Meron po silang apat na anak at dalawang apo. Aba, Lola Ness ka na pala. Parang hindi naman bagay sa yung Lola Ness. Anyway, pero po, nagkahiwalay na kami. Kanya-kanyang tinahak, nalanda, sabi nga. At siya nga po ay nag-aral. At siya po ay isang educator, isang researcher. In fact po, yung mga researches niya, pinipresent niya sa iba-ibang mga bansa. Para marimang bansa na rin po yan. Ano? At ang talagang nag-call po ng attention ko dito ay yung kanyang mga initiatives para sa autism. Diba? Siyempre naman, ang aking ang aming nag-iisang anak ay merong autism. Hindi ko siya tinatanong. Kapag nababasa ko yung mga quotes niya, Peggy, hindi ko siya tinatanong, why autism, Monique? Kasi hinihintay ko talaga itong pagkakataon na ito na on the air, ma-interview natin siya about autism. So, sa episode nito, titingnan natin yung puso ni Monique para sa autism at yung mga initiatives niya. Bakit siya nakikipaglaban para sa amin, sa mga katulad namin. Welcome po natin dito sa Gani Saver Program, Monica. We call her Monique Doroteo Espinosa. Live na live, hindi live. From Australia. Naka-base po siya ngayon sa Australia. Hello, Monique.
2: Hello, Miss.
3: Hello po. Hello, Peggy. Hello, Ninang Raquel. It is a privilege for me to be here in your program. Good evening po sa lahat ng nakikinig na mga kaagapay natin sa 702 DZAS. Today, I'm privileged to share one of my a topic na very close to my heart, supporting children on the autism spectrum and empowering the families that journey alongside them. Siguro magiging maganda yung talakayan natin kasi nasabi ko nga kay Ninang Raquel na talagang ako naman, kung si Ninang hindi nagko-comment sa akin, ako naman pinanonood ko lahat ng videos ni Toy. Lahat ng pinapost ni Ninang. Yung kanyang mga, sinasabayan ko pa po Ninang nang kumakanta pa ako dun sa kanyang violin na natugtog, keyboard natugtog. At talaga na umiiyak ako. Naiiyak ako kasi mamaya na natin ituloy ito. Para ibig sabihin yung kwento, bakit ako nagkaroon ng initiative ng bakit ito yung pinili kong niche na kung saan ma-focus ko yung aking pagiging nurse, no, sa larangan ng pangangalaga sa mga individuals with autism.
1: Oo, bakit?
3: Yes. Na-excite ako bigla eh. May natiri ID ko. Teka, makeup. Joke lang po.
1: Bakit nga ba autism? Yan ang tanong namin ni Peggy. Close to our heart, kahit yung Peggy.
2: O nga, kasi bakit nga ba?
3: Ayan, una sa lahat, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na mula po nung umalis ako sa FEBC, ako po ay naging nurse educator at nag-aral po ako ng master's and tumuloy na nagturo ko sa Philippines. After 10 years, nag-retire po ako sa Philippines, then I went to South Korea. Naging nurse educator din po ako doon sa isang university sa Daejeon, South Korea for 3.5 years, and then nagtungo na po ako dito sa Australia. So dito po sa Australia, na-expose po ako, nagkaroon ako ng certification as an aged care and disability care provider. Doon po nag-start ang aking journey, ang aking pong bakit autism ang naging focus ko. Kasi dahil po care provider nga po ako dito, no, ang dami ko pong naalagaan na may autism. At isa sa nabanggit ko nga kay Ninang Raquel, Peggy, when I was introducing some of my work dito sa Australia, ay meron akong 17 years old na inaalagaan noon, na mayaman sila, may farm sila, may orchard sila, Ninang, ng mga iba't ibang prutas, ng iba't ibang mga bulaklak and all that, mayaman. Pero ang anak, ayan, nag-teary-eyed ako. Sorry po. Ang anak ay napabayaan. Ang alam lang po niyang gawin ay mag-arts, dito po sa Australia, napakaganda po ng ng gobyerno po, no? Kapag kami anak ka na may autism, hindi lang po autism, lahat ng klase po ng mga sakit na tinatawag natin na neurodiverse o iba sa normal ay meron pong support from the government. Talaga pong tinututukan yan at may budget po. Meron po sila sa kanya-kanyang caregiver at meron din po silang free of charge na meron po silang audiometry regular every year, annual test. Meron po silang mga doctors sa speech, sa hearing, kasi di po ba minsan yung ibang mga autism meron po talagang hindi sila nakakarinig, meron naman po masyadong sensitive sa light, so they are diverse in all their needs, so provided po yun ng gobyerno. So na amaze ako kasi kahit po itong mga ganito na children with autism ay talaga pong inaalagaan. However, meron din po ako naniniwala may support namang dapat manggaling sa mga magulang na hindi lang po sila ipapaalaga sa ibang tao kasi ang una po dapat nagbibigay ng malaking support ay ang mga magulang. Alam niyo po, hindi po siya marunong mag-brush ng teeth niya, 17 years old. Kailangan ko po siya i-guide. Kailangan kong pakitaan siya ng mga visuals para gawin niya yung para makasipilyo lang. Ako rin po ang nagpapaligo sa kanya. Hindi po siya marunong. And one time, dahil alam niyo naman po Ninang, di ba, medyo musically inclined ako, nagtuturo po ako ng piano dyan sa atin at nagpa-piano rin po ako talaga. So tinugtugan ko po siya kasi Christmas man ang alaga ko po siya. Ito po meaningful sa akin kasi ito po yung nagbigay sa akin ng idea. Bakit? Anong nangyari? Doon po ako nag-start kasi po may pagka-researcher ako, nabanggit na ni Ninang, no? May pagka-researcher po ako talaga. Head po ako ng research department sa Manila Titana Colleges, College of Nursing dati, no? When I was teaching in the Philippines, and I got that love for research. At nag-research ako, ano itong, bakit may mga ganitong mga nangyayari sa autism, anong behavior nila. Inaral ko talaga ni Nang. For the sake lang na maintindihan ko kung paano ko masusuportahan yung mga naaalagaan ko. One instance ito, talaga pong inano ko siya sa music. Tinugtugan ko siya ng, dahil magpapasko nun, tinugtugan ko po siya ng Joy to the World. Di po ba, paano ba yung beat on? Tan-tan-tan-tan-tan-tan, di ba po? Tapos kinakantahan ko pa po siya. Alam niyo po, tinitingnan lang niya ako. Pinagmamasdan lang niya ako. Sabi ko, Mintani. Ah, sorry, nabagit ko yung pangalan. Come, sabi ko ganyan, listen and let's sing, ganon. Pero hindi po siya, non-verbal siya. Hindi siya nakakasalita. Pero alam niyo po ba, nung hinanda ko na yung pagkain niya, pumunta ko sa kusina, hinanda ko yung pagkain niya, umupo siya sa keyboard. Tapos kung ano yung beat ng kamay ko, kung paano ko tinugtog yung Joy to the World, ginawa niya. Sa akin po, medyo sensitive po ako niyan bilang kasi teacher po ako sa piano eh. Sensitive ako niyan. So ibig sabihin, gusto matuto. Isa pa po, meron siyang kakayanan, pero kailangan i-develop ko as a piano teacher, di po ba? So ibig sabihin po, kung ito pong aking alaga, ay nagabayan mula nung bata at nakita yung kinatawag natin yung strength based, no, na focus yung strength based perspective sa pangangalaga sa kanya. Sana po siguro pianist na po siya ngayon, di po ba? The talent should have been developed, but it was, you know, forsaken, it was forgotten, it was not actually focused on. Napabayaan siya, to make the long story short. So sabi ko, sayang, meron siya eh. Pero hindi. Alam niyo po ba, binigyan po ako ng mga magulang niya ng mag, ng thank you mag. Para sa akin, award na po yun. Kasi po, yung client ko pong yun, walang ibang hinahanap kundi po si Monica. Ako po ang gusto niya lagi nag-aalaga sa kanya kasi binibigyan ko siya ng mga iba't ibang activities, nandun kami sa music, pati po yung may-ari ng facility na nagtatrabahong ko dati. Ganun din po, tinaasan pa po yung sweldo ko at tinataas din po yung aking ranggo dahil nga po ako na lang daw po ang mag-ayos ng mga program nila. Ganun po mag-anong Panginoon eh. Kasi pag nagbubukas siya ng daan, pinalalawak niya. Doon po ako nakaalam na napakarami palang children with autism sa Australia.
1: Grabe ka, Monica. Ang
3: ang dami po. Kailangan tulungan. Ang dami po na pwedeng matulungan. Pero isa lang po ako. I'm all by myself, am I right? And how can I, you know, how can I educate? How can I encourage? How can I inspire? I have to do something. Lord, help me. Kaya po pala marami akong inaral ninang, hindi po dahil matalino ko, dahil kaya ng utak ko, kundi hinanda ako ng Panginoon para dito. Nakapagsulat na po ako ng tatlong libro, pinadala ko kay Ninang Rachel. Yung libro ko, ang pinakamaganda po doon, yung book 2 ko. Alam niyo po ba na yung ano po, yung The Harmony Wheel. Ito po yung 8 aspects ng buhay ng mga tao. Especially, ang focus ko po is sa developmental stage ng mga bata. Ma-focus ng mga magulang po ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito po sa Harmony Wheel, bilog po siya, para siyang pie. Alam niyo po, matche-check niyo yung level. Kung ang bata ay okay yung level niya sa communication, meron siyang, ang ano po, ang level is 5, rating po 5, no? Pag na-rate mo siya ng 3, ibig sabihin, there's room for improvement. Mag-guide mo pa siya doon. Pag ang nakuha niya po, sabihin na po natin sa, ano po, sa larangan naman po ng kanya pong pakikipag-usap, communication, meron siyang 5, oh, good na siya doon. Pero kung meron po siyang 1, ano po yung mga intervention nilagay ko po doon? Kung paano sila matutulungan? Actually, hindi po ako for the income. Hindi po. Actually, and for the dissemination of the information para matulungan ng mga magulang. Kasi gusto ko po, bata pa lang, gabayan na nila. Kaya po nasabi kay Ninang, napakaswerte ni Toy. Talaga si Ninang at saka si Ninong, finocus siya sa kanilang ano. Na-develop siya eh, di ba, Peggy? Di ba, ang galing ng ano ni Ninang eh. Talaga mo nakaka-bless si Toy. Umutugtog ng mga worship songs. Kumakanta ng worship song. Di po ba? Yun ang maganda. Sorry po mga tagapakinig, no? Kasi po, tinanong nila sa akin yung initiative eh, that led me. Malalim, di po ba?
1: Oo nga.
3: Malalim.
1: Aside from the books, anong mga ginagawa mo pa para sa sektor ng OTSM?
3: Sa ngayon po, at dami po nakikipag-usap sa akin na teacher eh, Nina. May mga bumili po dito sa Australia. Alam niyo po ba, nakabenta na po ako ng 60 books. Sa atin po sa mga Pilipino, mga kababayan, mayroon nakikiusap sa akin, pinapadala ko po libre. Pinibigay ko po yung ano, yung copy. Yung dito po sa Australia, mayayaman naman po sila. Ano lang po ba yung $20 sa kanila? Tatlong books na po yun. Di po, $20, ang mura na yun, di po ba? Pero sa atin kasi, syempre, hindi naman lahat may kayang i-avail yun. So yung mga nakikiusap sa akin, wala problema, binibigay ko po. So dito po, meron po isang teacher, no, na primary school teacher siya. Dito po sabi niya, ang dami niyang children na hindi niya alam ang gagawin. Kasi pag ng temper tantrums na Ninang, may tinatawag tayo ng temper tantrums at meltdown. Pag nag-meltdown na, ang isang bata at yung isa din nakita, nag-tantrums din, hindi na nila alam kung anong gagawin. Actually, yung iba, ginagawa po yun nila yung pagtuturo sa normal na tao. Pinapaharap sa ano, sa wall. Di po ba? Yun yung isa sa mga discipline eh. Diba? Na ginagawa, yung harap sa wall, punta ka sa isang gilid, you know. Sa children with autism, you don't do that. You give them a space. You remove them from the ano, the environment na nagkakos sa kanila na mag-meltdown. Dapat alisin sila sa environment. Paso hindi lahat nauunawaan yon. And then yung teacher, nung binili niyo yung bukos, na binasa niyo yung Empowering Children on the Autism Spectrum, yun po yung unang-unang libro ko. Sabi niya, Monica, you know, your book, it's very powerful. I learned a lot. To God be the glory, Nina. Peggy, to God be the glory. Wala po ko inaasam doon sa libro ko. Actually po, sabi ko, Lord, paano ko to gagawing simple? Mahirap po gumawa ng libro ng autism kasi malawak, di po ba, Nina? Malawak. Marami ka dapat i-focus, pero alam niyo po, doon sa libro ko, naka-focus pa rin sa Panginoon at may Bible verses po ako nilagay. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Amen? sa lahat po ng mga tagapakinig, hindi po iba yung mga batang may autism. Sila po ay special. At meron po tayong responsibilidad to support them. Sambuanga, may mga ano po sa akin, may mga nakipag-usap po sa akin, nagme-message po ba? Yun yung sinasagot kong question, Ninang. And napakahirap pala. Sabi ko, Lord, paano ko sasagutin? Tinamna ko lahat na maalam. Totoo po yun, nakakuha po ako ng certificate as a neurodiversity coach. Pero hindi po ako aral doon, di ba, Ninang? Hindi ako, kung magkasasabihin mo, specialty ko yun, no? I'm still learning. I'm still getting into the groove of, you know, understanding what is this all about. However, kailangan kong tumulong. At ang ginagawa ko po, evidence-based. Nagre-research po ako ng tamang sagot. Kung mapansin nyo, Ninang, Peggy, kung mabibisita mo yung ano ko, timeline ko, no, makikita mo, meron akong references. Kasi gusto ko makita ng mga tao, hindi ako sasagot nang walang reference, sasagot ako base sa pag-aaral na ginagawa ko. Yun po yung hindi ka mababaw na uri ng pag-share ng knowledge. Di po ba, Ninang? Yun po yung sabi ko, Lord, bakit mo ko ginawa na mahilig sa research? Alam niyo po ba, nag-aaral ako noon dito ng Masters of Nursing, major in coursework and research. 68 po researches binasa ko. Halos po naging dalawa na yata, apat na yata mata ko sa talagang sa pagod. Pero alam niyo po, ang bilis ko na ngayon magbasa ng mga ano po, ng mga researches na parang Ninang yung mabilis na nakikita na agad kung ano yung mensahe. Sabi ko, hindi ako ganito dati. It starts from little knowledge then. Ibo ba dinidevelop ng Panginoon? And much more, mas lalong lumalim po Ninang yung desire ko dito. Nagkaroon na po ako ngayon na isang Pilipina na nag-desire po para ma-improve yung sistema natin sa pag-aaral ng autism. Kumuha po ako, nag-develop po ako ng WIN framework, Peggy. W-I-N framework. Sabi ko, Lord, paano po ba ako makakatulong? Alam niyo po, pabigla na lang po pumasok sa isip ko, ano ba yung mga common na ano? Ano po kasi ako yung tinatawag na mapping, Ninang. Nagmamap po ako, mahilig po ako ganun. Pag researcher ka kasi, napupunta ka sa ganun kasi para ma-develop mo yung ano. Mahirap po yung gagawin kong research kasi po qualitative and quantitative combined mixed method po ang gagawin ko. But alam niyo po, nananawagan ako sa lahat ng mga magulang na mayroon po anak na may autism. Ito po ay para sa inyo. Ito pong gagawin kong theory. Ako po ay isang Pilipina, pero ako pinagmamalaki ko po. Pwede. At may magagawa po tayong contribution po para mapalawak ang ating pong pag-aaral sa larangan po ng pag-unawa sa autism. Kaya gusto ko po humingi ng mga gustong sumali po as respondents and participants nito pong research na gagawin ko, Ninang. And of course, ano po ba yung WIN framework na to na sinasabi ko? Sorry, nagogo ahead na po ba ako? Kasi tinatanong niyo ano pa yung ginagawa ko eh. Yung po, gumawa po ako ng, nagpa-propose po ako ng research ngayon. Research about knowing how we can ano win over the autism as a spectrum. Yeah po. Kaya WIN framework ang sinulat ko po. W represents watch for strengths. Kasi po, no, unang-unang gagawin dapat ng mga magulang pag nalaman nila may autism sila, hindi po ang umiyak at maglupasay at itago ang anak. Amen po ba?
1: Yung iba pwede po, naman 3 months. Po 3 months.
3: Oh, 3 months. Meron po. Meron tayong tinatawag na, ano eh.
4: Stages.
3: Denial stage.
4: Pero huwag tumagal.
3: Oo. Oh,
4: kasi kawawa yung bata.
3: Kasi, yes, it's true, Peggy. Tama, diba? Magaling na sa iyo. Kawawa ang bata. Pag tumagal ng taon, siguro po, no, dito marami pong ganyan. Nanatili na lang sa stage 1 denial.
4: Pero may question po ako, Miss Ani.
3: Yes, Peggy.
4: Kasi diba yung 17 years old na naalagaan mo, kailan mo siya na-meet? At what age mo siya na-meet?
3: 17? Ako, age ko o age niya? 17.
2: Age niya, 17. So wala talaga siyang alam na gawin.
3: Oo, talaga. At napakayaman nila, Peggy, ah. Napakayaman.
2: Ang question ko, di ba, syempre, they have money. So, wala bang nag-alaga doon sa bata na...
3: Course, hindi sila katulad sa atin, dyan sa Philippines, na kasama ng magulang mga anak. Actually, dito sa Australia, gusto ng mga magulang, yung mga anak nila, umaalis ng bahay, nasa care provider, nasa carer. Kasama ng mga carer. Kasi doon sila makakapagtrabaho. Doon sila makakaalis sa bahay.
2: So, ayun, totoo yung mga carers. Pero,
3: carers yun.
2: Asan yung mga, anong ginawa ng mga carers? Doon sa mga stage na yun. Kasi, syempre, imposible naman na from 0 to 17. Or sabihin na natin na 3 years old yung bata hanggang nag-17 siya. Di ba kahit papano yung mga carers, makikita nila that there's a big difference yung bata sa ano.
3: I agree with you. I agree with your comment, yung tanong, no? That's a good question. Actually, alam niyo po, we are paid here per hour. We are paid here per hour. So sabihin natin $35 per hour ang bayad po namin. Happy po kami noon. Dahil pag yung aking pasyente o aking client ay nanood ng 3 oras dyan, i-times mo yung 35, yun ang sweldo ko. Do you get my point?
1: Yes.
3: Do you get my point? It doesn't matter for other carers what they will do to their client. No, nothing at all. Kaso lang, napunta siya kay Monica. Eh ako po alam po ni Nina, ako po hindi nananatili sa upuan ko. Ako po gusto ko po, meron pong mission, medical mission, di ba Ninang? Meron tayong medical mission. Ako po meron po ako laging sinasabi na gagawin natin ito, ganyan. Kahit po sa institution na dito po, kaya po ako na-promote ng na-promote. Dahil po, pag ako po nag-initiate ng Christmas party, ako po nagpapakanta, meron po akong choir dito. Sa church po namin, may choir kami. Ako rin po may help. Glory to God po. Ito po yung sinasabi ko in relation to what I'm trying to say. Ako po ay magulo. Ibig ko sabihin, ako po ay isang tao na hindi nananatili sa upuan at sasabayan po ang alaga.
2: It's okay
3: ako
2: na magulo ka.
3: Ako ay magulo dahil meron akong plano. May plano po ako lagi sa mga alaga ko. Kami po ay hindi kakain lamang. Kami po ay uupo. May arts kami, may kantahan kami, at may lakwatsa kami. Iikot kami pag

0: yon, mga Pilipino. Peggy, tayong mga Pilipino yon. Pero ibang nasyon, hindi na natin alam. Hindi ko na sila mahuhusgahan, if I may say this, but yun yung tinatawag na ang mga Pinoy, kaya nga gustong-gusto nila tayo eh, magtrabaho, because we are hard worker. And hindi ta, modesty aside po, hindi ko po pinapromote ang sarili ko, to God be the glory. Kasi po, nakita po ng mga boss ko kung paano ako mag-ano eh. Pagka may nakikita ko mali sa pag-angalaga sa mga ano, pam, report ako, report, report. Eh si Monica pala mahilig mag-report. Eh sige, gawin na natin care supervisor yan, night manager na. So lahat po na nangyayari sa gabi, alam ng may-ari yan. Incident report, critical report, mahilig po ako gumawa yan. Yung iba po iniiwasan dahil nga po English.
1: Yeah.
0: Ako po, hindi po ako umiiwas. Eh, siyempre, kahit pa paano, na-develop ko na rin po yung sensitivity sa mga ano, as a nurse, di po ba, as a nurse provider. Pero ibig sabihin po, yung pagsusulat ko rin po ng research, eh naka-ano sa akin, para ma-develop yung English. So, ang sinasabi ko po dito, God allowed me to experience so many things. Aralin ng iba't ibang klase ng pag-aaral patungkol po sa aged care and disability. And dun po pumasok yung wow, may purpose ka pala. Hindi ka lang pala talaga aral. Hindi ka lang pala dito. May gagawin ka. And God is doing it in sa akin. Alam niyo po ba, nakasulat po ako ng poem, dalawa na po. Ang pulpo, just kinasabi po, bakit ako malabas? Alam niyo, totoo yung sinabi sa Bible. Eh. Pag binigyan ka ng 5 talents, ginamit po sa Panginoon, dadagdagan niya eh. Amen po ba? Sa mga tagapakinig, totoo po ito. Umiiyak ako dahil nagpapasalamat ako sa Lord. Na-discover ko, marunong din po pala ako sa arts. Kung makikita mo, Peggy, yung ano ko, ako rin po nag-design ng aking cover. Sabi ko, marunong pala ako.
1: That book.
2: Forward ko sa'yo. Forward ko muna ka kay Peggy.
0: Opo, opo. Alam niyo po, sabi ko, Lord, pero Lord, di na, no? Nasabihin natin sa Panginoon, totoo pala yun. Kung ano yung tinatago mong talent dyan, kukunin ni Lord dyan, bigay pa yan sa mas marami. Bakit? Kasi mas marami kinagamit niya. Kaya sabi ko, Lord, I'm 55 years old. Hanggang pagtanda, gamitin mo. O, yun ang panalangin ko. Hindi makakapagsalita yung ibang may mga autism. Amen? Hindi nila kayang ilaban ang sarili nila. Pero ako, tsaka si Nina, yung may mga anak na may autism, si
2: Peggy, may pamangkin.
0: Ibrahim. Yes. Si Peggy, yun. Ilaban natin sila. Kasi kailangan nilang may ano eh. Sa wind framework, inano ko po yung ano, yung watch for their strength. Invest in abilities, invest in their abilities. Napakaganda na ginawa niyo ni Ninang Raquel at ni Ninong kay Toy. You invested in his abilities. You watch him, you observe. Anong, saan magaling si Toy? At talaga niyo po sinuportahan. Binigyan niyo siya ng teacher sa music, sa violin. Di po ba? Tinuruan niyo po siya. At ginawa niyo pa po example. Si Ninang Raquel, maganda ang boses niyan. Talaga nagsusunod.
1: Sabi ko nga sa kanya, every time na siya yung partner ko mag-host dito, pati ako kailangan ma-tame yung boses ko dahil sa
0: kanya. O diba, maganda boses ng Nina?
1: Oo. Natural. Natural.
2: Friendship pero, talaga tayo. Friendship.
1: Alam mo ba?
0: Pero totoo naman, Nina nga. Yes. I second the motion, ha? Talaga po, alam niyo po ba, kaya ako ginawang Ninang, si Ninang Raquel, ay dahil maganda po siyang ehemplo sa akin. Sa FEBC, isa siya sa mga tinitingala ko. Mga pinagmamasdan ko ang buhay. Totoo po yan, Ninang. Oh, di po pa, hindi naman tayo madalas magkwentuhan. Nagulat ka siguro. Ba't ako inunghang Ninang ni Monique? Diba? Pero kayo po, isa sa mga ano talagang magandang ehemplo sa akin. And nananahimik lang po ako sa isang tabi. Pero pinapanood ko po yung mga inaano niyo po, yung mga pinupost ninyo. Totoo po yan. At alam na alam ko pa po yung mga kanta na tinutugtog dito sa bahay. Sabi ko, late na ba kung mag-violin ako? Kasi naman ako mag-gitara, mag-piano, mag-flute. Pero violin, di ko inasam eh.
2: Pag-uwi mo na lang. Pag-uwi mo dito.
0: Si Toy na lang kaya magturo sa akin, no?
2: Pag-ano na lang kayo together. Either kumanta or mag-piano.
0: Amen. Ay, naku, gusto ko po yan, Nina. Gusto ko po yan.
2: N
0: naman po, N nurture naman. Growth and new possibilities. In-nurture po natin.

0: Continue creating environments where children can build confidence, independence, and sense of purpose throughout their lives. Ni Nancy Toy po, kita-kita yung kanya pong purpose. Maging blessing sa aming lahat. It's true. At gusto ko po na sana po yung mga pamilyang nakikinig sa akin na huwag niyo itago ang inyong mga anak. Ilabas niyo po sila. They are special children. And God has a very special task. Dinevelop may purpose si God. Amen. Naniniwala po ba kayo? Tayo po ay may purpose sa Panginoon. No? Sa lahat ng aspeto ng mga buhay ng mga batang yan, meron po at meron tayong matututunan mula sa kanila. And I think dun po pumapasok yung desire ko, bakit dito? Ito yung na-focus ko. Alam niyo po ba, inaral ko po ang neurodiversity coach na study. Grabe po. Alam niyo po ba, 10 volumes ng 10 chapters and modules ang yung kada module po ay 68 pages, 62, and yung isa po yung pinaka-last, yung exam ko napakadami. Yung last po ay umabot ng 106 pages po. Na binabasa, sabi ko, pwede po ba, Lord? Oh, no, ito, wala, hirap ang to, sabi ko. Pero kailangan ko maging certified, di po ba? Wala ka naman pong pwedeng ibahagi na hindi ka dapat, wala kang alam eh, di ba? So, ang dami ko pong natutunan. Sa dami, hindi ko po alam kung para ko i-apply. At sabi ko na lang sa Lord, tulungan mo ko one step at a time.
1: Yeah.
0: Yung pangatlong libro ko na sinulat, Nina, ang iriregalo ko po sa inyo ni Ninong, no? You matter too. Ang mga magulang, kayo po ay you matter too. This is a guide to strength and hope for parents and caregivers of children on the autism spectrum. Kasi ibang mga magulang sumusuko na. Actually po, yung host ng DXAS, Zamboanga, there was a time he shared to me, he was really crying. He was a solo parent taking care of his 8-year-old son. Pero yung son niya, maniwala ka Peggy, Ninang, no? He can speak different languages.
1: Wow.
0: Through only a computer, ha? YouTube lang po pinapanood niya. He can speak and ang galing po sa art. Mm-hmm. Arts ng bata.
1: That's why sabi ko, ito. Totoo yung sinabi mo na kailangan talagang makita, maay mo yung strength nila. Kailangan kasi,
0: yes.
1: Well, to anyone naman, not only children, yes, in the spectrum disorder, kailangan lahat, yes, ng mga PWD, makita mo muna yung strength bago makita yung kahinaan nila. Kasi syempre din po ba yung strength, doon mo sila imomold eh. Na, kasi mga PWD na nga, ihahayaan pa natin.
0: Nahihinder kasi ng limitations, mm-hmm, yung kanilang yung kanilang mga talents, mm-hmm, and yung mga possibilities, yung mga nila, skills nila.
1: Mm-hmm.
0: So pag na-focus po tayo sa limitations nila, na-frustrate tayo, tama po ba?
1: Correct.
0: Yung frustration na yun ang nagbibigay ng anxiety sa mga, mm-hmm, magulang, at yan po ang nagbibigay sa ilan naman, hindi ko nilalahat, ng depression.
1: Ayan.
0: However, that is given, you know, po as a parent or a caregiver. Actually po, mas malaki yung binibigay kong puntos sa mga caregiver. Kasi kung hindi ka naman related sa bata, ang tendency po, nasasaktan mo eh. Di po ba? Which is true. Meron po nananakit talaga ng mga care providers, which is, dito po sa Australia, a no-no. Pag nagsumbong ang bata, patay ka, tanggal ang lisensya mo. Pero sa Philippines, totoo po yan, nangyayari po yan. Even magulang, nasasaktan na niya ang mga anak nila because they can't understand their world. Doon ko po pumapasok yung sinasabi kong knowledge is power. So kung meron po tayong magagawa para po i-enhance ang ating sarili, of course, kung mapupunta po kayo sa Google at sa mga iba pong very vast ang information about autism. Tama po ba ako? So walang focus. Yung libro ko po, may focus, may chapters, may na pinagdadaanan. Halimbawa po, yung mga myths about autism. kung nakita niyo po yun ni ng Raquel, no? Ano yung mga paniniwala nila? Minsan po, yung paniniwala nila, sinasabi pa nga, uy, nabarang yan, kaya nagkaanak ng ganyan. Di po ba? Sa atin sa Philippines, marami tayong mga traditional na sinasabi na, ay, ano yan? Ano yan eh? Hindi bagay ang ano yung mag-asawa, kaya ganyan yan eh. Yung sinisi, sinisi ang mag-asawa, sinisi ang nanay, ang daming sinisi. Pati yung pagkaka-create doon sa bata, eh hindi po, ang sabi ng Panginoon eh, tayo po ay specially created by God. We are knitted according to God's purpose and created according to God's purpose. Hindi po maunawaan ng maraming tao yan. Tama po ba ako? Napakadami pong kailangan aralin. Pero isinummarize ko po sa 15 chapters na very, very simple lang po at maintindihan nila. And gusto ko po talaga i-promote yung book to ko po na The Harmony Book. Eh. Kasi yun po yung will na talaga pong pag nakita nila yung level ng mga ratings ng 2, 3, 5, mayroong room for improvement at saka po yung mga sinadjust ko kung anong mga pwedeng magawa ng mga gulang. Makakatulong po yun. And higit sa lahat, para sa mga magulang po, yung matter to, yung mga nade-depress na po, yung mga talaga pong iniiwan, gustong iwan ang kanilang mga anak kung kanino, kung saan, at kung pa, alam niyo po ba mga ibang bata po dito, ipinapaalaga na lang dahil ayaw po nila ng responsibilidad. Kaya po, doon ako nalulungkot at doon po pumasok yung desire ko po talaga na maging gagamit-gamit sa larangan po nito. Kaya sabi ko nga kay Ninang eh, gusto ko nga magpasalamat sa kanila kasi Ninino kasi sila po yung pagpapaalam ko nga Ninang, no, gusto kong ilagay po dun sa ano, okay, sa yes, book ko yung ano, yung story ni Toy, no,
1: yes,
0: kung paano yung strength based perspective na pag-aaral para mabigyan ng ehemplo yung mga magulang na ito po ay isang buhay na patutuo kung gaano kikilos ang Panginoon sa buhay ng mga anak nila at makikita nila yung purpose ni God. I do believe that these children are so special na pwede silang mapagmulan ng ating kaaliwan, kagalakan ng puso at higit sa lahat encouragement na bagaman ganito sila na tinuturing ng iba na kakaiba, hindi sila kakaiba, oo, kakaiba sila sa mga needs nila, may special sila, sensitivity po sila sa mga, di po ba, very sensitive yung iba sa noise and all that, and even sa communication, yes, eyes nila, di ba meron silang nilalagay na tawag dyan, headgear, headset,
1: headphones,
0: ganyan, headphones, mm-hmm, to protect themselves from isang example ng matalinong autism ay yung anak ni Katrina Halili. Magaling siya sa math. Meron po silang video na bibigay mo lang po yung edad mo sa kanya, kaya niyang i-multiply or divide.
1: Toy is like that. Ganyan po si Toy kahapon nung nag-aaral. Kasi kahapon nagkasama kami ni Toy.
0: Ayan yata, hindi ko pa nakita yan, Ninang. Hindi ko nakapasa. Sige nga, Peggy, makikinig ako.
1: And then siya yung encoder ko. So, mm-hmm, doon sa, walang, nakalagay doon, age at saka date of birth. Eh, walang age, mm-hmm, date of birth lang. Alam mo, hindi ako gumagamit ng calculator na mm-hmm, pare, ano, sa kanya, oh, what's the age? Oh, put there. Ganun lang sa kanya. So, nasanay, so sabi ko sa kanya, I will leave you doing it, ha. Ikaw yan. And then, kapag walang, pin-explain ko lang po, kapag wala yung age, calculate it. Siya naman ito, 2021. Gumaganon siya. Oo, siya na. Kaya nga siya.
0: May ganun, magaling sa math.
1: Tsaka ang bilis niya pong mag-encode. Kaya nga ako, personally, si Toy pwede po siyang magtrabaho.
0: Amen. Actually, isa po yan. Sa gusto kong isulong, Ninang, na panawagan sa gobyerno natin. Kasi po, meron nag-question sa akin eh. Ano daw ba magiging buhay ng anak niya pagka tumanda na? Actually, yeah, kung nagabayan ang mga bata, katulad ng sinasabi mo, Peggy, sinishare mo, no? Pwede sila makapagtrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Actually, baka sila pa mas naging kapakipakinabang kesa sa mga ilang mga kabataan dyan na walang gusto wang gawin kundi mag-computer at mag-games lang, di po ba? Na ayaw mag-aral.
1: Oo,
0: Mas
1: anong
0: marami pa po tayo mapapakinabangan. They are our future generation. But the government has to do something about it. They
1: Yeah.
0: need to support this area po ng ating ng ano to eh special sinatawag natin PW ba sa atin sa Philippines ano?
1: PWD.
0: Oh, yung PWD, no? Pero higit pa dyan eh. Gusto ko meron na silang special name, Ninang. Hahanapin ko nga yan. Hindi ako titigil hanggat hindi maano yan. At yung framework na to, yung theory na ipupush ko po, ay gusto ko maging parte ng ano, ng framework ng in God's time. Hindi po ako nagsasalita ng big dito, no? Pero ang prayer ko is magamit ito ng maraming tao para kahit na naumpisahan na, sabihin na natin, 2 years old pa lang po, kasi 9 months pa lang, nang pwede na po ito ma-identify. Eh. The fact na ang bata ay hindi nagre-respond, 9 months old pa lang, di po ba tayo, oh, ha, baby, yan. Di ba yung ibang mga bata nagre-respond agad, yung ibang mga walang ano, di po ba? So makikita mo yan. Si Ninang, anong napansin nyo kay Toy nung bata siya? Bakit na nakita nyo po agad?
1: Hindi siya, una hindi siya nag-crawl.
0: Hmm.
1: Tumayo, then nag-walk na. Yung mga signs ay nire-re-re, yung mga books.
2: Yung developmental stages.
1: Tapos yung mga, halimbawa, slippers, kailangan laging pantay. Tapos pag nag-rerouting, walang makasakay sa pote. Mga ganun, yun ang mga signs na nakita namin sa kanya. Pero talaga, isang very evident yung, ano, ba't hindi nagsasalita? 2 years old, di ba dapat marunong na yan ng papa, mama, dati tayo. Hindi. 2 years old.
2: I think iba-iba.
0: So makikita mo may kakaiba. Hindi ni one size fit all
2: yeah,
0: ang mga
2: iba-iba
0: children with
2: sila,
0: autism. No, they have different, ano po, meron
2: iba-iba
0: tinatawag
2: iba-iba
0: na non-verbal.
2: Talaga.
0: Yes, may
2: iba-iba
0: non-verbal at saka verbal.
2: Hindi ako,
0: pero
2: I
0: ako
2: think
0: po,
2: po,
0: may kakilala.
2: Yeah,
0: I'm sorry.
2: Ako po, I think, because you are a Christian in the, ano, in the workplace, kaya nasamahan siya ng Bible. I mean,
0: yes.
2: Malaking factor yung i-groom sila in the Lord. Malaking
0: Amen.
2: Factor yon. Kasi ikaw po kasi Christian, okay? So you have the value of Christ. And like, for example, sila Ate Raquel, they have the value of Christ. That's why Toy became like that. Kasi siguro naanuhan ng train up the child in the way they used to
0: be. Should go
2: at
0: even when he is old.
1: Yeah, tsaka kung ang pananaw ni Monet ay yung Psalm 139, 14, tama, 14, I am fearfully. Eh, talagang susunod
0: you need
1: na
0: to
1: lahat
0: gather,
1: yun. Eh, talagang susunod na lahat
0: gather,
1: yun. Kasi kailangan din ang unang maging perspective, anong tingin ko sa taong to.
2: Mm-mm. Tsaka yung sinabi niya rin po, Ate Raquel, na hindi siya cursed.
0: Yes,
2: hindi
0: no.
2: Siya hindi siya out of yung dahil may mga ano yung mga kulam or something na ganon sinasabi po, di ba? Hindi siya ganon, hindi siya nanggaling doon sa ganon at hindi siya nanggaling sa kung saan siya ipinaglihi. Ito ay parte ng isang kondisyon pero that could be developed into something good.
0: Amen. So, amen. And if I may add, Peggy, Ninang, no, the misconception of most people that yung tinabi po nga Peggy na curse ito, that leads to another problem eh. Kasi kung walang acceptance, yun yung word eh. You have to accept it eh, para magkaroon ng changes sa behavior, di ba, Ninang? Para masabi mo na, I have to do something to help this child. That curse can lead to abuse, physical abuse, mental abuse, emotional abuse. Yun po yung isang mabigat na parte na nilagay ko rin po dun sa aking first book na Empowering Children on the Autism Spectrum. Kasi how they tawag dito, how they react to their surrounding, it's because of what they receive from them. Di po ba? If they receive love, they will react in love din po. Di po ba? Hindi naman magwawala yan, hindi magbe-meltdown yan, hindi magte-temper tantrums yan kung nakakaramdam siya na accepted siya ng mundo. or ng environment kung nasan siya nandoon. Doon po pumapasok na if they are abused, they tend to abuse other people as well. Yun yung naman po yung development, eh, di po ba?

0: Little things that they experience, whether you said it or whether you showed it to them, by example, they will acquire it easily. So sa atin po ang responsibilidad sa ating mga magulang at mga nangangalaga po sa kanila. Ang pinaka main ano ko po doon is concern ko is huwag natin sila itago. Ilabas po natin sila. Sila po ang magiging pride ninyo balang araw. Tulungan niyo lang po sila lumabas sa kanilang shell. Kasi naniniwala ako na may purpose si God kung bakit binibigyan tayo ng mga espesyal na kaparte ng ating pamilya. Meron po silang siyang gustong gawin. Hanapin po natin yun at i-develop natin ang mga bata para po sa kanila rin po maganda kinabukasan. At the same time, Ninang, di po ba? Pagka nawala na po tayo sa mundong ito, sino mangangalaga sa kanila? Sino magtataguyod sa kanila kung hindi sila marunong man lang magluto? Si Toy marunong magluto, ah. Di ba? Ay,
1: Siyempre ko yung mga
0: natutuwa ako. Tuwa-tuwa ako sa kanya. Siya po yung epitome para sa akin na magandang ehemplo ni Nang na dapat natularan ng mga magulang yung ginawa niya
1: Oo.
0: ni para sa
1: Alam mo,
0: kanya.
1: may I share, siguro kung bakit,
0: Sige po.
1: basta ma-mention mo na yan, siguro makatulong ito din sa mga parents, and mga pamilya na merong may autism. Siguro kami kasi na-advise agad ng mga
0: Yes.
1: professionals, like yung pediatric neurologist, yung developmental doctor, yung occupational therapist, yung speech therapist. Siguro kasi napaikutan nila kami at talagang seriously, tinake namin yung mga sinasabi nila na hindi namin namalayan, naging guiding principles na namin. Kasi wala naman kaming alam eh, clueless naman kami. Kaya lang siguro nga, pinuntahan namin sila and parang inikot din namin yung buhay namin sa kanila. Pero ang pinakamahalaga din, how you look at your child with autism from God's perspective. Yun yung sinasabi
0: Amen.
1: ko, 139. I think yun eh. Pag samasamahin lahat yun, talagang posible. Posible. Di ba?
0: Amen.
1: Tsaka ano nga,
0: Posible
1: Tera
0: talaga
1: Clem,
0: po.
1: there should also be consistency. Kasi minsan, ano eh, ginagawa natin sa umpisa, pero along the line, pinuputol mo eh because you've got ano yung naging wala ka, nawalan ka ng pasensya minsan kasi pinuputol pero dapat kasi yun tuloy-tuloy kumbaga parang yung mga professional sinabi sa inyo to 'di ba pero as a parent kaya nga totoo po yung sinabi ni Miss Monique kanina na pinakamalaking factor are the parents support parents love. Kasi kung wala, paano kahit ilang professionals pa, I remember sa kanila, there are carers, di ba? The carers also should be, caring. Pero iba-iba nga yung nangyayari, di ba? Kaya alam mo kasi, I remember, sila Pastor Joseph and Ate Raquel, sinabi nila one time na hindi nila pinagkatiwala si Toy sa iba, sila talaga. That's why, parent talaga. Ito
0: Ako naniniwala na sila yung parents ang malakas na support ng mga anak. Because, di po ba, ano ba ang puso ng magulang? To give every best possible love and every possible opportunity for our children or our child para mag-grow to their his or her fullest potential eh. Tayo yun eh. Yung ibang tao ba, do we expect them to have that thought para sa mga anak natin? Hindi. Yung iba pang mga teacher eh, minsan nagiging sagabal pa eh. Di po ba? Kasi pag may nakita sila hindi nila nagustuhan doon sa bata, negative agad. So somehow, I felt like if parang yung tanong ni Peggy kanina, wala ba? Wala ba? Yun nga ang tanong ko eh. Bakit inintay pa ako nung 17 years old? At ako po yung binigyan ng mga magulang. At si yung pasyente ko, ako lang po lagi hinahanap. Ma-share ko lang po, another ano po, no? Client ko lang po, no? Para sa kalaman na, meron po ako 48 years old. May autism. Meron din po akong 42 na may autism. Lalaki at babae po ito. At meron din po ako na dito sa facility namin, paulit-ulit po sila. Pasensyahan niyo na po. Pero ito po ang totoo. Sinisigawan po sila ng karamihan sa mga care providers. Ako po kinakausap po sila. So nakikita po nila yung difference namin. Even yung may-ari, nakikita yung difference. pagka ano nga po eh pagka meron po silang gusto sabihin doon sa babae lalo na sabihin niyo kay Maria kasi Maria Monica po ako di po ba so Maria po ang tawag sa akin first name basis dito sa Australia eh. So Maria sabi mo kay Maria siya ang makipag-usap doon kasi yung po yun ako lang po pinapakinggan so it depends kasi meron po sa mga autism nakikita nila na merong nagmamahal merong
1: Important sa kanila
0: umiintindi
1: yan.
0: At doon sila lumalapit. Eh, dapat nga po ang question sa ba't lagi si Maria? Bakit kay Maria siya po gusto makinig? Eh kasi naman, sinisigawan po siya. At saka po, meron po akong ginagawa sa mga residente po dito. Kinakantahan ko po sila. Nina ang kasama po sa akin. At totoo po ito. Alam niyo po ba, no? Tinaturn ko into, ano, pineperk up ko po sila tuwing umaga. Ang sabi ko po, pagka ayaw maligo, let's go, baby, let's go, baby, come on. We're gonna shower now. Let's go, baby. Talaga naman po, sinasabayan din ako. Let's go, baby. Let's go. Gaganon din sila. Talaga sasabayan din ako. Iba pa po, Nina nga, sa ibang pagkakataon, Peggy, ito po gagawin ko. Huh? Ayaw kumain. Ayaw kumain. Nandun po, nagsisigarilyo. Ang sasabihin ka sa kanya, Maria, tawagin mo na si ano. Ganyan, sasabihin niya, in English, no? Cold, no? Everybody's eating and it's not around. Mga ganun, ano? So, lapit ako kay Peter ngayon. Sabi ko, Peter! Hi, Peter! Gaganunin ko, no? Sabi ko, let's go, baby! Let's go, baby! Come on! Layo ko pa, gumaganan ako. We're gonna eat now! Oh, let's go, baby! At talaga naman po si Peter.
1: Alam mo,
0: oh, nakangiti na, tinapon na yung kanyang sigarilyo.
1: Alam mo, ang one
0: ayan
1: thing,
0: na,
1: tutulak
0: na ni
1: Maria.
0: Noticed.
1: Alam mo, Miss Monica, kung aning na, ano, ko na-notice ko sa mga may nasa spectrum, they
0: yes.
1: love that kind of attitude.
0: Yes.
1: Yung hindi ka stiff, pero ang yung tawa ka lang tawa, tapos yung parang nilalaro mo, they love that kind of attitude.
0: Gusto nila yun.
1: Yeah, gusto nila yun. Na parang naglalaro lang kayo.
2: Kagabi, may kwento ko lang, kasi si Monique, si Toy kasi, nagtrabaho dun sa bahay ni na Peggy para sa Gladys Abel. Alam mo ba
0: yes.
2: kagabi, pag-uwi namin dito, nung nagpapahinga na bago matulog, gumingiti si Toy. Smile lang, smile. Tapos parang kinikilig. Sabi ko, why are you happy? Sabi niya, at Tita Peggy's place. Sabi niya.
0: Oh, diwa.
2: Sabi ko, why are you smiling? Why are you happy? Because at Tita Peggy's place. Sabi ko, do you want to return there? Sabi niya, yes.
0: Oh. Ramdam. Ramdam nila.
1: Naiyak naman ako.
2: Tapos sabi ko, aside from encoding, aside from typing, sabi ko, what did you do? Watch movie with Eli.
1: Kasi pinahawa ko po sa kanyang remote. Sabi ko, okay, you watch ha, while you're waiting. It's okay to watch, but just don't watch anything that is not good. It's okay to watch ha. Tapos tinapong dalawa ni Eli kahapon. Tapos alam niyo po, nagsasano siya ng music, tapos ganun siya ng ganun. So si Eli silang dalawa, kaya nga po sabi ni Eli, ano, Puya Toy likes me, sabi ni Eli.
2: The feeling is mutual. Kaya natulog si Toy nga masaya, kinikilig.
0: Man, di po ba?
2: Because at least the Peggy's place.
1: Gusto kasi nila ng ating environment.
2: Oo, yun nga yung sinasabi ni Monica, no, yung environment. Oh,
0: amen. They feel if they are accepted and they are loved. They
2: yeah.
0: can feel it. At alam din po nila kung kanino sila mga taong pwedeng mag-trust. Yun po kasi
2: yeah.
0: yung meron sa kanila, yung trust. Yung gusto nila ibigay sa mga tao. Kaso lang, yung ibang mga tao ayaw ibigay sa kanila. So, isa pa pong attitude din, Nina, na gusto ko ma-develop sa mga Pilipino. Hindi na po kakaiba itong autism. Dapat welcome na po natin ito. Dapat ine-embrace natin sila. Di po ba? Kaya lang po kasi meron pa rin pong iba, uy, ba't ganyan yan? Sa mga malls, may mga ano po tayo tinatawag na panghuhusga, may judgment na agad sa isip. No? So, yun po, yung, ito rin po yung tinatawag natin maganda, Peggy Ninang Raquel, no? Yung ginagawa natin ito pong radio interview ko, maaaring may mga nakakapakinig na po, no? Maaaring iilan, no? maraming. Praise the Lord for that. Kasi po ito yung tinatawag natin mass information. yung ma-share natin sa kanila, this is not something na dapat iwasan. Ito po ay something na kung tayong mga nakasama nila sa daan, tanggap natin. Hindi naman natin, tanggapin nyo. Hindi naman ganon. Ang sa akin lang po is, magpakita lang na may concern at pagmamahal. Especially dun sa mga batang may special needs, di po ba, na tinatawag. Isa pa po, Ninang, na ginagawa kong therapy din po sa kanila, Peggy, no, matatawa po kayo dito, is, ganito po yon. Ginaganong ko para ma-perk lang po yung I would clap my hands. And kaya lang po, makikita mo, hirap silang sumunod. Di po ba? Sa beat. Hirap po sila. Pero ako, pine-perk ko po sila, ginagano ko, pero binibigyan ko po sila ng beat. So, minsan po yung pagiging musician ko nagagamit din eh. Sabi ko, all around cleaning ako, tied ako dito eh. Kahit saan po. Kaya matutuwa din po, nakakatuwa din po ang Lord talaga. Minsan lalagay kanya ito sa isang posisyon na akala mo wala kang pwedeng ma-contribute. Meron pala. Meron. Kung sensitive ka sa Lord, yun naman po kasi, Nina, hindi po ba, Peggy, no? Ang ating relasyon sa Panginoon ay nakabase rin sa ating puso eh. Hindi po ba, kung malapit ka talaga sa Panginoon, alam mo at mararamdaman mo, may sinasabi ang Panginoon, makinig ka! Huwag kang rebelde. Ako po, talagang, Lord, anong kalooban? Dahil malayo po ako sa pamilya ko, ako po eh, talagang wala naman akong tatakbuhan po di si Lord, kaya kami, close kami eh. We walk side by side in front of me, behind me, di ba? I-claim mo na lang lagi na nandiyan ang Lord. Kasi sabi ko, Lord, may purpose ka ba? Tato ko nandito sa Australia, may purpose ka. At unti-unti po pinapakita ni Lord, ni nang Peggy, meron nga po ba akong purpose? Biglang napatanong.
2: Meron.
0: That's
1: why our obedience matters to the Lord.
0: Amen.
1: Because
0: Amen.
1: It starts actually with the obedience that we will be doing. Kasi hindi naman tayo rin magagamit to the max if hindi ka rin naman nagtalagang fully obeyed sa kanya. Kasi it's about surrendered life din naman na parang kung saan ka ilagay. Kasi like for example, very uncomfortable po yung kinalagyan nyo. Kasi mag-isa ka lang, tapos nataong ka sa mga tao na hindi mo sila na meet talaga ever since, pero ikaw yung nilagay ni God na maging carers nila. And kumbaga, parang alam mo yun, it's not, talaga po sinabi nyo, talagang it's not about you, but the glory of God in you.
0: Amen, amen. Dito sa mga sinulat ko, tsaka may nag-comment ni ng Raquel, Peggy, no? May nag-comment. Actually, nakausap ko siya personally. Nag-sorry siya sa akin. Kaibigan ko pa to dito, ha? Sinabi nagyayabang daw ako. Yun po daw ang purpose ko, kaya ako nagsusulat, nagyayabang daw ako. Naiyak ako. But then, sabi ko, Lord, may kaibigan kami na nag-mediate, and then nagsabi sa kanya na hindi naman ganun si Monica. Kasi ang tagal na, 7 years na po ako dito sa Australia, masabi ko lang naman po, no? Pero alam niyo po ba, nung nilabas ko lang po yung libro ko, sakalang daw po niya na nalaman na doktor pala ako. Hindi po niya alam. Alam lang po nila, nurse ako sa Philippines, pero hindi nila alam na doctor of education po ako, graduate. Kaya ako nakapagtuturo sa kolehiyo. Sabi niya, never ko na nanggan si Monica na pinagmalaki niya yun. Ganito po yun. Nilabas ko po yung educational background ko. It's because, meron po bang bibili ng libro mo kung hindi ka naman po nila kilala? Tama po ba? Meron po bang magtitiwala sa'yo kung wala ka namang certification? Hindi nila alam ang background mo. Eh sabi ko, Lord, sabi ko masakit. Masakit masabihan kang mayabang. Pero, Sabihin ko po sa inyong totoo, wala po ako ipagyayabang. Kasi lahat po nang meron ako, talino, talento, skills na meron ako, bigay ni Lord. Pag sinabi ni Lord, kunin ko sa iyo yan, di po ba, yan na po yung end natin. Kaya nga po eh, only, di po ba, marami tayong magagawa dito sa mundo, only what's done for Christ will last. Yun lang po yung ino-honor ko na sinabi na delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Desire ko lang po na makatulong at maging pagpapala po, lalo na po sa ating po mga ano, mga kapatid, mga magulang, mga tao na pwedeng matulungan ng aking pong libro. This is a legacy that I will leave behind. Mamatay man po ako, meron na po nakabasa na libro ko, sapat na po sa akin yun. Hindi naman po ako maging kailangan maging bestseller. Hindi naman po yun yung intention ko. Ang intention ko ay makatulong at makapagbigay kaalaman. Wala po kung ano. Salamat po sa pagkakataon ito. Sa God is able. Totoo po yung sinabi ng inyong programa. God is able to do exceedingly abundantly sa mga buhay po natin. Amen. Sabing mga Peggy, no? Kung paano tayo magpapagamit at ibibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Doon yun eh. Tsaka po sa mga talents na binigay sa atin ng Panginoon, huwag natin itago. Gamitin natin to the max na to, ni Nang Raquel, no? To the max na to, hanggang tawagin niya tayo sa kabilang buhay.
2: Yeah, I think wala na tayo masyadong time, ano, Peggy.
1: We are full, but we are so blessed to be able to interview and hear the story kasi po talagang tama, God to be the glory.
0: Amen. Amen. To God be the glory. Amen.
2: Oo, nakita ko lang ano na yung personality ni Manik ever since ano yung kanyang pagiging nerd, yung kanyang pagiging singer, pianist at nag-aral lang nag-aral, lahat 'yun ginagamit niya para makatulong and for the glory of God. So thank you so much.
0: Thank you rin po sa opportunity na ito. Sana po sa mga nakapakinig sa ating mga kaagapay, meron po kayo natutunan at nawa po ay nabigyan ng kapurihan ng Panginoon at sa lahat naman po ng ating mga narinig, maging inspiration po to at encouragement na gawin po natin yung nararapat sa para po sa ating mga anak.
2: Yeah, very well said. Ayan, natapos na naman po ang isang oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating programang God is Able. Ito po ang programa na ang gusto lang natin ay makatulong po sa mga persons affected by disability. Ako po si Raquel Camolando.
1: At ako po si Peggy Lotto. Kagaya po nang sa pagtatapos namin, lagi namin sinasabi ang
2: From disability to possibility.
1: Thank
2: Bye
1: you.
2: Everyone. Thank you, Peggy. Thank you, Monique. Thank you, interpreter.
0: Thank you, Pa.
3: God is able. From disability to possibility.
4: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio. Ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Okay, ang garod, kakapsa, tagyaman tayo. Din tayo panlakangag. Iti napintas ken napnuan mensahe, inspirasyon nga na Christian one nga musika ket ala. Kakapsat, ket anya ayat ti pangrabi tayo data. Ala, kaya nadamag ko dahito yung kakapsat ni Karudi ak sakbay nga nakitungtong kanyayo. Makitungtong kanyayo tatagan ay nang rabiin ako nga kakapsat. Ngayon kwet ko lang ba't ang ibaga. Dahito pinangrabi katake hang kayo nga umapapal niya. Ta narigat no apalan nyo. Dahito napangkukin ng tatanga no dati pangrabi ik. Dahito ako sobra mi tati aldaw kakapsat. Jay trabaho mi, jay company na pizza po. Ti pinangrabiin ni Karudi nga tidami tati aldaw. Ta hami nga naibos dahito ay nagado. Nga in order ti company nga pagtatrabahuhan tayo kakapsat. Ta may hilig da ngayon ti dagiting ngayon kakadwami dito. Dagiti boss mi, bagiti bossing mi. Ay ka talagang nadaman may isang nga paborito da nga kanan dito. Ika pizza. Sapo. Ala ke pagsayatan na ke libre so nga kung kunak basta gayam libre ke na imas no adanto pay take home na so nagadwa ti inya with me kakapsat ta dito nga mi na inake madin no ate uso nga mi dito yun no han nga naibus tag malam di makan ibulang dan e ke da kami mo nga Pilipino dito ya ke sayangan mi no may ibulang dagi ya iso nga no damatid dan na ke la may samaysan ti mangisupot ti iyawid na so ake inalista mi mo tanggin ni bakit ti nang isuputan ah ti yawid mi tapos tuntung nga pang rabi imi to so nga nakasave kami man na po dua nga meals ti nasave mi jay lunch ken dinner kaya diyo ka di ambo kakabsat anang nagdadakalan ti cut muno islice ti pizza dito'y Canada, no? Doblen sa ti kadakil na ti size ti slice dito'y ti pizza. Kaya hindi dyan, nagpuskul pa eh, kakapsat. So nga, wari lang may isang ilgat, may isang laeng slice, ay ke mabsog kan. Ang datawa ake, nabitinak tay may isang laeng slice. Ani bakit ko ake, may isang laeng slice ti kinan na. Dakil sa nagpaiso nga min, tibito ka ti lalaki ng babae. So nga, da kami nga lalaki ake, tinalumi kakabsat tinangan ke very mitibos tibusog mina na mutitit kami nga madulat at sobra so nga dejayen a iti pinang rabi imi ha inyoben milatan kini misis ay nagi idi in microwave me idi lokatak di microwave ka na yun nagayang buumbutan na po tay bang luna natadagayam in adagayam barong rekado nga inkabilda mabaling gaya mga kabilan iti sangapirit nga bawang kakabsat na kadejimutan bawang ti maangot kandaji pizza pa iti inwar ko di microwave no tamutemutan iti bawang mang pabanglo ano oretel orela ang agisar tayo ti bugong ket nga pangrabi uno pangaldaw ket no laukan tayo ti bawang at bumanglo di bugoong nga magisar nya agariwawa di paryok ipagarup tumutan tay karuba tayo nga naimas tilutlutuan tayo tanangig na dati bawang nga naprito nya di dalambo nga bugoong gayam tay gisgisaran tayo ala kastalata tibiyag kakapsat pizza man wano wano ginisar nga bugong ti yun it kanan tayo si daan tayo pares tumulat ang magna dito yung iwat tayo niya mabsog tayo mulat o rin niya nga masida wano makan okay so dahil ito importante niya nga pasamak ti biyag mabsog tayo kakabsa nga mangan o rin niya ti masida dito wano makan okay so speaking of pizza kakabsa takit i-connectar tayo man dito iti may isang passage di Biblia. Ta, no nasiputan nyo dati imbagag tatay nga dati isang kapirgis nga bawang nga nailaok di jay kat iso iti nga nagbasitan. No? Siguro may dwalaw may isang ngipon lang nga bawang nga natagtad. Iti nailaok kanda di pizza
Ket idi na pimbudot di pizza nga naggapo di microwave, uno di oven, ki sumutin iti nagaya muum. Oh, diti ayan mi, diti kasera mi nga pagyayanan mi. Ala, before that, kakapsat, ket adda pangarig nga inistorya ni Apo Jesus, nga masarakan di Lucas 13, verses 18 to 21. Dito ikot may papan iti pangarig iti bukel iti mustasa. So nasisayat siguro, ano name imbag siguro no. Intayo basaan basit kakabsa no. Tandaanan nyo, Lucas 13, versikulo 18, aking gana ba hindi uno, nga kastuyuman ti mabasa. Sinalunsod ni Jesus, anya ti kayarigan ti pagaryan ti Diyos. Anya ti mabaling ko a pangipadaan, kastoy ti kayarigan na, mangala ti maysa a tao ti bukel ti mustasa, nga imura na iti minuyungan na, nagtubo ket nagbalin a kayo ket nagumukan dagiti tumatayab, dagiti sangsangana. So, kunada man kakabsat nga maysa kadagiti kababasitan uno ha uno ba kadagiti piti kabasitan nga bukel dagiti mulmula dagiti gulgulay. So talagang nga basit ko siguro ti bukel na dagiti kasla sa te awan talagang nga basit no? Amoy mo siguro dating pagtutungtungan tayo dati nga gulay niya ti mustasa nga kaslapit kay sa te wen at dati karuba mi a dati makinggo ka ti kasera mi nga Chinese ake di napan nga lawas na kit nagpadigo ni kan na kami iti mula lang nga mustasa kakabsat ake gaputa nakad adumot tayo ake ala napurga kami. Iso ati kanayon mi nga si daan sa paumiti sinigang tinola nga manok tababalim mo lata gayo sobalanan ay ke kastiratan na panggulat in blender rin nga linaukak mo tanti na dumaduma nga prutas sa ke maya mo lata kakabsat nga si daan o reno haang nga naluto nya. Okay, so dahil ti mustasa ang kula na dito ina puesos nga inistorya ng kayarigan ti pagarian na ti maysa nga taong nagmula iti bukel ti mustasa iti nagtubo di makel ket nagisang sanga na ket nen isumutten ti nagbalayan uno nagumukan dagiti bilbilit no. So from basit ay ket hanti expectado nga dayon nakabasitan nga bukel ti mustasa ket iti di nagbiag nagtubo di makel naiket nagbalimutan ng pakinabang kadagiti bilbilit ta nagbalin apong pagumbukan da nya tap nagitlog da di jay ken nagukup da tap no umaduda. So kas jay so no maminsan hante apong i-understimate dagiti babasit anya tan sino ba dagiti babasit iso dati makapuwing nga kunada. So dati kong kunati ti English nga pagsasao nga small but terrible. Ayan, okay? So, madamdama, kakabsat, itultuloy tayo dito nga pagtutungtungan ta at dabasit, maadal tayo dito yung lesson, may panggap, kada ito'y pizza, kada ito'y bukal iti mustasa. So, at di man ti may samanin na po, nga musika nga intayo dinggan.

nalpas manen, no? Uno nalpas di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngono intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI. Your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan. Life is beautiful.

Nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: We are Moby Mates.
1: We are Moby Mates.
2: We are Moby Mates.
3: We are Moby Mates.
4: We are Moby Mates.
0: We are Moby Mates.
5: Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations.
6: This is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad in it wherever we are and whatever we are doing. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shelo Ibasco or simply ma'am si ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 The Way FM. And this is Moby Mates, a missions advocacy program. In the context of missions advocacy, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaran po ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. At siyempre, nangangailangan po ito ng pagbabago ng pananaw, shifting worldview. So, the church places the Great Commission in the highest priority. Alam niyo po, yung salitang advocacy ay connected po yan sa mobilization, meaning to put into motion, at meron pong nagpapagalaw nito. From the very beginning, God has been at work, at lalo na ngayon. Yan. He's at work making sure His story move forward. Kaya ang ibig sabihin nga po ng salitang history ay God's story, His story. So, sinisigurado niya na yung kanyang minimithi o ninanais na nasimulan po dun sa Garden of Eden, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, ang restore ang kanyang kingdom at i-redeem ang mga taong nakatira sa kingdom na yan dahil nga sa pagkakasala. Ano, He is making sure na ito ay magkakaroon ng kaganapan. And those into the missions advocacy ministry, tinatawag po na missions advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you and inspire you, and then we challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya nga po, kung meron kayong mga katanungan or kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin or kung meron po kayong alam regarding the Great Commission, mga trend, mga latest news about this, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin, share nyo po yan. Ito ang ating phone number, 0998-843-0573. Bukod sa napapakinggan nyo po ito sa radyo, mapapanood din po ito sa 2 social media platforms. Not only this program, but all the other programs of this station. Sa Facebook po natin, simply type sa search engine, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ganoon din po sa YouTube, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Kung sakali naman gusto nyong makipag-usap at makilala ang mga kapwa listeners at taga-tangkilik ng himpilang ito, meron po tayong official messenger group chat. Message lang po kayo sa any program na inyong naririnig na gusto ninyong sumali sa kwentuhan. At mababasa po namin yan, ia-add namin kayo sa ating group chat. Kung kayo naman ay gusto ninyo na buong programa po ay mapakinggan. Kasi pag nasa SOCMED po, hindi tayo makapagpatugtog ng mga awit. May regulation po sila. And we respect that. Pero wala kayong radio, pero may wifi kayo or data, then you can go to the live streaming. Ito po yung link, bit.ly, maliliit na letters po, bit.ly, The Way FM. Ayan. Once na, isang beses lang kayo pumunta sa link na yan, every time na mag-o-open kayo, madali mo yun na po iyang mahanap. Happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan or anniversary. Ano man yung milestone sa buhay mo, natanggap mo yung visa mo, or may uuwi kang mahal sa buhay galing sa labas ng bansa, or ano man yan, na-promote ka sa trabaho, pagpapala sa'yo, naway maging masaya ka at maging magpasalamat, mapagpasalamat sa ating Panginoon. Kung nagtatanong po kayo, malayo kayo dito sa Bicol, pero through live streaming or sa ating mga SOCMED platforms, naaabot kayo ng pagbo-broadcast ng iba't ibang programa. Nagtatanong kayo, asan ba ang himpilang yan? Abay, nandito lamang po kayo sa Paanan. Sa Paanan lamang po tayo ng Mayon Volcano, Barangay Arimbay. Sako po tayo ng Barangay Arimbay, Legazpi City. Ito po yung direction from Legazpi City going to the first district, ano, papuntang Tabaco, Santo Domingo. Pag galing naman kayo sa area ng Tiwit, Tabaco, Santo Domingo, dadaanan nyo po ito, papunta po ito ng Legazpi. Samantala, sa mga nakikinig sa radyo at sa ating live streaming, here is our first song.

0: people movements, updates, current trends, and the latest news on the unreached peoples of the world. Here now is your Missions Moment.
1: Para po sa ating Mission Moment, mag-share po ako sa inyo ng isang trend. Yan, when it comes to a disciple making. Yan. In relation pa rin po ito sa pag-abot natin sa mga unreached people group or sa mga frontier unreached people groups. Ang trend balita po natin ay galing po sa daretomultiply.com by Cynthia Anderson. Mayroon pong katanungan kung bakit yung mga movements daw ay parang humihinto. At ano ba yung dapat gawin para ma-restart po itong muli? Sabi nga bihira lang daw po itong mangyari na nangyayari na kaagad. Outright, pag nag-start ka ng movement after a year, nangyayari na kaagad. Ang nangyayari po kadalasan ay napaka-subtle nito. Halos hindi mo mahalata na may nangyayari na palang pagbagal or papunta na pala doon sa paghinto ng movement, yung direction na tinutungo ng gawain. Most disciple-making efforts don't end with a crisis or collapse, sabi nga po ni Cynthia. They slow down. Yan, meron muna siyempre yung pagbabagal. The group meet less. Yan, medyo yung nag-iipon-ipon, pabawasan ng pabawas. Isa, dalawa, mamaya, konti na lang, o dalawa na lang ang natitira. Dahil pwedeng nagiging busy ang marami or yung motivation, yung passion po ay kumukupas na. Yung mga bagong believers, hindi na sila humahayo. The question shift from who are we reaching to how are we doing? Nagsisimula na pong mag-focus inward and start thinking more about sa sarili ba, amin, atin, than the needs of the lost. And somewhere in that shift, without anyone deciding it, the movement plateau. So, nandun lang, nanatili lang sa flat na kalagayan. Hindi man umaatras, pero damdam yung unti-unting pagbagal. At talagang nangyayari po ito sa lahat ng disciple-making ministries all over the continents. So, ano ba ang kadalasan na dahilan ng pagkospo ng plateau? Okay. Sa karanasan daw ng ating author, yung movements stall for a surprisingly small number of reasons. Pero, it always go down sa tatlong bagay na ito. Tingnan po natin itong tatlong bagay na ito. Una, yung structure daw ay nagsisimula ng gumapang papasok. Yan. Structure creeping in at pinapalitan na yung pag-lead ng Holy Spirit. We begin organizing and formalizing. It causes issues. Establishing titles, positions, building systems, even creating layers of accountability. We inadvertently signal that the movement is now an institution. Magkaiba po yun, ha? Iba yung movement, iba yung institution. Kadalasan sa sinasabi po dito, pagka ganitong disciple making, pagka movement, may growth talaga yan, umaabante. Pagka institution, parang steady lang siya. Okay. The ordinary person who was catalyzing something, abay, medyo umaatras na siya kasi ang pumapasok na sa eksena, yung merong training. Therefore, yung organic component that was fueling growth ay nawawala na. Pangalawa, ito na po. Sabi nga ni Cynthia, masakit po itong sabihin. Pero anyway, sinabi niya, outside resources arriving on the scene. Yan, sabi niya, this one is painful to name. Dahil, masakit dahil yung intention behind it is usually good. Mabuti po. Pero when it comes to disciple-making movements, yung outside funding, outside training, outside trainers, or outside structures arrive before local ownership is deep, they often create dependency without meaning to. Kumbaga, yung timing ano, ng pagpasok ng mga galing sa labas. So, may timing pala ito. And usually, yung pagplato, mali yung pasok. Mali yung timing ng pasok. Dapat daw, meron munang local ownership na napakalalim. Hindi sapat yung nakikita na yung ownership, ano? Pero dapat, napakalalim na talaga nito. Kumbaga, embedded na sa DNA ng kanilang community. Ayan. So, at madalas po nakikita yung ganitong system sa West Africa and South Asia. Yung mga movement na genuinely multiplying talaga. Tuwang-tuwa nagmo-multiply pero nag-i-slow dramatically once na pumasok na ang outside support. So yung outside support ang nagiging dahilan na matigil na yung dependency sa Diyos and one another. At ang pangatlo, which is very very good also, yun po, nawala na po yung panalangin as the engine, bilang makina na nagpapatakbo ng disciple making movement. Movements that multiply are almost always soaked. Babad talaga, hindi lang there is prayer, kundi babad, soaked in prayer. Hindi ito panalangin na program item lang, but as the actual source of expectation and discernment. Kapag ito daw po ay nagbago, nagkaroon ng shift, when prayer becomes perfunctory rather than desperate, something essential has ceased. And it can happen ever so subtly. Hindi mo halos ito mararamdaman. Well, sa question naman po na ano actually ang pwedeng magpasimulang muli ng mga bagay-bagay? Well, may magandang balita po. The good news is that a stalled movement can be restarted. Especially kung yung trend, yung direction tinutungunin nito ay kaagad-agad na nakita, na-recognize. And what it needs is almost never a new strategy. Hindi naman kailangan talaga ang new strategy or mas mabisang tool. Yan. It trends to be, paano ba, Ma'am C? Ayun, babalik po doon sa original na dati. Ano yon? Prayer, simple obedience, pakikinig sa Diyos, identifying the apostolically gifted ones and letting them run. One person investing in one person and expecting them to do the same. So, nangyari daw po ito sa India, sabi ni Cynthia, na pagmasdan niya ito na 10 years nagplato. Walang growth. Pero nagpapatuloy yung gawain, pero nagplato lang talaga siya. Nakita niya ito. So, ngayon, when a small group of leaders committed to days of prayer and fasting, hindi lang isa, kundi days of prayer and fasting, and simply went back to the basics. Nabanggit ko na po kanina kung ano yung mga basics na ito. Discipleship Bible study groups, obedience checking, sending people out. Walang bagong program, pero nagkaroon po ng renewed commitment to facing outward and focusing on the present. That is available to any leader in context. Oh, Western man yan, or Global South, or bago man, o hindi sa experience na ito. Ngayon, ang katanungan is whether you are willing to go back. Willing ka bang bumalik doon sa kasimplihan and obedience that worked before reaching for something more sophisticated and organized. Ang nakikita ko po kasing trend, pag may mga ganitong problema, ini-introduce yung mga bagong strategy, bagong program. Pero sa article na ito sinasabi, hindi daw po yung kailang when it comes to disciple-making movement. Kailangan bumalik lang sa basic. So, ang iiwanan ko po sa inyong tanong ngayon, ano? Eto po. Kung titingnan mo, kaibigan, ang iyong current situation sa iyong disciple-making context, meron bang mga palatandaan na bumabagal na ito? However subtle. Ano yung napapansin mo? And then, another one, yung nabanggit ko po kaninang tatlong dahilan. Ano yung palagay mo ay relevant sa iyong sitwasyon? And lastly, what would it look like to go back to basics in your context? ASAP or August ngayon, maybe next month. Anyway, yung basics po ay prayer, simple obedience, hearing God. Hindi mo ito kailangan i-schedule ng complicated na klase ng schedule. So, ito po yung ating trend ngayon sa ating mga disciple-making movements na kung napapansin ninyong merong yung nanatili lang. Kunwari, 10 lang. Karamihan din sa mga churches natin ngayon nasa plato, ano, keep going lang every Sunday, pero talaga yung growth, hindi po talaga natin napapansin yun. So, ibig sabihin, nag-plato, nandun lang, naging stagnant po siya. Yan.
0: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
1: Para po sa ating meaningful mission quote ngayon, galing po ito sa isang babae. Siya po ay wife ng isang missionary, si Elizabeth Elliot. Siya po ay ipinanganak sa Belgium. Ang kanyang mga magulang ay mga missionary. At siya ay nag-aral ng Classical Greek at Wheaton College. Noong 1952, siya ay tumungo sa Ecuador. And then 1953, siya po ay ikanasal kay missionary Jim Elliot. Yan. Siya po ay isang prominent American Christian missionary, author, and speaker. At mas lalo po siyang naging kilala sa kanyang remarkable response kung paano niya tinanggap yung pagkamatay ng kanyang asawa na si Jim Elliot. Si Jim po ay nasibat by Waurani or Auca people in Ecuador, samantalang sinusubukan po nilang makipag-contact sa people group na ito. Instead na umalis siya, si Elizabeth, ano, later on, pinili po niyang manirahan and minister to the same tribe. So, pero after na mamatay yung kanyang asawa, she spent 2 years living and sharing po the gospel with the Waurani tribe alongside yung kanyang 10 buwang daughter pa lang si Valerie. At tumulong po siya na lumikha ng written form for their language at tumulong po sa pag-translate ng ilang bahagi ng Bible. May naisulat po siyang mahigit na 20 books kung saan nakadetalye yung kanyang mga karanasan, suffering, and faith. Ano ba yung sinabi ni Elizabeth Elliot? And I will quote, "None of us really knows what discipleship is going to entail. It's not our business to know. It's our business to trust God. None of us really knows what discipleship is going to entail. It's not our business to know. It's our business to trust God." End of quote from Elizabeth Elliot.
2: Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. May asawa po ako at isang anak. ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin ni God. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, Ga, pakinggan mo ang Dixki ay. Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos, ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di, syempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun. Gusto mo lang magpulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixki. Kaya dyan, ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na uyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixki, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Di talaga siya pumayag, pinaalis ako. Pero may mga purpose talaga si Lord, kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those who love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng dubli pa, 450 square meter. Sabi niya, guys, sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine na sabi ko lang, Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase. Pero ang binigay, pisto, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan niyo ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, mayor." Di, para wala issue, God. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, "Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot." Sabi ko, "Di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon." Yun lang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, "Lord, ikaw nang bahala." Pag-countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, "Lord, ang bait mo talaga sa amin." Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para na makinig ng Dixki. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.
0: How do you go from point one to point two?
3: How?
0: Move, MobiMove. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with MobiMove.
1: Welcome po sa ating segment na MobiMove. Nabanggit ko po sa inyo yung tungkol sa report ng Lausanne Movement. Ano? Tungkol po sa ginawa nilang research at meron pong tinatawag na Global Voices, ano? Global Voices, kung saan na-publish ang report na ito noong October 23, 2025. Yan. Ito po ay responses from 1,030 mission leaders across 119 countries. At according po sa Lausanne Global Voices, ano, ay Ang report na ito ay hindi blueprint but a compass. So pwede po itong magturo ng direction sa ating mga plano, kung anong gagawin, scheduling, yung pag-allocate ng mga budget at iba pa. So, ang isa po doon sa nabanggit ko ay tungkol sa digital space. Gusto ko lang pong balikan before I discuss yung topic ngayon. Ano? An overwhelming 95% of global leaders identify. Overwhelming 95%. Itong respondent na ito, mahigit 1,000. Ano? Identified digital spaces as an essential part of today's mission field at sila po ay nanawagan sa mas malawakang investment in an online evangelism and discipleship. So, ito po yung magiging hugot ng aking topic ngayong araw na ito. So, digital missions, yung paggamit ng technology for evangelism and discipleship. So, ano na nga ba ang magiging itsura o paano na ba gagana ang Great Commission sa digital age? Yung napakabilis po na paglaganap ng digital technology ay humugis, nireshape po nito kung paano tayo nag-uusap-usap, paano tayo nagko-communicate, paano tayo natututo, kung paano natin binubuo ang mga grupo-grupo o yung tinatawag po na communities. But for the contemporary church, itong digital landscape na ito ay hindi lang basta-basta tool, pero ito ay nagsisilbing isang mission field. Technology has created unprecedented opportunities to reach people across cultures, languages, and geographies. Pero tandaan po natin na yung digital mission, hindi po ito pampalit doon sa traditional ministry. Sa halip, ito ay magiging katuwang o kaagapay, kumbaga complement po ito, enabling the church to fulfill the Great Commission in new ways. Just as the Apostle Paul leveraged Roman roads and letters to advance the gospel. So, yung mga churches po natin sa ngayon can wisely use digital pathways to fulfill Christ's command to go and make disciples of all nations. Sabi nga po ni Paul, ano, how can they hear without someone preaching to them? Ini-imagine ko nito nung siguro mga 20 years ago, ano, pag nai-encounter ko itong words na ito ni Paul sa Romans 10:14, how can they hear? Ang imagination ko talaga, para marinig nila, kailangan mong pumunta doon. Mag-travel ka, maglakad ka, kailangan mong pumunta doon. In our time, yung pakikinig, yung hearing often happens sa pamamagitan po ng ating mga smartphones, social media, podcasts, and yung iba't ibang online communities. Effective digital evangelism prioritizes authenticity and clarity. So, siyempre sa podcast, totoong tao pa rin naman po yung nagsasalita, di ba? Yung mga participants dun sa online community na nag-meet online, ano, hindi yung mga robot. Mga tao pa rin totoo. Yan. Okay. So, rather than merely broadcasting from information, ngayon, it invites conversation and engagement. Digital missions allow believers to overcome, totoo naman ito, overcome barriers of geography. Yan. Pagpupunta ka sa isang lugar, syempre kailangan may pera, kabibili ka ng ticket, yung passport, kailangan mo ng visa, etc. Pero dito, yung digital platform, hindi mo kailangan ng visa. Okay. So, ma-overcome, bukod sa ma-overcome yung barrier ng geography, eto pa po, yung barrier of persecution. And another one, yung barrier of cultural isolation. Halimbawa na lang, yung mga Kristiyano o mga hindi pa mananampalataya na nakatira sa mga restricted na bansa, ano, na-access po nila ang mga online Bible studies. yung mga worship services, yung mga discipleship resources, na walang fear of physical gathering being disrupted. That's really one good advantage of this. Yan. Naalala ko, ito po sa FABC, meron silang mga shortwave broadcast. Yung shortwave po nila, iba naman sa ganitong ginagawa natin, At meron silang location kung saan nila yung ginagawa. At marami na po mga patotoo ng mga taong nakakatanggap ng mga broadcast na ito, kung paano nila nakikilala na meron palang isang tunay na Diyos, So, nakakatulong talaga ng malaki. Yung po ay radio by shortwave, pero ito po ay digital space. Okay. Tingnan po natin yung evangelism sa pamamagitan ng technology. When it comes to evangelism, digital evangelism involves creatively using technology para i-proclaim po yung gospel. This can include like social media outreach. Oy! Di ba? Talakay ko na dito yung short-term mission trip. Abay, meron palang tinatawag na social media outreach. Tingnan nga natin. Dito ba kailangan mo pang mag-raise ng fund? Kasi bibili ka ng pamasahe mo, ng mga ticket mo, magbabayad ka ng accommodation mo. Let's see kung anong nandito sa social media outreach. Dito daw, sa platform na to, merong sharing of testimonies, short gospel messages, and scripture verses that spark conversations. Yung tipong yung makakarinig, mag-iisip siya, mag-curious siya, at magtatanong siya. So, mag-open ito ng daan para merong maganap na pag-uusap. Well, aside dyan sa social media outreach, siyempre yung mga video content. Ano naman ang nandito sa mga video content? Okay, yan po yung mga sermons, worship sessions, explainer videos na nagko-communicate ng mga katotohanan mula sa Bible in engaging formats. Pag sinabi po natin engaging, yung may speaker, tapos yung audience niya, merong pag-uusap, merong pagpapalitan ng mga pag-uusap. And then, syempre, yung mga podcasts and mga blogs, providing accessible teaching and apologetics for seekers exploring faith. Hindi natin talaga masukat kung gaano karami itong mga seekers na to. Marami po sila. Siguro libo-libo, milyon-milyon, especially if they come from places of persecution. Places na maraming bawal, Dito nga lang sa atin sa Pilipinas na malaya po tayo, marami po ang seekers. How much more sa ibang mga kultura? Yung example po ni Paul of becoming all things to all people. Sa Kairos, ang tawag po namin dito ay becoming like. Yan, becoming like. Ay nag-a-apply dito. Paano kaya? Just as he adapted his methods to reach diverse audiences, so inadapt niya yung kanyang style, pabago-bago yung kanyang style, depende sa kanyang audience, depende sa tao na kanyang inaabot. So kung paano daw ito nagawa ni Paul, the church must adapt to digital platforms to engage people where they are. Yan. So, evangelism is only the beginning. Discipleship is essential. Kasi sabi nga ni Jesus, teaching them to obey everything that I have commanded you. Okay. Merong gagawin ituturo. Sino yung them na ito? Yung mga nag-decide na sumunod kay Jesus. In other words, sila yung mga tumanggap kay Jesus. Ang next step nila is discipleship. So, digital discipleship can take many platforms. Tingnan po natin. Nandyan po ang online Bible studies. Marami na sa inyo ang gumagaya nito. Napaka-interactive po ng mga sessions dito, either via Zoom or WhatsApp groups or ano pa mang platforms ang ginagamit ninyo. Marami na pong mga apps na ginagamit sa mga meetings, ano. Hindi na lang ito confined sa Zoom. Yan, marami na talaga. Okay. So we have online Bible studies. Then yung mga mobile apps. Ayan, familiar po ba kayo sa YouVersion Bible app? Ayan. Isa itong tool na araw-araw, daily, ano, nagpo-provide po ng daily devotional and reading plans. Ako, may kaibigan ako na everyday nagpapadala sa akin ng ito naman ay galing sa Our Daily Bread, pero ano siya, audio siya. Okay. Sinishare niya yun sa akin through WhatsApp. Then we also have, when it comes to digital discipleship po, ano, ulitin ko, online Bible studies, mobile apps, and then mentoring platforms. Dito naman sa mentoring platforms, nandyan po yung one-on-one discipleship relationships na nanonurture through video calls and messaging. Naalala ko, may isang organization na kulang sila talaga sa worker dun sa field. Pero overwhelming yung bilang ng mga kailangan i-disciple. At ang naisipan po nila ay online discipleship. So, they are actually recruiting volunteers. Mag-a-undergo ng training. At, yun nga, through online discipleship one-on-one ang discipleship na gagawin. Ayan. Technology enables ongoing discipleship kahit na imposible yung physical na paghaharap. It allows believers to grow in faith, accountability, and community across borders. Digital missions offer several unique advantages. Ito po yung iba't ibang pakinabang dito. Una, yung global reach. Piruin mo, ano, ang isang online sermon pa lang. Kunwari, si pastor nag-sermon dyan sa church. Sabihin na natin na ang church ninyo hindi naman talaga ng ganong kalakihan. 100 yung attendance. Nakarinig ng sermon ni pastor. Pero pag nailagay ito sa digital space, hindi mo mabilang eh. Bukod sa 100 na nakarinig nito face to face, pagdating sa online, baka umabot po yan ng libo-libo. At yung area, across continents. Instantly, agad-agad. Kita nyo po, ganun talaga kabilis. Kaya, alam nyo po, nung pinag-aaralan ko tong material na to, iniisip ko tuloy na, hala, madali na ang pagbabalik ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga platforms pong ito, kung merong mga tatayo, ano yung mga gifted, especially kanina nung nagbabiyahe pa ako papunta dito, iniisip ko yung sarili ko. Ako hirap na hirap akong mag-aral ng mga sa online platforms. Pero itong Generation Z at itong Generation Alpha. Ang Generation Alpha po ay pinanganak ng 2010. Ano? So, 2020, mga 16 years old. Kung pinanganak siya ng 2010, 16 years old siya, ay talagang mga digital natives itong mga to. Ang gagaling po talaga nila. Then, yung sinundan nila, yung Generation Z. Ang sinundan ng Generation Z, yung mga millennials. Yung mga millennials ngayon, siguro mga 40 years old na sila by this time. Medyo nakatikim na sila nito, pero hindi sila kasing kagaling nitong mga Generation Z na ito, at lalo na itong mga Generation Alpha na ito. May Generation Beta na nga po tayo, ano, pero mga maliliit na bata pa lang to. Kung matitrain sila, there's really a possibility na maabot po yung lahat ng remaining people group na hindi pa nakakarinig ng gospel tungkol dito. Pahirap ng pahirap ang panahon. So yung pero sinasabi ko po na kailangan pa rin natin yung traditional way. Kailangan may pumunta pa rin doon. Pero nga for so many years kakaunti talaga po ang humahayo. Kakaunti ang pumahayo lalo na sa mga unreached at sa mga frontier. Super dami ang humahayo doon sa mga areas na marami ng mga churches. So, isang advantage ng digital mission, yung naaabot nito globally, yung kanyang global reach, hindi mo talaga ma-imagine. Another advantage ay yung tinatawag po na accessibility. Yung mga taong nakatira sa mga kaliblibliban or mga restricted areas can access the gospel content. Then, isa pa na napakaganda, ito po ang karabihang problema kasi ng mga ministries, yung gastos. Ito po ay cost effect.

asawa o family na missionary family, ano, cost-effective po siya. Well, another one, meron na tayong tatlo, global reach, accessibility, cost-effectiveness. Ito po, scalability. Ano ba itong scalability na ito? Ito pong digital tools allow ministries to expand rapidly without physical limitations. Mabilis itong lalaganap at hindi ito mahaharangan basta-basta. Palaging meron at merong paraan. Naalala ko po nung mga nakaraang mission moment natin tungkol sa Iraq, ano, yung mga mananampalataya sa Iran po, ano, na persecuted sila. May mga ministries na gumamit po ng digital space para hindi maramdaman ng mga mananampalatayang ito na isolated sila, and to continue to help them na patuloy po silang lumago sa kanilang mga pananampalataya. So, sa pag-advance ng technology, may mga naiisip na pong paraan kung paano hindi ito madidetect. Pero wag nating kalilimutan na nag-a-advance din po yung technology sa panghuhuli. Panghuhuli ng mga ganito. Kaya kahit po napakaganda ng sinishare ko sa inyo ngayong umaga, ay kailangan pa rin po talaga ang masidhing pananalangin tungkol sa bagay na ito. Alam niyo po, itong opportunity na ito, naka-align ito doon sa vision sa Revelation 7:9. Ano ba yung naandun sa Revelation 7:9? Doon po sinasabi na people from every nation, tribe, people, and language worship before the throne. Malaki ang tulong na magagawa ng digital missions para itong vision na ito ay maging reality. Kaya naman, para sa ating mga churches ngayon, pwede po tayong mag-adapt ng mga practical strategies. Ito po ang ilang mga suggestions. Develop digital content teams. Ayan, bumuo po ng mga digital content teams. I-train ang mga team members to create videos, blogs, and social media posts. Ayan, nai-imagine ko na. Talagang marami dito, yung nabanggit ko na po kanina na Generation Z at saka yung mga emerging na Generation A natin. Ano? Yan. Develop digital content teams. And then, leverage online platforms. Gamitin ang YouTube, mga podcast, at iba't ibang klase ng apps to share sermons and discipleship resources. Pangatlo, sa practical strategies para sa ating mga churches, ano? Encourage digital missionaries. So, paano ba ito gagawin? I-equip daw po yung mga mananampalataya to engage authentically in online communities. Eto pa, nabanggit, gaming platforms and forums. Alam nyo na pag sa mga nangyayari pong mga karahasanan, no, lalo pa sa ating mga school, sa ating mga kabataan, isa po sa pwedeng nasisisi ay yung gaming platform. Kaya iniisip ko, paano kaya ito mapapasok ng ating mga digital missionaries? Paano kaya? Ano? So, siguro marami ding pwede ring bumuo ng game na kumbaga Christian yung idea niya para malinis. Ano po? So, iniisip ko talaga to. At kung ikinukumpara ko yung sarili ko, naku, ang layo-layo ko talaga dito. Kaya tinatawagan natin yung mga Generation Z, mga millennials dyan, na nasa magagaling talaga kayo sa technology, yung emerging generation po natin sa ngayon, yung kagalingan ninyo, gamitin ninyo in relation to the Great Commission. So,

0: meron po tayong sa practical strategies, ano, develop digital content teams, leverage online platforms gaya ng YouTube, podcast, and apps, and encourage digital missionaries by giving them training, equipping them to engage authentically in online communities, gaining platforms and forums. Ang susunod po dyan is to integrate hybrid ministry models. Ito na yung pagsasama-samahin, ano, pwedeng paghaluin. Combine physical gatherings with digital outreach for maximum impact. Oy, maganda to. Maganda to. Combine physical gatherings with digital outreach for maximum impact. Parang kung i-compare ko ito, ito yung on the ground, yung physical gathering, ito yung on the ground activities ng D-Way. Then radio, yan, radio and on the ground. So, pero dito ay digital outreach. Ano kaya magiging itsura nito? Mga kaibigan, kung ginagawa nyo po ito, feedback naman po kayo, kwento po kayo kung paano nyo ito ginagawa at kwento po kayo ng mga results nito. Then, isa pa po dito sa practical aspect, ano, para sa mga churches natin, measure impact. Yan. Kailangan palang masukat ito sa pamamagitan ng pagtatrack. Susugan po yung mga engagement. Susugan yung mga conversions and discipleship growth through analytics tools. So, itong mga nabanggit na ito na mga strategies, meron po tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron pong lima. Ensure that digital missions are intentional, sustainable, and impactful. So, digital missions invite the contemporary church to practical faithful presence in a rapidly changing world. Hindi po natin ito po. Huwag natin itong takbuhan. Huwag natin itong iwasan. Kasi, andyan na po. Lalaganap ito. Kailangan dito yung presence natin. Remember, kailangan po ay may liwanag doon. Kailangan po yung purposes ng Panginoon ay ma-preserve doon, mailagay doon at ma-preserve para magamit sa ganoong klase ng space. While methods evolve, the mission remains the same. To glorify God by making disciples of Jesus Christ among all peoples. Yung technology po ay nag-o-offer ng hindi mo matawarang opportunities para maipunla ang gospel widely. Hindi lang maipunla, kundi when it comes to nurturing and discipling, magiging malalim kapag ka itong digital tools na ito ay ginamit natin with wisdom and dependence on God. So as the church embraces digital missions, it does so with confidence in Christ's promise. And I will quote, sabi ni Jesus, "Surely I am with you always to the very end of the age." End of verse. Quote. Guided by scripture and empowered by the Spirit, digital missions can serve as a vital strategy for evangelism and discipleship in our generation. Tayo po ngayon ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mga advancements na ito. It's just natural, Panginoon, na makaramdam ng fear, makaramdam ng agam-agam. Pero yun nga, andyan kayo at nangako kayo ng presence sa lahat ng panahon, even nga up to the end of the age. So, sa ganitong panahon, the digital age, kasama po namin kayo. So, I ask you, dear Lord God, help us navigate this season. Especially, Lord, gaya ko na iba yung generation ko, ano, tulungan mo po yung mga kagaya ko na magkaroon ng pagkaunawa. If we are trying to learn, Lord, tulungan mo kami, bigyan niyo po kami ng skill na matuto na nababagay po sa aming edad, sa aming kakayanan. Itinataas ko rin sa iyo, Lord God, ang mga younger generations. Sila talaga ang i-raise up mo sa ganitong uri ng panahon. Kaya dalangin ko na as they read your word, as they communicate with you through prayers, mangusap po kayo sa kanila. Tawagin niyo po sila. Ikaw ang maglagay ng pasanin sa puso nila. At kung meron silang pasanin, O God, ikaw ang magpalalim ng pasanin ito. Ikaw ang mag-provide ng mga pamamaraan that they can be trained. At mga opportunities na yung natutunan nila sa training ay magamit po nila. O Lord God, maraming maraming salamat na ang mensahe mo ay hindi nagbabago. It's just that the way we share the gospel ay nagbabago na po sa pabago-bagong panahon. Pero nagtitiwala kami at pinanghahawakan po namin ang iyong pangako na kasama nga namin kayo. Kaya bigyan niyo po kami ng iba yung kakayanan to depend on you more. Iba yung desire to really trust you more, Lord God. At maririnig namin kayo. Iba yung sensitivity sa iyong tinig na makita namin ang mga doors of opportunities na binubuksan ninyo at makita namin, Panginoon, ang pagkilos ninyo so that we can join you in what you are currently doing sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Maraming maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name and for His name's sake. Amen and amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling His church to work with Him. Kung iniisip mo na ikaw ay follower ni Jesus, you are a member of His church. We are blessed to be a blessing. We are saved so we can join Him in saving yet others. Sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am si Shadow E. Basco sa technical side. Nakasama po natin si Don Ramon. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
1: If you want to be a Mobimate like us, you can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@bway.febc.ph. Our Facebook page is CARE 104.3 The Way FM.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Mayong aga abyan. Welcome sa aton Bible study sa kahanginan diri sa aton station DYBS. Kag sa gihapon ang nagaabi-abi sa imo sa sininga program Paso Parkon, Senior Pastor sang Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sang aton Bible study karon nga adlaw, God's Rewards for Faithful Pastors. Ginhambal na kon last week nga ini nga Bible study ginadedicate na kon sa kay Pastor Noel Ontanillas, isa ka abyan kag matutom nga pastor nga naguna na sa Ginoo kag inlubong namon 2 weeks ago dito sa Mandurriao, Iloilo. Kon ang iya pamilya nagapamati sini, gusto na kon nga ma-encourage sila nga kabuhi sang ila amay sa panimalay, ang kabuhi sang isa ka bana nga si Pastor Noel Ontanillas, wala mausik abyan kundi naggamit sa nagakaigo nga paggamit sa pag-alagad sa Ginoo. Basahon na ko ng 1 Peter chapter 5 verse 4, subo nga text naton sa aton pagtuon nagasiling. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Abyan, naghambal ako last week nga may mga earthly rewards man nga nabato ng pastor. Ang rewards ang presensya sang Ginoo kag iya guidance, ang rewards ang mga kabuhi nga nagbalhin, mga makasasala nga nagkalaluwas, ang rewards ang adlaw-adlaw nga provision sang Ginoo ngang mga pastors wa ginpatumbayaan. And then ang rewards ang mga espirituhanon nga bunga nga ginbilin sang pastor, nga bisan patay na siya pero damo sa gihapon ang mga bunga nga ginbilin niya, mga mature Christians, strong families, mga trained leaders, missionaries, churches, kag mga future pastors. Makadto kita karon abyan sa mga heavenly rewards.

0: Word nga ginaaman sa Dios para sa mga pastors. Kagkabay pa nga kung pastor, ikaw nga nagapamati karon nga adlaw, you will also be encouraged to continue on padayon sa pag-alagad. Tubtob magkalamatay kita o kung tubtob magkari si Kristo. Number one, the heavenly reward of Christ's commendation. Amuning commendation abyan ni Kristo sa isa ka matutom nga alagad. Siling niya, well done, thou good and faithful servant. Maayo ang imo ginhimo, maayo kag matutom nga sulugon. Para sa ako na byan, amuning pinakamalahalon nga pulong nga mabatian sang isa ka tumuluo o kun sang isa ka pastor sa palaabuton nga may inadlaw sa pag-atubang naton sa Dios. Samta nag-atubang kita sa Dios nga nagakurog ang aton tagipuson sa kahadlok sa pag-atubang sinang balaan kag masilaw nga Dios. Just imagine nga babatian mo yang pulong niya nga nagahambal sa imo, well done thou good and faithful servant. Daw ano katahom abyan nga mga pulong. Sa sining kalibutan, kita nga mga pastors, kalabanan gid nagabaton sang kritisismo. Grabe nga kritisismo. Why mo nahimo, nahimo mo? Why mo ginahuna-huna, nahuna-huna mo? 100 kamaayo nga butang ang nahimo nimo nga successful kagbatahom gid. Wala sang recognition. Makahimo ka duha ka failures, grabe nga criticism. Amo na di abyan sa kalibutan. Hindi naton ma-please ang mga tao. Kag nagapangabudlay kita, hindi agud i-please ang mga tao kundi i-please ang Ginoo. Kag kalabanan gid sang criticism tungod nga nagatindog kita sa kamatuoran kag kun ano nga matarong kag maayo. Ang iban nga mga pastors nagpangabudlay na sa pila ka dekada. Pero halos wala sang recognition. Hindi matalupangdan ng ilang mga katutom nga ginahimo. Ilabinigid ang iban nga mga pastors nga nagapangabudlay sa mga churches nga gagmay sa kabukiran kagsubong man sa mga kaumahan nga many times makadtuan na kon kag masugilano ng mga pastors. Mga matutom nga mga pastors salin sa pagsugod asa karon nga ang sweldo 3,500, 2,000. Sweldo ina sang 1980 pa abyan, 1985. Pero padayon nga matutom nga nagaalagad and are unnoticed by the world. Subo abyan, magtanaw ka sa ilang pangabuhi. Bisan gani ang mga normal lang nga mga material nga magbagay, waay sila. Kaluoy sa ilang tanon. Pero amo ni abyan, one day, Jesus Himself will lift up these pastors. Jesus Himself will publicly commend every faithful servant. Inang ginatanaw naton nga mga waywaay nga mga pastors, ang Dios ang magabatak sa ilang paibabaw sa pag-abot sang adlaw. Inang mga pastors nga tuman kanubo sa pananaw sang iban, batakon sang Dios, kagatagan sang Dios sang commendation in front of millions and billions of people. Kag para sa ako nabyan, there is no greater honor than to hear Christ say, well done, thou good and faithful servant. So mga pastors, padayon lang. May criticism, padayon lang. Gamay ang sweldo, padayon lang. Hindi ma-recognize, padayon lang. Damo sa nagakontra, padayon lang. Kay nagapangabudlay kita para sa kay Kristo. Kag hindi para sa kalipay sang mga tao abyan. Ginahimaya na to ng Diyos sa aton nga pagpangabudlay. Kag hindi kay ang tao. And then ikaduwa nga reward abyan amo ini, the reward of the crown of glory nga ginhambal ni Peter diri sa 1 Peter chapter 5 verse 4 nga ginbasa na kun bag-o lang. Ginatawag ini nga crown of glory. Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Stephanos crown ini kag naghalin sa Greek word nga Stephanos tes doxes. Ang Stephanos naga-refer abyan sa victor's crown. Kaginahatag ini subong nga award o kon reward sa mga tao nga successfully nagkumplito sa isa ka contest. Kag sa aton nga mga pastors, nagkumplito sang aton mga pagpangabudlay. Isa ini ka reward para sa mga matutom nga mga pastors, matutom nga nag-alagad sa iglesia, matutom nga nagwali sang pulong, matutom abiyan nga nangin willing sa ila serbisyo bisan gamay ang sweldo. Kaghambal abyan diri sang pulong sang Dios, ini nga klase sang crown nga ihatag sa mga matutom nga mga pastors will not fade away. Ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. kaga magahatag ni Saturn abyan mismo si Jesus Christ, that chief shepherd. And when that chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory. Just imagine abyan, si Kristo mismo magahatag sininga kuruna sa imo. What an honor, what a glory, and what a day it will be. Ginareserba ini para sa mga faithful pastors nganangin matutom tubtob sa kamatayon. Kag ininga reward abyan, ininga crown is eternal, incorruptible. It will never fade. Ang mga dutanon abyan nga rewards o kon awards nga ginahatag sa mga tao nga ginapangabudlayan sang madamo agud makasaka sila sa stage kagatagan sang reward o kon award, ina nga mga earthly nga mga awards kag rewards abyan will lose their shine. Pero ang humble diri ni Peter abyan sa 1 Peter chapter 5, the crown of glory that will not fade away. The crown of glory will never lose its beauty. Kag daw ano kataho mabyan, it is God's personal recognition of faithful shepherding. So abyan nga pastor, kabalo ko kung Domingo, sako gid budlay. Kung kaysa may mga problema kita, mapreparar pa kita sang mensahe, mabasa pa kita, maaman kita sang aton tagipusoon, just go on. Kaya ang aton mga pagpangabudlay is not in vain in the Lord. And then, ari pagid, ikatatlo nga reward. The heavenly reward of souls in heaven. Amo nang hambala biyan ni Apostle Paul sa 2 Thessalonians 19:20. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming? Amo ning hambal ni Apostle Paul abyan, ginatan-aw niya nga ang mga makasasala nga na-convert paagi sa iya nga pagpangabudlay bahin sang iya eternal joy. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye? Imagine abyan, sulod kita dito sa langit sa pila ka adlaw. Masugata nato ng mga tao nga masiling sa aton pastor. Salamat nga ginwalihan mo ako sang pulong sang Dios. Naluwas ako kag ari ako diri karon. Salamat nga gin personal work mo ako. Salamat nga nagpangabudlay ka sa pagtaklad ko sa amon sa bukid na yon. Naluwas ako ari ko di subong. Thank you pastor for visiting me. Naluwas ako ari ko sa langit subong. Ini nga mga kalagab yan become part of a pastor's eternal rejoicing. Do ano kataho mabiyan nga mga rewards nga nagahulat sa aton? So padayon ang aton mga missionary sabyan kalabanan gid indi nila makita ang full harvest sang ilang nga pagpangabudlay diri sa kalibutan. Mapauli sila, ma-retire, makita nila nga do dutay lang sang nahimo nila, dutay lang nadaog nga makalag. Pero sa uli sa langit makita nila, they will discover generations who came to Christ because they remained faithful. And then, amo pagid ni abyan, the heavenly reward of eternal joy with the Lord. Matthew 25:21. Enter thou into the joy of thy Lord. This reward is deeper than receiving a crown. Mas nami-nami pa ni sang sa pagbato ni mo sang purong-purong abyan. Ang reward nga maghambal si Jesus sa imo, enter thou into the joy of thy Lord. It means it is sharing forever in Christ's joy. Magapuyo kita sa langit tubtob sa katubtuban na biyan, nga napunan sang kalipay. No more burdens, no more discouragements, no more criticisms, no more funerals, no more hospital visits. Only perfect fellowship with Christ forever. Kag kun dito na kita sa langit abyan, ang isa sang aton kalipay amo ini, isa sang aton reward nga mahibaluan naton dito, that our labor was never in vain. Siling ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain in the Lord. Ang mga pastors kalabanan gid nagawonder kun balang ilang pagpangabudlay matters. Ginahambal ko ni agud ipahibalo ng mga pastors nga hindi kita mga failure. Nga ang aton kabuhi hindi nga daw hindi mapuslanon kay pastor lang kita. Gusto ko makita ninyo nga ang aton nga pagpangabudlay really matters. Kaya ang aton mga pagpangabudlay is not in vain in the Lord. nothing done for Christ is wasted. Ang tagsa ka sermon nga ginwali naton, tagsa ka Bible lesson nga gintudlo, tagsa ka visitation nga nahimo, tagsa ka luha nga napatulo para sa makasasala, tagsa ka pangamuyo naton, ang Dios naga-record sinatanan. Kaghambal ni Apostle Paul, your labor is that in vain, and the Lord. Padayon kita tutom, padayon alagad, tubtob sa kamatayon, o kung tubtob na si Kristo magkari. Salamat din sa iyo mo pagpamatiabian. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw pong muli ang sumainyo mga giliw at sufi nating takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Of course, ang ating Pag-asang para sa iyo sa weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God, produced in partnership with Asia Pacific Media. At ako po si Rodel Lacson at ako makakasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsasama-sama na naman muli. Ano mo, every time na tayo po'y nag-i-airi sa radyo, every time na tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, excited po talaga ako. Ako'y excited na makaniig kayo. Ako'y excited na meron akong mga kasama, no? Alam niyo po, mahirap yung ano eh, yung nagsasalita ka lang mag-isa pag wala kang kausap. Pero pag alam kong nandyan kayo at nakikinig sa akin, ako'y na-inspire, ako po ay na-encourage at ako'y nagpapatuloy na gawin itong pinagkaloob ng Panginoon sa ating gawain dito po sa ministry ng radio natin sa Pag-asang para sa iyo. Yan. Kumusta na po kayong lahat? Of course, ang ating palaging pag-asa at daluyan ng ating hope ay ang ating Panginoon na talagang hindi tayo papabayaan, hindi tayo iiwan. Ang pangako niya sa kanyang salita, He will never leave us nor forsake us. At of course, yung ating palaging mga verses o mga pangako ng Panginoon sa Biblia, kung saan talagang kapag tayo nanampalataya sa Kanya, kapag tayo'y nagtiwala sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang katapatan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y nasa isang sitwasyon kung saan ang ating buhay, ang ating mga kaisipan, ang ating patuloy na paglalakbay

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Praise God for good weather. Wow, compared sa mga ilang bahagi ng ating bansa, nako, we hope na kayo ay nasa ligtas po at warm na situation dahil nga sa pagbaha, pag-ulan at mga iba-ibang mga disasters na nararanasan sa ating bansa. Another beautiful Sunday! Praise the Lord na magkakasama uli tayo mga bata sa pagpupuri, pagsamba, at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Dahil yes, we can know God. Dahil siya nga ang Panginoon na nagpapakilala ng kanyang sarili. This is your paaralang lingguhan, ang lingguhang pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos. Dahil maging bawat isang maliliit na bata, pwedeng makilala ang Panginoong Jesus because God loves you. Sabihin mo nga sa sarili, God loves me. Because God made you, because God loves you, maaari mong makilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya come on kids, let's sing together the song from Jana Alaira, He is God. Let's declare ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Sabihin natin, ihayag natin, walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Jesus. Come on everyone, awitin, maaring sayawin kung alam ang action nito.

0: God, and God is our good, good Father who every day, daily takes care of us. Walang isang bagay na lingid sa ating Panginoong Diyos. Siya ang Panginoon who cares for you. At napapakinggan sa ating istasyon ng 1062 DXKI, di ko ma-share ang ating live streaming. I hope na ma-share ninyo mga kids upang mas marami pang mga bata ang makilala din, malaman ang nais ng ating Panginoong Jesus. Thank you sa mga teacher partners natin, mga mommies and daddies, mga lolo and lola. Hindi lamang nilalakasan ang broadcast ng radio, maging ang mga share brigade pa natin, binabahagi ang programang ito upang mas maraming mga bata nga ang kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Yes, si Teacher Ai live din na nasa TikTok, kaya pwede nyo ring mapanood doon at pwede nyo ring i-share. Dahil ang nais nga natin, mas maraming mga kids would get to know God's Word. Kayo ba mga bata, meron kayong best friend? Lalo na ngayon, nakailang weeks na sa school. Siguro para sa mga bagong lipat sa eskwela, sa eskwelahan, iniisip nila, naku, wala akong best friend, wala akong kaibigan. Nakakalungkot kung walang kaibigan, di ba? Dahil mag-isa ka lang, wala kang kasama, wala kang kausap, walang kasabay sa recess. Nakakalungkot kapag ganon. Sa Bible, meron ding kwento patungkol sa mag-best friend. Isa sa pinakasikat na mag-best friend ay si David na naging isang hari at si Jonathan na dating prinsipe. At nangako sila sa isa't isa mga bata na sila nga ay tutulungan hanggang sa kanilang pagtanda. Wala silang iiwanan, hindi nila pababayaan ang kanilang maging ang kanilang mga pamilya. Wow, ang ganda ng ganyang pangako, 'di ba? Yan ang pangako binibigay ng mga magkakaibigan. At dumating nga ang panahon mga bata na nagkaroon ng matinding paglalaban sa bayan ng Israel, na kung saan itong si Prinsipe Jonathan niya ay namatay dahil sa digmaan. At maging ang kanyang pamilya, pinapatay din. Meron umano siyang isang maliit na anak. Mga 4 na taong gulang ng mga panahon ng gera. At nagtakbuhan sila. At itong anak na 4 na taong gulang, dala-dala ng kanyang tagabantay, ay habang binubuhat, habang sila ay tumatakas mula sa kalaban, aba, nahulog siguro. Dahil sabi dito sa 2 Samuel chapter 4 verse 4, his son was crippled in his feet when his nurse took him up and fled, and as she fled in her haste, he fell and became lame. At ang pangalan nga ng anak ni Prinsipe Jonathan ay Mephibosheth. Hala, kawawa naman kasi na aksidente at naging isang PWD itong si Mephibosheth. Hindi na siya makalakad ng wasto. Hindi rin siya makakilos ng maayos. Siguro, nung lumalaki siya, pinagtatawanan siya dahil nga sa kanyang kapansanan. At ang nakakalungkot pa, wala na siyang mga magulang at naging mahirap ang kanyang buhay. Dating prinsipe ang tatay niya, ang lolo niya ay isang hari. Siya dapat ay isa ring prinsipe na manirahan sa marangyang buhay. Ngunit dahil sa nangyaring kaganapan, siya ay naghirap. Ako, nakakaawa at nakakalungkot itong sitwasyon ni Mephibosheth, mga bata. Pero alam mo ba na yan din ay picture o pagsasalarawan ng buhay ng bawat isang tao? Buhay ng bawat isang na ilayo sa Panginoong Diyos na nagmamahal. Alam mo bang ikaw at ako ay nailayo sa Panginoong lumikha dahil sa kasalanan? Ang kasalanan ay lahat ng bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa natin na labag sa Panginoong Diyos. Ito ang kadahilanan kung bakit hindi natin nauunawaan o wala tayong lakas na sundin ang Panginoong Diyos. At ang kasalanan ay likas. Ipinanganak tayong nandiyan na yan. Ipinanganak na gustong gawin ang sariling kagustuhan. Halimbawa ng kasalanan, sasabihin ng teacher, mga bata, maaga kayong pumasok sa Monday ha, kasi meron tayong bisita. Aba, iniisip mo, ha, merong bisita, wag na akong pumasok. Iniisip mo pa lang, mali na yon, kasalanan na yon. Bakit? Dahil hindi naman nakakabuti para sa'yo ang hindi pagpasok. Hindi nakakabuti ang mga bagay na pansarili lang. Hindi naman yan ang nais ng Panginoon para sa'yo. Maaring sa pananalita, paano ba? Pagsisinungaling o paggawa-gawa ng kwento? O di kaya pambubuli sa mga friends? Oh no! Tama ba yon, boys and girls? Nako, hindi yan tama at maging sa inyong mga gawa. Bakit ba nagkakasala ang mga bata maging kaming mga nakakatanda? Dahil nga, likas ito sa buhay, puso natin. Sabi nga dito, oh, basahin ko sa inyo sa aklat ng Isaiah, ha? Isaiah 53:6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Ang bawat isa, likas na makasalanan. Gaya nitong picture na hawak ko dito, oh, ito ay isang dark heart. Ang puso natin ay nababalot ng kadiliman. Pansarili lang ang nais gawin. Walang lakas para gawin ang tama. Kaya, mas mahigit pa, masaul pa ito sa pagiging lame on our ways or pagiging mahirap dahil walang lakas para tanggapin kung ano ang mga pangako ng Panginoong Diyos. Gaya niyan ang kalagayan nito ngang si Mephibosheth. Ngunit, dumating ang panahon na naging hari nga si kaibigang David. At one time, habang sa kanyang pamumuno, naalala nito ang kanyang pangako sa kaibigang si Jonathan. Kaya naman ipinagtanong niya, sabi niya sa kanyang mga servants, "Is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Naalala niya at nais nga niyang ipakita ang kabutihan para sa nalalabing mga pamilya at mga kaanak ng kanyang kaibigan. Aba, napakabuti talaga nitong si David, di ba? Hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako. Very good yan, boys and girls, na huwag kalimutan ang pangako at ganun-ganun din. At mas higit pa ang pagpapakita ng kabutihan ng Panginoong Diyos na lumikha na hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Yes, boys and girls, the God who made you, the one true God, our Creator, loves you. And His plans and promises are all perfect and good. Mapagkakatiwalaan. Bakit natin mapagkatiwalaan ang Panginoong Diyos? Dahil siya nga ang perpektong Diyos. Wala siyang katulad. Sabi nga niya sa Isaiah 45:5, "I am the Lord and there is no other. Without me, there is no God." Kaya, pagkatiwalaan ng Panginoong Diyos. Siya nagpapakilala ng kanyang sarili mula sa from the Bible dito sa kanyang salita. And when we look around us sa creation itself, it speaks of the one true God. At di natin kailangang hulaan ang Panginoong Diyos kung sino nga ba ang Panginoon. Dahil pinakilala niya ang kanyang sarili at sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesus, nalaman natin ang paraan para paano magkaroon ng ugnayan sa Panginoong Diyos na lumikha. He is the God who loves you. He is the God whose plan is wonderful para sa'yo. Siya ang mabuting Panginoon. Siya ang banal na Panginoon. Hinding-hindi magbabago. Tandaan mo yan, ha? Mahal ka ng Diyos. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating salita, ano man ang ating kalalagayan, iniibig ka ng Diyos. Nakikita ka ng Panginoon. Ako, hindi ko kayo nakikita. Dito ako sa kabilang bahagi ng radyo. Hindi ko alam anong ginagawa ninyo. Hindi ko alam kung kailan ang birthday mo. Ang alam ko lang, ikaw at ako, kilala ng Panginoong Diyos at iniibig ng lubusan ng Panginoon. Sabi nga niya sa John 3:16a, For God so loved the world. Ikaw at ako na naninirahan sa ating mundo, iniibig ng Panginoong Diyos. Tandaan mo yan, huwag kalimutan, masigit pa ang care ni God sa pag-care ni David sa mga naulila ng kanyang kaibigang si Jonathan. Ngayon, sabi dito sa chapter 5, verse 2, ang kanyang servant, ang servant of the house of Saul na ang pangalan ay Ziba, ay pinatawag at binalita nito na meron pa ngang natitirang mga kaanak itong si Jonathan. Sabi ni David, ikaw ba si Ziba? Opo, ako nga po, mahal na hari. Meron pa bang natitirang mga kaanak ang haring Saul upang maipakita ako ang kabutihan ng Panginoon sa kanya? Opo, mahal na hari. Meron pa po. Ang anak po ng Prinsipeng Jonathan ay naging lumpo. Nasaan na siya? Ang tanong ni Haring David. Nandoon po siya sa bahay ni Makir. Doon po sa bayan ng Lodebar. Alam niyo ba yung bayan ng Lodebar ay napakahirap na bayan mga bata. Halos wala, walang makain ng mga tao doon. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. At ipinatawag nga itong si Mephibosheth. Ngayon, itong si Mephibosheth, natatakot. Nangangamba siya. Ano nga bang gagawin? Baka ipapatay na ako ng mahal na hari. Ngunit nang humarap ang anak ni Jonathan sa Haring David, sabi ni Haring David sa kanya, Mephibosheth,
1: mahal na hari, ako po ay iyong lingkod.
0: Ngunit ang sabi ni Haring David sa kanya, huwag kang matakot, for I will show you kindness for the sake of your father, Jonathan. Ibabalik ko ang lahat ng mga ari-arian ninyo. Lahat ng iyong pag-aari ay maibalik sa iyo. At ikaw ay makakasama ko dito sa aking palasyo.
1: Ha? Bakit po?
0: Nagulat siguro siya, ano? At sabi niya,
1: sino ba ako? Para na po akong patay na hayo, patay na aso. Bakit po kayo magpapakita sa akin ng kabutihan?
0: Hinding-hindi niya mawari kung bakit mabuti sa kanya ang hari. At laking gulat nga niya na ibabalik ng Haring David ang kanilang mga pag-aari, ang kanilang kayamanan. Alam mo ba, bata, na ang Panginoong Jesus din ang magbabalik, nagbalik ng kung ano talaga ang ninais o pinlano ng Panginoong Diyos na may likha para sa buhay natin. Ang buhay na pinagpala, buhay na may kapayapaan, buhay na may kagalakan, buhay na ligtas, buhay na may relasyon sa Panginoong Diyos, yan ang nais. Yan ang disenyo ng buhay natin, that we can enjoy God. Pero dahil nga sa kasalanan, ito ay nasira. Ito ay naputol. Hindi natin nararanasan. But through the Lord Jesus, it can be restored. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa John 14:6? Basahin ko sa inyo ha. Napakagandang katotohanan na ito ay dineclare ng Lord Jesus when He was here on earth. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Aba, ang ganda nga ng ipinangako ng Panginoon na manunumbalik ang tamang relasyon sa Kanya. Bakit yan ginagawa ng Panginoon? Dahil nga sa Kanyang kabutihan. In Titus chapter 3 verse 4, sabi dito, but when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us. Not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Yes, boys and girls, ang nais ng Panginoong Diyos, matiwasay, maayos na pamumuhay para sa lahat at sa pamamagitan nga ng Panginoong Jesus na perpektong anak ng Diyos, yan ay maaangkin. Ang ligtas na buhay, may kapangyarihang gawin ang tama, may lakas para hindian ang masama. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga, kailangang ibigay ng Lord Jesus ang kanyang buhay dahil wala tayong lakas. When Jesus died on the cross, He shed His blood. He took our punishment away. Dahil wala tayong kakayanan na bayaran ng ating kasalanan. Oo, tapos na. Binalik na ng Panginoon ang pagkakataon na magkaroon ng tamang relasyon with our Father in heaven. Yes, Jesus died on the cross, He was buried, and on the third day, He rose again upang maging buhay mong tagapagligtas, upang maging kaibigan mo, upang maging iyong gabay, tagapagligtas, at kasama sa bawat minuto ng buhay. Nung malaman niya yun ni Mephibosheth na ibabalik ng Haring David ang kanyang ari-arian, ganun na lang ang kanyang kagalakan. Sino po ba ako? Bakit kayo mabuti sa akin? Kaya tinawag ni Haring David si Ziba. Sinabi nito, pinag-utos nito, na ang lahat ng ari-arian ng Haring Saul at ng kanyang pamilya, ibigay mo sa kanyang apong si Mephibosheth. At kayong pamilya, ang pamilya umano ni Ziba, maglilingkod sa pamilya ni Mephibosheth. Kaya sinabi din ni Ziba na siya ay maglilingkod ayon sa utos ng hari. Napakabuti ng example ni Ziba. Ikaw bata, paalala ito sa atin kung anak ka ng Diyos. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso, nais ng Diyos, sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Maraming mga pinag-utos o tinuro ang Panginoon mula sa kanyang salita. Ito ang paraan to honor God, to please God, ang pagsunod sa

Maaring may mga friends na walang kaibigan, walang kausap. Be a friend to them. Tell them about Jesus dahil sila din ay iniibig ng ating Panginoong Diyos. Yan ay mabuting gawa, ang pagsunod sa Panginoon, gaya din ng pagsunod ni Ziba sa utos ng hari. Kaya naman si Mephibosheth nga ay nanirahan na sa palasyo ni Haring David at kasama ng mga anak ng hari. Siya doon ay he dined with the king. And Mephibosheth had a son whose name was Micah, and all who lived in Ziba's house became Mephibosheth's servant. So Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at the king's table. Now he was lame in both his feet. Kahit siya nga ay may kakulangan, pinili siya ng hari na ipakita ang kabutihan. Tayo din, tayo man ay naging makasalanan, ikaw man ay nailayo sa Panginoong Diyos. Ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon ay hindi nagbago. He showed His kindness and love when He gave His Son, the Lord Jesus, upang mapatawad ang kasalanan. Kaya nga, yan ang lagi nating panghawakan, that His kindness will never expire, hindi magbabago hanggang ngayon. Nais ng Panginoong Diyos na siya ay pagkatiwalaan mo. At ang lahat ng kanyang mga pinangako, lahat ng mga ninakaw ng kaaway sa iyo, kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan, ng kapayapaan, ang kasalanan, mapapatawad, magkaroon ng kaligtasan. Dahil si Jesus nga ang magbabalik. He will restore what is for you. Kaya ang sabi dito sa John 3:15, ang ganda ng sinabi dito sa John 3:15. Ayan, ang sabi dito, that whoever believes in Him may have eternal life. Ang sino man naman ang palataya, ang sino man na panghawakan nito, na ito ay katotohanan, siya ay maliligtas. Ikaw ba, bata, nananampalataya na? Sabihin mo sa Panginoon, Opo, Panginoon, naniniwala ako na ito ay para sa akin. Na ikaw ang magbibigay ng lakas. Ikaw ang magbibigay ng katatagan. Ikaw din ang magbigay ng yaman. Yaman ng puso, yaman ng saya, yaman ng dunong, yaman ng kapayapaan. Lahat ng yan ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesus. Handa ka bang hingin yan o tanggapin yan dahil yan ay para sa iyo? Manalangin tayo. Pwede kang sumunod kay Teacher I sa panalangin ito. Let's pray. Panginoong Diyos, ikaw po ang aking may likha. Salamat sa pag-ibig mo. Opo, kailangan kita. Ako po ay makasalanan. Wala akong lakas na gawin ng tama. Patawad po, Panginoon. Nananampalataya akong ikaw lang, Lord Jesus, ang paraan upang magkaroon ng buhay na mapatawad, buhay na may kagalakan at kapayapaan. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Nais ko po ang lahat ng iyong mga pangako. Manguna ka, maghari ka sa buhay ko, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. In Jesus' name, Amen. Ayan, kung ikaw ay sumunod sa panalangin yan, ang promise ng Panginoon in John 3:15 ay tanggapin mo. Dahil ang eternal life or buhay na may lakas na gawin ng tama, yan ang isa sa pinaka-the best na regalo ng Panginoong Diyos. Ang buhay niya ay nasa buhay mo. Huwag kalimutan, patuloy na kilalanin ang Panginoon. Yes, tuwing Sunday, 6:30 hanggang 7 ng umaga, live tayo dito sa ating programa, ang Paaralang Lingguhan. Ibahagi din sa inyong mga friends ang mga natutunan. I-share mo din ang mga live broadcast natin upang mas marami pang mga bata ang makakilala nga sa ating Panginoon. At masigit sa lahat, basahin ang kanyang salita. The Bible has wonderful, wonderful stories of what God wants for you and me, boys and girls. Kaya, huwag tamarin na basahin ang Bible dahil nandito ang lahat ng mga pangako ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Ba?

bless you. And yes, we invite you, church partners, on September next week, next month na po yan, will be the 40th anniversary of CEF here in South Cotabato. And we will be celebrating ang goodness ng Lord sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga piling bata, 300 children sa bayan po ng sa probinsya ng Sarangani na sa lanta ng Paglindol. So, should you desire to express your gratitude to the Lord sa ministry ng Child Evangelism Fellowship, we invite you to give with us. Makipag-ugnayan po sa akin. Pwede niyo po akong i-text sa 09666-702185 upang ang regalo natin ay ating pag-isayin. Pwede rin po dito sa atin sa DXKI. Paano po ba yan? Paalam na po ako. Next Sunday ulit, magkakasama po tayo. God bless everyone! Huwag umabsent sa Sunday School. Bye-bye!

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais pong batiin atin pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakaabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay natiling masigasig sa ating paglilingkod, sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Nais pong batiin atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Maligayang pagdiriwang po ng inyong kaarawan. At sa atin pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat patuloy sa ating mga kaibigan na hindi po napapagod na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang buksan ng ating makapangyarihan na Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog, malakas na pangatawan sa bawat araw. Sa umagang ito, nais ko pong basahin natin ang Epeso Kabanata 1, Talatang 3. Pakinggan po natin ang sinasabi. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit kay Kristo Jesus. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng katalinuhan habang atin pong pag-aralan ang kaniyang banal na salita. Dito, sa passage ng scripture sa Epeso Kabanata 1 talatang 3 ay binalangkas po ni Apostol Pablo ang lubos na pagpapala na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan kay Kristo. Ang ating Ama ang siyang nagbibigay sa atin ng katotohanan na sa pamagitan ng atin pong pananampalataya at pakipag-isa kay Kristo, tayo ay binigyan ng pagpapala at tayo ay bininiyaan ng lahat ng uri ng pagpapala ng ating Diyos Ama. So mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang isang pagpapala ang binigay po niya, hindi lang isang biyaya, kundi lahat ng uri ng heavenly blessings ay binigay po ng ating dakilang Diyos sa pamagitan sa ating pakipag-isa kay Kristo at sa pamagitan ng atin pong pananampalataya kay Kristo. So, nagkaroon po tayo ng source of blessing na spiritual at hindi lang po spiritual. Subalit sa pamagitan ng atin pong pananalig, atin pong pananampalataya, natanggap natin ang lahat ng uri ng pagpapala na likas na binigay po sa atin pag-ibig at awa ng ating Panginoon. So dito, hindi lamang espiritual at makalangit ang katotohanan na ibinigay po ng Diyos sa atin. Lahat ng pagpapalang espiritual na makalangit, ang aral na ito ay nagbibigay sa atin ng pagpukaw ng atin pong isipan na sana hindi lang tayo magiging komportable kung tayo po ay mayroon pong mga material na mga blessings sapagkat ang mga bagay na ito ay temporary lang, panandalian lang ang mga biyaya na material. Subalit ang pinakamahalaga at dapat po nating i-treasure ay ang pagpapala na nauukol sa atin pong kapatawaran ng atin pong mga kasalanan. Tulad ng kapayapaan, buhay na walang hanggan na kailanman ay hindi po maaring nakawin sa mundong ito. Ito ang tunay na pagpapala. So, tayo po ay mayroong inaawit na counter blessings. Marami pong mga pagpapala na kung minsan tayo po ay naliligaw ang ating pong iisipan sapagkat ang para sa tao ang nasa isipan po natin na ang tinatanggap nating biyaya mula sa Panginoon ay kung tayo ay nagkaroon ng magandang trabaho. So nakaimbak yung marami pong mga pera at marami pong ginto, mga pilak, di ba? Marami pong harvest. So yun ang iniisip at pinapasalamatan kadalasan ng mga tao. Hindi pa tayo makontento, sinasabi pa nga kulang ba? Kahit ikaw na ay binigyan ng maraming blessings, no, ng Panginoon. Malaki ang sweldo mo, ang sahod mo, mataas ang posisyon mo. So, hindi lang mataas ang posisyon mo, ikaw ay nanalo pa sa mga patimpalak, mga kompetisyon. Ikaw ay naging champion. Subalit, hindi pa rin ang tao makontento. Humahanap pa rin siya ng mas malaki, mas maraming pera na gusto niyang makamkam dito sa ibabaw ng mundo. Hindi makontento sa success ng kanyang negosyo, magpatayo pa rin ng ibang negosyo. Magpatayo pa rin ng business empire na gusto niyang sakupin. Kung pwede pa lang, ang lahat ng dako ng buong mundo ay mayroon siyang nag-exist na negosyo. So mga kapatid at mga kaibigan, hindi man yun siya masama. Subalit, dapat din po nating alalahanin ang dakilang pagpapala, biyaya na binigay po, pinagkaloob po ng Diyos sa atin. Amen. Sana maintindihan po natin yung blessedness of life, kung paano po ginawa ng Diyos na mabuti ang buhay mo sa pamagitan ng biyaya na hindi po masusukat sa material na mga bagay. Kasi tinitingnan natin ang atin pong social world. Hindi po ba? Pag marami kang mga expensive, luxurious na mga sasakyan, sinasabi nila, this person is blessed dahil beyond measures yung kanya pong pagpapala. Kung ikaw po ay mayroong magandang trabaho, nagkaroon ng financial provisions, naging successful po yung pamilya mo, so nakatuon, dito lang nakakonsentrate yung tinatawag po nating blessings, yung biyaya na nanggagaling sa Diyos. So balit ang sinasabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat na dapat po nating intindihin na ang pagpapala na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang sa financial provision, kundi sa spiritual provision man, mga kaibigan at mga kapatid. Yung buhay na walang hanggang, pamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus sa Kalbaryo, noong siya ipinako po doon, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi lang po material na bagay ang atin pong natanggap mula sa Panginoon, subalit buhay na walang hanggan. Yung kapayapaan na ang atin pong pinagsikapan dito sa ibabaw ng mundo ay hindi po masasayang. Yes, we have been already blessed because of the spiritual blessings that we receive mula sa ating Panginoong Hesukristo. The greatest blessing is not something na atin pong nakikita sa ibabaw ng mundo. Subalit, ang blessings na malaki at beyond measure ay ito yung buhay na walang hanggan na atin pong natanggap mula sa ating Panginoong Jesus. Yung tinatawag po nating kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. Anhin mo man ang buong mundo, diba? Kung maangkin mo man ang buong daigdig, yung millions of tons of gold na maangkin mo, diba? Anhin mo man yung pera na marami masyado, ilang barko, lahat ng barko ng mundo, mayroon kang Swiss account, mayroon kang account doon sa Amerika, sa Europe, di ba? Sa Middle East, yung iba, mayroon silang mga bank account doon, mayroon silang mga deposito of hundreds, thousands, billions of dollars na nakiimbak kahit saan mang panig sa mundo. So, balit, sad to say, nakapakalungkot pong sabihin na wala po si Kristo sa kanila pong buhay, sa kanila pong puso. Wala pong eternal life, wala pong buhay na walang hanggan. Pansamantala lang at maari po nating iiwan anytime ang lahat ng karangian, lahat ng billions of money na mayroon ka dito sa ibabaw ng daig. Our greatest blessing is in Christ Himself. Dapat po nating kilalanin yung goodness ng Panginoon. Dapat nandoon po yung comfort ng atin pong buhay, the comfort of our life, dapat manggagaling po sa buhay na walang hanggan na binigay po ng Diyos sa atin. We should not always depend on the circumstances around us na magbibigay sa atin ng kagalakan. Kailangan po yung ating identity rooted in our Lord Jesus Christ, siya ang magbibigay sa atin ng pagpapala. Siya ang magbibigay sa atin ng pag-iisip, magbuksan ang ating pag-iisip na yun ang tunay na pagpapala when we belong to our Lord Jesus Christ, when we accept Jesus as personal Lord and Savior. Bakit? Ito ang pinakamahalaga, mga kapatid at mga kaibigan. Kahit anuman yung hard work na atin pong gagawin dito sa ibabaw ng mundo. Masasayang lang yan. Kahit ilang business firm ang itatayo mo, maging successful man ang 100 business firm na itinatayo mo dito, transportation, di ba? Manufacturer ka ng mga sasakyan. Kung wala si Jesus sa buhay mo, manufacturer ka, ikaw ang meron kang industrial airlines na ginagawa, nagagawa ka ng mga barko o nagagawa ka ng mga eroplano. Mga kapatid at mga kaibigan, kung wala si Kristo sa buhay mo, ang mga bagay na ito ay temporary lamang, tandaan mo po yun siya. Yes, kailangan nating mag-hard work, kailangan nating magtiyaga, kailangan po nating magsikap habang tayo ay nabubuhay pa, sapagkat di po pwede na ang isang tao, lalo na ang Kristiyano, ay maging tamad. Wala po yun sa identity natin. Kailangan po nating mag-sweep, sumikap. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo, that our character, our behavior, tayo talaga ay mag-try hard. Kailangan po natin mag-sweep. Hindi po ibig sabihin na sa ating pong pagbanat ng buto, pagsisikap po natin, yun lang nakakonsentrate ang ating pong buhay. Tandaan po natin, kapatid at mga kaibigan, biniyayaan tayo ng Diyos ng kalusugan, katalinuhan, tinatawag na yung mga God allow us to pass, yung mga exams, di ba? Mga bar exam, engineering exam, medicine exam. Tayo po ay pinahintulutan ng Diyos na makapasa upang tayo ay kanyang maghamit. Mayroon po siyang magandang purpose sa atin pong buhay para ang mga ibang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo, na kanilang personal na manulo, mga tagapagligtas, ay makakilala at tagapin si Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Yung atin pong kinikita ay magagamit po natin para sa kaligtasan ng kaluluwa ng ibang tao, for the expansions of God's kingdom sa anumang field ikaw, kapatid at kaibigan, ay naroon. Kapatid at kaibigan, tandaan po natin that the blessings, we need to respond to the love of God that He gives to us, sapagkat doon po natin matatanggap yung blessings na hindi po ma-measure dito sa ibabaw ng daigdig. The most valuable things is in the hands of our Lord Jesus Christ. It is immeasurable blessing na hindi po mabigyan ng value dito sa ibabaw ng mundo. Yun po ang Panginoong Diyos ang siyang nagbigay ng kahalagahan, value sa buhay natin sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross sa Calvary. Your life is become blessed when we begin living as a Christian. Binago tayo ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay sumusunod sa kaniyang kalooban. Diyan po nagkaroon ng blessings. When we receive the grace of God, when we receive forgiveness, nung tayo po ay napatawad, tayo po ay na-redeem ng ating Panginoon. Nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng bagong identity. So mga kapatid, always count your spiritual blessing, not only material blessings. Let your identity always begin in Christ, not in the circumstances, not in the success, hindi po sa mga tagumpay na nakimit mo, sa mga business firm mo, sa mga realties na naging successful, sa lahat ng uri ng negosyo na mayroon ka dito sa ibabaw ng daigdig. We need to count our spiritual blessings, not just to focus on golds, on silver, on dollars, on hundreds, thousands of money that you have, but you need to thank God for what you already have become. God bless you completely with all heavenly blessings. Dito po tayo dapat maging masaya, mga kapatid at mga kaibigan. Live today from God's grace, not to earn God's grace. Mga kapatid at kaibigan, mahalaga po yun na tayo ay mabuhay ngayon sa pamagitan ng habag ng Diyos. Hindi po upang tayo ay makatanggap pa ng habag ng ating Panginoong Jesucristo. So we are already blessed with all spiritual blessing. Material blessing will just follow. So, tandaan po natin yan. It is a very important, mahalaga masyado, kapatid at kaibigan, na tayo po ay makaalam na tayo po ay biniyayaan na ng Panginoon. Yung mga material blessing ay susunod na lang. So, we need to pray na sana patawarin tayo ng Panginoon, because we focus on material blessings, not on spiritual blessing. Kailangan po nating i-balance yun, mga kapatid at mga kaibigan, that the goodness of God started, yung kanyang kabutihan sa atin, nag-umpisa, hindi sa hundreds of millions of money na mayroon ka. So, balit with our relationship, with our God, with our Savior Jesus Christ, we need to recognize that. Kailangan po nating kilalanin yon, na mabuksan ang atin pong isipan, ang atin pong puso na nagsimula, na naging maganda yung buhay natin sa pamamagitan ng grace ng Panginoon. We already receive His grace. That's why we need to be faithful sa atin pong pananampalataya sa Kanya, because we already receive His grace. That's why kailangan po nating maging tapat na lingkod ng ating Panginoon, sapagkat tayo po'y pinatawad na Niya, hindi upang tayo patawarin pa, hindi upang tayo ay iligtas pa. We already been redeemed. Tayo po ay na-redeem na. Tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon. We already have forgiven. So yun po yung gratitude na dapat mayroon ang isang mananampalataya kay Kristo, ang isang Kristiyano, the entitlement na mayroon po tayong identity po natin, mga kapatid at mga kaibigan, yung confidence po natin. It was because of our identity in our Lord Jesus Christ. Do not forget it. Huwag po nating kalimutan, mga kapatid at mga kaibigan, that we always belong to our Lord Jesus Christ, not in this world. All things in this world is temporary. Pansamantala lang ang mga bagay na nandito sa ibabaw ng mundo. Heaven and earth will pass away, but the word of our Lord Jesus Christ remains forever. So balit, ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ay manatili magpakailanman sa atin pong buhay. Dapat masaya ka, kapatid at kaibigan, sapagkat hindi ka lang binayaan ng material blessings. Yun po ay bunga ng spiritual blessings na binigay po atin pong natanggap mula sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, huwag ka pong malungkot. Kailangan po na tayo ay palaging masaya, nananampalataya sa Kanya, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po hanggang pinapakinggan lang natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat, hindi lang sa salita. Dapat faithful tayo. Maging totoo tayo na marami kang blessings na tanggap, maganda yung harvest mo. So balit, wala ka man lang girelease na tithes mo, ikapo sa Panginoon, or grace giving mo sa Panginoon. Hindi po ba? You need to release also money. Kung sinasabi mo that you are so successful in this life, release the blessings that God has given to you. Huwag kang maging maramot na iniisip mo lang ang sarili mo. Maraming pong mga rich people, maraming mga yaman na Kristiyano sa ating pangkasalukuyang panahon, malakas masyado magpasalamat sa simbahan, naka-microphone pa. Hindi talaga siya mapigilan na from Sunday to Sunday nagpapasalamat sa Panginoon. Subalit zero yung kanyang tithing, zero yung kanyang giving, walang generous giving, mayaman masyado, maraming mga sasakyan, maraming ari-arian, maraming negosyo, nagpapasalamat sa Panginoon, naging successful. Subalit kahit 5 duling walang ibinigay sa Panginoon. Imagine that kind of Christians. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat una sa lahat na ilagay mo sa budget mo ay ang ikapo mo para sa Panginoon. Kung mayroon kang income na 1 million, ang 100,000, i-release mo para sa gawain ng Diyos. Hindi man yan sa'yo, that's belong to God. Diba? Kung mayroon kang 10 million, ang 1 million, ibigay mo sa Panginoon. Huwag kang maging maramot, huwag kang magiging mayabang, na lahat ng material blessings mo ay pansarili lamang. Binigay ng Diyos sa'yo yan sapagkat alam niya, kailangan niya yan na magamit para sa kanyang gawain, na maraming kaluluwa ang mailigtas sa pamagitan ng atin pong faithfulness sa Panginoon. Tayo po ay manalangin.

Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umyagang ito. That we are blessed with all kinds of spiritual blessings. At yung mga material blessings, sumunod lang siya. Lahat ng uri ng pagpapala ay pinagkaloob na po ninyo sa amin, spiritual man o material man na pagpapala. Hindi po kami magsisikap upang kami po ay magkaroon ng makamit namin yung awa ninyo. Dapat po kaming magsisikap sa aming pananampalataya sapagkat natapos na namin nakamit ang awa po ninyo, yung grace ninyo. Natapos na namin natanggap ang patawad ninyo sa aming mga kasalanan at kami po ay nakatanggap na ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Sana sa lahat ng billions, success na binigay po ninyo sa amin, money, sa lahat ng accomplishment na binigay po ninyo sa amin. Sana hindi po kami makalimot na hindi hanggang salita lamang yung pagpasalamat po namin na kami ay biyayaan po ninyo bawat linggo o kami nagpapasalamat naka-microphone pa. Subalit kahit singkong duling, wala kaming tithe sa simbahan. Sad to say, maraming mga Kristiyano naka-Fortuner, hindi lang isa, ang kanilang mga luxurious car, marami. Subalit hindi nagbibigay ng ikapo sa kanilang mga simbahan. Kapo ay makiusap, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita na aming napag-aralan na sana mabuksan ang isipan at kamay ng mga mananampalataya na magbigay ng kanilang ikapo kahit ito ay 10 million pa dahil binayaan po ninyo sila ng 100 million. Hindi po nila pigilin ang kanyang sarili. Kaya po nilang i-release yung pera na hindi naman sa kanila sapagkat yun po ay para sa inyo. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Reika. Hanggang sa susunod na linggo, mabuhay po kayo. Paalam.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: Malaki ang pagkapahalagaan ng ating Panginoon sa mga bata. Natala sa banal na kasulatan ang isang pangyayaring nang minsang nangangaral si Jesus at gustong lumapit ng mga bata sa kanya. Pinipigilan ng mga alagad ang mga bata na makalapit kay Jesus. Ngunit alam ng Panginoon, kung hindi sila makakalapit sa kanya, ang mga ito'y magkakaroon ng pangit at damdamin. Kaya, sinuway niya ang mga alagad at kanyang winika.
1: Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, dahil para sa kanila ang kaharian ng langit.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. At maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Kaibigan, naitanong mo na ba sa iyong sarili, kailan ko huling sinabihan ng salamat o mahal kita ang aking mga magulang, patido, asawa? Madalas, dahil sila ang palagi nating kasama, nakakalimutan nating sila ang ating unang santigan. Sa mundong mapanghusga, ang pamilya ang tanging lugar kung saan tayo tinatanggap ng buo, may kasama mang imperfections.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang Papasalamat sa Biyaya, Milya. Kaibigan, kumusta ang iyong tahanan? Marahil ay may mga tampuhan, may mga hindi pagkakaunawaan, o kaya naman ay malayo ka sa kanila dahil sa iyong pag-aaral o sa iyong trabaho. Pero alam mo ba na ang pamilya ay parang isang puzzle? Kahit may mga bahaging mahirap itama, hindi mabubuo ang larawan kung wala ang bawat isa. May kwento tungkol sa isang ama na gustong magbasa ng dyaryo. Pero ginugulo siya ng kanyang maliit na anak. Upang malibang ang bata, kinuha ng ama ang isang pahina ng dyaryo na may larawan ng mundo. Ginupit niya ito sa maraming piraso at sinabi, "Anak, buuin mo itong puzzle ng mundo." Inakala ng ama na matatagalan ng bata. Pero pagkalipas ng 5 minuto, tapos na ang bata. Nagulat ang ama, "Paano mo nabuo ang mundo ng ganun kabilis?" Sagot ng bata, "Tatay, sa likod po ng larawan ng mundo, may larawan ng isang pamilya. Inayos ko lang po ang pamilya. Nang maayos ko na ang pamilya, kusa na pong naayos ang mundo." Napakalalim na aral, di ba? Kapag maayos at puno ng pagmamahal ang bawat pamilya, sumusunod ang kaayusan ng ating komunidad at ng ating bansa. Gaya ng paalala sa Joshua 24:15, "Ngunit sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon."

Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa regalong pamilya. Patawarin mo po kami sa mga sandaling kami ay nagiging matigas ang ulo, nagiging maramot sa aming oras, o naging sanhi ng gulo sa loob ng aming mga tahanan. Pagpalain mo po ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, at lahat ng aming mahal sa buhay. Naway maghari ang iyong pag-ibig at kapayapaan sa bawat sulok ng aming bahay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Chini Davila na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.